0: anti BJMP pagdating sa CRS?
1: As a CRS officer po, hawak ko po yung CRS officers po ng ating mga jail units dito sa Sorsogon. No? So, bali po ang mga jail units po natin dito sa Sorsogon is Sorsogon City District Jail, District Jail. Meron po tayo sa Gubat, Gubat District Jail, and sa Irusin. Meron po tayong yung tatlo po na jails natin dito sa Sorsogon, bali district jail po siya kasi composed po siya ng ano ng mga PDLs from different municipalities. Yung po ating nabawa dito sa Sorsogon City District Jail, ang nasasakupan po niya is from Pilar, Dunsol, Castilla, the city, then sa Kasiguran, and Puban and Magallanes. So yung po yung mga municipalities under ng na nasasakupan po ng Sorsogon City District Jail. And sa Gubat naman po is from Gubat, Preto Diaz, Barcelona, Bulusan. Yan. And sa Erosin naman po, ang nasasakupan niya naman po is Bulan, Matnog, Santa Magdalena, and yun, Erosin. So yan po yung ano, yung nasakupan din ng ating mga CRS officers po.
2: Sir, bilang community relations services, para po sa Karaman, Gansatuya, mga Paradangog, ano po yung pinakatrabaho talaga ng community, ng CRS? Ano po? Ano yung pinaka-focus at work nila?
1: So, ang pinaka-ano po, ang pinaka-trabaho ta po is, unang-una, maganda po kita. Pinaka-goal kasi kang CRS is mag-build key, ano eh, mag-build key mutual trust, ano, sa tuwi ng mga stakeholders, ano, and lalo-lalo na sa mga taga-Sorsogon, and magkagawang, mag-ano key transparency, and mag-collaborate between the jail and the public. Magkagawin yung collaboration between the jail and the public. Kung sa'yo po, dumanta tiga bridge gap within the jail and the public, na kung sa'yo na pag-abot po sa ano yan, sa pag ano yan, pag-establish key transparent na communication, dumanta po tiga ano, tiga paabot sa community kung ano yung mga policies, rules, mga programs kang sa tuyo ng mga facilities, ano? So pinakatrabaho talaga is i-aware ang sa tuyang public kung ano ang iba sa BJMP. Yan. So kung sa'yin iba kita kay mga activities na ginigibo, like our radio program na ginigibo ta every last Tuesday kang bulan, na kung sa'yin tiga pabutas sa tuya ng mga listeners, lalo-lalo sa mga taga-Sorsogon. And syempre sa mga kamag-anak ng sa tuya ng mga PDLs na yaw sa tuya, under sa tuya ng pangalaga. So tiga tao tapo duman ng schedules kang dalaw, ano po ang mga rules pag-abot sa pag nagdalaw sinda, and ano pa ang mga policies kang BJMP na kayo po nila sunod dun once na nagdidisinda. Okay. And syempre, tiga-update po ang social media kang BJP mga jails pa. Kasi usually dumanagahilig ang satuya ng mga ano eh, ang satuya ng mga kabubayan. Nagahilig kung paano makakontak ang satuya ng opisina. And ano mga nangyayari, ano mga programs kang jail facilities, yan po ang tigahiling ninda na sa tuya ng mga Facebook accounts. Yan. And maliban po dyan, igwa po kitang ano, programa na kung sa'yo na tigapunta na implement volunteer and meet programs. Kung sa'yo po, tiga-invite po, ano, tiga-darata po ang community inside the facility kang sa tuya ng mga jails para po sa suporta sa reintegration rehabilitation programs para sa tuya ng mga PDLs. No, so kung sa'yo po mapansin ito, nagkakagawa kita kay mga trainings na hatod kang TESDA, mga programa po halis sa DOLE, and sa LGU lalo na, ano? So kaya mapansin ito, pati po ang Department of Education yao din po sa tuya, ano, so naglo-log po din sa tuya na mga jail facilities.
0: Napakaganda ng ginagawang programa ngayon ng BGMP, ano, kasi yung kahit mga PDL sila, ano, people deprived with their liberty, deprived nga eh. Pero kahit si pinangalanan silang deprived of their liberty, hindi naman sila deprived sa mga tawag dito sa ginagawa ng gobyerno sa kanilang pribilehiyo, for example, yes, na makapagtrabaho, mag-aral.
1: Sa gobyerno po ay nabid pa rin nila.
0: So, hindi naman talaga sila deprived of liberty but not deprived of their rights. Ano?
1: Yes po.
0: Oo, na mag-aral eh. Marami tayong nakausap na mga alam na nakapag-aral sila while inside the prison. Oo, na-develop ang kanilang skills in private
1: prison. And katunayan nga po niyan is sa atin po mga facilities, hindi lang po dito sa Sorsogon, meron po tayong mga nagsimula sa nagtapos ng elementary, nakapag high school, and ngayon po nagka-college.
0: Ay, bende ko.
1: Every time po na ano, na
2: sige, sir,
1: every time na lumalabas kami, pag nagkakandak po kami ng mga activities, pag nagkakandak kami ng mga activities sa labas, sa mga servisyo karaban, lagi po namin binabagat sa kanila na meron po tayong mga programa na kahit nasa loob sila ng ating facilities, mas productive pa rin sila.
2: Sir, marami po tayo naririnig na magandang balita ukol po sa programa ninyo sa Sorsogon. Ano po yung mga flagship livelihood programs po na ginagawa po ng CRS, lalo na ng ating BGMP Sorsogon Provincial Office?
1: Yan po. So, tayo po sa ano, sa provincial office po, tayo po yung nag-communicate, ano po, nag-coordinate po tayo sa mga other agencies, ano, sa other national government agencies na katulad ng TESDA, para po makapag-avail po yung ating mga jail facilities na mga programa na pwedeng i-implement sa loob ng ating jail facilities, lalo na pagdating sa skills enhancement, para matulungan yung ating mga PDLs na magkaroon ng skills na pwede nila magamit once na lumaya na po sila. And maliban po dyan, nag-coordinate po tayo sa ibang mga private na business na pwedeng magbigay ng livelihood sa ating mga jail facilities, tulad po ng paggawa ng mga basket. Ano? Meron po tayong service providers na nagdadala ng livelihood programs sa ating mga facilities. So, isa sa mga livelihood natin dito sa loob ng facility natin is yung paggawa ng basket na pinoprovide ng EJL yung mga materials, including the training. Ano? So, ang mga PDLs po natin, bali sila po yung naglilibor. And maliban po dyan sa basket na ginagawa nila sa ating mga facilities, meron po mga gumagawa din po ng bags gawa sa beads. And may gumagawa din po ng mga doormats and gawa po sa mga yan, mga used clothes. And nung nakaraan lang po, meron silang ano dito sa Sorsogon City District Jail, tilapia farming. So meron ditong fish pond na kung saan doon po nila nilagay yung tilapia. So yung tilapia naman po is galing po sa BFAR Sorsogon. And aside from that, bago po nagkaroon ng tilapia farming dito, nagkandak po muna yung BFAR ng training para mas maging aware yung mga PDL kung anong gagawin simula sa paglagay ng mga fingerlings hanggang sa pagpapalaki, hanggang sa pag-ani. So aside from the fingerlings na pre-provide po ng ating partner agency, nagbigay din po sila ng feeds. Yan. And maliban po dyan, meron po tayo mga paintings. Meron po tayo mga talentado mga PDLs na gumagawa po ng paintings. And isa nga po dyan sa mga ina-highlight namin isang isa po nating PDL dito sa Sorsogon City Research Jail. Nagpe-paint po siya gamit yung paa.
2: Oo.
1: Yan.
0: Galing ah.
2: Wala po siyang kamay?
1: Opo, wala na pong kamay kasi naputol po sa aksidente.
2: Mm-hmm. Galing,
0: galing ha.
1: Tapos yung mga ano po, yung mga paintings po nila, dinidisplay po namin yun doon sa mga ano, sa mga ano yan, sa trade fair, ano? Usually po, nagkakanta kami niyan sa SM ng mm-hmm. display ng kanilang mga paintings.
2: Mm-hmm.
1: And partner po namin dyan yung mga members ng IBP, Sorsogon.
2: Mm-hmm.
1: And maliban po dyan sa ano, sa paintings, meron din po tayong sa erosin, meron pong gumagawa ng mga utensils from yung baon ng nyog,
2: mm-hmm.
1: no? So ginagawa nilang utensils. Mm-hmm. And dito naman po sa Sorsogon, Sorsogon City Jail, nagkaroon na rin po tayo ng tahian ni Hiwana. So bali po nagkaroon na kami ng training.
2: Mm-hmm.
1: Training na po yung mga babaeng PDLs sa pagtatahi, pag-operate ng makina,
2: mm-hmm.
1: na kung saan ang gagawin po nila is gagawa sila ng mga punda, mga pillows mm-hmm. and bedsheets. Yan po yung kanilang projects. And mamaya po, mag-turn over na kami ng materials para masimulan na nila yung pagtatahi.
0: Very productive very productive sir ano ang inyong mga PDLs diyan at siyempre naman makakaisip pa ba sila niya ng masama they are earning and tawag dito training of skills habang nasa loob sila. Pero ang iniisip ko lang sir sa CRS sa inyong mga activities you are not only training your PDLs inside, you're also connecting to the public. Yes, sa mga stakeholders yes, natin. Sir, please, bigyan niyo po kami ng kalinawan. What is the importance? Ano ba ang kahalagahan? Why you should build good relationship to the stakeholders? Na kung tutuusin, medyo passive din naman lang ang BGMP sa community relations kasi nasa loob lang naman kayo eh.
2: Mm-hmm.
0: Papasok dyan, alagaan niyo lang yung mga nakakulong. So, why should you develop or gawing productive or tawag dito, maganda ang relation natin sa stakeholder. What is that for?
1: Yan. So, yun, kailangan po natin sa gawin yun kasi para po, para po ma-feel ng ating mga, once kasi po sir na maganda yung relationship natin sa ating mga stakeholders, magiging sustainable po yung kanilang support. Ano po? And pagbibigay ng pagbigay ng tulong sa ating mga programa na ini-implement po sa loob ng ating jail facilities na kung saan po ito po ay nakakatulong para mas maramdaman ng ating mga PDL sa loob ng ating mga jail facilities na they are still part of the community.
2: Mm-hmm.
1: Ano po? So, sa paraan po na yun, mas na ano natin na mumotivate natin yung ating mga PDLs na
2: mm-hmm.
1: hindi maging mag-isip na pinabayaan na sila ng komunidad.
0: Yeah. Sir, meron kayong tinatawag na aftercare program. Ano po ito? After ba ito, ibig bang sabihin ito, paglaya nila, may pakialam pa kayo?
2: Mm-hmm.
1: Yun, so yung pong ating mga, yung ating pong aftercare program ay ano po ito? Parte po ito ng ating mga programa sa BGMP na kung saan na continuous po, patuloy po pa rin ang ating suporta sa mga lumayang PDL na kung saan na in-extend natin yung ating mga services beyond the gates ng ating facilities
2: mm-hmm.
1: para po matulungan sila sa kanilang reintegration sa community.
2: Mm-hmm.
1: Para po kung saan mas magiging smooth yung kanilang reintegration sa community. Yan. And para maiwasan na din yung recidivism and other through that program ano po natutulungan natin yung mga PDL na mas makahanap ng opportunity sa labas.
0: What do you do exactly sir? Kasi sa totoo may stigma tayo na pagka ex convict yan eh hindi na yan makakapagtrabaho, nakatatakot yung mga employer na i-hire sila eh pag meron ng tatak rehas mm-hmm. eh. Yan ang stigma natin. What do you do?
1: Yan. So ang ginagawa po natin is nag-coordinate po tayo sa other agencies ulit po, na halimbawa sa PESO, Public Employment Service Office, naghanap po tayo ng opportunity doon na pwedeng pasukan ng ating mga PDLs, lalo-lalo yung mga ating mga PDLs po na nag-undergo po ng ating mga trainings dito sa ating facility.
0: Mm-hmm.
1: Ano po? So, yan po yung ginagawa natin. And maliban po dyan sa dinudulog natin sa ay mga programa ng ating pamahalaan, lalo-lalo sa mga LGU,
0: mm-hmm.
1: Ginagawa natin is binibisita din po natin para ma-check kung kumusta yung kalagayan nila.
0: Oh, that's good.
1: Sa kung taga saan sila. Yan.
0: So mayroon pa rin kayo. Siyempre,
1: sa mga LGUs po.
0: Mm-hmm.
1: Opo. Nag-coordinate pa rin tayo tungkol sa mga kung ano yung ginagawa ng ating PDLs. Kasi usually, halimbawa, yung PDLs na tinulungan namin last time is nabigyan ng pangkabuhayan na package ng dole. Yan.
0: Mm-hmm. Not very good, ano? At least, tuloy-tuloy din naman. Oo.
1: And aside po dito, karutong din po to ng ating mga PDLs na nag-undergo ng college education behind bars na pag lumabas na po sila sa jail na nag-aaral sila dito, yung kanilang pag-aaral po ay tuloy-tuloy na rin po doon sa
0: regular
1: sa university.
0: Mm-hmm. Very good, oh. Very good. Oh. Sir, ano po ba bilang pangwakas ng ating katanungan ngayon? Ano po ba ang plano pa para sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na Sorsogon? Ano pa ang plano ng BGMP Sorsogon Provincial Office?
1: Sir, pwede po ano pakiulit kasi medyo nag...
0: Ano ba ang mga future plans ninyo? Ano ba ang mga future plans ninyo sa CRS Sorsogon Provincial Office?
1: Yan, so thank you sir. Bali po ang ating mga plano po is mas lalo pa po palakasin ang pakipag-ugnayan sa ating mga partner agencies,
0: mm-hmm.
1: and sa ating mga stakeholders para po sa patuloy na suporta and pagbibigay ng tulong sa mga programa na in-implement po natin sa ating mga jail facilities, lalo-lalo na po sa pagdating sa edukasyon.
0: Mm-hmm.
1: Ano, kasi through education po, mas malaki ang pagkakataon na mabago natin yung pananaw ng ating mga PDLs,
0: mm-hmm.
1: kasi mas nabubus yung kanilang confidence,
0: mm-hmm.
1: para sa kanilang pagbalik sa kanilang community. Ano? So, yung mga plano po natin is kung may qualified na po sa lahat ng ating jail facilities na mag-undergo ng college, mm-hmm. education behind bars,
0: mm-hmm.
1: mas bibigyan po natin ito ng priority. And syempre, mas may pakilala po ang BGMP sa, mm-hmm. probinsya ng Sorsogon, kasi minsan hindi naman natin na maiwasan,
0: mm-hmm.
1: pag naglalakad tayo dyan sa labas, nakita tayo ng mga tao, akala nila police.
0: Mm-hmm.
1: By coordinating with other agencies and, mm-hmm. conducting information drives sa mga, mm-hmm. schools, mas may papakilala po natin ang BGMP, may paparating po natin sa kanila ang ating mga programa,
0: mm-hmm.
1: and mas lalo po nilang maunawaan kung, mm-hmm. ano yung kalagayan ng ating mga PDL sa ating mga facilities.
0: Mm-hmm.
1: And by that, pwede na po nilang ipasok kung ano yung mga tulong na pwede nilang gawin,
0: mm-hmm.
1: para sa BGMP source naman.
0: Sir, maraming salamat. Last message nyo po sa ating mga viewers and listeners sa buong Bicolandia.
1: Yan. So, sa lahat po ng ating mga listeners and viewers sa buong Bicolandia, ang ating pong mga jail facilities po ay open po sa lahat po ng tulong na gusto nyong ipaabot. And syempre, yung ating mga jail facilities po dito sa Sorsogon ay pwede nyo pong makita sa pamamagitan ng pagbisita rin po sa ating mga Facebook page.
0: Mm-hmm.
1: Ano? So, pwede nyo pong makita yung ating activities within Sorsogon City District Jail by searching po sa Facebook account ng Sorsogon City District Jail. And Ganun din po naman sa Gubat District Jail. Hanapin niyo lang po yung Gubat District Jail sa Facebook. And sa Erosino po, ganun din po. Erosino District Jail po. So, yun po.
0: Mm-hmm. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong maliwanag na pagpapaliwanag ng mga ginagawa ng CRS sa BGMP Sorsogon Provincial Office. Maraming salamat sa inyo, Dear Officer Juan Mark Alvin Losuergo. Sir, maraming salamat. God bless you.
1: Thank you, sir. Welcome po. Welcome po.
2: God bless po, sir. Uy, maganda yung kanilang mga programa, sir, ha? Lalo na yung Education Behind the Bars.
0: Alam mo, actually, matagal na yan, Karon, eh, no? In fact, dyan, marami na nakagraduate dyan, eh. Si, halimbawa, si Bel Ojero, no? Pastor Bel Ojero, dyan naglasi.
2: Dyan naglasi sa, pero naipadagos niya sa luwas.
0: Or
2: doon siya nagtapos na?
0: Doon siya nagtapos bilang pastor. Marami na dyan ang mga, hindi lang mga pagpapastor, lahat ng kurso.
2: Ah, baka pwedeng ganun din yung ginawa kay Rubin. Ano?
0: Di ko alam. Kaya Rubin, hindi. Nag-aral yan talaga. Nag-aral talaga si Rubin sa labas. Joke niya lang yun.
2: Ah, okay. Akala ko University of Prison.
0: So, napakagandang ginagawa ng mga BGMP ngayon. Ano? Hindi ibig sabihin na nabilanggo sila o nagkasala.
2: Wala ng pag-asa.
0: Malay mo yung presuhan na yun ang gamitin ni Lord
2: ng holistic transformation.
0: Kaya nga dapat yung mga Kristiyano na pumupunta din sa jail para magbahagi ng salita ng Diyos.
2: Malay natin na isa doon sa mga PDLs na yun ay tawagin ng Diyos sa paglilingkod.
0: Di ba? So, siguro sa mga churches na nakikinig ngayon.
2: Magkaroon po tayo ng jail ministry.
0: Oo. Eh, dati karunin talaga, nung ako'y bago pa lamang lumabas sa huyo, sa servisyo. Talagang ang una kong ministry karunin, jail facilities. Kaya nagpipreach ako dyan sa mga jail, dyan sa Naga. Inikot ko dyan ang mga provincial jail, district jail. At regular tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dito dati sa Legazpi, sa district jail,
2: mayroon din
0: provincial jail, ako po ay nag-ano dyan dati, nag-minister. Medyo, nung mapalitan kasi yung namumuno, minsan, ang namumuno, minsan
2: depende kasi sa namumuno. Sir.
0: Abo!
2: Kung gusto, pwede. Yung iba.
0: Yung iba, abo. Respeto natin yan, pananaw natin yan. Pananaw nila yan, kung sino naman ang sunod, baka open na naman sa sunod, ipunta naman tayo.
2: So kapag may opportunity, gumawa po tayo ng mga jail ministry.
0: Kasi ito nga, di ba? Marami na silang natulungan. Isa pa karaw ni, itong tinatawag nilang itong care, yung aftercare. Ang ganda nito ito. Kasi ang mga dating galing sa loob, nahirapan yan maghanap ng trabaho.
2: So tinutulungan nila.
0: Hindi lang nila tinutulungan makapaghanap ng trabaho. Kung wala talaga mapasukan, binibigyan nila ng livelihood.
2: Kasi kadalasan naman kasi kapag tinignan naman yung background, yun ang palaging aches na tinatanggap sila sa trabaho. Hindi po lahat ng nakukulong ay mga masasama.
0: Tsaka naman kahit naman iyan, kahit nagkasala. Yung iba dyan ang pagkakasala, napilitan lang naman dahil sa sitwasyon. Hindi natin sila binabawal lang sana, no? Kaya lang iba dyan, talaga naman ang iba dyan, nadamay lang.
2: Tsaka kung talaga naman po silang pinalaya, ibig sabihin po, sila na talaga ay nagkaroon ng pagbabago sa loob ng dumaan na po yan sa masusing proseso, kaya po sila nakalabas.
0: Pero hindi naman natin masisisi ang taong bayan. Ikaw ba naman mag-apply sa MX convict? Ano nga niya kaso mo, rape? Rape with murder. Magdadalawang isip ka rin naman talaga.
2: Pero hindi na nga lahat. Ibig sabihin, kailangan din naman busi siya talagang pag-aaral.
0: Pero pasalamat tayo sa production facility sa BGMP na may aftercare effect sila. Aftercare effect
2: program
0: na tinutulungan nila na walang magtanggap sa trabaho. Sige, mag-business ka
2: na lang.
0: Livelihood ka na lang. Maganda yun. Alas 8:30 na, kami po ay magpapaalam na. Salamat abi sa sarong oras at may kalahati na inyong sinamahan nyo kami. Kahit medyo balungko tayo ngayon.
2: Ay, paalala po muli yan. Bukas po mayroon tayong programa. At for July 9, mayroon po tayong special programming. Thursday po yan, 7 to 9:30 a.m. Wala po muna tayong ONPB at NAT. Sali pa yung magkakaroon po tayo ng makabayang panalangin. And then sa July 10 po, Friday, 7 to 8:30 a.m., ay magkakaroon naman tayo ng pamibi kanbanwaan.
0: Ayun. Samahan niyo po kami. Importante po ang panalangin. Habang nagkakaroon ng mga tawag dito,
2: problema.
0: Sibot-sibot na mga problema sa ating bayan, impeachment na iyan, kung ano-ano pang mga problema, tayo ng mga magkrasyano, let's devote our time to pray.
2: Yun.
0: Yan ang the best na magagawa natin. Yan, kami po ay magpapaalam na. Lagi nating paalala habang may panahon pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ng ating Chief Tech, Don Alfonso. Kayo po ang inyong mga kaibigan kalakakan tuwing umaga. Ang mga lalaking magpapapundukan sa indong kamunduan.
2: Asin magpaparegos ka sa indong kaugmahan.
0: El Solamente, Rico Jalit.
2: At ako naman po si Mr. Gopito, Ronnie Rinsales.
0: Babay-dami.
2: God bless everyone.
0: Susunod na po ang negosyo at trabaho. Kasama niyo po si SM Ebet Pao.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page CARE 104.3 DUAY FM o sa email address info@dway.febc.ph. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 DUAY FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: It's now 8:31 in the morning.
3: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isang magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay at ang ating mga taga-pakinig, taga-panood or saan man po kayo naroon ngayon. Magandang araw! Ako po si Yvette Pawang, inyong makakasama dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito po ang FEBC Bicol on CARE 104.3 The Way FM. Sama-sama po tayo sa ating programang Negosyo Sin Trabaho hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Kami po'y bumabati sa inyo ng magandang araw at kung saan man po kayo naroroon ngayon, kami ay masaya na kayo ay kasama namin dito sa ating himpilan na sumusubaybay sa ating mga programa mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kaya magandang araw sa inyong lahat! At syempre po, tayo po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sa isang bagong umaga na kanyang ipinagkaloob sa atin. Sabi nga po, every gising is a blessing. Kaya ipagpasalamat po natin ang ating bawat umagang gumigising, ang ating bawat araw na tayo ay patuloy na nabibigyan ng magandang kalusugan at yung mga may mga challenges sa kanilang kalusugan, let us be thankful dahil tayo ay humihinga pa at meron pa tayong isang napakagandang umaga. Kaya lagi yun yun ang reminder sa akin yung sa Ecclesiastes. Yan, isa yan sa mga paborito ko at isang napakagandang reminder sa atin that yung everyday ay napakabuti ng ating Panginoon. New every morning. Hala, ayokong kumanta kuya. Baka may biglang may mag-rally. Pero totoo po yan, every day is a new day for us at ito ay regalo sa atin ng Panginoon at dapat lamang na siya ay ating pasalamatan. Kaya magandang araw sa inyong lahat at alam nyo ba isa sa mga praises na ating dapat nasambitin? Naku po sa ating himpilan dahil po alam naman ninyo na ang Far East Broadcasting Company Philippines ay meron tayong 13 estasyon sa buong Pilipinas at tayo din ay napapakinggan sa labas ng ating bansa. At isa po ito na ating dapat pasalamatan because we praise God with FEBC Philippines for the eternal impact of 14 Christian radio stations in South Korea. O, diba? 14 Christian radio stations ang napapakinggan sa South Korea. At ang mga listeners ay sharing their feedback about their relationship with Jesus Christ and ang kanilang pagkakaroon ng restored faith. Kaya patuloy po nating ipanalangin that many more people will place their trust in Him. Praises to that, di ba? Praises sa ating Panginoon. Talaga naman, ang radyo kahit kailan hindi mawawala. Dahil nga po, ito ay isang ito ay ginagamit ng Panginoon upang ma-reach ang mga communities na hindi pa naaabot ng social media or yung mga internet connection. Pero alam nyo, kahit na may internet connection na, kahit na ngayon technology natin sobra ng masyado ng mataas. Oo, hindi ko ma-explain kasi talaga namang nasa tayo, yung ating technical or yung mga social media platforms natin, iba-iba at nag-evolve. Kaya naman kahit na pa yan, tayo ay nakikita din dyan, napapanood pa rin, pero ang radyo ay patuloy na mapapakinggan. Dahil alam nyo po ba ang radyo, kahit ikaw ay nasaan, bit-bit-bit-bit mo lang ito at ikaw ay merong radyong bit-bit, talaga namang mapapakinggan mo pa kahit na ikaw ay may ginagawa. Lalong-lalo na sa ating mga nakikinig sa radyo, sa pamamagitan ng kanilang mga radyo na nandyan sa mga kalsada, yung ating mga drivers, yung ating mga nagko-commute ngayon patungo sa kanilang mga trabaho, negosyo, sa kanilang mga opisina at sa kanilang mga eskwelahan or yung mga mamang drivers dyan ng ating mga UV Express at ng mga jeepneys at ng mga bus, mga tricycle na naka-tune in ngayon sa ating himpilan. Maraming salamat sa inyo at ingat lamang po kayo mga mamang drivers.
Ayan, diba? Syempre naman, hindi naman sila makaka-social media habang sila'y nagmamaneho. Pero kung sila'y naka-tune in sa atin, ay nako, mapapakinggan nila tayo at sila ay mabibigyan ng kasiyahan sa kanilang mga puso. Kaya maraming salamat sa pagsisimula ng ating umagang kay ganda. Uy, ang ganda nun ah, umagang kay ganda. Ng ating umagang kay ganda sa ating programang negosyo as in trabaho. At syempre pa, bumabati tayo ng mga happy, happy birthday sa ating mga birthday celebrants today. July 7, magandang araw at happy birthday sa inyong lahat. Ayan, ng mga may birthdays ngayon, kami po'y masaya na kayo ay nagsiselebrate ng inyong mga birthdays. Alam niyo po, sa pamilya namin, napakaraming July. Ang aking tatay ay magsiselebrate ng in heaven na eh, no? Ang aking father dear, ang aking papa, ay bukas ang kanyang birthday, July 8. Tapos niyan eh, sunod-sunod na kaming July, ang aking kapatid, ang aking mga pamangkin. Ayan, napakarami po namin ng July sa aming pamilya. Ayan, kaya tomorrow ay birthday ng aking father dear. Alam niyo, yung mga ganitong season, inaalala natin yung mga may birthdays, ano? Pero yung mga may birthday na hindi na natin sila nakakasama, let's also celebrate God's goodness sa kanilang buhay nung sila ay kasama pa natin, ano? Alalahanin natin sila, yung mga kabutihan na ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. At syempre, alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay, kahit na sila ay hindi na natin kasama, sila pa rin ay, alam niyo yun, parte ng ating napakasayang buhay. Alam niyo, lalong-lalo na ako dahil ako'y papa's girl. Talaga namang ang aking tatay ang naging ano ko. Kaya siguro napaka-strong ng personality ko dahil ang aking tatay ang aking anong tawag dito? Tinitignan. At ang aking tatay ay napaka-strong ng personalidad dahil siya ay isang militar. Kaya ganun siguro, no? Oh, pero yan. Kaya saludo kami sa lahat ng ating mga uniform men. Oh, lalo na sa ating mga partners. Magandang araw sa inyong lahat. At kung kayo man ay nagsiselebrate ng inyong mga birthdays today at nais mo na ikaw ay meron din na ipabati, maaari kang magpabati. At pwedeng-pwede ka na ikaw ay aming batiin online. At syempre pa, kung nais mo na ikaw ay magpabati, tumawag ka lang o mag-text sa ating telepono numero 0998-843-0573. At pwede ka ding magmensahe sa ating social media platform sa Facebook, FEBCB Call-Care 104.3, The Way FM, at sa ating YouTube and Instagram, FEBCB Call-Care 104.3 DWAY FM. At syempre pa, sa ating mga gustong makinig sa labas ng area of responsibility, yung sasabihin ko, kuya. Sa ating area na naaabot ng signal ng ating radyo at kayo ay nakikinig sa labas ng Pilipinas, pwedeng-pwede kang mag-online streaming basta ikaw ay may data or may internet. Ang maganda pa sa online streaming, nako, mapapakinggan mo mga magagandang awitin mula dito sa na pinapatugtog natin sa ating mga musical program katulad ng Music and Chat Recharge, UV Express Papuri Songs, at syempre kasama dyan yung mga Amplified Beats kapag Saturday, and of course kasama din natin pag Sunday ang Music and Memories. At syempre, ang classical music. Ayan, mapapakinggan mo yan kapag ikay nag-online streaming dahil sa ating social media platforms ay may mga restrictions. Kaya kung online streaming ka, ma-enjoy mo ang lahat ng musika na ating pinapatugtog. At ito ay i-type mo lang sa iyong internet or sa iyong mga gadget or sa iyong gadget ang bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na mas maging updated ka pa sa ating mga kaganapan dito sa ating himpilan, ay pwedeng-pwede ka na mag-message at ikaw ay aming ia-add sa ating Karen's Official GC. At katulad niyan, December 5.
Oh, December 5 pala ang ating anibersaryo. Ang ating 53rd anniversary ay December 5 at ikaw ay inaanyayahan namin na magsabay sa amin sa selebrasyon ng faithfulness and goodness ng Panginoon sa 53 years ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol. At nasambit natin yung 53 years natin or ang ating 53rd anniversary. Eh, naku po, kayo po ay kami pala ay nagpapasalamat sa inyo sa pagsabay sa amin sa paghayo. At dito sa ating himpilan ay meron po tayong apat na kapamaraanan upang sumabay sa paghayo. At patuloy na marinig ang ating mga programa at magsahimpapawid tayo sa ating mga programa dito sa ating impilan sa FEBC Bicol. Una na dyan, ang mga nananalangin, Nanay Masing, maraming salamat and happy day to you. Sa mga nananalangin, mga tahimik na nananalangin para sa ating impilan, sa mga staff and volunteers, sa aming pong mga operasyon or sa ating operations, at syempre yung ating mga paglabas. Marami pong salamat sa patuloy na pagdala sa amin sa pananalangin, whether it is a corporate prayer during your mga prayer meetings or kapag ito ay individual prayer naman, kapag kayo ay nananalangin, isinasabay niyo po kami. Maraming salamat po at kayo po ay inaanyayahan namin na sumabay sa amin sa paghayo sa pamamagitan ng pananalangin. At syempre pa, pangalawa na dyan ay ang pag-volunteer. Kung ikaw ay binigyan ng talent or skills or anuman ang iyong mga kakayanan at ginagawa upang makapaglingkod sa ating Panginoon, gamitin natin iyong talent or yung skill na yan dito sa pamamagitan ng pag-volunteer. Kung ikaw ay mahilig sa mga technical side, sa mga paggawa ng mga reels, ikaw ay iniimbitahan namin na ikaw ay sumama sa amin sa paghayo dito sa ating himpilan. At syempre pa, magpapasalamat din tayo sa lahat ng ating mga volunteers. Alam niyo po, yung mga volunteers natin, pumupunta sila dito sa atin. Wala po tayo or wala silang bayad. At talaga namang ibinibigay nilang kanilang panahon, ang oras, ang kanilang mga talento upang makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating ministeryo sa radyo. Kaya salamat din po sa lahat ng ating mga volunteers, hindi lamang sa pagpaprograma, sa lahat po ng mga nasa background, sa technical side, ng mga tumutulong sa atin upang mabuo yung mga nagre-recording ng ating mga spots at ganun din yung mga nagre-recording ng ating mga Bible reading program. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon. At syempre pa, ang pangatlo na upang ikay makasabay sa aming paghayo ay maaari kang mag-promote lahat ng ating mga program links, yung mga program links natin and even our mga social media platforms. I-share mo po yung mga link at ikaw ay kasabay namin sa paghayo sa pamamagitan ng pag-promote upang maipakilala ang gawaing ito at marami pa ang maabot at makapakinig ng salita ng Panginoon. At syempre sa promotion din, kasama dyan ay yung mga pag-iimbita ninyo sa amin during your mga celebrations like Thanksgiving, anniversaries, anuman na special na mga gatherings na meron kayo sa inyong organization. Whether it is in your church, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga paaralan, kahit saan. Pwede po kaming pumunta at basta kayo ay magmensahe lamang upang kami ay makarating sa inyo. At i-message nyo po kami kung kailan nyo po kami imbitahin para po ito ay mailagay namin sa aming kalendaryo. At kayo ay aming makadaupang palad at maipakilala sa inyong organisasyon, sa inyong simbahan, ang ating gawain sa radyo. At ang panghapat sa pagsabay sa paghayo ay ang pagbibigay. Kung ikaw ay kinakausap ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay at ikaw ay may kakayanan to support the ministry, kahit po ito ay maliit, kahit ito ay bariya, wala pong bariya sa pagtutulong-tulong natin para sa gawain at ministeryo ng radyo. Meron din po tayong coin banks na available dito ngayon sa ating himpilan. Maraming salamat, New Print Masters, sa
inyong napaka-generous na pagbibigay nitong mga coin banks. Kasi dati po, ito'y binibili pa namin ang coin banks at ito ay may cost. Pero ngayon po, talaga namang napaka-generous at napakaganda po ng ating coin banks ngayon. Upgraded nga daw. Kaya maraming salamat sa generous heart ng New Print Masters. At sila po ay located lamang dito sa may tapat ng Tile Depot. Ayan, medyo malapit lang yan sa atin. At yan po ay maaari po kayong pumunta kung kayo ay may mga printing needs. Punta lamang po kayo dyan sa New Print Masters bago po ang kanilang opisina. Salamat, Attorney Jeff Aguilar. Ayan, kaya pwedeng-pwede po kayong pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City upang kumuha ng inyong mga coin banks. Ipunin po natin yan at kapag ito ay napuno na, maaari po kayong magmensahe dito sa ating himpilan upang ito ay aming kunin o kaya naman ito ay inyong dalhin dito sa ating himpilan upang ating pagsamasamahin at patuloy na ito ay maging malaking tulong, bahagi para sa Ministeryo ng Radyo. At pwede din po kayo na mamesahe para makuha po ninyo ang ating bank accounts na pwede po kayong mag-support through direct deposit or through GCash. Ayan, yung mga nasa social media platforms, nakikita po ninyo yan

0: Kami ay 3 days na nasa ating team or staff recharge. Meron po tayong mga special broadcast or may special broadcast po tayo para sa pananalangin para sa ating bayan. Hindi lamang sa bayan kung particularly sa ating mga pamilya, sa mga pamilya at sa edukasyon. Para po sa ating mga kaibigan dyan na nais na sumabay sa atin sa mga pananalangin. Samahan niyo po kami for our special broadcast tomorrow. Bukas po. Regular programming pa po tayo tomorrow and Thursday. We have our special broadcast from 7 a.m. until 9:30 a.m. At yan po ay ang panalangin para sa bayan. At sa Biyernes naman po ay magkakaroon naman tayo ng pamibikan banmuaan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8:30 ng umaga. Medyo mamimiss niyo po ang ating mga guwapito, ang ating solamente at ang ating guwapito dahil sila ay makakasama niyo bukas. Ikasama niyo pa rin sila sa Oras na Pilipinas, Bicolandia. At regular programming na po sila pagdating ng Lunes. Ayan, mamimiss nyo lang po sila ulit ng 2 days. Pero bukas po, nandyan pa po sila ang ating solamente at ang ating guwapito tomorrow sa Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ayan, salamat kay solamente sa pasalubong. Oo. Ayan, kaya naman yung mga, Pastor Ronnie, anong pasalubong natin dyan? Biglang nanawagan ang pasalubong. Oo, kaya naman bukas po ay samahan nyo pa rin sila. Ayan, at patuloy po tayo tuwing araw po ng Martes, kasama po natin sa ating Business 101 segment ang isa sa mga paborito nating online mentors, si Dr. Ariel Bernardo from South Korea. Kaya naman maya-maya lamang ating matutunghayan ang ating magandang pag-uusapan ngayon with Dr. Ariel Bernardo. Pero bago yan, tayo muna ay may ilang mga paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran Salumbides.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit? Apo, ano meron?
1: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may 2 pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-isko, Apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
1: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon, ha? Sige, sige po.
4: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
5: Nabilang mo na ba ang maaari mong ipagpasalamat sa iyong buhay at trabaho ngayon? Marami sa atin ang puno ng reklamo na nakakaligtaan na nating magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Maaring hindi ideal ang sitwasyong kinalalagyan mo ngayon. Maaring ang pinaka-aasam-asam mong trabaho ay naibigay sa iba. Pwede rin ang matagal mo ng prayer item ay prayer request pa rin hanggang ngayon. Pero hindi binubura ng mga ito ang katotohanang marami ka pa rin dapat na ipagpasalamat sa iyong buhay. Be grateful and contented. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso.

0: So, ang sabi ng Greek philosopher na si Socrates, he who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have. Kung hindi tayo marunong makontento sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, ano nga ba ang garantiya na magiging kontento na tayo sakaling mapasa atin na ang gusto natin? Kakambal ng contentment ang gratefulness. At papaano nga ba tayo magkakaroon ng pusong kontento at mapagpasalamat? Una, be intentional in counting your blessings. Bago ka magreklamo, magbilang ka muna ng 5 pagpapala na dapat mong ipagpasalamat. Kapag nasanay ka sa pagbibilang ng magagandang bagay na nangyayari sa trabaho at negosyo mo, mababawasan ang iyong pagrereklamo at mapapansin mong higit kang magiging positibo sa buhay. Di naman nangangahulugan na ipipikit mo na lamang ang iyong mga mata sa hindi magagandang bagay na nangyayari sa paligid. Mulat ka pa rin, pero pipiliin mong mas hanapin at tutukan kung ano ang tama, mabuti at kapuri-puri. Maging kontento at bilangin ang pagpapalang mayroon ka ngayon. Pangalawa, be thankful at all times. Sa panahon ng kasalatan, sa panahon ng kasaganahan, magpasalamat tayo. May kasabihang necessity is the mother of invention. Kapag kapos tayo, nagiging maparaan at nakakaisip tayo ng creative solutions para mapunan ang ating pangangailangan. Maging ang kakapusan ay pwedeng maging pagpapala, hindi ba? Marami sa mga kakilala kong matagumpay sa kanilang negosyo ngayon ay ipinagpapasalamat ang kanilang mga payak na simulain dahil ito ang naging dahilan kung bakit sila nagpursige sa buhay. Pangatlo, focus on the character of God and not your current situation. Kapag nag-focus ka sa problema, kahit hindi naman ito kalakihan, lumalaki dahil doon tayo nakatuon. Focus on who God is. Kapag tinignan mo ang iyong sitwasyon sa liwanag at katotohanan ng Diyos, walang problemang napakalaki na di kayang ayusin ng Diyos. Problems are God's stage to demonstrate His limitless goodness, faithfulness, and grace. Piliin mong maging kontento at magpasalamat anuman ang sitwasyon ng iyong trabaho o negosyo ngayon. Count your blessings, be thankful at all times, and focus on who God is. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
1: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
2: Puro lugi na lang ba ako?
3: Kailan kaya ako kikita?
4: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101!
5: It's now 8:58 in the morning at tayo po'y nagbabalik dito sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Ako pa rin po si Yvette Pao ang inyong kasama hanggang mamaya alas 9:30 ng umaga. At syempre, hindi po tayo nag-iisa. Every Tuesday sa ating Business 101 segment ay sinasamahan po tayo ng ating isa sa mga paborito nating online mentor. At syempre, marami tayong napupulot na aral sa ating pagkakaroon ng talakayan sa kanya every Tuesday. I-welcome po natin ang ating resource person for Business 101 segment at lagi nating kasama every Tuesday, si Dr. Ariel Bernardo. Hello, Dr. Ariel!
6: Good morning, Ma'am Yvette!
5: Ayan, good morning.
6: Magandang umaga po dyan sa yes. Pilipinas at sa ating po mga minamahal na kababayan sa Bicol Region. And of course, sa iba't ibang parte po ng mundo, magandang umaga, tanghali, madaling araw sa mga manonood po ng replay or live mail.
5: Ayan, napakagandang greetings. Oo, maraming salamat Dr. Ariel for giving us time today. At syempre, kagabi, naku, narinig ko na naman yung boses mo. Habang ako ay nagpre-prepare ng matulog, ang aking mahal na asawa ay nanonood na naman. At maganda yung at kaya napatingin ako kasi sabi ko, oh, ano? At ako'y napaisip pa sa yung kagabing katanungan. Pero yun nga, Dr. Ariel, meron po ba kayong gustong i-share about that? Pero hindi yan yung ating mapag-uusapan. Pero maganda yun, yung inyong sinabi kagabi na napakinggan ko.
6: Yes, Ma'am Yvette. of course, you know, when we share our views online, of course, lagi tayong nagke-create ng ano, ng different views, no? Nakaka-attract tayo ng views sa left, views sa right, and kaya we really have to ano, hold tensions.
5: Yes, exactly. Yun nga yun, Dr. Ariel, eh, kasi syempre may tension ngayon. Hindi lang yung sa nangyayari sa politika, di ba? Alam mo, ang dami kasing nangyayari sa atin, Dr. Ariel, yung sa edukasyon, yung mga bata, yung mga gang daw, yung mga ganyan, kaguluhan. Tapos mapasok pa yung ating gobyerno na meron ding kaguluhan sa loob na habang tayo ay nanonood, because we had our special broadcast din yesterday sa Bantay Impeachment, so we are present also, even online, tungkol dito sa mga nangyayari at kaganapan sa ating bansa. Alam niyo po, eh, nakakalungkot na ang dami ng kaguluhan sa mundo, pero nakikita natin yung kanino bang approval talaga yung kinukuha ng bawat isa.
6: Exactly.
5: Lalo na ng ating mga leaders.
6: Exactly. It's true, yeah. Kaya maganda po yung ating tatalakay ngayon, eh.
5: Yes.
6: Whose approval are you living for?
5: Exactly, Dr. Ariel. Kasi makikita natin na we're not really judging, diba? Kasi we don't have any right to do that. Pero sa nakikita kasi natin, minsan, hindi lang naman sa politika, even sa ating mga personal na buhay, minsan may mga ginagawa tayo na para sa approval ng tao. Like for example, yung mga anak, yung ibang mga anak, they are really studying very hard dahil para makuha nila yung approval ng kanilang mga magulang.
6: Yes.
5: Oo. Yung iba naman, pag nanliligaw, gagawin nila ang lahat. Susungkitin ang stars. Diba? Para lang makuha yung approval ng kanyang nililigawan. So, ano nga ba ito, Dr. Ariel, na ating turuan mo nga kami dito na kanino ba talaga dapat nakatutok yung approval at kanino tayo dapat humingi ng approval?
6: Yes. Eh, ito yung ano, Ma'am Yvette, one of the hardest realities sa buhay po natin, ano, na kapag dalawa lang naman yan, is either aprobado ka ng tao, aprobado ka ng Diyos, eh.
5: Yes.
6: Ngayon, kapag inaprobahan ka ng Diyos, hindi ibig sabihin nun, you have to prepare yourself. Hindi ibig sabihin nun, na-aprobahan ka rin ng maraming tao or ng lahat ng tao.
5: Exactly.
6: So, hindi ganun.
5: And minsan nga, Dr. Ariel, di ba, kahit aprobado ng Panginoon, minsan pati ikaw sa sarili mo hindi aprobado, di ba?
6: Exactly.
5: May ganun, di ba, Dr. Ariel? Hindi lang yung ibang tao, pero pati ikaw minsan sa sarili mo, hindi naman to yung gusto ko, Lord, eh. Di ba? Pero...
6: Yeah.
5: Yun yung ano, eh, yung sinasabi natin, thy will be done.
6: Yes, exactly. And minsan pa, Ma'am Yvette, ano, or hindi minsan, madalas, the more faithful we become, ano, sa Diyos, ano, mas marami pang criticism, mas maraming misunderstanding, at mas maraming rejection and opposition tayong kakaharapin talaga sa buhay.
5: Exactly. Bakit nga ba, Dr. Ariel? Bakit nga ba ganun ang nangyayari?
6: Kasi kung titingnan natin, ibang-iba kasi yung standard ng Diyos, eh. Ibang-iba yung pamantayan ng Diyos, di ba? Sa expectation ng mga tao sa paligid natin. Ang kaya nga mahalaga itong prinsipyo na to na very simple pero it will really help us to live properly sa ating buhay.
5: Yes.
6: Kaninong approval pa tayo na mabubuhay, di ba? Kasi kung sa tao, we'll do everything to please people.
5: Yes.
6: And in the end, tayo mapofrustrate. Bakit? Kasi it's impossible to please everybody.
5: Exactly. Nakakapagod, Dr. Ariel. I've been in that season sa buhay ko na trying to please people, trying to please everyone, even the family members, lahat sa paligid mo. At alam mo, dumating ako dun sa punto na ako yung pagod na pagod. And at the end of the day, wala ka ding magandang naging resulta.
6: Exactly. You're right, Ma'am Yvette. I remember kahapon, I had this class with our students from the Middle East. Nabanggit ko sa kanila, sa mga leaders, na ano, dapat marunong tayo magsabi ng no. Hindi lang puro yes lagi.
5: Yeah. Oh. Exactly.
6: Sa intention natin, sa desire natin ba na ano, makapagbigay lugod sa kapwa as in, kahit na hindi na natin dapat ano gawin at trabahuhin, yes pa rin tayo ng yes just to please people.
5: Exactly. And dahil sa kaka-yes natin, nakakalimutan natin, or yung kadalasan pa, yung talagang dapat nating gawin ay hindi natin nagagawa. Dahil sa kaka-yes natin dun sa mga bagay na hindi naman natin dapat gawin.
6: Exactly, exactly. Eh, yun yung nangyayari, Ma'am Yvette, no? Yeah. Yun yung reality sa buhay. Makita ng tao, no? Sobrang frustrated, burnout na. Bakit? Kung mabalikan natin, bakit kaya? Ah, baka naman, ano? Nabubuhay ka, no, for the approval of everyone.
5: Yes, exactly. Katulad na lang, Dr. Ariel, nung nasinulat mo, na katulad nung nasulat sa Biblia. Katulad ni Noah. Diba?
6: Yes, exactly. Mm-hmm. Kung titingnan natin, may mga biblical characters tayo makikita. Yes. Siya, sa pagsunod sa Panginoon, ano ba? Na-please niya ba yung mga tao sa paligid niya? Hindi naman eh. As a matter of fact, pinagtawanan pa nga siya, di ba?
5: Sa ka ba naman nakakita ang init-init? Di naman umuulan, nagtatayo ka ng napakalaking arko.
6: Yes, diba, exactly.
5: Oh, kaya pinagtawanan siya. Pero, di ba, he just followed God.
6: Yes, yes, exactly. Ganon din si Moses, Ma'am Yvette. Diba, tumunod lang naman siya para makatulong sa mga kapwa niya Israelita na makalaya, no? Doon sa slavery. Pero ano, matindi yung reklamo. Kumbaga kung titingnan mo, ginagawa mo na ng pabor, tinutulungan mo na, tapos ikaw pa yung reklamo. Kumbaga, naging utang na loob mo pa.
5: Yan, right. Oo, ang sakit nun, pero ganun talaga, no? Siguro, Dr. Ariel. Yan, and si David din, Dr. Ariel, di ba?
6: Yes, ganun din si David, no? So, kumbaga, kung titingnan natin ang Biblia, napakadaming rejection, napakadaming betrayal, persecution. Why? Kasi they chose to live, no, for the approval of God, hindi ng tao.
5: Yes, exactly. Alam mo, Dr. Ian, if kung ito yung nasa puso natin when we do things, not only in churches, in our organization, di ba, yung sa politika, sa gobyerno, sa education system, sa ating pamilya, sa ating mga workplaces, kung yung approval natin lagi, of course, alam mo yun, hindi ka mapapasama na hindi mo magagawa yung trabaho mo, lalo na sa workplace, kung ang iniisip mo palagi is, ay, ito approved to kay Lord. Ito maganda to para sa Kanya. Diba? Minsan, nane-neglect natin yung approval ni Lord kasi nakafocus tayo sa approval ng tao.
6: Exactly. You're right. Yeah. Masyado natin kinoconsider lagi, unang-una. There's nothing wrong in considering the, yung ibang tao. But, unang-una talaga, we consider, ano ba yung nais ng Diyos? Ano ba yung puso niya? May share ko lang, Ma'am Yvette. Just yesterday, I received a message from my TikTok account. Sabi niya, nabangga ng truck yung van niya, yung van nila. Ngayon, di siyempre na UP yung likod. Sabi niya, pababa niya daw, ang bait ng, napaka-humble ng truck driver, na awa naman siya. Sabi niya, Pastor, hingi lang ako ng advice. Feeling ko parang hindi lang ako na aksidente. Gusto kong maging pagkakataon ba na ma-introduce ang kabutihan ng Diyos doon sa tao. Eh sabi ko sa kanya, when you asked him to pay for it, okay yung justice naman ang tawag doon eh. Okay lang.
5: Yes.
6: Pero kung hindi mo siya pagbabayarin, mahabagin ka. Yes. Pero kung gusto mo talagang maranasan yung grasya ng Diyos na naranasan natin, okay, this is actually living for the approval of God. Diba? Sa kabila ng nagawa niya, you invite him, demand his presence, pero hindi para pagbayarin. Kasi gusto niyang mag-disciple. Gabi niya, gusto niya daw kukunin yung pagkakataon eh.
5: Yes.
6: And she's asking for how, parang paano. Hindi ko alam, sabi niya. And I told her, ito, you give him anything, a token or something, na para mas madali mong introduce, yung ating Diyos o Panginoon na kinikilala sa kanya. Kasi nga, na-experience. Madaling tanggapin ang gospel pag na-experience mo muna.
5: Exactly. No, Dr. Ariel, mas madali mong magawa. Mas madali mo itong ma-share kung ito ay na-experience mo.
6: Yes, exactly.
5: Diba? Minsan kasi napaka-ano na, oh, ito tanggapin mo sa Panginoon na yung tagapagligtas. Kasi heaven and or hell, di ba? Mga ganun. Yeah. Pero how they will understand it and how they will be able to put it in their hearts.
6: Yes.
5: At talaga magde-decision kung hindi nila ito ma-experience.
6: Exactly, ano? Exactly.
5: Oh, yeah. Ang ganda no example mo na yon, Dr. Ariel. Pero, di ba, ito nga pinag-uusapan natin, yung approval ng Panginoon. And nabanggit niyo po kanina, yung approval ng Panginoon, kadalasan, hindi ito yung masaya. Or minsan, hindi ito yung approve sa tao or approve sa'yo.
6: Yes.
5: So,
6: exactly.
5: Ano ba ang pwede nating gawin dito? Lalo na kung ganito na yung approval ng Panginoon, hindi ito yung approve sa'yo.
6: Yeah. Kaya ano, dapat maging malinaw po sa atin, Ma'am Yvette, that God's approval and people's approval do not always travel the same road.
5: Yes.
6: Hindi po pwede. Kumbaga, left and right. So, magkaiba sila, no?
5: Yes.
6: Pero yung magandang balita doon, hindi tayo pababayaan ng Diyos na tayo mag-isa.
5: Yeah.
6: Kapag tayo sumunod sa Kanya, may magalit sa atin, o ma-disapprove tayo ng ibang tao, o mag-iba yung tingin nila sa atin.
5: Yes.
6: Yan. And I've been receiving some messages na sabihin nila, oh, tati, hanga ako nung sa'yo, pero nung narinig kong ganito, sabi niya, nawala na yung aking paghanga. Unang-una, hindi ako naghangad ng paghanga ng tao.
5: Yeah.
6: Kasi kapag paghanga ng tao ang hahanapin mo, mapaprustrate ka talaga.
5: Yes.
6: So hindi approval ng tao. So, kung ang bawat Pilipino lang, Ma'am Yvette, ang ating pamumuhay is sa approval ng Diyos.
5: Yes.
6: Wala tayong sisinuhin sa buhay eh. Pag mali, mali. Pag tama, tama.
5: Exactly, oo. At minsan, Dr. Ariel, di ba, kasi tayo nga bilang tao, bilang Kristiyano, minsan naisip natin, baka sabihin, Kristiyano ka pa naman, tapos ganito.
6: Yes, yes.
5: Lalo na kapag meron tayong kinokorek na tao, di ba?
6: Yeah.
5: Pero alam mo yun, yung correction mo, if it is with love at sa ikakabuti niya, talagang hindi ka pababayaan ng Panginoon sa area na yan, 'di ba?
6: Exactly, exactly.
5: Marami tayong mga nararanasan, Dr. Ariel, we alam ko ikaw din siguro nawalan ka ng mga kaibigan dahil may tinayuan ka. 'Di ba? Meron kang mga nagalit sa iyo, nag-iba ng in-unfriend ka, 'di ba? Yung mga ganyan, oo.
6: Yes, yes.
5: Pero maganda yung reminder mo, Dr. Ariel, na it's not for them. It is for what the truth is and for what God approves.
6: Exactly. And yung mga ganun, Ma'am Yvette, we have to learn how to treat them as normal. Ano? Normal yung mga ganun. Pag tinindigan natin yung tama, definitely may magagalit, may maiinis, may magsasalita sa hindi maganda.
5: Yes.
6: Ano gagawin natin? You move on, that's life.
5: So, yun nga, Dr. Ariel, how do you do that? Diba, yung mga ganyan? Ano ba mabibigay natin na... Kasi masakit yan, Dr. Ariel, especially if it is a friend or a family member or yung mga closest friend mo. Kasi, alam mo yun, sila yung mga sanay kang kasakasama mo. Sila yung mga talagang... yung mga memories mo ay marami sila ang kasama mo.
6: Yes,
5: pero pag
6: yes.
5: yung feeling, yung tinalikuran ka because tumayo ka dun sa katotohanan at tumayo ka sa kung ano yung approved by the Lord, bigla kang tinalikuran at iniwan.
6: Yes, pag mga ganun, Ma'am Yvette, kasi ito madalas ko sinasabi whenever I teach na wala tayong control kahit kanino sa paligid natin eh.
5: Yes. Oh.
6: Kumaga, ang tanging may control lang tayo sa sarili natin, reaction natin.
5: Exactly.
6: So for example, may tinindigan tayo na alam natin yun yung ating conviction, di ba? Bilang kumikilala sa Panginoon. Huwag tayong mag-expect na matutuwa lahat. May magtatrato sa atin ng di maganda. Pero that's fine. Bakit? Wala tayong control sa reaction nila. Pero meron tayong control sa ating magiging reaction. So yun ang ang responsibility ko, reaction ko. Hindi ko responsibility yung reaction ng ibang tao.
5: Ayun, tama ka dyan, Dr. Ariel. So, pero 'di ba, it's normal na masasaktan. Normal na may mararamdaman ka kasi syempre naman may kahit katiting meron 'yan, may mararamdaman ka. But maganda 'yung sabi mo, we have to move on.
6: Yeah.
5: 'di ba? At yung reminder mo nga Dr. Ariel na hindi tayo mag-iisa at hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
6: Yes, definitely. O, kahit na marami pang ano, o meron mga nag-disapproval sa atin, the Lord will never leave us nor forsake us.
5: Yes.
6: And especially when we live not to please Him, not any any human beings.
5: Yes. Mm. At syempre, kung merong kumukontra, meron din namang nananalangin para sa'yo.
6: Yes, definitely. Meron at meron yun. Meron at merong ano, lalapit sa iyo na magiging ano, kakampi mo. Meron at meron naman yung mga ganun.
5: Yes. Dr. Ariel, bigla lang pumasok sa isip ko.
6: Yeah.
5: Kapag ikaw ay, di ba, alam na natin na if it is God's approval, yung sinusunod natin, eh merong mga magagalit, merong mga hindi ma-please sa ginawa mo. Pero kung ang tutok mo is kung ano yung nakaka-please sa Panginoon, eh biglang pumasok sa isip ko na paano mo mararamdaman na nararamdaman ba ito na ito yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo? Bigla lang pumasok sa isip ko.
6: Yes. Actually, pag sa mga ganyan, Ma'am Yvette, may mga pangyayari kasi na we're thinking, is it really right? Parang ganun, di ba?
5: Oo.
6: Ang nagiging sukatan ko sa ganyan, sa akin na, Ma'am Yvette, kahit na manghirap, kahit na parang hindi ako komportable, pero meron akong kapayapaan.
5: Okay.
6: Yun. Because ang ating sukatan in His presence, there is peace.
5: Yes. Opo. Tama.
6: Ibig sabihin, sa guidance ng Diyos, if you want to please Him, talagang meron man tayo mga decision sa buhay na hindi ganun kadali. No? Talagang tough decision talaga. Pero ang tanong, payapa ba ako? Pag payapa ka, go kahit na may ano pa yan.
5: Oh. Yes.
6: Oh, 'yun yung pinaka sa akin ultimate ano. How do I measure ano if this is it or not?
5: Yes. So, at isa pa dyan, Dr. Ariel, naalala ko kasi meron akong isang actually marami na, pero ito yung pinaka recent na meron akong pinaka mabigat na desisyon na ginawa.
6: Mm-hmm.
5: At yung mabigat na desisyon na 'yon talagang tumalikod or in-unfriend or whatsoever, lahat na yan. Merong mga bagay na hindi magandang nasabi towards you. Pero after that, sa simula, masakit at mahirap. Pero after ilang mga panahon, nagkaroon ng kapayapaan at nakita ko yung pagkilos ng Panginoon na mas naging free yung pagkilos ng Panginoon dun sa bagay na dinesisyonan mo na mabigat. Hindi mo man na please yung mga tao sa paligid mo or particular na mga tao na ito. Pero at the end of the day, when it is the Lord who was pleased, makikita mo yung kilos at galaw niya, napaka-free. Yung ang smooth, yung kapayapaan nandoon.
6: Yes. Talagang tama 'yung sabi niya, Ma'am Yvette. When you feel God's peace in your life.
5: Yes.
6: Ano ba hinahanap ng tao? 'Di ba kapayapaan lang naman talaga?
5: Yes, right, 'di ba? Ang sarap kaya, Dr. Ariel, na matulog kang payapa. Ano?
6: Yes.
5: Yung wala kang iniisip na ay baka nagalit or na-displease ang Panginoon or meron kang ginawa ngayong araw na to na hindi kasiyasiya sa Panginoon.
6: Yes.
5: Alam mo yun, isa yan kasi at the end of the day, night prayer ko, talagang nagtatanong ako sa sarili ko, meron ba ako? Nire-review ko yung whole day, Dr. Ariel, na meron ba akong ginawa? Meron ba akong sinabi na hindi naka-please sa Panginoon? And right at that time, talaga, pag naisip ko yan, humingi ako ng kapatawaran sa Panginoon. And at the same time, if I reflected na ako ay naka-offend or meron akong hindi nagawang maganda towards people, manghihingi talaga ako ng tawad. At talagang magkakaroon ka ng kapayapaan sa pagtulong.
6: Exactly. That's really a good attitude. Yun yung nais ng Panginoon, Ma'am Yvette, yung ganung yung gospel nga napaka-radical talaga kakaiba. Kapag naalala mo, sabi in the book of Matthew 23, hindi ako nagkakamali. Kapag naalala mo that there's someone meron siya something against you. Ikaw daw ang lalapit, hindi
5: yes,
6: siya.
5: Yes, right. Yun nga eh. Ang hirap kaya ng Dr. Ariel, siya yung may ginawang masakit sa'yo, tapos yes, ikaw yung lalapit, di ba?
6: Ilalapit.
5: Oh, pero that is written in the Bible, di ba?
6: Yes,
5: no matter exactly how hard it is, pero it is written in the Bible. So therefore, it is what is, it is God's approved, di ba? Ito yung may approval ng Panginoon.
6: Diba? Kaya kapag approved ng Diyos talaga, ano, yung proseso hindi madali. But right yes, after that, after we obey, makikita natin yung iba, yung biyaya at grasya ng Diyos.
5: Yes.
6: Grabe talaga. Yung kapayapaan, yung kagalakan, it's priceless.
5: Yes, correct. Oo. Yun yun eh, Dr. Ariel, yung kapayapaan talaga is super priceless.
6: Yes.
5: At lalo na kung ang kapayapaan na ito ay nagmula dahil dun sa kagustuhan ng Panginoon ang sinunod mo.
6: Yes, exactly.
5: Ayan, ako Dr. Ariel, ano po yung pwede mo pong maibigay pa sa amin, lalo na sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon sa atin, na alam mo yon yung whether tayo ay merong mga tao na hindi approve sa ginagawa natin, hindi natutuwa sa mga terms na yan, hindi natutuwa sa ginagawa natin. Pero ikaw naman ay sumusunod sa katuwaan at kasiyahan ng Panginoon.
6: Yeah. Yes, to. Ano na natin yan, i-accept na natin yan yung realidad sa buhay sa mga nakikinig ng live man on replay. Not everyone, hindi po lahat will be on your side kahit gaano ka pakabuti, kahit gaano ka pakatapat, kahit gaano ka, kahit sabi mo wala kang bias.
5: No? Oo.
6: You know,
5: but, walang dungis.
6: Always remember that God, mahalaga, God is on your side. God yes, is on our side. Ang goal natin bilang mga Kristiyano, hindi i-gain lahat ng approval ng tao sa paligid natin. Kasi kung ang sino man ang ating kinatatakutan, ano, yun ang ano eh, yun ang susundin natin eh.
5: Yan. Diba?
6: Oo. Okay, ibig sabihin, kapag talagang meron tayong the fear of God talaga, hindi lang takot kundi meron tayong pagrespeto, pag-honor sa Diyos. Siya yung susundin natin. Ngayon kapag sa tao tayo takot, eh sila yung susundin natin. Nangyari yan kay Apostle Paul.
5: Oh, yes. Yes, sige po. Kwento niyo pa sa amin 'yan.
6: Eh sinasabi niya kahit sa kanyang ministeryo, pupunta siya sa iba't ibang lugar, madaming kumokontra. Bakit? Kasi nga pinapangaral niya yung kinakailangan ng tao. Ang dati ayaw niya 'yon, 'di ba? O na-realize niya, kailangan ano, gawin niya yung ano, approved ng Diyos. Sabi niya, sabi niya, ginagawa ko yung mga bagay para ano, para for do I now, sabi niya, persuade men or God,
5: yes,
6: sabi niya. Or do I seek to please men? So yung mga bagay ba na ginagawa ko para i-please ang tao o please ang Diyos?
5: Kaya it is a good reminder that in everything we do, saan man tayo, sa church man yan, sa organizations or sa school, sa trabaho, eh dapat isipin natin what pleases God. Ano ang approve ng Panginoon dito? Approve ba ng Panginoon na ikaw ay hindi productive? Approve ba ng Panginoon na ikaw ay hindi responsableng magulang? Approve ba ng Panginoon na ikaw ay basagulerong estudyante? Di ba, Dr. Ariel? So, ito yung mga dapat nating tanungin sa mga sarili natin na alin ba talaga yung approve ng Panginoon para sa buhay natin?
6: Exactly.
5: Naku, napakaganda nito, Dr. Ariel. Meron pa po ba kayong nais na i-add bago po tayo magpaalam sa umagang ito?
6: Yes, ating po mga minamahal na kababayan, let's always live for eternal commendation, hindi po dun sa temporary applause sa ating pamumuhay sa mundong ibabaw. Because at the end of our life, hindi naman tayo tatanungin ni Lord, oh, gano'ng kadami yung followers mo, gano'ng kadami yung ano, yung nag-approve sa'yo. No. Ang tanong niya, naging faithful ba tayo?
5: Amen. Diba? I like what you said na eternal commendation.
6: Yeah.
5: Not the temporary applause. Kasi pagdating natin sa langit, mas maganda, or pagkaharap na natin ng Panginoon, mas maganda na yung good job and well done ng Panginoon talaga yung marinig natin.
6: Exactly.
5: Siguro, Dr. Ariel, na-imagine ko, no? Yung habang lumalapit ka, pinapalakpakan ka ng Panginoon.
6: Hallelujah.
5: Ang sarap siguro sa pakiramdam nun. Yes. Ano?
6: the greatest welcome remark.
5: Yes, correct. Diba? Yung pag-welcome sa'yo ng Panginoon. Kaya, let's live a life na talagang ang ating buhay, yung aprobado ng Panginoon. Siguro, yes. Napakapayapa ng bansang Pilipinas.
6: Yes.
5: At napakapayapa ng bawat pamilyang Pilipino.
6: We're on our way there.
5: Yes, oo. Kaya patuloy po natin itong ipagsabi or ipanalangin, yes, ang bawat, exactly, isa towards this. Mm-hmm. Ayan. Yes. Saying that, Dr. Yael. Yes, Dr. Yael, you have anything to add?
6: Yes, so sa ating po mga minamahal na kapatid, ano, tanongin lang natin sa ating mga sarili lagi pag tayo magdedesisyon. Yung desisyon ko ba mag-honor sa Diyos or mag-avoid lang ako sa criticism ng ibang tao? Yeah. O magko-compromise ba ako? O dahil lang sa aking pagnanais na i-accept ako ng mga taong yon? Or ipa-follow ko ang Panginoong Jesus at all costs? Yan eh. Because at the end of our lives, no, ang pinakamahalaga talagang prinsipyo is kaninong approval ba ang pinakamahalaga sa atin?
5: Yan. Yes, yun. Kaninong approval ang pinakamahalaga. Maraming salamat, Dr. Ariel. And it's really a very productive talaga. And tayo, yung mga insights po ninyo ay talagang nakakatulong sa ating mga tagapakinig. Ako personally, ako po talaga ay ito ay nakakatulong. At syempre, ang aking mahal na asawa na talaga namang follower ninyo.
6: Hallelujah.
5: Sa inyong mga ano, talagang palagi kayong naririnig sa aming bahay. Ayan. Kaya Dr. Yael, may we request po ng inyong panalangin ngayong umagang ito.
6: Yes po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat po ng marami, Panginoon, for this very precious time together with Ma'am Yvette. Salamat po sa paalala mo po sa amin, Panginoon, na napakahalaga hindi po ang approval ng tao, O God, kundi yung approval mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for letting us realize that if we spend our life chasing everyone's approval, and eventually, Lord, baka ma-lose, O God, ang ngiti mo sa amin. Salamat, Panginoon, for enabling us to pursue your approval sa aming mga buhay, Panginoon, upang makapamuhay po kami na may kapayapaan, even if the world, no, around us, yes, ay hindi po kami maintindihan. Salamat po sa buhay ng bawat nakikinig, sa naman po lugar po sila, yung aming kababayan ngayon. I declare blessings and favors, Father God. Salamat po sa puso na handang sumunod sa inyo at all costs. Lord, we cannot do it, O God, apart from you. Kaya patuloy mo po kaming samahan. Salamat po sa Santong Espiritu for this very precious time and fruitful time together with Ma'am Yvette. I declare blessings and favors to be upon your people, sa lahat po na nakikinig, sa lahat po ng mga kakaryans po namin, sa buhay ni Ma'am Yvette, O God, lahat po ng aming mga partners. Thank you, Lord, for your grace and overflowing favor sa aming mga buhay. Amen. Karapat-dapat ka lamang pong itaas, sambahin, lulhatiin aming Ama sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
5: Amen. Maraming salamat muli, Dr. Ariel Bernardo. And God bless your day. Your
6: yes po, God bless.
5: Your very busy day. God bless po.
6: God bless. God bless po.
5: Ayan. Nakasama po natin, Dr. Ariel Bernardo, ang ating kasama every Tuesday for our Business 101 segment. Kaya ngayon po, ako'y muna ipansamantala na magpapaalam sa inyong umagang ito. And God willing, tayo po'y sama-sama muli bukas sa another episode ng ating programang Negosyo Asin Trabaho. Maraming salamat din kay Don Alfonso sa pagsama sa akin sa technical side this morning. At sa lahat ng nakasama natin this morning, mga gandang araw sa inyong lahat. At ingat po kayo, saan man po kayo papunta, ang inyong mga gagawin, tandaan po ninyo, let us get approval from God. At syempre, mas maganda po na approve ng Panginoon ang lahat ng ating mga ginagawa sa ating buhay. Ayan, kaya maraming salamat sa inyo, Zion Gomez, Rafi Beha Calongue, and Dominic Bondoc, Alex Terin. Ayan ang ating mga nakasama pang iba, Ate Jenna De La Rosa at ang iba pa nating nakasama. At ngayong umagang ito, antabayanan po natin ang susunod nating programa, Family Matters, Male Empowerment, kasama si Bishop Ruel Orihuela. Ayan na po, ang ating mga kalalakihan, pakinggan na po natin ang kanilang mga usap-usapan. Kahit po tayo mga kababaihan, makimarites tayo sa kanila para mas maunawaan natin ang ating mga kalalakihan. Ayan, susunod na po, Family Matters. Maraming salamat and have a blessed day. Bye everyone!
7: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Eksaktong oras po natin, 9:31 in the morning.
1: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Ayan, sa magandang umaga po ng Tuesday sa inyong lahat. Kaya po ngayon ay naka-tune in sa ating pong programang Family Matters Male Empowerment dito pa rin sa CARE 104.3 The Way FM. Kamusta po kayo? At sobrang init dyan sa labas, ha? Sobrang init talaga. Bakit kaya mainit? Siguro dahil may nalalapit na super typhoon na daraan dyan sa karagatan po ng ating pong bansang Pilipinas. At salamat naman sa Diyos sapagkat ayon sa mga weather forecaster ay medyo mataas, no, sa ating pong bansa. Salamat naman sa Panginoon sapagkat super typhoon yun, eh hindi tayo handa. Lalo na yung nasa flood control. Kamusta yung ating lugar, no? Sana hindi nabahain. At sa mga nasa tahanan po ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin doon sa mga nasa mga tindahan at syempre doon sa mga nasa sasakyan na nakikinig po sa atin. Yung mga nasa radyo, ha, magandang umaga, saan po kayo naandun sa oras pong ito. Magandang umaga po at sana po magkasama tayo sa ating pong programa hanggang alas 11 po ng umaga. Ito po ang programang Family Matters, ang Tuesday Edition Male Empowerment. At ako po ang inyong makakasama hanggang alas 11, Ruel Arihuela po. At kasama ko sa technical, walang iba kundi si Don Alfonso. Usapang lalaki po tayo. Pero ngayon ang ating pag-uusapan ay andun pa rin tayo sa aklat na ating pong inumpisahan nung nakaraang Tuesday. Ito yung Love Struck at medyo maganda, ano, maganda. Hindi naman medyo, no, maganda talaga. Na ating pong babalikan yung ating pong feelings, no. Lalo na yung mga kalalakihan, no, ngayon ikaw man ay may asawa na o ikaw man ay single pa, ikaw ay binata, no, at ating pong pag-usapan ito tungkol sa love. Kaya nga po ito ay ating pong binigyan ng title na Love Mo Siya, Sure Ka Ba? Yan. Ito rin po yung title doon sa ating pong pinagkunan, ano. Mula po kay Ronald Molmisa. Oh, ito pong ating pong pagkukunan at pag-uusapan na ito. Ayun, mamaya po natin bubuksan yan ang ating pong tungkol sa topic na ito na Love Mo Ba Siya, Sure Ka Ba? Sure ka ba? Minsan tayo talaga, lalo na sa panahon ngayon, no? Hindi mo na maintindihan kung love talaga, eh, no? Yung ating pong yung nararamdaman ng bawat isa. Eh minsan nagkakamali tayo, yung gusto kita, yung ang sabi love kita, ayun pala gusto lang pala. No, mamaya pag-uusapan po natin. Okay. At siyempre sa ating pong mga nakikinig sa buong Bicolandia, magandang umaga po, Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte at Sorsogon. At siyempre dito sa ating pong lugar, dito po sa Albay. At doon po kala sa Sorsogon, kala Nanay Masing, ha? At salamat sa mga iyo pong message, no? At mga paalaala. Itong si Nanay Masing talaga magaling magpaalaala. Mag-encourage, no, sa kanya pong mga kakilala sa paglilingkod, no? At sinasabi nga niya, laging manalangin, no, samahan ng Diyos. So maraming salamat po sa inyo. At syempre sa mga kapatid po natin at mga may kaarawan po ngayon. No, may mga kaarawan po ngayon. Happy birthday! No, at syempre birthday po ng aking pong ex-girlfriend. wife at mami ni May. July 7 ang kanya pong birthday. Bagamat wala po siya dito, ay binabati ko siya ng happy birthday. Ayan. Mm-hmm. At yun. Dahil siyempre, ako naman po ay maging si May ay mga nganak no ngayong katapusan ay ayan sana po ang protection ng Diyos ay sumakanya no. At ayun, ako po ay natutuwa sapagkat ako po ay magiging lolo na. Si Lolo Ruel. Lolo Ru. Lolo Ru. At sa mga may kaarawan po ngayon, happy birthday po sa inyo. Anniversary, no? Happy anniversary po sa inyo. Noong Sunday, marami nagpa-pray na mayroong kaarawan. Siyempre, si Ate Ana Marie, oh, nag-birthday nung nakaraan. No? At sino pa ang nagpa-pray? No? Si Lester Adele, si Jaya, kay Joy. No? Birthday. No, sino pa? Si at saka siyempre yung ating po mga graduates, nagkaroon tayo ng tribute doon nung Sunday afternoon doon po sa ating po mga graduates na ating po mga kabataan na yung iba talaga ay cum laude, galing yun, at yung iba naman ngayon ay ang kanilang level na ang kanila pong susundan naman ngayon ay mag-review para po sa kanila pong board. So, congrats po sa mga graduates po natin at saludo po kami lalo na ako sa inyo na bilang mga kabataan ay mas inuna nyo ang pag-aaral no bago yung inyo pong yung pagmamahal. Bagamat siguro habang nag-aaral ay kasabay yung pagmamahal pero na-manage ninyo. Kayo po ay nakatapos. Kaya saludo po kami sa inyo bilang kami ay mga tatay. No. Maraming salamat sa inyo bilang mga anak. So 'yun. Tayo po ay bago tayo magpatuloy ay atin po munang pakinggan muli ang ating pong dalawang kumpare, ang kanila po mga tips, ang tips po ng ating pong mga parekoy.
1: Pare tips ni na parekoy. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Parekoy!
2: Magandang araw mga Marikoy at Parekoy! Nabasa na ba ng tubig ang cellphone mo?
3: Nako,
2: yun ang tipong aksidenteng nahulog sa tubig o kaya naman ay natapunan ng inumin. Nako, talaga namang matitigalgal ka kapag nangyari yan, di ba? Feeling mo kasi, dead na ang beloved phone mo.
3: Ay naku, huwag mawala ng pag-asa. Pero bilisan mo rin ang kilos ha. Kasi kapag lalo mo pang tinagalan ang pagkakabasa ng cellphone mo, mas malamang na matutuluyan na itong masira.
2: Ito ang do-it-yourself strategy para ma-resurrect ang nabasang cellphone.
3: Tama! Step number 1, alisin ang battery.
2: Check!
3: Sa halip na buhayin ang cellphone to check kung ito ay gumagana pa after mabasa, agad na munang tanggalin ang battery nito. Kasi mga Marikoy at Parikoy, baka mag-short circuit pa kung i-on mo yan. Tanggalin mo na rin muna ang SIM card. Kahit pa nga ba hindi na maayos ang cellphone, marami pa rin nakasave na info sa SIM card, di ba?
2: Step 2, dry your phone. Check, patuyuin agad-agad. Kapag kasi pinag-evaporate mo lang ang moisture, mas mataas ang tsansa na mangalawang sa loob. Pero tandaan, huwag gumamit ng blow dryer kasi makakatusta yan sa loobang bahagi ng cellphone. Mas mabuting gumamit ng vacuum cleaner. Ang ideya kasi ay ipush mo o pull ang moisture sa parehong channel na pinasukan nito.
3: Step number 3, use a desiccant. Epektibo ito para masipsip ang leftover moisture. Ang pinakapatok na desiccant ay bigas. Ipatong lang ang cellphone pati ang disconnected battery sa bigas overnight. Kung sakaling at tubili ka na pasukin ng rice dust ang loob ng phone mo, pwede kang gumamit ng packets ng mga silica gel na matatagpuan sa bulsa ng mga bagong damit.
2: Tandaan, ang pinaka dapat iwasan para maisalba ang nabasang cellphone ay ang init.
3: Mm-hmm.
2: So huwag itong gamitan ng hair dryer, oven, microwave at huwag din ibilad sa araw.
3: Mm-hmm.
2: Totoo naman na makapagpapa-evaporate ng moisture ang init pero makapagpapatunaw din ito ng adhesive at iba pang components ng cellphone.
3: Kung sa toilet mo naihulog ang iyong cellphone, okay lang na punasan ito ng alcohol sa labas para lang ma-disinfect. Pero wag na wag itong gawing pambabad.
2: Isa pang importanteng paalala, kung sa salt water nahulog ang phone mo, balawan muna ito ng fresh water bago patuyuin. Kapag nag-evaporate kasi ang salt water, mag-iiwan nito ng kristal na lalong makakapag-damage sa fragile components ng phone. Just be sure na tanggalin muna ang battery bago balawan ang phone.
3: Mm-hmm.
2: Kami ang inyong partner sa pagbutingting at pagkutingting.
3: Pare Koy Benji.
2: At Pare Koy Jerry.
3: Paalam!

Ayan, at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong programa. Doon sa mga ngayon lang po nagbukas ng kanila po mga radyo, kayo po ay nasa programang Family Matters. Ito po ang Male Empowerment at ako po ang inyong kasama, Ruel Arihuela. Tayo po ay darako na sa ating pong pag-uusapan ngayon. Nung nakaraan, ang ating pong napag-usapan ay tungkol sa rules, no? Itong second Corinthians, no? Tingnan ko nga uli, ha? Tingnan natin uli, ha? Yung ating pong pinag-usapan nung nakaraan. Dito po, teka. Wala. Ayan, dito sa parting huli, yan. Ito po yung about 6:14 rule ng 2 Corinthians

nating sundin ang Diyos sa ating pong buhay, no, dapat po ang principle na ito, this principle must be observed. Ating pong dapat po natin itong sundin, no, sapagkat maraming kabataan daw na dating on fire kay Lord sa ministeryo, ang biglang nawawala sa church dahil sa karelasyon. So, ibig sabihin, ating po pag-uusapan ngayon is about love mo siya, sure ka ba? Tungkol sa pagmamahal at pag-ibig. Maraming nabubulagan dito eh. Maraming nagkakamali minsan. Sapagkat, alam mo na, real talk po tayo, ano? Pagdating sa pag-ibig, hindi mo naman malaman eh kung ito ba'y totoo na o hindi. Kung ikaw yung umiibig. No? Siguro po, kung ikaw ay naranasan mong umiibig, eh noon, tapos na bago yung iyong pagmamahal, eh kasi sa panahon na ikaw ay umiibig, hindi mo alam kung ito'y totoo na ba o hindi. Kaya marami rin nagkakamali eh. Yan din ang sinasabi ng ilan. Paano ko malalaman? No? Eh, sa panahong umiibig ka, ay sabi nga, love is blind. Ang pag-ibig ay bulag. Iyan, oo. Ay, hello nga pala kay Pastor Romy Alegre at Pastor Milit Toka. Nako, mga pastor itong nakikinig sa atin. Ha? Mapagpalang umaga sa iyo, Bishop. Maganda umaga po, Pastor Romy. Ikaw ba yung naandito pa sa Bicol o nasa Manila ka? Yan, at yun po yung ating po pag-uusapan ngayon. Ito namang 7 signs ng peking love. Oo, ito, tingnan natin na. Sapagkat itong aklat na ito ay nasulat, may mga term po dito kasi na hindi na naririnig ngayon ng mga terminology. Ibig ko sabihin, yung mga luma ng term. Eh, yung pagkakasulat nito, medyo matagal-tagal na yata. No, at ito'y mula kay Ronald Molmisa, no? Ito po ay mahigit 15 taon nang naglilingkod sa youth ministry, no? At siya po ang head pastor ng Generation 316 Ministries. Okay. At 2005, ayan, nag-masters. Ayan, okay. So, yun ang kanyang ano. Medyo matagal na itong pagkakasulat. At magaling itong sumulat na ito. Sapagkat, kaya, mga 16 years ago, or reprinted 2010, no? Matagal-tagal na. Kaya ko po binanggit ito. Sapagkat may mga term na mababanggit ako na baka hindi nyo maintindihan. At ang makakaintindi lang nito ay yung kapanahunan namin noon. Ayan. At kung may mabanggit man po ako na pangalan ng anumang artista o anumang produkto, ay hindi po kami nag-i-endorse ng ganong produkto. At hayaan nyo po, sisikapin ko nga hindi nabanggitin yung produkto noon na nagiging dahilan ng may effect, no, sa kabataan at sa buhay ng mga kalalakihan. So yun. Mm-hmm. Ito po yung ating pong pag-uusapan ngayon. Sa pauna, ang sabi po dito, mahigit daw 90% na maririnig mo sa mga FM stations ay tumatalakay sa iba't ibang mukha ng pag-ibig. Alam mo, nung araw, ang FM stations ay talaga pong magkaiba sa AM. Siyempre naman, magkaiba sa AM ang FM. Ang AM, more on na mga balita, drama, mga ganyan, balitaktakan sa AM. Pero pagdating sa FM, more on music. Yan po ang maririnig mo. Kaya pag ikaw'y kabataan nun, laging nasa FM station. Pero ang pinag-uusapan lagi doon, 90% ay tungkol sa pag-ibig. Yan. Kaya kinikilig, you know, sa mga unang crush, no? Ito ang mga mukha ng pag-ibig noon eh. Kinikilig sa mga unang crush daw, committed love, nabusted, iniwan ng minamahal, naglalasing dahil nag-break up. Ayun ang mahirap. Nag-break up, naglasing. At kung ano-ano pa.
At kahangangarin

ng creativity ng mga texters dahil sa kanilang mga SMS na nagpapangiti sa mga hopeless romantics. Yan. Kaya meron dito akong babasahin na sapagkat ito ay andito sa pagkakasulat. And itong aklat. Sabi dito, pustiso ka ba? Yan. Cause I can't smile without you. Wow. May mga ganong ano. May mga ganong tirada. Dalawang beses lang kita gustong makita. Now and forever. Aba. Okay ah. Ipapapulis kita. Kasi ninakaw mo ang puso ko. Aba, talaga naman. Alam mo ba, iyong mas magandang view sa front view, back view, at side view? Oh, iyong I love you. Nako. Ito ba, actually ako parang nakakakilig pa rin na kahit ang edad ko ay ganito. No? Pag narinig mo yan, no? Kasi yan mga dali nung araw eh. Mga dali. Yan yung mga term namin nung araw eh. No? Pustiso ka ba? O bakit? Because I can smile without you. Wow. Talaga yan. Oo. At ito ang maganda rin eh. Yung pangalawa eh. No? Dalawang beses lang kita gustong makita. Now and forever. Oh, talaga naman ah. At isa rin maganda yung huli ha. Alam mo ba yung mas magandang view? Sa front view, back view, at side view, ano yung pinakamaganda? Bukod doon sa tatlong yon, yung I love view. Yeah. Okay. Mm-hmm. At hindi rin matapos-tapos daw ang mga telenovelas na nagpapatingkad ng iba't ibang aspeto ng romantic love. Bawat taon ay may mga bagong love teams na titilian ng mga kabataan. Ayan. Patok pa rin ang mga nobela, no, na mga bumibihag sa imahinasyon ng maraming naghihintay sa kanilang Prince Charming o Miss Universe ng buhay nila. Ngunit sa lahat daw ng ito, malalaman ba natin kung totoo o hindi ang pag-ibig na nararamdaman natin? Ah, yun po yung napatiuna ko kanina. No? Sapagkat pag ikaw ay umiibig, hindi mo malaman talaga ito eh. Hindi mo yan maintindihan kung ito talaga ay totoo o hindi. E paano mong, alam mo tayo, nakakapagsalita lang na nagkamali ka noon. Eh nung matapos na at nung matagal na, saka mo nasabing nagkamali ka noon. Yeah. Pero kung ikaw ay noon, nung kasalukuyan noon, ay hindi mo masasabing nagkamali ka eh. No? Kaya dito ay parang hindi mo talaga masabing ako ba talaga ay sure na nagmahal? O ako ba ay nagmamahal ngayon ng totoo? Kasi nakasalukuyan eh. Eh yun ang nararamdaman mo. O diba? Eh, paano mo malalaman daw kung peke yung pera? Sagot, kapag kabisado mo na ang itsura at kalidad ng tunay. May mga special marks ang genuine currency bills na hindi madaling magaya. Kung nararamdaman mong magaan ang perang papel at parang mapusyaw ang kulay, magduda ka na peke yun. Ganun din, marami tayong inakalang true love, ngunit peking love pala. Ang tanong ngayon, paano mo malalaman kung true love ang nararamdaman mo? At tingnan muna natin kung ano ang peking love. Yan. Para malaman mo ang true love, tingnan muna daw natin yung fake na love o peking love. Ito ang 7 signs ng peking love. Okay, makinig po tayo ha. At sana po ay makatulong, no? Ma-guide kayo, lalo na ngayon, yung ngayon lang nagmamahal o kahit kayo po ay matandang binata na maraming matandang binata, ha? Hindi ko maintindihan bakit tumandang binata. Yun namang iba ay kaaga-aga kung umibig. Meron naman ngayon na matandang binata na ay hindi pa talaga nagkakaroon ng kanyang
girlfriend o hindi nagkakaroon pa ng asawa. Yan. At yung iba nga, kasama na lang yung magulang niya. At nag-aasikaso na lang ng pamangkin. No? Lalaki ha, lalaki yun ha. At kung may trabaho naman, siya ay nagpapaaral ng kanikanyang pamangkin. Uy, bakit may ano? Bakit may tunog na ganun? May alarm. Biglang nag-alarm. Mm-hmm. Okay. Seven signs ng Peking Love. Sabi po dito sa ating pong ginagamit na materials, sabi dito, nagulat ako sa isang shoutout ng isang 14-year-old boy. Sabi niya, kahit ilang beses pa akong masaktan ng dahil sa'yo, hindi kita iiwan. Hindi ako susuko. Kahit may 100 dahilan para iwan kita, hahanap pa rin ako ng isang dahilan para ipaglaban ka. Wow! Ang lalim. Parang, I will do everything for you. O diba, yun ang drama. Sisisirin niya ang Pacific Ocean. No, diba? At aakyatin ang pinakamataas na bundok, Mount Everest. Makasama lang ang mahal niya. Ganyan, ganyan kadrama talaga nung araw, nung panahon namin. Madrama talaga. No? At marami raw mga young people consider love may only be infatuation. Infatuation is an intense, short-lived and irrational passion for somebody. At madalas, apektado ang pag-iisip daw ng nakararamdam nito. And to further explain the qualities of infatuation, here are its 7 major signs. Ito yung 7 signs ng Peking Love. Yan. Kanina nasabi ko na baka ako'y makabanggit ng isang name ng products. Pero sa tingin ko ngayon, hindi na ito alam eh. Ito po bagang cologne na pag inispray mo sa katawan, naglalapitan ng mga babae. Ngayon may kapalit na ito. Nung araw, meron niyang pangalan. Eh, no? Ewan ko meron pa ngayon ito. June. Meron pa? Hindi ko nababanggitin. Ayun bang ano, effect ng cologne? Yan. Sabi ni June, tinanong ko, inop ko muna kasi baka mabanggit ko yung brand din. Meron pa pala noon. Nung araw pag narinig mo yung pangalan ng cologne na yon, kasi pag inispray mo sa katawan, abay mabibighani mo yung mga kababaihan eh. Sikat yung mga commercial nung cologne na yon sa buong mundo. Ang mensahe nito, mababaliw at mahumaling ang mga babae sa mga lalaking gumagamit nito. Ayan daw, yan yung the effect. Ayan. Yung epekto nung perfume na yon, yung cologne na yon. Dahil sa bango ng cologne, nawawala sa sarili nilang bait ang mga babae. May napanood ako niyan, di ba? Meron pa ngayon pero iba na pangalan. Iba na eh. Nakita ko yan na pag yun ay ginamit niya, tapos may nasa lubong na babae, napalingon sa kanya. Ayun, bumigay na yung babae. Sumunod na. Aba, mahirap pala yan, ha? Mahirap maging pabango ko yan. Delikado. At sabi doon, at susundan kahit sa kailaliman ng dagat ang Adonis na gumagamit ng malagayumang pabango. Yan. Pagdating sa pag-ibig, kalimitang nakatuon sa physical ang mga nakakaramdam ng infatuation. No, infatuation. Hindi lang sa amoy, kundi higit sa nakikita. Infatuation focuses on the physical traits. Nagustuhan dahil sa dimples, maputing balat, kasingkita ng mata. Ayan, medyo singkit ang mata natin. Kasingkita ng mata, lalo na doon sa mga nahuhumaling sa mga Korean novelas, no? Mapuputing ngipin o kaya dahil mala Mark Heras sumayaw. Kilala na si Mark Heras, yung ating isang artista na magaling ding sumayaw. Nagugustuhan ng mga infatuated ang isang tao
dahil sa kanyang feeling, mga katangian, no? Pero dahil walang taong perpekto, makakita sila ng ikadidismaya, yun, ay nadidisappoint na. Lalo na, ay, may body odor pala. Oo. At sa mga girls, uy, ang cute niya. Ay, bad breath pala. Ayan. Matapos makita ang kahinaan at masamang katangian ng nagugustuhan, nawawala na daw ang paghangang nararamdaman. Kasi infatuation. Kaya yung effect na yon, no, fake yon, faking love. Oo. Minahal mo lang siya, nagayuma ka lang siya kasi gumagamit siya nung pabango na talaga namang pag, bakit ba may pabangong ganun talaga, no? Bakit ma, totoo kaya yan? Sige nga, doon sa ating po mga tagapakinig, hello kay Ate Rowena San Miguel Lucenaria. Totoo bang may ganong pabango? Yung bang pag in-spray mo, susundan ka ng chicks. Oo. Kaya daw yun po yung mga peking love. Dahil nakita lang niya, naamoy lang niya, parang nahulog na yung kanyang loob. Pero pag nakakita ng isang hindi maganda, naamoy o katangian, ayun, nawawala na yung paghangang nararamdaman. Kaya nga doon makikita po natin, tanong ko kanina ano ba yung pagkakaiba nung love at saka yung like? Minsan nagkakamali tayo doon Minsan nakala natin yung like ay love na. Yung pala nagustuhan mo lang siya. Kaya nung mawala yung ginusto mo sa kanya, wala, natunaw na rin yung iyong paghanga sa kanya. Okay, number 2. Dakisap mata complex. Number 2 na fake na love. Nakala mo love pala. Ano itong kisap mata complex? May pagkasinauna talaga itong binabasa ko. Nasa mid-tuloy ako. Infatuation starts and ends fast. Yung infatuation daw ay mabilis. Mabilis ding lumipas. Ayan. Bakit? Kasi nagbabago ang nararamdaman ng mga infatuated. Ayon sa kondisyon ng emosyon nila. Sa simula, napakatindi ng spark ng pag-ibig. Laging ma-star sa mata. At sabi, tatawirin ang 1,000 kabundukan. Mapasaya lang ang minamahal. Magtatalunan ng mga hormones sa katawan at kayang ipagsigawan sa buong mundo na mahal na mahal na mahal niya ang kanyang partner. Yun di ba? Oo. Sana ay forever. Pero matapos ang ilang araw o linggo, ayun na. Lubos na nakilala ang iniirog, sasabihin sa sarili, hindi na siya ang dating nagustuhan ko. Nagbago na siya. Ang resulta, ayawa na. Ayawa na. Ayan. Parang isang batang nakikipaglaro at kapag naasar, dahil siya lagi ang taya, iiwan ang mga kalaro at uuwi ng bahay. Ang mga infatuated, kapag hindi na nag-enjoy, unti-unting nawawala ang interest sa relasyon. So ngayon nalaman nyo infatuation na, yung feeling na yun. Yung the infatuation ay mabilis mong maramdaman pero o mabilis mag-start pero madaling matapos. Pangatlo, no, ito po yung pangatlo natin. The crazy for you syndrome. The crazy for you syndrome. Alam nyo, natatawa ko. Sapagkat yung mga ganyan term talaga ito ay nung panahon namin, kisap mata, complex, no? Crazy for you syndrome. Ano naman itong crazy for you syndrome? Yan. Ang sabi dito, hello Pastor Anibel Lagria. Hello rin po sa inyo. Okay, may tanong ako ha. Doon sa mga nakikinig po sa atin ha. Yung tanong ko kanina. Ano ba yung tanong ko kanina? About doon sa... Sige, mag-share na lang kayo doon sa... yung cologne, yung pabango. Kung meron ba talaga nun. Nung ganun. Okay. Sabi dito sa number 3, the crazy for you syndrome,
Infatuation can make a person disorganized, distracted, and ineffective. Ibig sabihin, sabog ang isip mo. Kapag infatuated ka kasi, halos lahat ng tingnan mo, feeling mo, naroon siya. Tumingin ka sa langit, mukha niya ang makikita mo sa ulap. Kumain ka sa kantin, ngiti niya ang nakikita mo sa pinggan mo. Hanggang sa kalye, mukha niya ang naaninag mo sa mga billboards at mga tarps o posters. In short, hibang na hibang ka. Hindi mo na iniintindi ang mga nasa paligid. Ang mahalaga sa iyo ay lagi kang masaya. Ito palang the crazy for you syndrome. Eh, para kang nababaliw na. Yan. Para kang nababaliw na. Eh, bakit ko nasabing nababaliw? Eh, yung sabi dito, itong crazy for you syndrome, eh, sabog yung isip mo. Kasi halos lahat daw ng tingnan mo, feeling mo, o feeling mo, naroon siya. Yung bang tumingin ka doon sa ulap, at tumingin ka doon sa taas, yung ulap, yung image ng ulap, eh yung babaeng iniirog mo. Ayan. At tumingin ka raw, kahit ikaw ay kumakain, ang tingin mo doon sa pinggan, mukha rin niya. O, kung hindi ka ba naman sabog yung pag-iisip mo, di ba? Okay, ito crazy for you talaga eh. No, at sabi doon, pati mga billboards, ah, mga tarpaulins, no? Eh, ang tingin mo, ay siya yung naandun. Alam mo, minsan, alam niyo ba minsan na may ganyan akong ano? Yung bang may ganyan akong... Ito po, aaminin ko sa inyo, no? May billboard, lalaki ang naka-model. Ikagwapo ng lalaki. Ganda ng forma. Alam mo, ang feeling ko, parang sabog din yung utak ko. Parang sabog din yung isip ko. No? Ang feeling ko, ako yun. Naramdaman nyo ba yan? Na-feel nyo ba yan? Yung bang, yung billboard, ha? Yung poster, yung malaking poster. Tapos, ang ganda nung, doon sa mga girls, ha? Di ba, minsan ganyan din kayo yung mga girls. Na feeling mo ikaw yun, yung naando sa billboard. Ako, nagkaganon ako eh. May bang sa sobrang kahumaling ko sa pormahan, yung porma niya, feeling ko ako yung nasa billboard. Alam nyo ba na napanaginipan ko pa yun? O di ba? Sa sobrang nasabog na yung isip ko. Ito daw po yung crazy for you syndrome. Ay kayo, meron ba kayong experience? The crazy for you syndrome? Ha? Yung bang... kahit saan ka tumingin, kahit yung dahon ng saging na inuhugoy, inuugoy at ng hangin ay feeling mo, yung iyong minamahal ay kinakawayan ka. O, ganun nakasabog yung utak natin. O, di ba? May ganun. Sige nga, mag-share nga kayo ano ba yung inyong nararamdaman, yung the crazy for you syndrome. Yung lahat na lang ng tinignan mo, parang yung girl na gusto mo. O, ayan. Ayan, nakakatuwa dito. Yung kumain ka sa kantin, ngiti niya ang nakikita mo sa pinggan mo. Aba, ay ingat-ingat ha. Baka yung iyong katabi naman doon sa kantin ay magulat naman. Ikaw ipatawa-tawa at nginingitian mo yung pinggan mo. Ang hirap na no. Ang hirap na no. Na tinitingnan mo, giningitian mo, nakangiti ka doon sa pinggan, eh nakatingin na sa iyo mga katabi mo na kumakain din. Sabi, ano ba naman to? Pati yung pinggan niya giningitian. Eh, crazy for you nga eh. Syndrome eh, di ba? Eh, hindi nila alam. Eh, mukha nung kanyang mahal ang nakikita doon sa pinggan. Ayan. Ayan, hindi mo na raw iniintindi ang mga nasa paligid. Ang mahalaga sa iyo ay lagi kang masaya. Yun naman pala eh. Eh bakit nyo wahad lang ah, gustong sumaya, di ba? Oh, kahit sino na lang ini. Meron talagang ganun ah. Oh. Sige nga, mag-share nga kayo yung gusto mag-share na ating pong nakikinig ngayon. Ito ba'y naranasan nyo itong crazy for you syndrome?
na parang lahat na lang na nakita mo ay yung taong mahal mo yung nakalagay doon. Diba? Ayan, yung pangatlo. No? Yung una ay yung cologne effect. No? Pangalawa, yung kisap mata complex. Teka muna, ano nga ba yung kisap mata? Ayun, sa simula, napakatindi ng spark ng pag-ibig. Laging ma-star sa mata. Ayan, kisap mata complex. Ayan, yung bang ang mata mo ay talaga namang parang lagi nagbo-beautiful, beautiful eyes. Yeah, nagtatalunan yung mga hormone sa katawan at kayang ipagsigawan sa buong mundo na mahal niya ang kanyang partner. Oh, pero daw matapos ang ilang araw o linggo, ay lubos na niya na kilala yung kanyang minamahal daw, eh sasabihin, hindi na siya ang dating nagustuhan ko. Ayan. Okay. Norben, Nabor. Ayan. Kung ikaw ay nakikinig, pwede ka mag-text. Ikaw ba ay nakaramdam na nitong kisap mata complex at the crazy for you syndrome? Yung bang halos parang nababaliw ka? Ang sabi dito ay parang sabog na yung isip mo. Eh, para kang nababaliw sapagkat lahat ang nakikita mo ay mukha. No? Ni Jelly. Nung asawa mo. At napapangiti ka na lang kahit wala siya sa katabi mo. Okay, number 4. Ito naman ang number 4 na sign ng peking love. Ayan. Just the two of us feeling. Ayan. Just the two of us feeling. Sabi po dito, infatuated people often isolate themselves from others. Yan. Ulitin ko ha. Infatuated people often isolate themselves from others. Umiikot ang buhay ng magkasintahan sa kanilang dalawa lamang. Oo. Walang makapaghihiwalay sa kanila. Eh, just the two of us feeling nga eh, di ba? Kahit saan magpunta, laging magkasama. Yan. Ito, nung panahon namin may ganito eh. HHWWPSSP. Anong ibig sabihin? Holding hands while walking, pasway-sway pa. Yeah, diba? Ang corny, no? Ang corny namin, no? No? Sabi doon, HHWWPSSP. Yan. Holding hands while walking, pasway-sway pa. Yan. Doon sa school, sa mall, sa park, sa pagbili sa tindahan, kahit minsan sa pagpunta raw ng CR eh. Di ba? Holding hands while walking, pasway-sway pa. Yung bang nabivisualize nyo yun, na naglalakad na naka-holding hands na yung pa-swing-swing yung kanilang kamay, no? They tend to lose interest in things that used to motivate them. Binitiwan na kasi nila ang dating pinagkakaabalahan at nakatuon na lamang sa karelasyon. Hindi na napapansin at nabibigyan ng sapat na atensyon ang mga ibang mahal. Ayan. Kuya Erwin Bongol, shout out, watching here from province of Mulatbukat, Grande, Ginubatan, Albay, Brownout Capital of the Philippines. Bakit naman Brownout? Brownout na naman dyan sa Ginubatan, Kuya Erwin. Okay, ha? Kuya Erwin, ha? Ito sa Kuya Norbin, sagot kayo doon sa aking tanong, ha? Doon sa ating pong mga nakikinig ngayon. Kung pwede kayong, kung meron kayong pwedeng i-share mula doon sa number one po natin. Ano yung number one po natin? Na peking love pala? Nadala lang dahil sa amoy ng cologne. Yan, cologne na effect, no? Tapos kisap mata complex. Tapos crazy for you syndrome. Yan. At ito pang apat, the just the two of us feeling. Yan. Kahit saan pumunta, holding hands while walking. Yan. At sabi doon, they tend to lose interest in things that used to motivate them. Binitiwan na nila kasi ang dating pinagkakaabalahan at nakatuon na lamang sa karelasyon. Hindi na napapansin at nabibigyan ng sapat na atensyon ang mga ibang mahal sa buhay.
kung dati-rati laging present sa mga family affairs, ngayon kailangan pang itanong sa girlfriend kung pwede siyang sumama o sa boyfriend o girlfriend dahil meron ng beloved. Hindi na rin madalas sumasama sa activities ng dating mga kabarkada. Anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin itong just the two of us feeling? Wala na. Parang sa inyo na lang umiikot ang mundo. Wala ka nang, hindi ka na nakikita doon sa mga family affairs, mga gatherings, no? At pag-aalis, kailangan mo pang magpaalam sa iyong girlfriend. Ay, hindi naman masama yung magpaalam. Hindi naman masama yun. Magpaalam na kung pwedeng aatid ako pero kasama ko siya. Yan. Yung bang ganong mga dahilan? Yan pala yung ano? Yan pala yung tinatawag na just the two of us feeling. Yung wala nang umiikot, parang umiikot na lang ang buhay mo, no, sa inyo dalawa. Ayon, ito talaga ay ina-isolate niya ang kanilang sarili from others. Kaya pala mayroong ganun, ano? Meron akong nadadaanan na mga lugar kahit gabing-gabi na dahil walang tao doon sa lugar na yon. Andun sila. Yeah. Nakaparada yung motor sa tabi ng kalsada. Pero tabing kalsada naman, ha. Pero dahil yung lugar na yon ay sabihin na natin na New Road. Ito makaka-relate yung mga malalapit sa New Road. Alam mo yung mga ginawang mga New Road. Farm to Market Road. Ito, ha. Farm to Market Road. Na ginawa, siyempre sementado yan. Tapos makita mo ang background view ay yung mayon. No? Alam mo bang pasyalan yan ng mga lovers? Nagiging puntahan yan. Kaya nga may nadadaanan ako minsan, eh. Alam niyo naman ako, laging ginagabi. May nadadaanan ako. Nandun, nakaparada yung motor, nasa bangketa sila, nakaupo, no? May snack sila, kumakain. Yan. Just the two of us feeling. Yung ba naging silang naandun, ina-isolate nila ang kanilang sarili sa karamihan at naandun sila. Pero ito lang ang napansin ko. Andun sila sa madilim. Kaya nga, gusto ko sanang i-request dun sa barangay na yon. Nalagyan naman ng ng street light yung lugar na yon. At talaga namang puntahan, eh. Ewan ko, siguro feeling ko nainggit lang talaga ako. Kasi lumipas na sa ganun ako, eh. Wala na ako sa ganun, eh. Nararamdaman ko, pag just the two of us feeling, delikado. O may pagkadelikado yun, eh, di po ba? Yung mang ina-isolate mo, humiwalay kayo sa karamihan, tas andun lang kayo sa isang lugar na kayong dalawa. Hindi niya alam, hindi lang sila dalawa. Sapagkat pagkalagpas ko, meron ding nakaparada dun na sila ring dalawa. Yan. Mm-hmm. Minsan, may iba-ibang pwesto sila. Yung iba nasa motor pa, doon nagkukwentuhan. Yung iba naman ay nakalupagi doon sa tabi ng kalsada, kwentuhan. Yung isa nasa barandilya, nakaupo silang dalawa, na magkaharap. Yan. Just the two of us. Yan. Ang kinakaba ko doon, maraming nabuntis sa ganyan, eh, di mo? Just the two of us. Sa totoo lang. Kasi gusto mong, ikaw ay graduate ka na doon sa New Road na nagpunta. Saan naman ang gusto niyong puntahan sa susunod?
O, di yung gusto nyong punta sa susunod, yung wala na talaga makakakita sa inyo. Ay, saan lugar yan? Just the two of us feelings. Oh, di ba? So, mag-ano yan eh, bibigay sa iyo ng iba pang kaisipan at plano na kayong dalawa lang. Eh, anong resulta? Oh, ayan. Huwag nyo naman ako i-text na, dumaan ka rin naman dyan. Ay, nagkukwentuhan lang po tayo. Sapagkat ang ating pinag-uusapan ay 7 signs ng peking love. Baka po fake yun eh. Kaya nga sabi ko kanina, ang pag-ibig at kung kasalukuyang kang umiibig, hindi mo maintindihan kung talaga ito'y true love o fake na love. Sapagkat umiibig ka eh, kasalukuyang kang umiibig. Mararamdaman mo lang ito at malalaman mong hindi totoo, eto na. Pag nakalipas na ang panahon at nawalan ka na ng gana dito sa iyong ka-just two of us love. Oh. yun eh. Kaya ang hirap eh. No? Kaya minsan natanong ako dyan eh. Natanong ako. Sabi niya, Pastor, paano ba malalaman kong true love? Eh kahit ako nag-isip ako eh. Oo, kahit ako nag-isip ako. Paano malalaman na true love? Eh siyempre, ang ipapayo mo naman dahil ikaw ay pastor, ay ipapayo mo yung galing sa Biblia. Oo. Ay una, ay aking payo, yung ating tinalakay nung Tuesday, no, di ba? Yung 2 Corinthians 6:14, yung 6:14 rule. O na dapat kapwa mo believer, no? At pangalawa na ina-advise ko, Diyos sa nagtanong sa akin, anong edad mo na ba nang naramdaman mo yan? Kasi kung ang edad mo naman ay 16 years old, ay baka sakaling hindi pa yan yung true love mo. Oo. Infatuation nga eh. Oo. Humahanga ka, nakaamoy ka lang ng pabango na, oh, parang gustong-gusto mo yung pabangong yun, hinahanap-hanap mo na siya. At pag may naamoy ka na ganun pabango, ang naiisip mo siya, oh, yan yung ganun eh. Eh, mabilis daw mag-start yan, pero mabilis ding mawala. No. O, diba? So, yun yun eh. Kaya sabi ko sa kanya, anong edad ba? Anong edad mo na ba nung maramdaman mo yan? Oh. Eh, kasi kung mga 14, 15, 16, medyo delikado pa eh. Baka dumadaan ka pa lang dyan sa mga crush, humanga ka lang talaga, eh, ang galing niya magdala ng damit, ang dimple niya ay kalalim-lalim, no? Oo, may dimple sa kaliwa, lusot doon sa kanan, napisngi. O biro mo yan, eh hangang-hanga ka. Eh sabi mo, oy, siya na talaga. Oo. Eh yung pala ay, yung edad mo ay panahon na ikaw ay humahanga lang. Eh kaya nga, kung ikaw naman ay 23, 24, 25, aba ay medyo ano na yan. Ano ba? 22, 23, 24, 25. Malamang graduate ka na ng college niyan eh. Siguro malamang pag nakarating ka ng 25 years old at hindi ka pa nag-asawa, dun mo malalaman na buti hindi ako bumigay nung ako'y edad 18 o 19, 20. Hindi pala siya. Oh, at yung taong yon nakikita ko ngayon, yung taong yun na nakikita ko ngayon, wala na akong nararamdaman sa kanya. O di ba ngayon mo napatunayan? Samantalang nung kasalukuyang umiibig ka sa kanya, eh, sabi mo, true love ito. Eh yung pala, hindi. Ngayong nakagraduate ka na, matured na ang isip mo, meron ka ng wastong pag-iisip, at nagtapos ka na ng kolehiyo, ngayon mo na balanse yung feelings na buti na lang hindi ako bumigay noon. Oh, tapos ngayon nakakita ka na ng iyong boyfriend ngayon at tinititigan mo siya, iba na yung pananaw mo. Oh, iba na yung pananaw mo sa pag-ibig. Kaya may kanta yun. Kahit hindi siya gwapo, kahit di matalino. O, di ba? May kantang ganun.
Hindi ko lang. Huwag nyo na ipadiretso, hindi ko alam eh. Okay, just the two of us. Hinatanong sa akin yan nun. Okay, pang lima. No, pang lima. Eh, sabi dito. The need does you does her sickness. Ayan. Merong, ano siya, may space ha. The need you hear sickness. Anong ibig sabihin nito? Kung peke ang pag-ibig, madali itong mawala kapag magkalayo ang magpartner. Mababaw ang pundasyon ng relasyon dahil nakatuon sa physical na aspeto. Kapag hindi na nakikita, nahawakan o nakakausap ang partner, unti-unting nanlalamig ang damdamin hanggang sa mawala ng interes. Pero ang tunay na pagmamahal ay hindi kayang patayin ang distansya. Kahit ilang taon pa kayong hindi nagkita, kung talagang tunay ang inyong nararamdaman, gagawin ninyo ang lahat para mapanatili ang pagtingin ninyo sa isa't isa. Ayun. Doon mapapatunayan kung fake ito na pag lumayo na, nagkaroon na kayo ng distansya. Doon mo mararamdaman yung feeling mo. Pag hindi mo na siya nakikita ng face to face, hindi mo na siya naakbayan, nahawakan, nag-holding hands kayo ng dalawa, na hindi na kayo nagkukwentuhan, na kayo lang, hindi na kayo nakatambay doon sa New Road, no? Nagkalayo kayo, doon mo malalaman kung fake o love mo talaga siya. Sapagkat kung kayo may distansya na, no? Ay yung iba, oh, kung kayo may distansya, doon mo malalaman. No, doon mo malalaman kung mahal mo talaga siya. Sapagkat ang sabi doon, hindi makakahadlang sa tunay na pagmamahal ang distansya ninyong dalawa. Okay, so mamaya po, magbabalik ako ha. Huwag po kayong aalis. 31 minutes after 10 in the morning.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Ayan na, tayo po ay muli nagbabalik sa ating pong huling bahagi ng ating programa. Dito pa rin sa Family Matters Male Empowerment. Ating pong pinag-uusapan ha, love mo siya? Sure ka ba? At ating pong pinag-uusapan ngayon yung mga peking love, 7 signs ng peking love. At may ilan na lang po tayo natitira. Una po natin, the cologne effect, kisap mata complex, the crazy for you syndrome, just the two of us feeling, and the need you here sickness. Ayan, babasahin ko lang ito. Natawa ko dito sa kay Ate Rowena San Miguel Locinario. Sabi nito, basahin ko lang po ha. Hello din kay sa aking anak, Shime is watching. Ay, kanina 10,000 na yung ating viewer. Bakit bumaba? Bakit pag bumaba, ano? Nag-break lang tayo, bumaba ha. Naging 5,000 na lang. Okay, sabi ni Ate Rowena San Miguel Locinario, true love is when a praise of quote and quote, hindi na siya yung unang nakilala at minahal ko, quote, is out of his or her partner's vocabulary. Think of these things, biblical dapat. Sabi na, it's better to eat expensive peking duck na pinaupo kaysa ma-experience ang peking love. Ayun. Tama. Dapat pag genuine, kahit ano pang henerasyon ngayon o generation ngayon, maigi pa rin na in-person manligaw. Hindi messenger lang. Nakakilala tapos sila na. Kaya iyan na, mga 7 peking love na iyan is really not a long and lasting love. Just the two of us naman, hindi na pinag-isipan. Kaya pag nagresulta sa juruntisan, ayon, babay na. Tama, di ba? Oh, tama ka, Ate Weng. Oh, kapag ito naman, kapag wala na ang cologne, tapos pumalit panos o putok sa yuk-yuk, finish na. O, di ba? Ang hirap naman kasama talaga noon, di ba? tama, no? O, so yun. LDR be like dedo na ang relationship. Yan. Makikita ang genuine love o peking love, fake or. Yan. Yan ang galing naman kay Ate Weng. Kaya ang galing ng pagkaka sagot mo at paliwanag, Ate Weng. Okay. At siyempre, ang aking anak ay nakita ko na naman. Siya ay nanonood, no? At siya po ay, yun, ingat-ingat ha. Sapagkat sa Manila at doon siya manganak, no? So, yun. Ingat. Huwag gala ng gala. Okay. So, yun po. Diretso po tayo, ha? Sapagkat mayroon pa po tayo. Ate Jenna, ba't ngayon ka lang? Jenna De La Rosa is watching. Ate Jenna, ba't ngayon ka lang? Mukhang naglalaba ka. O ikaw ay nagbabayad ng kuryente mong napakalaking halaga. Okay. Kasunod. Ito ang pang-anim na natin. Yung the need you hear sickness. Ang sabi doon, malalaman mo kung totoo pag kayo nagkalayo na nung jowa mo, nung partner mo. Sapagkat pag hindi mo na raw siya nakikita, hindi mo na siya na holding hands, hindi mo na siya nakakausap face to face, tingnan natin kung sa long distance ninyong dalawa, relationship, LDR kayo, ayun pa rin yung maramdaman mo, uunti-unti nang nagbabago. Lalo na kung meron kang nakikitang iba. Yan. Doon mo malalaman yan. Ito pang-anim. Kung ayaw mo, huwag mo. Problem. Ayan. Oh. Madaling nasisira ang relasyon ng mga infatuated sa mga simpleng away at tampuhan. Dahil laging may LQ o sinasabing lover's quarrel. Ito yung panahon namin, ha? LQ. Lover's quarrel. Ano ba yung panahon ngayon? Anong tawag dito? Yung bang hindi nagkakaintindihan, laging nag-aaway yung mga mag-boyfriend, girlfriend ngayon, mag-jowa ngayon. Ano ba yan? Lover's quarrel nung panahon namin. Ngayon, anong term? Unti-unting natutuyo ang damdamin. Ayan, nag-aaway dahil hindi magkasundo sa maliit na bagay. Example, hindi tinex, hindi nagustuhan ang gupit ng isa, o nakalimutan magsabi ng I love you.
Napakasimple naman talaga, no? Imagine mo, hindi lang nagustuhan yung gupit. Oh, nag-away na. Oh, hindi lang na text. Nag-away na. Oh. Hindi lang nag I love you. Ayon. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay dahil sa pagiging self-centered sa isip ng bawat isa. Ako muna bago ikaw. Yan, parang ito 'yung ano natin sana sa FABC. Ako muna bago ikaw. Hindi rin maiwasan na makapagbitiw ng masasakit na salita. Pagkatapos ng away, parang mga batang magbabati. Pero sa halip na mapatibay ang relasyon, unti-unti daw nang lalamig ang damdamin sa bawat isa. Ang laging pag-aaway ay tanda ng lumalaking lamat sa relasyon. Kung gusto nang makipag-break ng isa sa kanila, no big deal. Ayun. Ayan. Nag-away na. Yan ang problema minsan. Anong masasabi mo, Ate Weng? Ha? Ate Jenna? Oh. Kuya Erwin, ano masasabi mo dito? Kasi Kuya Erwin, may binanggit kanina rito eh. Yung sinasabi kong new road, sa kanya eh, farm to market road, ang kanyang sinabi eh, from Kuya Erwin Bungol, from in lover's road. Yan. Mukhang alam mo ito, Kuya Erwin. Mukhang napapadaan ka rin sa mga ganitong new road na tambayan, no? Nag-react lang ng sa post ng iba, nag-aaway. Oo, nga may ganon. Oh, may ganon talaga, Ate Weng, ha? Nag-react lang, ha? Nag-react lang ng heart, no? Oh, yung magagandang ano, smiley, may ganon, may pakuti-kutitap na heart sa post ng iba, ayun, nag-away na. Ang pinag-awayan, yung pinost na heart. Oh, bakit ka pa heart? Bakit ka pa heart-heart doon? O, di ba? Bakit may pa heart-heart ka pa? Ang ganda pa ng ngiti mo, ha? Ang feeling niya, yung mukha nung, ano ba yun, emoji, no? Eh, feeling niya ikaw yun na nakangiti. Yan, nag-away tuloy kayo. Ayan. Kaya kung ayaw mo, wag mo. Ayan, problem. Na problema na. Nag-aaway na sila. Nag-aaway na sila. Unti-unti nang natutuyo ang damdamin. Unti-unti nang natutuyo ang damdamin. At nag-aaway dahil hindi magkasundo sa maliliit na bagay. Ayan na. Ay, dati kasuit ninyo. Paamoy-amoy ka pa sa cologne. Eh, gusto nyo pa doon sa new road magtatambay. Ayan. Pagkatapos eh, gusto mong kayo lang dalawa, no? At kukuti-kutita pa ang mata mo. Pati ulap, mukha niya ang nakikita mo. Pati sa pinggan, mukha ang nakikita mo. Pati sa burger, nakakainin mo, mukha niya ano ngayon? Oh, konting ano lang, nag-away na kayo. Kaya sabi doon, kung ayaw mo, wag mo, problem. Okay, number 7. Ito na. Ang pangpito do sa peking love na pinag-uusapan natin. Akin ka lang attitude. Yeah, may pagka-possessive ang mga infatuated. Ayaw na mawala sa paningin nila ang kanilang partner. Jealousy becomes part of the relationship. Natatakot kasi na mabaling ang atensyon ng partner sa iba. Parang sinasabi sa kapartner, gusto kong lumigaya ka, pero huwag ka nang titingin sa iba. Kailangan ako lang sa buhay mo. Aba, ay delikado pala to. Ay matitisod ka nito. Mahuhulog ka sa kanal nito. Ang gusto niya, gusto ko lumigaya ka, pero huwag ka nang titingin sa iba. Ay, mas delikado yun, ha? Kailangan ako lang sa buhay mo. Hindi lang tao ang pinagsisilosan. Kahit ang mga bagay o gawain na umaagaw ng atensyon ng partner, pinagdidiskitahan. Oh. Kaya okay. Thumbs up na lang, yay. Okay, Ate Weng, ha. Oh, ito yung panghuli, ha. Akin ka lang attitude. Anong akin ka lang attitude? Huwag kang titingin sa iba. Yan, pag ikaw ay magkasama sa mall at napatingin sa iba, anak ko, ay kalalim ng kurot
sa Tagiliran. Mm-hmm. Eh, ito namang katropa natin, ito namang kaberks natin na boyfriend, eh kami namang mga lalaki, pinipigilan yung hindi tumingin sa iba, eh ano naman kami? Oh, edi dapat para kaming kabayo na mayroong anong tawag doon, yung sa mata. Ha, yung sa mata? Anong tawag doon? June, may alam ka ba doon? Yung sa kabayo? Bukado ba yon? Bukado? Ha? Hindi, sa bibig yun yata eh. Yung sa mata may takip na ang kanya lang liliko lang yan sa kaliwa kung hinahagupit yung kanyang lubid pa kaliwa. Eh, hindi naman pwedeng hindi kami tumingin sa iba. Huwag nyo naman kami pagbawalan na tumingin sa iba. Ano ba naman yun? Oh, huwag yung akin ka lang. Ang sarap pakinggan eh, no? Akin ka lang. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. O diba? Ayan palang akin ka lang. Mayroon palang ganun ha. Faking love pala yun. Fake yun. Fake. Kaya huwag nyo kami pagbawa.

pag naman kami napatingin, kami ngayon ang kinukurot at kami ngayon ang pinapagalitan. True love is when you think of yourself less. Fake love, hungkang ka sa kanal, sigyapot. Parang hindi ko mag-get yun. Nature ata ng boys ang mapalingon lang naman sa other side of panoramic view. Tama! Tama yun. Normal lang yan eh. Huwag nyo kaming pagbawalang tumingin sa iba. Alam nyo, ina-appreciate lang namin ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Masama ba yun? Diba, Ate Wig? Ay, si Michael. Kay Michael. Wow, ang ganda po ng topic niyo, Pastor. Nakikinig lang po sa radyo at pabati na lang po ang nagpapanday. Sambalay namon si Robert Lubin at Ricky Ariati alias Pata. Ba, masarap yung iyong gumagawa dyan sa inyong bahay. Pata alias Pata. Sarap makinig sa care. Nakakakunik ka. Nakakakunik kahit nakikinig lang. Hehehe. God bless po sa inyo. Ayan, hindi na kita kukunan ng comment mo. Kuya Michael ha, kasi patapos na ako. Okay, importante tumingin lang ng walang pagnanasa. Ayun! Nakuha mo Ate Wing. Hindi masamang tumingin kami mga lalaki. Eh, ang katwira namin, ina-appreciate lang namin ang kagandahang nilikha ng Diyos. Ang masama, ang tingin namin, ayun, sabi nga ni Ate Wing, may pagnanasa. Ay, ano yung tingin na may pagnanasa? Yung bang pagtiningnan mo, kasi ang pagtingin na ina-appreciate mo lang, yung bang, wow, ang ganda ng legs niya. Wow, ang kinis naman niya. Diba? Hanggang ganun lang. Pero pag sinundan mo na hanggang sa likod yung tingin mo, ay madadali ka ng kurot. Oh, kaya naman, puro kurot ang naabot mo. Yeah, kasi iba na ang tingin mo. Alam mo, halatang halata sa lalaki. Ang tingin na may pagnanasa, madali po kaming mahalata. Madali po kaming mahalata. Inaamin namin yan. Kami mga lalaki, ang dali naming mahalata. Kaya nasasaktan kami ninyo eh. O kaya nakukurot kami. Diba? Nahalata. Eh kami naman. Sabi ni Ate Wing, di nga. Oh, ganun lang talaga eh. Ganun lang kami mga lalaki. Tandaan ninyo. Pero, kung true love namin talaga kayo, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala na kami tumingin sa iba. Hanggang tingin lang sila. Kayo yung true love eh. Ngayon, uulitin ko, hindi mo malalaman yung true love sa edad mo eh. Halimbawa, bata ka pa, babalik uli yun ha. Paano mo malalaman yung fake na love o yung true love? Paano mo malalaman yan? Kaya mayroon tayong pag-aanalisa. Pag-aaral na tulad nito. Ayan, di ba? So yun, tayo po ay magtatapos na muna. Ha? At next Tuesday ay ating pong itutuloy din ito. Magandang pag-usapan ito sapagkat una, natatamaan tayong mga lalaki. At dahil din para naman mailabas natin ang damdamin natin na tayo'y sinasaktan minsan. Tayo'y nasasaktan minsan na wala naman tayong ginagawang masama. Tayo'y nakukurot. Yan. Dahil dito. No, kaya ito po yung ating pong babalikan ha. Ano yung 7 signs ng faking love? Balik-aral po tayo. Ayon, the cologne effect o perfume effect. At the kisap mata complex, the crazy for you syndrome, just the two of us feeling, the need you hear sickness. Kung ayaw mo, wag mo. Problem. Akin ka lang attitude. Ayan. Okay, next Tuesday, kung luluubin po ng Panginoon at tayo ay may pagpatuloy, ay atin naman pag-uusapan. Ito hindi basta napapag-usapan. Totoo ba ang love at first sight?

sa mga kalalakihan. Kalimitang ganyan eh. Sa mga kalalakihan, sa aming mga lalaki, sapagkat nasa male empowerment tayo eh. Totoo ba ang LFS? Yan. Love at first sight. O kaya yung first love? Pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na kabanata ng ating ponga, Tuesday edition ng Family Matters, ang male empowerment. Ako po ay pansamantalang magpapaalam, pero bago yun, ibasahin ko muna ito. Sabi ni Ate Wing, ha ha ha ha. God bless us all po. True love is look up. God is watching your heart. Amen. Tama yun. Laging ibase sa kalooban ng Diyos ang lahat. At hindi tayo magkakamali. Igagay tayo ni Lord. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos muli sa pagtatapos ng aming pong programa dito sa Family Matters Male Empowerment. Sa aming pagtatalakay sa realidad ng buhay naming mga kalalakihan at sa maging sa mga kababaihan. Sa aming pong relasyon, sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat sa aming pong napag-usapan ngayon. At topic mula sa aklat mo ng abstract, love mo siya. Sure ka ba? At naway ito'y nakapagbigay, Panginoon, ng paggabay sa mga kalalakihan, lalo na sa mga kabataan ngayon. Pagpalain mo po, o Diyos, higit ang buong sambahayan, at samahan mo po ang mga tatay, ang nasa trabaho, na nasa trabaho, ang mga kalalakihan sa kanila pong buhay-buhay sa desisyon nila, sa kanila pong hinaharap, sa kanilang mga problema at suliranin sa buhay. Lord, samahan mo, Lord, sila. Thank you, Father. Ito pa ang aming panalangin, Panginoon, sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Muli po, kami ay, nagpansamantala magpapaalam at kita-kits at magkarinigan po tayo sa susunod na Tuesday, Family Matters, ang Male Empowerment, ang Tuesday edition. At ang inyong nakasama, Ruel Arjuela po, at kasama ko sa technical, walang iba kundi si Don Alfonso. Inanyahan ko rin po kayo bukas sa ating pong tanglaw sa daan ng buhay at Friday sa ating pong oras na Pilipinas, Bicolandia. Pagpalain po ng Diyos, ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin sa bawat araw. God bless us all. Bye-bye.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, kaibigan. It's Tuesday and it's the 7th of July. 7-7 pala ngayon. O diba? Ako po si Mel and welcome po sa ating pong Tuesday edition of TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. At hindi pa ako mag-isa today dahil regular na po natin na nakakasama ang ating pong bagong Angkul dito sa TNT. Ayan, second week mo na ba ngayon,
1: yes.
0: Angkul John?
1: Yes po.
0: Sige po, bati po kayo.
1: Yes, binabati po natin na isang magandang araw yung lahat po ng ating mga listeners dyan from First District, Second District, and Third District of Albay. And syempre, yung lahat ng naabot ng ating pong programa.
0: Yes, yan. Nasa online po ba kayo?
1: Yes, of course. Ayan. Pwede niyo po kaming sundan, i-follow, i-like, i-share sa ating pong mga social media account. Ano? Sa ating pong Facebook, i-type niyo lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At of course, nandun din po tayo sa YouTube and Instagram. Ano?
0: Yes.
1: Type niyo lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And of course, kung kayo po ay bumabiyahe, ano, pwede rin po nyo kaming mapakinggan via online streaming. Type nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM.
0: Alright, nako, syempre, nandyan din po tayo, Uncle John, sa ating messenger, sa ating mga carry-ons.
1: Yeah, oo.
0: Pag-member po kayo dyan.
1: Yes, kung gusto nyo pong isali namin po kayo, ano, sa ating pong GC, sa mga ka-carry-ons, ano, comment lamang po kayo at pwede po namin kayong i-add. Yan. Para updated po kayo.
0: Yes, nako naman, nakakatuwa naman, Uncle John, dahil sinamahan mo ako ngayon at tuloy-tuloy po nating makakasama si Uncle John every Tuesday and Thursday. Edition ng ating pong program na TNT, Your Lunch Break Cafe on Air, kung saan meron tayong healthy chismisan patungkol sa mga latest ano trending topics ano na meron sa ating pong mga social media na pwede pong nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At mamaya, nako talaga naman, nakapost na po ang ating tanong ni Tita.
1: Yeah.
0: Ako lang naman po yan. Bibigyan ka din namin ng chance ang cool dyan na ikaw ay ikaw ay maging uncle. Ayan, opo, tanong ni ayan. Uncle Kuya Jun.
1: Yeah, yes, yeah.
0: Bigyan mo ng pagkakataon si Uncle John para sa ating tanong ni Uncle.
1: Tanong, ayan.
0: Para officially ikaw na talaga ang bibigyan namin itong tanong ni Uncle. Ayan, one of these days ay ibibigay po namin yan sa inyo na. Kaya mamaya pag-uusapan natin itong ating tanong ni Tita.
1: Ano nga ba 'yung tanong ni Tita?
0: Ang tanong lang naman po ni Tita mamaya ay eto, simpleng-simple. Okay, ano ang success para sa iyo ka TNT?
1: Wow.
0: Yan, gusto natin na maging successful, 'di ba po, Uncle John?
1: Yes.
0: Oo, sino ba ang ay maging successful? Aba, pero para sa iyo, ano ba ang success? Pareho ba ito ng nakikita online? Oh, 'di ba? Lalo na ngayon dahil nga usong-uso na ang social media, nandiyan na tayo sa Facebook, YouTube, Instagram, and kung ano-ano pa. Nako naman talaga, totoo ba yung mga nakikita na postings natin sa totoong buhay naman natin?
1: Yes.
0: Successful na successful tayo online. Pero sa totoong buhay, ibang-iba pala, baliktad pala yung ating mga pinagdadaanan. So, ano nga ba para sa iyo ang success ka TNT? Pareho ba ito ng nakikita online? O mamaya, nako, i-share nyo po ang inyong mga saloobin sa mga ibinigay na po na contact information ng ating pong Uncle John dito po sa ating Tuesday edition ng ating TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Ikaw ba, Uncle John? Ay, syempre, gusto mo maging successful, di ba?
1: Of course. Mm-mm. Syempre naman, ano, wala naman sigurong taong ayaw mag-success.
0: Kaya.
1: Ano? Oo, kaya nga, parang nauso rin yung word na sumakses.
0: Oo nga, oo,
1: sumakses anya.
0: So, kailan ba yan nauso?
1: Parang lately lang.
0: Lately lang.
1: Ano? Parang palagi ko napapakinggan yan eh. So, sumakses. So, ibig sabihin talagang lahat naman po tayo, ano, mga carry-ons ay nagnanais na maging successful po ang ating pong mga buhay.
0: Right.
1: Kaya, very relevant yung ating pong tanong ni Tita ngayong umaga.
0: Yes, nako. At mamaya naman sa ating discussion time, ano, pag-uusapan natin.
1: Ano yun?
0: Ito naman, nako, importante-importante ito. In connection po sa ating tanong ni Tita.
1: Yes.
0: Ayan, ninakaw na tagumpay. Ala?
1: Uy, matindi na. Parang pang teleserye yung
0: title ng ating ano, ha, pag-uusapan. Parang, kasi meron talaga uncle dyan na mga nagnanakaw ng tagumpay. Nako.
1: Ay, oo.
0: Ng ibang tao. Yes. Okay, bakit nga ba, pag-uusapan natin mamaya, bakit nga ba may mga tao na napipilitan silang gamitin yung tagumpay ng ibang tao? Ano? Lalo-lalo na ngayon, napakabilis na lang yan mangyari dahil nga sa online. Yeah. Ayan, sa ating mga social media platforms na pwedeng-pwede tayong mag-flex ng ating mga sinasabing success, pero yun pala, success ng iba.
1: Yun. Yun lang.
0: Oo nga, di ba po? So, mamaya yan, pag-uusapan natin sa ating discussion time with Uncle John. Ako, paano kayo makipag-ugnayan sa amin? Nabanggit na po yan ni Uncle John. Uy, batiin din natin, Uncle John, ang ating mga kaibigan dito naman sa Masbate. Kumusta po ang inyong lagay dyan? Meron tayong binabantayan din na bagyo, di ba? Pero, sabi ng Pag-asa, Uncle John, hindi naman daw po ito talaga makakapasok sa ano, apa, makaka-apekto sa kalupaan.
1: Salamat.
0: Salamat naman
1: salamat
0: talaga.
1: Naman po.
0: Kasi alam mo ba ito ay super bagyo.
1: Oo, malakas.
0: Oo, super typhoon na sa 280 kilometers per hour ang pinakamalakas niya and ito ay nanalasa na sa Marianas Island sa Guam, nakakapitbahay lang natin ha.
1: Oo.
0: And sa nakikita natin na track sa latest po na update ng Pag-asa, lilihis siya sa Pilipinas. Ay, dito sana lang siya sa Maytabi.
1: Siya, I think Taiwan. Ano,
0: oo, papunta siya sa Taiwan, which is nasa taas ng Pilipinas. Yan.
1: Actually, so, grabe kasi may napunod ako ano, yung video. Umaawit yung ano.
0: Umaawit
1: yung
0: hangin.
1: Oo, umaawit. Kaya
0: maganda
1: grabe.
0: Sana ang awit ng hangin basta hindi galing sa bagyo.
1: Diba? Yes. Pero kung sa bagyo nako,
0: nakakatakot. Nakakatakot siya. Diba? Ayaw natin ang mga ganun. Kasi bilang mga Bicolano, hindi na bago sa atin ang mga ganyang kwento. Alam mo yun, yung buong bahay ay
1: sabi nga, resilient tayo, pero ayaw naman natin na
0: correct.
1: Ano ba? Ulit-ulitin yan.
0: Yan, oo. Oh. Pero pagpipray pa rin po natin dahil alam natin hindi natin hawak ang panahon.
1: Tama.
0: Only God ang may control po ng mga natural situation.
1: Mm-hmm.
0: So, wala tayong ibang gawin. Pag-pray din natin yung mga dadaanan nito. At dinaanan na dahil napakalakas talaga nito, Uncle John. Nakaranas ka na ba ng ganito kalakas na bagyo?
1: Oo.
0: 280 kilometers.
1: Ano ba? 280? Yung mga nakalipas siguro, ano? Ano ba yung pinakamalakas?
0: Rimming. Para sa akin, rimming. Hindi ko na naabutan yung dito, Rolly. Wala kami noon dito.
1: Ah, okay. I think, rimming talaga.
0: Rimming, oo.
1: Sisang.
0: Sisang.
1: 19, ano yan?
0: Ano pa yan?
1: 80s?
0: 86
1: oh, 1986. Pa. Wala pa ako.
0: Hindi pa yata ako nabubuhay niyan, Kuya Jun. Hindi pa yata
1: yung rusing ba? Yung rusing. Hindi naman masyado. Yung sisang, ano? Oo, yun.
0: Oo, buhay na ako niyan. Sisang. Batang-bata pa po ako.
1: Oo.
0: Tapos, isa pang bagyo, itong Yolanda.
1: Ayun.
0: We were in Cebu during that time.
1: Really?
0: Kasi, oo, yung Yolanda kasi, doon siya sa Tacloban
1: malapit
0: area,
1: lang
0: Visayas.
1: Yun, diba?
0: Opo. So, talagang yan din ang mga hindi namin makakalimutan na bagyo na dumaan sa ating bansa. Kaya, ito naman ang mga panahon na ito, sabi po ng Pag-asa, dahil nga sa mainit ang panahon at yan ang pagkain daw ng bagyo. Ibig sabihin, mas naglalakasan ang mga bagyo dahil sa sobrang init ng panahon. Let's pray. Ano na ito po ay ilayo talaga sa atin ng Panginoon. Ano? Ang mga ganyang weather disturbances. Okay, sige po. I-share nyo na at nandyan na po sa ating Facebook page ang ating pong program link. Hello din sa ating mga kaibigan. Huwag natin kakalimutan mga kaibigan natin dito sa Masbate, Uncle John. Baka may special greetings ka sa mga Catanduanes pala.
1: Catanduanes. Binabati natin yung ating mga kapatid dyan, mga listeners, Kakarians, dyan po sa Island of Catanduanes. Isang mapapalang umaga po sa inyong lahat dyan.
0: And syempre dito din sa Sorsogon. Ay, nakakamiss na ang Sorsogon puntahan. Kailan naman kaya tayo makakabalik dyan? Hello din sa mga Kamsur area people and of course Kam Norte, Northern, Samar, Leyte. Ingat-ingat po tayo. And sa buong Philippines at sa ibang ibang bahagi po ng world na naabot po ng ating programa at kayo man po siguro ay magre-replay mamaya or live kayong nanonood ngayon. Magandang umaga po, magandang tanghali o magandang gabi, magandang umaga sa inyo. Yes. Ito na muna ang ating pambugan na awitin para sa ating mga kaibigan na nakaantabay sa radyo, yung mga marami sa atin nakatanggap ng PM Radio. Ay batiin ko muna si Ate Weng dito sa Malabog area. Kumusta po? And si Valerie at yung mga nakasama natin nung Sunday dito sa Inarado, Daraga Albay. Hello po and good morning and we'll see you again on Sunday. And thank you so much po sa inyong patuloy na pag-antabay sa ating mga programa. Isang awitin para sa ating mga kaibigan nga na nasa radyo at ilang mga paalala sa mga nakaantabay naman po sa ating online program. Para po sa inyo.

0: Para sa ating tanong ni Te or tanong ni Tita.
1: Mm-mm.
0: Ano ang success para sa iyo ka TNT? Pareho ba ito ng nakikita online? Pwedeng-pwede po kayo magpahabol ng inyong mga kasagutan dahil may mga kaibigan na tayong ka-TNT na nandito nagbigay ng kanilang mga sagot. Pwedeng-pwede pa rin po. I-message lamang po kami. Ang smart number po natin ay 0998-843-0573. And syempre pa sa FB naman po ay nandito tayo sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, sa YouTube at Instagram, sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM, and syempre pa sa ating mga Carians, sa nasa Carians official GC, pwede po kayo mag-chat. Ayan na, Uncle John, meron na tayong mga sumagot.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, natutuwa naman tayo at marami tayong mga kaibigan ngayon na nandito. Hello, hello sa iyo kaibigan. Thank you so much. Ayan, first in line. Sino ba itong unang nagbigay ng kanyang kasagutan? Mm-hmm. Ang ating first honor ay walang iba.
1: Sino yan?
0: Si Teacher K. Andito pa siya sa TV, ha? Partida to si Teacher K. Nagtuturo to eh. Sabi niya, hindi po palaging pareho. Ang success na madalas makita online ay kadalasang nakabase sa mga bagay na madaling ipakita. Isa lang siyang highlight sa buhay. Pero ang tunay na success ay mas malalim kaysa sa nakikita sa screen. Kung pananaw na may kalakip na faith ang pag-uusapan, ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa dami ng ari-arian o achievement. Ang pinakamahalaga ay ang katapatan ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, ang isang taong tila ordinary sa mata ng mundo ay maaring itinuring na matagumpay sa paningin ng Diyos dahil namuhay siya ng may pananampalataya, pag-ibig at pagsunod. Live with a purpose po, ika nga. Oy, naman talaga. Very good. Well said talaga ito si Teacher K. And hands down daw sa'yo si Carmela. Thank you, Teacher K. And of course, Carmela, good morning. Sana makapag-share ka din ang iyong kasagutan sa ating pong tanong ni Te or tanong ni Tita. Yun. Sino pa? Pwede mo lang basahin yung iba.
1: Yes, sabi naman, sabi naman ni Danmark Jacob, ano? Jacob, success has different meanings to people, no? Some are material things or achievements in life. But for me, sabi para sa kanya, success is also uplifting the lives of others and for us as Christians, leading people to God.
0: Ayun, yun ang success para kay Denmark at Jacob. Nako, thank you. Oo, iba-iba talaga ang meaning ng success.
1: Mm-hmm.
0: Ano, pwedeng material things or yung mga achievements sa buhay.
1: Yes.
0: Pero yung sabi niya, yung success daw is also uplifting lives of others and leading people to God. Uy, very good yan. Well done. Ayan. Ito naman, si Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya, hello po. Good morning po sa inyo. Para sa akin, true success and wealth is Jesus. Because even if you gain or obtain worldly riches, if we are far from God, everything is meaningless. Yeah. Oy, iba din naman ito. Oo, oo nga. True success and wealth is Jesus. Kasi pag meron kang Jesus sa buhay mo, di ba? Kahit wala sa iyo yung ibang mga bagay na sa pamantayan ng mundo, di ba po?
1: Yes.
0: Ay success. Nako, sabi nga, anong tawag doon? Paldo. Tama ba? Paldo-paldo.
1: Oh,
0: ano
1: paldo.
0: Ibig sabihin nga ng paldo-paldo? Parang, ano ka, successful.
1: Oh, parang success. Oh, tama.
0: Parang ano, panalong-panalo
1: panalo,
0: ka.
1: Yes.
0: Ayun, that's the term now, ano, ng mga kabataan, paldo-paldo.
1: Oh, parang synonyms niya ng ano, sumakses.
0: Oo nga, sumakses.
1: Paldo.
0: Ayun, sumakses. Ayan, sabi pa ni Jonathan, pwede niyo pong basahin.
1: Ayan, sabi pa ni Jonathan, ano? Sabi nga ng sa song, makamtan ko man ang lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko, kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin ang puso ko. Ayan, parang kumanta na siya. May chorus pa. Ito, sabi, anong kanta to? Ano, ikaw ang yamang hinahangad, ano? Ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luho, at kitang-kita nito, ang tanging nais ko, ikaw ang tanging yaman ko, Panginoon. Pinakanta mo ako, bro, ha?
0: Pero kumakanta ka talaga, Uncle John?
1: Opo naman.
0: Oh, yaman. Yeah, oh, naman. Sige. Okay. Meron pa siyang pabati sa atin. Mm-hmm. Ayan. Yeah. Mm-hmm. Hello kay... Hello daw mga kakaryan at pa-shout out daw sa Alcon family. Didi sa Kimantong palaging nakikinig po. Uy, thank you so much talaga sa Alcon family. Suking-suki natin yung mga yan. Okay? Mm. Hello din kay Honey Azada. Kilala mo to?
1: Yes, kapatid ko po.
0: Uy, hello.
1: Nasa Laguna yan, Laguna.
0: Ay, hindi ba siya ba yung nag-birthday nung isa?
1: Ah, iba. Iba.
0: Okay, okay. Hello, Honey.
1: Yung isa, Hanani. Siya naman, Honey.
0: Ah, mahilig kayo sa H?
1: Yeah, oo. Actually, yung mga kapatid ko, lahat H.
0: Talaga?
1: Kami naman mga lalaki, lahat J.
0: Yeah. Oh, talaga naman. Sinasadya ba yan ang mga magulang nyo?
1: Siguro.
0: And hello din muna kay Valentina na bata o sila na nandito na din. Mm-hmm. Of course, kay Alex. Kuya Alex Lurin. Kay Carmela De Los Reyes na nag-react din. And of course, kay Lea Rose Olaguer. Kilala niyo po si Lea Rose Olaguer?
1: Hindi ko po. Ayan. Ano, familiar.
0: Oo.
1: Binabati ko rin po si yung kaibigan po natin from Batangas.
0: Uy, no?
1: Sige. Si Ralson Londoño. Ayan.
0: Nandito siya ngayon. Nagbabakasyon po ba siya?
1: Hindi. Katrabaho ko to dati sa ibang bansa.
0: Oh.
1: Close friend from Batangas.
0: Hello, hello. Kumusta po ang Batangas ngayon?
1: Pinapasagot ko ng tanong.
0: Oo nga, sagutin niyo na po yung tanong ni tita or ni te. Okay. Sige, meron pa yata akong kailangang i-share na sagot dito sa ating tanong. Sige, hanapin ko muna siya.
1: Hanapin natin.
0: Sige, para mayroon pa tayong ma-share sa ating mga kakerya.
1: Pwede pa po tayong mag-ano?
0: Pwede pa.
1: Humabol.
0: Mm-mm.
1: Sa ating
0: sabi,
1: tanong.
0: Sabi, ayan. Yeah, sige, sabi ni... Ayun, yung aking sister. Sumagot siya. Ang hina ngayon ng internet. Ayan. Asa na ba yon? Hindi ko pa makita. Alright. Hello and good morning sa aking sister dito sa Bacolod. Bacolod.
1: Mm, Bacolod.
0: Mm-mm.
1: Wow.
0: Okay. Sandali lamang. Loading siya. Sige, ito na. Sabi ni Fe, Difícil mag-isip kung ano ang success.
1: Mm-hmm.
0: Medyo dakula ang scope niya, pero short insight lang for me. Success is having a peace of mind in every achievement that you have. The inner joy matters most. Tama.
1: Inner joy.
0: Oo. Peace of mind. Ganda napakahalaga na. Niyan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi pa pwedeng... Sa mata ng mundo, napaka tagumpay mo.
1: Yes.
0: Masyado kang successful sa buhay. Mm. Pero kung wala ka namang peace of mind, yeah. 'Di ba? Marami kang nakakaaway. May mga taong nagagalit sa iyo. Ayan. Pero kung wala ka namang ginagawa sa kanila, ituloy mo lang 'yan kasi hindi naman talaga lahat ng tao, 'di ba, Uncle John, matutuwa kapag tayo ay nagtatagumpay. No?
1: Tama yun. We cannot please everyone.
0: Correct. Oo. At may mga tao na talagang ano lang, yung kanilang success ay parang ang bilis.
1: Mm-mm.
0: May mga tao naman na parang ang hirap
1: mag-success. Yes, tama.
0: Maging successful. Tama. Kung bisido ka ba sa sinasabi ko?
1: Tama.
0: Oo.
1: Minsan, ganun nga, ano? May mga tao na, alam mo yun, parang ang bilis lang sa kanila na umangat sa buhay.
0: Mm-mm.
1: At meron naman mga tao na talagang makikita mo yung dugot pawis muna yung kanilang pinagdaraanan bago nila matanggap yung kumbaga success sa kanilang buhay.
0: Mm-mm.
1: Pero yun nga, kumbaga iba-iba tayo ng pananaw kung ano yung ano. Katulad ng mga sinagot mga sagot ng ating pong mga listeners, ano? Iba-iba tayo ng pagkakaunawa. Ng success. At ganun din naman sa ibang tao. Kaya importante malaman natin ano nga ba talaga yung tunay na success?
0: Correct. Oo. Meron pang nagbigay ng kanyang sagot.
1: Sige, oo, sige.
0: Si hello kay Naara, kaway-kaway girl.
1: Oy,
0: miss you. Ayan, sabi niya, sa totoo lang po, wala talaga akong sariling definition ng success ngayon. Gusto ko lang po talaga ng maraming pera.
1: Ayos yun.
0: Tama. Talagang matindi ang pangangailangan ng batang to. Pakang matindi ang pangangailangan ng batang to. Ano ba yan?
1: Maraming pero, pera
0: na. Pero simple lang naman din yun, di ba? Gusto ko lang naman. Wala masyadong definition ng success. Gustong ko lang naman maraming pera. Pwede bang sukatan? Pero pwedeng sukatan ng success ang maraming pera. Di ba? Kaya marami tuloy.
1: Straight to the point.
0: Kaya marami tuloy ang cool dyan ngayon ang naloloko. Di ba? Ng mga scam online. Dahil halos lahat ng tao naghahanap ng pera. Pero ang nakakalungkot kasi pag online tayo naghahanap ng mga ganyan. Di ba? Yung mga nasa scam tayo. Yeah. Ay, nako. Imbis na umaman tayo, mas lalo tayo nagkakanda hirap-hirap.
1: True. Tama.
0: Di ba? Ang dami kasing mga pa-come-on. Ang dami mga ways para ma-attract tayo.
1: Yes.
0: Nako, pag too good to be true po yan, wag na wag kayong basta maniniwala dyan. Ayan. I-verify nyo po muna yan sa mga pinagkakatiwala ang sources. Ipa-verify muna natin yan sa like SEC, pwedeng sa DTI, ano pa ba ang mga agency, sa PNP, saan pa, sa mga bangko na pinagkakatiwalaan natin.
1: Yes.
0: Kasi nga, yan, nagkakalat talaga yan ngayon. Kasi nga, gusto ng marami na
1: actually,
0: maging successful sa pamamagitan ng maraming pera.
1: Tama. Oh, lalo na ngayon, talagang, kumbaga napakadali, ano, na manloko. Actually, kagabi, may napunod ako, ano, yung isang palabas, na yung Korean film siya.
0: Opo.
1: Na na-scam.
0: Talaga?
1: Ano? Oo, pero hindi siya tumigil na, hindi man. What I mean, ano, sa panahon natin ngayon, digital age, talagang doble ingat ang kailangan po natin.
0: Okay,
1: no?
0: Yeah.
1: And sometimes, yung kagustuhan natin na magtagumpay, sumakses, yun yung parang nagiging trigger.
0: Yes.
1: Ano? At kapag ka hindi tayo naging aware sa mga actions natin, yun yung pwedeng maging downfall ng isang tao.
0: Yan.
1: So,
0: oo.
1: Yun po.
0: Yes. Meron pa bang humabol ng kasagutan niya?
1: Sabi, sa akin, may nagpapahintay pa. Wait daw po. Nagtatay pa ata. Oo,
0: nag-iisip pa siya.
1: Nagtatay pa.
0: Oo,
1: okay
0: lang. Kanyang
1: kasagutan. Go Ate Venus, kaya mo yan.
0: Kaya mo yan. Support lang kami sa'yo.
1: Opo.
0: Ayan, okay. Sino pa ba nandito? Ayan, good morning po and magandang tanghali sa iba sa ating mga na siguro nag-early lunch na po kayo. Ano, para siguro pwede niyong isagot din ang inyong mga nasa saloobin. Ano ang success para sa iyo ka TNT? Pareho ba ito ng nakikita online? Yeah. Ayan, siguro habang iniintay natin Uncle John, ano ang iyong definition ng success at pareho ba ito ng nakikita ng mga tao online?
1: Well, yun nga, ano, tama yung mga nabanggit ng ating po mga tagapakinig. Iba-iba tayo ng definition ng success, ano. But for me, ano, gusto nating tingnan yung biblical principle, kumbaga, patungkol sa tinatawag po nating success. Sabi nga ng sabi sa Bible, ano, what good it is for someone to gain the whole world yet forfeit their soul. Ano? So, sabi, kumbaga, sabi rito, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo, ano? Kung wala, kung nawawala, ano? Nasa kawalan, ano? Wala ka sa Panginoon, yun din, yun ay, kumbaga, wala rin. Wala rin kabuluhan yung mga bagay, ano? Pero, tandaan din po natin, ano? Ang Panginoon ay hindi rin naman po against sa mga bagay na ito, ano.
0: Gusto ni Lord na maging successful tayo, di
1: yes,
0: ba po?
1: Yes, of course. Gusto ng Panginoon na makitang maayos ang ating pong buhay,
0: correct,
1: ang ating pamilya, yung ating church, yung ating community. But again, hindi dapat yun yung primary. Ang problema kasi kumbaga sa ating mga tao, inuuna natin yung hindi dapat unahin.
0: Yeah.
1: Ano? And because of that, akala natin okay na, no? Ay success na dahil ano na eh, ay nakapagtapos na ako ng ganito, ano, sa iba kasi ano eh, 'di ba, yung mga title, ano? Well, again, hindi against diyan ang Panginoon. Pero pwede, sapagkat pwede mo magamit 'yon for his glory, 'di ba? So, yung mga bagay na 'yon ay dapat karagdagan lamang 'yon, added kumbaga, ano, at ang para sa atin, no, as the Bible speak, no, dapat nauna ang Panginoon. Mm-hmm. Ang Diyos ang nasa buhay po natin, yun yung tunay na success. Ayan. Sapagkat si Lord lang yung nagbibigay ng true peace mm-mm. sa bawat isa. So, yun po.
0: Yeah. Oo. Totoo yan. Ano? Mm. So, iba-iba talaga ang definition natin ng success, yeah. di ba, Uncle John? Pero, syempre, sino ba naman ang ayaw na maging successful sa buhay na ito? Oo.
1: Kaya, I second the motion si, ano, Naara. Gusto ko ng pera.
0: Gusto mo lang naman ang pera. Kaya lang, di ba, minsan kasi, napakadali natin mag-flex ng mga bagay-bagay na sa online, yes. ano, social media na pinapakita natin na very successful siya sa mga larangan ng pagtatrabaho, sa pag-aaral, even sa pag-aaral, 'di ba? Talagang with highest honor ka pa tapos sa mga nagnenegosyo talagang sumasuksess sila sa kanilang mga pagnenegosyo, yung mga ganon. Basta ito ay talagang pinaghirapan natin, 'di ba? Pinaghirapan mo, you have given your best doon.
1: Yes.
0: Tapos alam mo yung wala kang tinatapakang tao. Sabi nga, 'di ba? O parang mas matamis ma-enjoy yung mga little successes na 'yan or big successes.
1: Yes.
0: Kung sabi ko nga kanina, wala tayong tinatapakang tao, wala tayong napapalungkot na tao. Though hindi din naman natin sinasabi that we have to please everybody. Hindi mo naman din talaga mapi-please.
1: Tama.
0: Ang mga tao. Pero as we desire siguro sa success, may mga tao talaga na mabilis silang mag-post online ng kanilang mga achievements and all. Basta make sure na wala tayong nasasaktan ng mga tao. Tama. Kaya ay hindi natin kinakalimutan din yung mga tao na nakakasabay natin doon sa pag-achieve natin ng mga little man or bigger success sa buhay. Diba?
1: Tama.
0: Okay.
1: Tama yan, Ate Mel. Now, merong pahabol. Nakahabol na si Ate Venus.
0: Natin. Hello sa iyo.
1: Churchmate ko po dyan sa main church po namin. So, sabi ni Ate Venus, sagot niya, sa social media, madalas ang nagiging sukatan ng success ay pera.
0: Okay.
1: Yun. Magandang buhay, promotions, ano? Or fame, sabi niya. Pero para sa Diyos, ang tunay na success ay ang pagiging tapat at pagsunod sa Kanya. Yan. Hindi masamang mangarap, yun, ng malaking bahay, magandang trabaho, o matagumpay na negosyo. Tama po. Pero mas mahalaga na habang inaabot natin ang mga pangarap na iyon, hindi natin nakakalimutan ang Diyos. Napakaganda. Ito papahabol niya. Hindi lang ang dami ng naabot ang sukatan ng success, kundi ang lalim ng relasyon natin sa Diyos.
0: Wow. Tama.
1: Napakaganda. Thank you, Ate Venus.
0: Thank you so much, Ate Venus, sa iyong mga insight na ibinahagi sa umagang ito.
1: Yes.
0: 'Di ba? Napakaganda ng mga pinoint out mo. God bless you.
1: And tama yun,
0: sana po ano man ang inyong mga dinidesire, na maging successful kayo ay matanggap
1: Maabot.
0: Niyo po talaga.
1: Yes.
0: So tama. Iyan. So, meron ka pa bang gustong idagdag, Uncle John, sa ating pinag-uusapan?
1: Wala na siguro.
0: Lalo-lalo na when it comes sa, yun nga, yung pinag-uusapan natin is minsan, ibang-iba ang sa totoong buhay, ang success o ang kalagay ng isang tao sa mga ipinapakita online. Ano po ang masasabi niyo dyan?
1: Well, sabi ko nga, tama yun. Dahil napakadaling mag-flex sa social media. minsan nga nakakatawa dahil minsan may makita kang mga posts. Oy, nasa Boracay pero yung utang niya hindi pa nakabayad, di ba? Ang tindi noon. May mga nababasa tayong ganyan di ba? Nag-flex na nag-flex na kapag out of Philippines tapos i-share na may utang pala ako. Ayun ang medyo parang foul doon.
0: Actually, Uncle John, tama yung pinoint out mo, di ba? Minsan, ang desires natin na may for sabi nga ay para may ma-post lang tayo. Kaya we do everything. Kahit na minsan mangungutang ka.
1: Yeah.
0: Diba? Kasi gusto natin na we will appear on social media na talagang the best.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Successful ang iyong mga ginagawa o kaya mga lugar na pinupuntahan mo na bihira pang mapuntahan siguro ng ibang tao. Ano?
1: Yes.
0: Kaya lang, yun nga, kagaya ng binanggit mo, I believe hindi ko naman po nilalahat ng mga Pilipino.
1: Yes,
0: parang
1: of course.
0: Culturally, gagawin natin yung mga pangungutang. Correct me if I'm wrong, para lang talagang lumabas na very successful yung event nyo, yung bakasyon nyo. Para, 'di ba, kasi nga parang there's that pressure sa social media that you have to share something na magaling, maganda, successful.
1: 'Di ba, idadagdag ko lang, Ate Mel, ano? Aside from social media, 'di ba pagka may mga piyestahan.
0: Yan na nga.
1: Diba? Yan, ugaling Pinoy yan eh. Ano, na kahit wala nang pagkain, sa pagkainan ng pamilya dahil magpipiesta at ayaw mapahiya sa mga kakilala, 'di ba?
0: Oh, mangungutang.
1: Isang mga tradisyon na minsan pag-uugali natin na dapat mabago.
0: Yes.
1: Okay lang.
0: Oo. Actually, kahit noon pa man nakikita ko na 'yan.
1: Yeah, 'di ba? Yeah.
0: Mga unang-una pa mga bata pa tayo.
1: Yes.
0: Hindi ko lang alam sa mga magulang ko kung nangungutang ba sila kapag meron kaming handaan. Wala akong malay pa noon. Wala pa akong malay. Pero ang isa sa mga gustong-gusto namin is pinupuntahan talaga kami ng mga tao. Ayan. And ako din sa personal ko rin na experience, isa sa mga pinanindigan din namin na ni Pastor Abel nung kami ay nagpakasal is hindi kami mangungutang, di baling kung magkano lang dyan or kung ano lang ang maihanda namin. Basta at pagpasok namin sa buhay may asawa, magsisimula kami ng pamilya, wala kaming iisipin na babayaran na utang dahil bonggang-bongga yung kasal namin pero nako!
1: Utang
0: pala.
1: Pagkatapos.
0: Sakit sa ulo, di ba? So, isa talaga yan sa iname namin. And by the grace of God po, wala kaming utang nung kami po ay kinasal. So, we really prepared. At least 1 year yung preparation namin. Unti-unti na binili namin yung mga pangangailangan until the day. Marami pang nagbigay at nagregalo sa amin. Alam mo yun, napakasarap nun sa pakiramdam na na-enjoy nyo yung araw ng kasal or kung ano pa man na okasyon meron tayo na wala kang iniisip, ay, kasi may utang. Ako, na-experience ko din yan, yung parang kailangan talaga, kaya kailangan ko mangutang. Diba? Yung mga ganun, kailangan manghiram. Pero, pagdating naman sa paghiram, Uncle John, wala namang masama doon.
1: Yes, of course.
0: Basta make sure na meron kayong ilalaan for that para bayaran.
1: Yes,
0: diba?
1: Tama.
0: Wala namang masama na ako, nangungutang din naman ako. Pero I make sure na pag sinabi kong, oo, babayaran kita ngayon, babayaran talaga kita ngayon.
1: Tama po.
0: And make sure din na hindi tayo basta-basta magfi-flex. Alam mo kung bakit, Uncle John? Kasi lalo-lalo na din, may mga tao na nangangailangan, di ba? Tapos, meron nga ako kakilala, sabi niya, hindi talaga daw siya nagpo-post ng mga pagkain. Alam mo kung bakit? Kasi iniisip niya, pastor to eh. Sabi niya, iniisip niya, may mga kaibigan niya akong pastor na
1: makakakita.
0: Halos walang-wala yung pamilya nila. Tapos, tatakamin mo sila doon sa mga pinopost mo.
1: Yeah, tama.
0: Parang wala siyang ganong desire na ipopost maganda rin niya yung mga ganong. Hindi talaga siya nagpo-post ng mga pagkain, ng mga pinupuntahan niya. Sa ang lugar, ministry, pero yung mga like yan, mga handaan or kung saan sila kumain na restaurant. So siguro we have to be considerate, 'di ba? Actually, we have all the freedom to do it, 'di ba? 'Di ba, Uncle John?
1: Yes,
0: we have the freedom to post kung saan tayo pupunta, ano yung mga kinakain natin, ano yung mga tagumpay na meron tayo, pero make sure din po na i-consider din natin yung mga tao na ay makikita nila to. Ano kaya ang mararamdaman nila pag nakita nila to? Diba? Parang they will feel bad or they will feel mas maliit ang tingin nila sa kanilang mga sarili kasi hindi nila napupuntahan yung mga lugar na yon o kaya hindi nila nakakain yung mga pagkain na kinakain mo.
1: Tama.
0: No? Oo, yun. So, I believe sa ating pagpo-post sa social media ng mga na-success natin, we have to also be considerate, doon sa iba.
1: Yes, correct.
0: Pag mga special occasion, why not?
1: Yeah.
0: Oo. Ikaw, anong ano mo pa? Mga final mo na kaisipan po tungkol sa ating pinag-usapan.
1: Iba-iba kasi yung ano yun nga no. Minsan iba-iba yung magti-trigger sa tao o sa atin, especially sa social media na mga bagay-bagay ano about success. Yun nga, kapag nakita natin yung kakilala natin, Facebook friends natin, oy, nasa ibang bansa, kumakain sa ganitong mamahaling restaurant. Ano, or kaya dumadami yung follower, ano, sumisikat, ano, parang doon naman tayo, doon na tayo natitrigger. Naalala ko yung verse sa Proverbs, ano, may sabi doon, may kanta to eh. Ewan ko lang kung alam mo, yung huwag kang mabalisa ano, sa taong masama, huwag mong kaingitan ang aliko nilang gawa. Ano, pagkat katulad na naman. So, although hindi natin sinasabing galing sa masama, pero ang point natin doon, ano, hindi natin kailangang mainggit para gumawa rin ng mga hakbang sa ating pambuhay na ikasasama rin po natin. Ano? Mas maganda na magtiwala, matuwa tayo ano kung may nakikita tayong kaibigan natin, kakilala natin na sumasucces, naabot nila yung kanilang pangarap, tagumpay sa buhay, then let's be happy for them, ano? Yun ay pagpapakita ano na meron kang Kristo sa buhay mo, ano? So ganun na lang, ano? Kasi pagka inggit yung mapuno sa ating pong buhay ay wala pong kahihinat ng maganda yon.
0: So make sure din ano sa ating pagpo-post ay i-consider din natin ano kaya ang mararamdaman ng ibang tao. O kaya naman ay bago tayo mag-post, kumusta naman kaya yung ating mga pamumuhay, ano, sa ating mga ordinaryong buhay. Pumupunta tayo sa mga mamahaling lugar, pero yung pala, ang dami din nating utang. Babayarin. Di ba? Judith na naman. Diyan na naman si Judith. Oo.
1: Nako.
0: Prioritize things, 'di ba po?
1: Yes.
0: Pagdating sa mga bagay na ito. Yeah. Oo. Nako. Sige. Pwede pa po kayo magpahabol ng inyo po mga kasagutan doon sa ating tanong ni Tita. Tanong ni Tita, ano ang success para sa iyo ka TNT? Magpapatuloy po tayo ano sa ating pagpapatuloy dito sa TNT Your Lunch Break Cafe on air.

0: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,000

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, Jun. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

0: Trending now talaga ang post ng isang netizen matapos nitong ibunyag ang umano'y ginawa ng isang babae sa isang bahay na nerentahan na isang Airbnb. Ayon sa post, nagsagawa umano ang babae ng house blessing sa naturang bahay at ipinakilala pa ito na tila sarili niyang tahanan. Mas lalo pang naging kontrobersyal ang post matapos kumalat sa social media ang mga larawan mula sa nasabing pagtitipon. Ayon sa nag-viral na post, hindi umano natuwa ang tunay na may-ari ng bahay matapos makita ang nangyari sa kanyang bahay at ang pahayag ng babae tungkol sa pagmamay-ari umano nito ang bahay. Umani ng iba't ibang reaksyon ang naturang post mula sa mga netizen. May ilan na agad na niniwala sa aligasyon habang ang iba naman ay nagsabi na hintayin muna ang pahayag ng babae bago magbigay ng anumang konklusyon. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang naturang babae tungkol sa nag-viral na post o sa sinasabing may-ari ng bahay. Narito naman po ang ilang reaksyon ng ating mga netizens patungkol sa naging post. Ano ang purpose ng blessing? Para may ma-flex daw. Nerentahan naman din naman inangkin. Trip niya lang yon. Kanya-kanyang trip yan. Sabi naman ng isa pa, okay lang yan kung ako ang tatanungin. Tapos, ayos lang sa akin kung ako ang tatanungin. Tapos, sabi niya, trip niya yan, okay lang, makikikain na lang ako. Tapos, sabi po ni Isin Ibaan, hala, inipon na lang sana niya yung pera na ipinang blessing sa bahay. Sabi ng isang nag-comment pa na netizen, please enlighten me. Yung Airbnb ba na yan, nirent niya lang for a day or nirent niya for long term in a way na pwede siyang magstay doon for years like an apartment? Kasi if oo, I think wala namang masama magpa-bless kung doon siya mag-i-stay for years. Pero ang sagot po sa kanya ng isang netizen din, one day rent lang daw, tapos parang lima ata yung dapat na pwedeng pumunta, eh ang daming dinalo buong pamilya kasama pa ang mga kaibigan. Sabi pa naman ng isang netizen, marketing strategy ata para sa Airbnb yan. Lakas naman ang tama. Kaya iyan po ano ang mga reaction ng ating mga netizen patungkol po doon sa nag-trending nga. So, ikaw ka TNT, anong gagawin mo kapag sa iyo ito nangyari? Alam mo yon yung pinagsasamantalahan ng ibang tao yung iyong success at fine-flex nila na kanila yon. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon kung bakit nga ba may mga taong nagnanakaw ng tagumpay ng iba. Dito po sa ating TNT, your lunch break cafe on air, ating pong healthy chismisan on air dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang oras po natin is 12:01 at bago tayo magpatuloy, meron yatang humahabol pa sa ating tanong ni Tita. Pero batiin muna natin itong mga nandito na kanina pa. Hello kay Ate Weng San Miguel Loquinario. Kumusta na po kayo? And of course kay Ma Venus de la Paz. Yeah. Hello kay Ralph Marvin Olivia Ayala. Hello kay Gina Sabaulan Gamban. Mga kakilala niyo po ito.
1: Yes po.
0: Si Eden Ate. Of course, si Jonathan Herrera Alcon at ang aking kapatid mula dito sa Bacolod City. Si Fe. Ingat-ingat kayo. Okay. May mga humabol pa sabi mo kanina.
1: Opo. Sige po. Mm-hmm. Sige, basahin po natin. Ano? Sagot ni Lawrence Benetes, dyan po sa Bangkeruhan. Para sa akin ang success, hindi nakukuha sa panggagaya sa iba.
0: Mm-mm.
1: Kundi yung tunay na success sa buhay, yung may Diyos ka at lalo't may relasyon ka kay Jesus. Kasi mawala man lahat, si Lord ang magbibigay dahil masigit pa ang plano niya kaysa sa ating mga plano at pangarap. Sabi naman ni Ralph Marvin Ayala, ano? From Legazpi, para sa akin ang success sa buhay ay pagkakaroon ng peace and contentment, no? Syempre, financial stability ay malaking bahagi rin ito. Lalo na mas nagiging success ang isang tao kapag si Christ ang nasa buhay niya, dahil ang peace ay laging naroroon kahit may pagsubok. Kayang malagpasan ang lahat dahil kasama natin ang Diyos. Lastly, sabi naman ni Joshua, yung aking kapatid na lalaking bunso,
0: hello po.
1: Sabi niya, from Malinaw, Albay naman siya, hindi raw siya naniniwala sa mga posts sa social media dahil minsan, yung mga vlogger ay gumagawa lang ng mga skit at yung pala, utang lang naman. Ano, palabas lang, ika nga. Ayan. No, maraming salamat sa pag-send, mga kakerians, ng inyong kasagutan.
0: At saka sa social media ngayon, di ba po, pwede mo nang ma-edit ang mga bagay-bagay bago mo siya ipopost. Di ba?
1: Tama.
0: Kaya so hindi talaga dapat na pinapaniwalaan ka agad natin ang ating mga nakikita.
1: Yes.
0: Yung iba, lalong-lalo na ngayon, may AI na tayo. Di ba? Kayang-kaya na tayong gayahin ng AI. Oo.
1: Yung isang beses nga may nakita akong isang social media creator. Nalungkot siya dahil maraming nag-unfollow sa kanya. Million ata. Dahil ang rason pala nito, may nag-send sa kanya ng video, doon sa video nagpo-promote siya ng sugal.
0: Hello.
1: Pero
0: hindi siya 'yon.
1: Hindi siya 'yon.
0: See?
1: Oo, AI lang pala. Ano? So sino yung gumawa, ano? So of course, ang layunin noon ay para makakuha ng simpatya, promotion, no? Scam, ano? So nakakalungkot. At marami nito talaga sa social media.
0: Correct.
1: Kaya ingat-ingat po. Oo. Mga kakirians.
0: Ayan, hello muna kay Ate Weng San Miguel Locinario at salamat po sa inyong pag-comment at doon sa mga nabasa mo. Uncle John, ako, thank you so much po sa inyong mga inputs. Mm-hmm. Sabi niya, honestly, by Billy Joel, ganda. Hapon po at kakirians. Hello po, nako talaga, hindi ko alam na nagugustuhan niyo din pala yung mga ganon, ano, na awitin. Sabi niya, success is when you are happy and contented sa nararating ng iba, na masaya ka sa napupuntahan nila. Kahit na sa part mo, pangarap pa lang yon. Tama. Pero yung iba na na-achieve na. Ayan. Yung iba ay na-achieve na. Success na masasabi at kapanatagan at challenge na rin ang inspirasyon and inspiration na maa-achieve mo rin ang mga yon. O mas pa, in God's time. Ikaw na rin ang susunod na sa inaasam na katagumpayan na gusto mong matamo sa buhay o sa hinaharap. And that when you get there, ay nawa magamit sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos para sa gawain niya. Ayun. Oy, maray na udto, maray na udto Ate Weng, and of course sa sister ko, maray na udto, sabi niya. Maray na udto, sister. Happy pangudtuhan po sa tuyang mga hakerian. Pero tama 'yon. Bacolod.
1: Bacolod.
0: Ayun. So tama, ano? Maging ano din tayo, maging mapagbantay sa mga nararamdaman natin. Tama yung sinabi ni Ate Weng, maging masaya na lang tayo doon sa mga na-achieve na success ng ating mga kaibigan.
1: Tama.
0: Siguro, ano, imbis na sumama yung loob mo, maging challenge din sa'yo, one day, makakarating din ako dyan. Hindi yung parang sasama yung loob mo kasi nandun sila, ikaw hindi ka pa nakapunta doon, di ba? Ayun, okay, sige. 12:07 na po ng umaga o ng tanghali sa oras na ito. Nako, pag-uusapan nga natin, Uncle John, kung ano nga ba, bakit nga ba may mga tao na parang may tendency sila na gamitin yung success ng iba para lang lumabas na sila yung successful, sila yung may-ari. Kagaya nung sa trending now talaga natin na pinag-usapan, ano?
1: Tama.
0: Isipin mo yon, nag-Airbnb siya, tapos pinablessing niya, diretso, na lumalabas, na kanya, parang kanya yung bahay. Nag-rent lang naman pala sila doon. Sabi nung source natin, ay for one day, pero ayun, bonggang-bongga.
1: Well, actually, tinignan ko rin yung ano yon, back story, and I think yung may-ari ata yung nakita kong nag-post about sa mga nangyari. Pero hindi natin yung behind ng kwento na yon. Pero base doon sa post nung may-ari, hindi na lang isang araw, parang naging continuous na yung pag-rent to the point na parang hindi na nakakapagbayad.
0: Ay, ayun.
1: Oo. So,
0: napag-usapan din natin 'yan, 'di ba?
1: Tama. So parang may mga siguro sa una, nakapagbayad siya kasi ganun naman yung setup ng ganung ano eh yung Airbnb. Pwede ka mag-rent ng one day pag nagustuhan mo, oo, one week, one month, minsan a year kung kaya. Ano, pero yung base doon sa nabasa natin sa kwento, parang nagka-lapses sa payment.
0: Nako.
1: So at to the point na yun ang ano, hindi natin alam, I don't know, wala akong ma-search noon ano eh. From doon sa accuse kay Hana. Hana yung pangalan nung ano eh. Nung
0: nag-post.
1: Oh, nag-post. I don't know kung yun yung true name niya.
0: Mm-mm.
1: But hinahanap ko kung merong ano siya, defense sa nangyari. Pero wala tayong mahana. Pero based doon sa kwento, ganun nga, parang nirent mo lang yun, wala kang ano, parang
0: wala kang karapatan.
1: Yes,
0: mag-flex na ba't ka nagpa-blessing
1: usually,
0: na hindi naman sa'yo.
1: Usually diba? Kapag ka, siyempre, blessed, ano diba, ang thinking ng tao ay sa'yo yun. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Wala namang sabi, ay hindi, pinahiram lang sa akin yan, pinabless ko. Parang wala namang pong ganun, tama ba, Timel?
0: Oo naman.
1: Diba?
0: Pinahiram lang naman
1: sa'yo. So automatic, may thinking, ikaw na nagpa-bless nung bahay, yung okay. Motibo mo noon, 'di ba? Masabi na ay sa kanya 'tong bahay, 'di ba? Kaya doon medyo nagkagulo. Oo, para nung una ko actually makita 'to, parang
0: kakaiba.
1: Oo, kakaiba na
0: bahay
1: natuwa,
0: pa talaga, 'di ba?
1: Papatawa tayo.
0: Siguro ano, minimiti niya din sa buhay. Magkaroon na rin siya ng sariling bahay.
1: May reason behind
0: that. Through that, at least kahit papano, di ba, yung dinidesire niya, at least kahit papano, na-fulfill, kahit hindi talaga totoong kanya yung bahay. Kaya, pero hindi pa rin tama yun.
1: Yes. No? Nakabasa ako ng comment doon. Sabi niya, baka naman niya, ano, finiflex niya lang para kasi baka may nagpapadala sa kanya ng pera.
0: Oh.
1: Tapos sabihin na, ay, ito na yung pinapagawang bahay.
0: Oh my gulay.
1: Diba, parang ganun. So, nakakalungkot po.
0: Correct. Ay, sana hindi naman, ano?
1: Oo.
0: Parang, diba, doble yung kasalanan
1: mo.
0: Nagumamit ka ng bahay ng iba para may ma-flex ka. Kung totoo man yun. Kung totoo man yun, like yung case na sinabi nyo, na kasi may nagsusupport sa kanya o may nagpapadala ng pera, siguro for the bahay, tapos wala naman din talaga.
1: Wala naman talaga. Yes.
0: Wala talaga siyang sarili. So, ganun na lang ang ginawa. May message pa sa atin, may comment pa. Si Luz Viminda Mandane Magnasok. Hello po, magandang tanghali po sa inyo.
1: Hello po.
0: Sabi niya, para sa akin, yung natapos mo ang layunin ng Diyos sa buhay at masabihan tayo ng God na, sorry, may mga pumapasok na iba pa ang messages. Ayan, sabi niya, sa buhay at masabihan tayo ng well done, my faithful servant.
1: Mm-mm.
0: Ay, oo naman. Okay. Sabi naman ni Pastor Abel, thank you, babe, sa pag-comment. Sabi niya, malakas lang ang faith ng nagpa-bless. Sabi nga, claiming by faith. Oh. Yan din naman tayo talaga. Minsan tayo mga may pananampalataya kay Lord. Nagiging OA naman
1: na
0: din
1: sobrahan.
0: Tayo. Para sobra naman din yun. Pero may emoji siya na tawang-tawa. Alam ko, nagbibiro lang naman po ito si Pastor Abel. Kawawa naman, no? Diba? Claiming by faith. Kaya to the point na nagpa-blessing na siya. Sobra. Sabi naman ni Jean Sambaulan Gamban. Ikaw na po magbasa nito.
1: Ay. Sa live po ba yan?
0: Sa live, oo.
1: Hello
0: po sa inyo, okay, Ate Jean. Thank you po sa inyong comment. Nakita nyo na po ba?
1: Hindi ko pa na.
0: Ah, okay, ako na muna. Ako na lang muna
1: sige po.
0: Sabi
1: sige
0: niya,
1: po.
0: Ninakaw na tagumpay. Kaya siguro nagawa niyang i-flex yung bahay at ipa-bless kasi gusto niyang i-please ang pamilya niya at ibang tao. Pero sa totoong buhay, miserable pala. Miserable pala siya physically and emotionally. Kabaliktaran sa gusto niyang ipakitang image na successful and stable na buhay meron siya. Siguro sa paraan na iyon, tinatakpan niya ang kahinaan na meron siya. Tama po kayo.
1: Yun nga, ano? Diba sabi ko, may reason behind.
0: Diba?
1: So,
0: okay. Sa ating pong patuloy na pag-uusapan, ano, i-share niyo din po, ano kaya talaga ano ang mga dahilan bakit ang isang tao kinakailangan umabot sa ganoong punto ng kailangan mo pang manggamit ng gamit ng iba. Diba yung iba din, naghihiram ng mga sapatos, mga branded na sapatos, mga branded na damit, mga branded na bag, para lang may ma-flex sila at may masabi na, ah, meron, oh, wow, branded, diba? Show off na show off talaga tayo sa mga ganyan. Pero hindi mo naman pala sarili
1: hiram
0: yun.
1: Pala.
0: Hiram pala yun. O hindi ka pa nga yata humiram. Hindi ka pa nagpaalam. Ang mga tamaan po dyan, bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago.
1: Magbago.
0: O, diba? Para lang makasunod. So, according po sa ating pag-aaral din at tiningnan din natin, ano nga ba ang dahilan? Bakit may mga taong may ganoong ugali? Ano? Dahil daw po sa iba't ibang psychological at panlipunang dahilan. Okay, parang pressure ng ano ng paligid. Diba? So, madalas daw kasi na mas madali kasing magpanggap sa digital world kaysa magtrabaho para sa totoong tagumpay.
1: Yes.
0: Napakabilis talaga, no? Magpanggap. Yung hindi talaga pala yun ang totoong estado mo sa buhay.
1: Yes.
0: Kasi nga, one click away lang naman siya.
1: Yeah.
0: Diba? May maipopost na tayo. Mm. Okay. So, ilan sa mga pangunahing dahilan daw, Uncle John, kung bakit nila ito ginagawa is unang-una, paghahangad ng instant validation.
1: Yeah.
0: Gusto nang mabilis na pagsikat. Gusto mas maraming likes and flowers o followers pala, sorry. Pero hindi naman pala talaga totoo, 'di ba? Pag nagpo-post po ba tayo, syempre gusto natin makita, ay ilan na ba ang nag-like? Normal 'yan sa atin, 'di ba? Ilan na ba ang nag-react dito? So, 'yun pala 'yon. Isa sa mga pangunahing dahilan ay yung paghahangad ng instant validation mula sa mga tao, 'di ba? Ang daming likes, ang daming nakapanood ng ano mo post. Parang we feel ano validated, 'di ba? Uncle John?
1: Yes, tama. Napupunoan yung ano ng ano mo, sarili mo.
0: Kahit sa totoong buhay ay hindi naman pala talaga sa iyo, 'di ba? Oo. Diba, parang yung acceptance sa iyo sa social media ay nasa-satisfy siya. Siguro dahil totoo ba na para pwedeng sa totoong buhay, walang masyadong kumapansin sa kanya. Walang masyadong nag-a-accept
1: pwedeng
0: sa kanya.
1: Ganun. Yes.
0: Kaya kahit through social media na lang, may naniniwala sa'yo, nababalidate ka. Oo. Kulang din daw sa tiwala sa sarili. Mababang self-esteem ang meron ng isang tao na nagnanakaw ng success ng iba. Ayaw na dumaan sa mahabang proseso ng pagsisikap. Parang instant. Ayan, meron naman na, 'di ba? Minsan tayo, 'di ba? Pag nakakita tayo ng maganda bahay, magse-selfie tayo doon sa may gate, tapos akala ng mga nakakapanood ng post mo, uy, may sarili ka ng bahay. O kaya sariling sasakyan, 'di ba? May magandang sasakyan. Magse-selfie tayo, tapos ipo-post natin. Tapos nakakakuha tayo ng mga reaction at saka comments na, uy, parang bilib na bilib sila sa atin. Sa'yo na ba yan?
1: Hindi po. Nag-picture
0: minsan
1: lang.
0: Kasi, minsan ayaw natin aminin. Di ba? Ayaw natin tanggapin. Or hayaan mo lang silang mag-speculate. Hayaan mo na lang silang mag-isip. Bahala ka na, pero hindi ka mag-explain.
1: Tama.
0: Ikaw ba, Uncle John, may na-experience ka na? May nagawa ka na bang ganyan?
1: Well, wala pa naman
0: wala
1: siguro.
0: Wala
1: pa naman siguro. Pero usually, may mga nakikita tayo, di ba? Sa social media, mga ganun eh. Ay, kaya nga, pagka sa social media, talagang ano, medyo minsan pagka ano, maingay dyan. Diba? Hindi lang minsan, hindi lang minsan mga material na bagay ang pinag-aagawan. Pinag-aawayan. Minsan, yung mga content ay gina 'di ba na parang lately parang naging issue yung panggagaya ng mga content.
0: Correct.
1: So pati 'yun, pinagtatalunan, 'di ba? Kasi ay ito anya content ko to, pero hindi nag-boom, hindi sumikat. Tapos nung ginaya ng isang content creator, sumikat. So parang gusto niyang anihin yung Sabi niya, "Oy, ako na anak, akong original niyan." Ano? Mm-hmm. Eh paano? Eh, hindi nag-ano sa kanya, nag-success. Doon nag-success sa isa. So, ganun, ano. Mm-hmm. So, talagang medyo maano sa social media.
0: 'Yun. May message pa at komento si mm-hmm. Pastor Abel. Sabi niya, "Kung ako ang may-ari ng Airbnb, ako lang naman. Kahit ilang beses niyang ipabless ang property ko, basta alam ko at huwag niyang nanakawin at magbabayad siya ng matino."
1: Yun nga, kasi doon sa post, sabi eh may mga nawawala ng gamit.
0: Ay, hala.
1: Kaya medyo, oo, kasi parang sabi doon, may cooler na nailabas, which is Nako. Property ng ano. So, ano na yun, parang breach of contract na yon, bawal na yon, ano? Eh nagsabit pa sila ng mga family picture. Well, siguro
0: from grabe that naman pwede, talaga.
1: Oo, pwede pa naman siguro, pero
0: okay yun pa yon, okay oo, pa yon.
1: Yung breach ng pag hindi mo pagbayad doon sa napagkasunduan.
0: At saka may mga nawawalang gamit.
1: Nawawalang gamit, yun ay problema na.
0: Nako talaga naman. Pero totoo 'yon, ano? So dapat ay susunod tayo kahit na gustong-gusto natin like yung mga bahay na nagugustuhan natin, 'di ba? Pero gusto natin hoping na meron din tayong ganun one day. Let's give the credit to the person kung kanino do yung credit.
1: Mm, yes. No?
0: Bahay ito ni ganito,
1: yeah, ganyan, ganyan. Diba?
0: Unless ayaw niyang magpasabi, lalo na kung maganda talaga yung bahay, di ba? Yeah. Oo. So, sa minsan naman kasi, parang sa tuwa lang naman din natin, di ba, Uncle John? Nagustuhan natin, natuwa tayo sa bahay.
1: Yes.
0: Oo.
1: Oh, di ba? Oh, tama. Tapos gusto mo magpa-picture, di ba? Ganun. Pero hindi naman to the point na parang aangkinin mo, di ba?
0: So,
1: ganun naman.
0: Huwag naman talagang parang tahasan mo na magsisinungaling ka.
1: Pero siguro kung naging okay lang yung ano, yung payment, yung pagbabayad ng babae, at siguro naging open siya doon sa may-ari, "Madam, pwede bang ano, dahil titira ako dito ng sabihin na natin isang taon, pwede bang i-bless natin yung bahay? Ano sa tingin mo, Ate Mel? Papayag kaya yung may-ari?"
0: Ay! Hindi ko alam.
1: Hindi ko alam, ano? Kasi kung nasa maayos na usapan, siguro sa akin, baka pumayag pa yung may-ari. I-bless lang naman eh. Hindi ko naman naangkinin. No? In good payment, i-bless.
0: Pero para sa akin, hindi
1: pa rin.
0: Hindi siya proper. Hindi proper. Bakit ka magbe-bless, magpapa-bless ng
1: yun
0: isang nga. Bahay?
1: Kasi yung thinking ng tao.
0: Hindi naman sa'yo.
1: Yun.
0: Diba? Hindi mo pinaghirapan paano siya natayo. Okay? Sige. Ayan. Meron pa. Isa pa sa mga dahilan is kakulangan ng empathy at moralidad. Ayan. Anonymity ang tawag doon. Ayan. Pakiramdam nila ay ligtas sila sa likod ng screen. Yung iba naman, walang konsensya. Hindi nila iniisip ang pinsala sa totoong nagtrabaho. Yun. Tapos yung entitlement din na tinatawag, nararamdaman nilang karapatan nila lang makakuha ng atensyon ng iba.
1: Attention seeker.
0: Uy, grabe. Oo. Nabibigyan nila sila ng atensyon o nakakakuha ng atensyon kapag meron silang finiflex na parang hindi makapaniwala yung mga tao na meron siyang ganon. Diba? Okay. Pero sa totoo lang, hindi pala talaga sa kanya. Okay. Ano pang iba?
1: Pangatlo. Oo. Pangatlo, sabi rito, financial at professional na pakinabang monetization. Tama. Diba? Yun nga actually, nung nakita ko yun, parang nag-isip din ako, kaya ano lang to? Publicity lang ito. Kasi naging effective yun eh.
0: Kasi ano, maraming naging trending siya, diba?
1: Pagkatapos nun actually, may post yung may-ari na ano, inano niya na, inadvertise niya na yung ano, yung Airbnb niya na bahay. So parang part of publicity, ano, hindi natin alam, diba?
0: Promotion.
1: So minsan may mga ganon, ano, so dahil sa financial, professional na pakinabang, monetization, maraming lights, sisikat, ginagawa yung mga bagay na yan. Ano? So, pero hindi naman dapat. No? So, again, opportunities na kapag pakitang gilas. No? So, maski sa mga ibang social media platforms, ano, ay ginagawa pala ito. LinkedIn, ano, gamit ang gawa ng mga ibang sports, ibang sponsorship, umaakit ng mga brand, gamit ang peking portfolio. Pwede
0: hala.
1: Pala yun, ano? So, pwede mo, actually, talagang tumatago lang behind sa mga social media platforms na
0: Correct.
1: Which is talagang napakahirap din namang i-ano, minsan mahirap i-validate yung mga nakikita mo sa social media. Kaya doble-doble ingat lang po talaga. No? And then, sabi pa rito, pang-apat, kung bakit may gumagawa ng mga bagay na ito, sabi rito, dahil sa sobrang kompetisyon sa social media.
0: Mm-hmm.
1: Ayan.
0: Mm-hmm.
1: Ano?
0: Oo, tapos naiinggit na sila.
1: Mm-hmm.
0: No? Kasi pala, may mga taong nasasaktan
1: mm-hmm.
0: pag nakikita nilang mas umuunlad ang iba. Mm-hmm. Ay, may ganun pala talaga.
1: Yes.
0: Oo, yung tawag na FOMO or fear of missing out.
1: Mm-mm.
0: Takot silang maiwan sa mga uso at tagumpay sa online.
1: Yes.
0: Nandun din yung pressure. Isama mo pa yung pressure. Masyado mataas ang standard ng tagumpay sa internet ngayon. Parang
1: yes.
0: Di ba, may siniset na standard na ang internet or ang social media sa
1: Tama.
0: Pagsinabing tagumpay, ito yan dapat.
1: Yeah. Di ba, kahit yung mga hindi, kasi may mga professional tayo, di ba? May mga mayroong mga professional na vlogger talaga at meron din naman yung mga small time na yung mga nagsisimula pa lamang. And most of the time, kahit ako sa Facebook ko naka-content creator yung style. Na parang
0: okay.
1: Ang ginagawa ni alam mo sa Facebook, bibigyan ka ng mga tasks na kailangan mong gawin para maabot yung isang achievement. And ikaw naman na parang gusto mong ma-achieve yung bagay na yon,
0: gagawan mo ng paraan.
1: Yeah, gagawan mo ng paraan to the point na hanggang sa hindi ka maka-cope up, hanggang sa makapag-isip ka na, ay, gagayahin ko na lang tong post na ganito, kukunin ko na lang without proper crediting nung tunay na gumawa ng content.
0: Yan.
1: So, yun. Mm-hmm. Minsan, yung mga social media platform, sila rin minsan yung nagbumibihag sa mga tao.
0: Okay.
1: Para, hindi naman lahat sa social media. Of course, nasa tao rin naman. Nasa tao rin naman yun, di ba?
0: Correct. Oy, sabi pa ni Pastor Abel, patunay lang yan na hindi lahat ng nakapost ay totoo.
1: Tama.
0: Indeed, we are living in the fallen world where lie is prevailing, but there is hope in Christ. Tama.
1: Mm-mm.
0: So, hindi talaga dapat natin papaniwalaan lahat ng mga nakikita natin na post sa social media kasi hindi naman po lahat masasabi natin na totoo yung mga yan.
1: Tama.
0: Ano?
1: Tama.
0: Okay. Sige. Sa Biblia naman po, ano ang sinasabi po sa Biblia patungkol naman sa usapin na ito, Uncle John? Baka mayroon kang gustong i-share.
1: Gusto ko itong i-share. Sabi rito sa Philippians chapter 2 verse 3, sabi rito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag.
0: Mm.
1: So, sa halip, ito ay paalala po sa atin, sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. So, imbis na yung attention ay sa sarili mo, sabi rito, ang advice sa atin ni Apostle Pablo ay ituring mo ang iba na mas higit sa iyo.
0: Correct.
1: Diba? Kumbaga pagka, sabi nga, yung isang example na kapag may dadaluhan kang isang gawain, sa halip na para hindi ka mapahiya, huwag kang uupo sa unahan.
0: Mm-hmm.
1: Umupo
0: sa special,
1: ka sa
0: li- huwag kang uupo sa special
1: yes.
0: seat.
1: Kasi, kung uupo ka doon sa unahan, ang sabi doon, pagka pinaalis ka doon ng may okasyon, mapapahiya ka.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Yung sarili mo mapapahiya. Pero kung umupo ka sa likod at pinaupo ka nung may okasyon sa unahan, na
0: honor
1: itataas.
0: Yes.
1: Ikaw yung, hindi yung sarili mo. Kundi galing sa iba. So, ito yung paalala sa atin. Tingnan natin yung ibang tao na mas higit sa atin. Yun yung nagiging problema natin sa panahon natin ngayon. Mas tinitingnan natin yung sarili natin na mas higit kaysa sa iba. Which is, pagka tinignan natin yung biblical perspective, biblical principle, hindi ito yung nais ng Panginoon sa tao, sa atin.
0: Oo. Nako, thank you so much, Uncle John, sa iyong mga na-share this morning. At sana po ay meron kayong mga natutunan sa ating mga pag-uusap na ibinigay po this morning. Patungkol nga po dito sa ating trending topic.
1: Yes.
0: Patungkol sa pagnakaw ng success ng iba online. Which is ngayon ay talagang napakabilis na lang gawin.
1: Mm.
0: So sana po ay mga paalala na ating pong narinig this morning ay mag maging gabay sa ating po mga postings. Yes. Diba? Salamat din sa ating mga ka-TNT, sa inyo po mga na-share na principles.
1: Yes, thank you.
0: Dahil napakaganda po ng mga yon. So, sige, can we request you po, Uncle John, to yes. lead us in a word of prayer po
1: sige
0: this morning?
1: Sige po, let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, sa lahat ng mga bagay na meron po kami. And Lord, we pray as we tackle, as we talk about success. Nawa, Panginoon, ay maging principle po ng bawat isa. Yung success na nais nyo pong ibigay sa bawat isa, sa amin, Panginoon. Mm-hmm. Tunay po, O Diyos, na makamtamman po namin ang lahat ng yaman sa mundo. Ngunit kung wala ka sa aming pong buhay, ang lahat ng ito ay magiging fail, Panginoon. Mm-hmm. Kaya, Lord, ang dalangin ko po sa lahat ng mga taga-subaybay, taga-pakinig ng programang ito, nawa, Panginoon, ay maging aim po namin, O Diyos, na ikaw ang maging laman ng aming pong puso, mm-hmm. ikaw ang maging laman ng aming pong buhay. And, Lord, turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging masaya, maging matuwa sa success, Panginoon, ng ibang tao. At tingnan namin ang aming sariling ng mas mababa kaysa sa iba. Sapagkat alam namin, Panginoon, na kapag ginawa po namin ito, kayo po, O Diyos, ang mabibigyan ng kaluguran. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin sa bawat isa. Patuloy niyo pong pagpalain ang programang ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isang nakapakinig. Purihin ka, sambayin ka sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Ako, kailangan na po namin magpaalam sa inyo pansamantala. Salamat yes. sa pag-join nyo po sa amin ngayong Tuesday edition ng TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Paalam na tayo, Uncle John.
1: Yes, bye-bye po. Salamat po sa lahat ng ating tagapakinig. Muli po, ako po si Uncle John.
0: Mm-mm. At ako naman po si Mel Manzanilla. And of course, sa technical side, ang papasalamat tayo kay Don Alfonso Apinado. Please stay tuned. Marami po tayong program. Susunod na po ang Chinese program. Ingat po tayo. Bye-bye. God bless.
2: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573. Or at our FB page at Care 104.3 The Way FM.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Sinasabi po sa ikalawang hari, 27. Sinabi ni Isaias sa mga utusan ni Haring Hezekias, natapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito at gumaling siya. Ako po si Crispin Anora, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot. Kung papaano gumaling ang binti ko na sinaksak ng isang adik, kahit ang desisyon ng doktora na puputulin ito kung hindi iepekto ang antibiotics na ibinigay sa akin. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo kung papaano ako hindi naputulan ng binti.
1: Haliparot kang babae ka! Sinong kinakatagpo mong lalaki pag wala ako, ha?
2: Tsako! Nakasinghot na naman ang pinagbabawal na gamot ang asawa ng pinsan ko. Maputan nga at mapagsabihan. Nakakaya sa mga kapitbahay. Buo ka barangay namin, narinig ang kanilang boses.
1: Sumagot ka! Kung hindi ka sasagot, babasagin ko mukha mo!
3: Aray! Nasasaktan ako, Goryo! Wala akong lalaki! Kahit kailan, hindi ako nagpagalaw sa ibang lalaki!
2: Totoo ang sinasabi ng pinsang ko, Goryo! Matino siyang babae! Hindi kanya iniiputan sa ulo!
1: Crispin! Away naming mag-asawa ito! Huwag kang mangingialam! Baka may paglalagyan ka sa akin! Ako mismo ang nakakita! May lalaking lumabas sa aming bahay!
2: Kung inihintuan mo na ba ang bisyo mo, eh di mawawala yung tamang hinala mo? Epekto ng droga yan! Iwasan mo na yung pagtikim ng bawal na gamot? Sabog ka na naman kung ano-ano yung pumapasok sa utak mo!
1: Huwag mo akong pangalanan, born again! Oops! Diyan ka na lang! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi ako nagbibiro! May paglalagyan ka sa akin!
3: Crispin! Huwag kang lalapit sa kanya, ha? Hayaan mo na kaming dalawa!
2: Eva! Hindi ko matiis na sinasaktan ka ng asawa mo!
1: Matigas talaga ang bungo mo, ha? Kahit pinsan ka pa ng asawa ko, hindi ka sasantoy ng kutsilyo ko!
3: Crispin! Ilag! Sasaksakin ka ni Goryo!
1: Heto! Heto ang sayo!
3: Goryo! Goryo! Nasaksak mo si Crispin!
1: Hindi ko sinasadya! Tatakas na ako! Papahuli pa ako ng pulis!
3: Sakala! Tulungan niyo ako! Nasaksak si Crispin! Dalhin natin siya sa ospital!
4: Nasaan ako?
5: Crispin, narito ka sa ospital. Halos ilang oras kang nawala ng malay eh. Maraming dugo ang nawala sa'yo.
4: Nasaan si Goryo? Nasaan ang adik mo, asawa?
5: Alam kong masama ang loob mo sa kanya. Ako nang humihingi ng tawad sa ginawa niya sa'yo.
4: Napaka walang hiya ang ginawa niya sa akin. Bakit hindi ko magalawang mga pa ako?
5: Hindi lang isang saksak ang tumama sa'yo. Tinahi na ang mga sugat sa iyong katawan. Ang sabi sa akin ni Doktora, kapag nagising ka na at nakapagpahinga, pupunta siya rito at kakausapin ka. Siya na mismo magpapaliwanag tungkol sa mga sugat na tinamu mo.
6: Good morning, Crispin.
4: Good morning din po, Doktora.
6: Kumusta ka na?
4: Dok, bakit hindi ko po maigalawang isang binti ko?
6: Under observation ang binti mo. Kaya hindi mo ito maigalaw. May malaking ugat sa bahagi ng binti mo ang tinamaan ng kutsilyo. Bukas, malalaman ang resulta ng ginawang x-ray sa'yo kung ooperan ka.
4: Kaya pala, sabi ng pinsan ko, muntik na akong maubusan ng dugo.
6: Halos ilang oras din ang biyahe mula sa inyong baryo patungo rito sa ospital ng Bohol. Mabuti nga, hindi ka naubusan ng dugo. Hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo sa sugat mo. Dalawang bag ng dugo ang isinalin sa'yo. Magpahinga ka muna, Crispin. Bukas, muli akong pupunta rito para malaman mo ang resulta ng x-ray sa binti mo.
4: Ay, salamat po, Panginoong Hesukristo. hindi mo po ako pinabayaang mamatay.
5: Crispin, anong sabi ni Doktora sa'yo?
4: Ngayong araw na ito, Eva, pupunta siya sa akin. Sasabihin sa akin ang resulta ng x-ray sa binti ko.
5: Crispin, nakikita ko na si Doktora. Papalapit na sa atin.
6: Good morning sa inyo.
5: Good morning din po, Doktora.
4: Good morning din po, Doktora.
6: Ah, Crispin, daladala ko na ang resulta ng x-ray sa'yo.
4: Ano po ang naging resulta, Doktora?
6: Malaking pinsala ang tinamo ng iyong binti. Kung hindi mawawala ang pangingitim nito, sad to say, ang remedyo ay puputulin ito.
4: Dok, ayaw ko po maputulan ng isang binti.
6: Pero ito lang ang paraan para hindi malaso ng dugo mo. Sana nga lang madala sa antibiotics ang remedyo ng pangingitim ng binti mo. Dahil kung hindi...
4: Opo, Doktora. Idadalangin ko po sa Panginoong Hesukristo na umimpekto ang mga antibiotics na aking iinumin.
6: Bukas, pwede ka nang lumabas ng ospital. Babalik ka sa akin pag naubos mo na yung inumin yung mga antibiotics mo.
4: Panginoong Hesukristo, masama ang loob ko sa asawa ng pinsan ko. Nais ko siyang patayin. Ngunit ikaw na rin ang nagturo sa akin buhat sa Biblia na sa iyo ang pag-iiganti. Ikaw po ang bahala sa akin. Ayaw ko pong mapatulan ng binti.
5: Crispin! Si Crispin! Si Eva to!
4: Ah, pasok ka, Eva. Hindi nakalakang pintuan.
5: Salamat. Ang kukumustahin ko sana yung binti mo.
4: Eto, patuloy ito nangingitim. Paubos ng iniinom kong antibiotics.
5: Narinig ko nga sinabi ni Doktora eh. Humingi ako ng tawad sa iyo sa ginawa ng asawa ko ha. Patawarin mo siya.
4: Eh, gusto ko man gumante. Nananaig pa rin ang naituro sa akin buhat sa Biblia na ang Diyos ang maghihiganti, hindi ako.
5: Salamat. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking asawa.
4: Nang dahil sa kanya, mapuputulan ako ng binti.
5: Bakit hindi mo subukan itong panggamot ng matatanda sa atin sa infection?
4: Ano yun?
5: May dahon kang ihahalo sa kulafu.
4: Ang alam kong kulafu, isang uri ng alak.
5: Oo. Inumin mo ito pagkatapos maibabad dito ang dahon. Kaya lang, mapait ito ha.
4: Ah, walang pait-pait sa akin. Ang mahalaga, huwag akong maputulan ng binti.
5: Aalis muna ako ha. Agad din akong babalik. Dadalhin ko na ang kulapu at dahon na ibababad mo sa alak bago mo ito inumin.
4: Ah! Sobrang pait naman ang lasa ng alak na may babad na dahon. Ah, salamat sa Diyos at naubos ko rin kaninang mapait na alak. Aray ko! Ah! Bakit parang may kumakagat sa aking binti? Ano ito? Mga langgam? Bakit kinakagat nila ang mga tubig-tubig sa aking binti matapos kong inumin ng mapait na alak?
6: Good news, Crispin! Hindi ka na mapuputulan ng binti. Nawala na rin ang pangingitim ng binti mo. Ibig sabihin nun, dumadaloy na muli ang dugo sa mga ugat ng iyong binti. Tumalab ang mga antibiotics na ininom mo.
4: Hindi ko lang masabi kay Doktora na hindi nawala ang pangingitim ng binti ko sa pag-inom ng antibiotics.
2: nang pinagkakagat ako ng langgam matapos uminom ng alak na may mga dahon, sakalang dahan-dahan nawawala ang pangingitim.
6: Crispin, pwede mo nang tigilan ang pag-inom mo ng antibiotics. Napapansin ko, maayos na rin ang iyong paglakad. Babalik na sa dati ang normal mong katawan.

Eksaktong 9 na taon nang saksakin ako ng adik. Nahuli siya ng alagad ng batas at nakulong. Ngunit hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Hanggang ngayon, isang palaisipan pa rin sa akin ang pagdami ng langgam na kumagat sa binti ko para maalis ang pangitim ng aking binti. Ano man ang kaugnayan nito para hindi ako maputulan ng binti, sa Diyos ko ipinagkakatiwala ang kasagutan. Purihin siya sa himalang ipinakita sa akin.

0: Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Santiago 5:15.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Talikirang Lagot mula sa padalang liham ni Crispin Anura ng Bohol. Binigang buhay ni na
0: A.G. Gabrillo,
2: Eva Morataria Gomez,
3: Roy Camo Gomez,
4: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, kaibigan. It's Tuesday and it's the 7th of July, 2026. Welcome to our Tuesday edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Ako ang iyong kaibigan na makasama until 2:30 ng hapon. Ako po si Mel and namiss ko kayo kahapon dahil sa ating nga pong special coverage ng first day ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano? Kaya eto na, magkakasama na ulit tayo today. Sana po ay samahan niyo nga po kami until 2:30 ngayong hapon na to. Sa technical side ay nag-assist sa atin si Don Alfonso Apinado. Uy, maray na hapon tabi. Kamusta lamang ang sa indong pangunduhan? Ay sigurado nag-iripos-ipos na po kamo. Ang iba nagsusuros siesta na sa mga oras na ini. Yan ang saro sa mga nakagawi ang tanano. After lunchtime ay siesta tayo. But anyway, samahan nyo lamang po kami habang kayo ay nagsasiesta, nagpapahangin, o yung iba gusto lang muna magpahinga at matulog, ay pwedeng-pwede lang naman po kahit nasa background na lamang po ninyo kami. At pwedeng-pwede nyo ma-access ang ating pong mga program dito sa FEBC Bicol through our social media platforms, through our FB. Nakapost na po dyan ang ating pong program link, FEBC-Bicol-Care 104.3 The Way FM. Pero sa mga gusto lang sa inyo makapakinig ng mas malinaw sa mga nakalineup natin na song sa hapon na to, ay nako, i-click nyo lamang po dyan ang ating online streaming site. Yan po ay ang bit.ly/TheWayFM. bit.ly/TheWayFM. At mas may enjoy nyo po ang malinaw na mga music na ating pang ipiplay ngayong hapon na to. Maging sa iba pa mga musical programs po natin, ay pwedeng-pwede nyo pong ma-access yan. Ano? Siyempre pa sa mga kaibigan din natin na hindi kayo masyadong techie, pwede pa rin po kayo mag-message sa amin through our smart number 0998-843-0573. And siyempre pa, nandyan din po tayo sa YouTube and Instagram, FEBCBicol-Care 104.3DWAYFM. At sa atin namang mga nasa Carrion's official GC ay pwedeng-pwede pa rin po kayo mag-chat. Ano lamang, may birthday bangon yan? Sisay lamang taba ang nagsaselebrar kang sa idang kumpleanyo today. Kumpleanyo day ba, Nino? Tapaw nakikita nga, nagsaselebrate ng birthday. But anyway, happy birthday pa rin po sa inyo. Or happy wedding anniversary sa mga nagsaselebrate ng sa indang anniversary. Or ano pa man po mga celebration meron kayo. Kung man ay nakikinig dito sa probinsya ng Albay, sa Happy Island of Catanduanes, Masbate, dito din po sa Sorsogon and Camsur, sa Northern Samar and Leyte, kamusta po ang inyong panahon? Mainit na mainit ang ating weather today. And of course, patuloy tayo mag-antabay dahil may inaabangan po tayo, ano, may nabantayan na hindi magandang lagay ng panahon. But ang good news ay hindi po ito dadaan sa Pilipinas. Papasok lamang siya sa PAR or sa Philippine Area of Responsibility. O pwedeng mamaya pong madaling araw or bukas. Ay, ayan, depende sa lakas nito at sa bilis ng bagyong Bavi na talaga naman napakalakas po nito. At umaasa tayo na hindi po ito makaka-apekto sa ating pong kalupaan ng Philippines. Ayun. Anyway, sa araw na ito naman para sa ating kasaysayan, ay nangyari noong 2024 ang signing of the Reciprocal Access Agreement or RAA between the Philippines and Japan in Manila, which allowed the two allied nations to deploy troops on each other's soil. Ayun, so yan ay nangyari noong 2024. And of course, ngayon ding araw na ito, ay siguro may mga ilan pang celebration meron kayo sa araw na ito. We celebrate with you. Tumana ay maliliit o malalaking celebration, ay umaasa po kami na ito ay talagang inyong maipagdiriwang ng may kasiyahan. Ayan. Anyway, ano ba maabangan mo ngayong araw na to?
Nandyan pa rin po ang ating music trivia at sa hapon na to. Ating pong featured artist is our very own Bugoy Drilon. Isa din yan sa mga talaga naman napakagaganda ng kanyang mga song. So mamaya papakinggan po natin ang song ni Bugoy na Muli. And syempre pa, meron pa rin po tayong free chat recharged. At pag-uusapan pa rin natin mamaya, ano nga ba ang mga dapat na maging ugali natin, no? Pagdating sa siguro meron tayong mga kaibigan na nabubuli. Paano ba tayo magiging support sa mga kaibigan natin na pwedeng merong nangyayaring bullying sa kanila? Ito kasi ano, dahil nga sa patuloy na pag-involve natin sa social media, kasi hindi lang naman pala isang klase ng bullying meron. Yung verbal, yung physical, ang madalas na associate natin ay physical bullying. Meron din palang verbal. Yan, psychological. At ito ngayon na mas nagiging common na din yung online. Ano? Through social media ay maraming mga nabubuli. Kung meron kayong kaibigan na merong nagsishare sa inyo na nabubuli sila, mamaya pag-usapan natin paano ba tayo magiging support sa kanila, magiging encouragement sa mga kaibigan natin na dumadaan sa hindi madaling pakiramdam na mga pangbubuli. Sige, mamaya po yan. Baka meron din po kayong gustong i-share sa amin, ay makipag-ugnayan lamang po sa amin. Ano? Meron pa rin tayong by request, Tunog Pinoy, and may bago tayong song of the week for this week. Ayan. So mamaya, abangan nyo ang ating bagong song of the week entitled Beyond by Landry Cantrell. May prayer time pa rin po tayo at marami pang iba. Kaya just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. For music and chat recharge Tuesday edition, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel. And sa technical side, kasama nga natin si Don Alfonso Apinado. Narito na ang unang salvo na ating mga naka-lineup na song sa hapon na to, kaibigan. Para po sa inyo.

Oras na po natin is 1:45 ng hapon. At ikaw ay patuloy pa rin na nakaantabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Kasama niyo po ako si Mel para sa ating Tuesday edition of Music and Chat Recharged. We don't just give you music, we also give you inspiration and information. Hi and magandang hapon kay Helen Grace Nodalo. Thank you for joining us today. Siguro sa iba pa natin mga kaibigan at ka-music and chat na nasa bahay lang, tahimik lang na nag-aantabay sa atin through your portable radio. Maganda hapon sa iyo. And of course, tuloy pa rin po sa inyong pagbigay sa amin ng mga messages kasama ang inyong mga song requests and shoutouts dahil nakapost na po sa ating FB page ang program link ng ating program na Music and Chat Recharge. Ayan, ikaw ba kaibigan ay may mga kakilala na nabubuli? Or baka ikaw mismo ay nabibiktima rin ng pambubuli? Or sa mga natanong ko dati, kung ano ang gagawin nila? Kung kanilang makitang muli ang kanilang bully noong sila ay mga elementary student pa. Sabi ng ilan, wala naman daw siyang na-experience na bullying. Kasi daw, siya yung nangbubuli. Kayo ba ang bully? Nako naman po, magsisi na po tayo. At wag na po nating gagawin pa anytime. Kasi isa nga po sa nagiging resulta ng bullying ay iniuugnay sa pangbubuli yung mga nangyayari na violence sa school. Hay naku, at lahat tayo ay nagugulat. Kagaya nung nangyari nga sa Tacloban na shooting incident sa isang school na ikinamatay ng 3 estudyante at ikinasugat ng mga umaabot sa 20 na students. And of course, marami pa dyan. Hindi lang po natin minsan natatrace na yung mga stabbing na nangyayari. Ayan, at kung ano-ano pa na violence na iniugnay nga po dahil sa pangbubuli. Ay ano nga ba ang bully or bullying? Siyempre, ang bullying daw po is an unwanted aggressive behavior that is repeated over time. Iniulit-ulit at aggressive ito na pag-uugali. Iniulit-ulit at involved dito ang real or perceived imbalance of power. Ibig sabihin, ang nangbubuli ay parang nagpapakita na siya ay malakas. May kapangyarihan siya over sa kanyang binubuli. Ang aggressive behavior ay ginagamit intentionally para maging cause o maging dahilan ng physical, social, or psychological harm sa isang tinatarget na individual or group who feels unable to stop it. Parang wala silang power sa kanilang mga sariling lakas ay hindi nila kayang pigilan ang ganitong mga aggression. Paano mo sasabi na ikaw pala ay nangbubuli na or paano natin makaklasify ng isang behavior ng isang tao ay bullying against us? Okay, dapat daw ito ay may incident ng tatlong primary criteria. Kasama yung power imbalance. Ibig sabihin, yung taong nangbubuli ay ginagamit yung kanyang influence. Meron siyang influence at kasama dito ang kanyang physical strength. Malakas siya. Yung kanyang social status, siya ay siguro kilala. Kilala yung family niya. Mayaman sila. So, yung mga social status na ganyan, sikat. Or ang isa pa po ay yung access to embarrassing information to control, harm, or of course, makontrol niya yung tao or i-harm niya yung isang tao. So, ibig sabihin, pwedeng ba-blackmail
baka may access siya sa information na meron kayo na ayaw niyong ipaalam sa iba. Kaya parang gagamitin niya yon against you. So it can also be a form of bullying. Ito ay repetition o kaya may repetition na nangyayari. Or paulit-ulit. Ayan. So yung harmful behavior daw ng isang tao ay paulit-ulit. Or have a high likelihood of being repeated over time. Parang andyan na naman siya. Parang wala tayong power against it. Kasi andyan na naman, uulitin na naman niya yan. Tapos may intention ito na manakit. The actions are deliberately meant to cause distress, fear, or harm, rather than being an accidental conflict or mutual argument between two people or group. So, yun talaga, merong intention na mag-cause siya ng stress, ng takot, o kaya ay panganib doon sa isang tao.

Bigan, marami palang forms ang bullying. Ito ay pwedeng mag-occur sa isang tao or physically or digitally. Pwede siyang sa physical ay hitting. Ayan, yung nananakit na. Paulit-ulit na nananakit. Ayan, tapos sisira ng property or mga gamit. Pag verbal bullying naman, kasama dito yung yan, yung binabansagan ka or name calling, teasing. Yan, parang kinakantsawan or making an inappropriate na mga pagbabanta. Yan yung mga verbal. Pagdating naman sa social bullying, yan ay kasama din ang spreading rumors. Deliberately excluding someone from a group. Hindi nyo na siya sinasali. Don't belong na siya sa isang grupo. Ni-exclude siya from someone or from a group. At saka, publicly siya ay pinapahiya. At ito yung latest na type of bullying. Itong cyberbullying. Using digital platform, social media, or electronic communication para mang-harass, mang-threat, o kaya ay magpahiya. Wow, so ayaw natin ang mga ganito, di ba? Pero may mga tao po na gumagawa talaga nito. And this is reality. Na nagkukos ng stress, anxiety, depression, at yung iba withdrawal sa mga normal nilang ginagawa, sa normal routine. Ang ibang mga estudyante hindi na pumapasok. Wala nang ganang mag-skwela. Wala nang ganang mag-aral. Lalo-lalo na kung ang nambubuli sa kanya ay kakilala niya sa school. Or sa school na gumagawa nito. So, paano ba tayo magbibigay ng support at tutulong sa mga tao na posible na nakakaranas ng bullying? Yan, kasi isa din sa mga manifestations ng isang tao ay nabubuli. Ay ayun, nagbabago ang kanyang behavior. Nagwi-withdraw siya sa mga tao o sa normal niyang ginagawa. Hindi na niya gustong gawin ito. Wala na siyang ganang gawin ng mga bagay. So, nananahimik. Nagkumukulong na lang sa room. At wala na siyang gana na makipag-socialize. So, ang unang-una po na pwede natin gawin is to listen. Kausapin natin sila at makinig tayo sa kanila without judgment. At i-validate natin yung kanilang mga nararamdaman. Hindi po natin sila dapat sisisihin at ibabalik sa kanila yung kasalanan. Baka naman kasi ikaw, yung mga ganun. You don't need to say that to that person na nabubuli. Siguro you just have to be quietly listening and nandyan lang ina-understand yung kanyang sinasabi. Malalaman din yan natin later on kapag kasi itong part na ito na listening is doon natin in-establish yung trust na maipagkaloob sa atin. Yung taong gusto nating tulungan, kasi kung unang-una pa lang ay na-judge na natin sila, nasasabihan na natin or nasisisi na natin sila, hindi na po yan magsasalita ng talagang through and through na mayroong honesty sa atin. Kasi nga, ginudge natin siya. Diba? Napagsabihan na natin siya. So, this part pong ito is napaka-critical na dapat ma-establish muna yung tiwala sa atin ng tao na siguro gusto nating ma-support dahil sa bullying. So, reassure them na ang bullying na nangyari, hindi nila kasalanan. Encourage them na i-document everything. Pwedeng may mga screenshots siguro and i-diary nila. And help them report the incidents. Tanungin muna natin sila kung gusto nila itong i-report. Gusto nilang ipaalam sa mga teacher or sa sino mang kinaukulan na trusted na mga tao, adult, lalong-lalo na teacher or counselor. Tapos, i-assure natin sila that you are there, you are a supportive person na nandyan para at least kahit papano ay mabawasan ang significant effects sa kanya ng bullying.
So just spend time with this person na siguro na papansin.

sa inyo, ano, na hindi naman siya dating tahimik at nakikita nyo na may mga tao na lumalapit sa kanila para siya ay i-bully. You can walk with them, going siguro sa kanilang classes or papunta sa sasakayan kung saan siya sumasakay. Basta make sure na nandoon ang patuloy na assurance mo sa kanila that they are safe with you. Yung kanilang mga sinishare ay safe with you. Kung may opportunity na makipag-usap sa kanya during lunch break, ay pwede naman. Not necessarily na palaging pag-uusapan nyo ay itong mga bagay na nakasakit sa kanya. Pwedeng iba naman ang gusto niyang pag-usapan ninyo. Pwede po yan. Just be there for that person na nangangailangan lang ng support. Alright? Ayun. So, kung na-establish nyo na po yan sa isang tao na nangangailangan ng help, baka din kailangan na din ipaalam din sa kanyang family. Depende rin sa kanya, no? So, siguro kailangan natin, depende rin sa level at tindi o lalim ng bullying. Kung kinakailangan na din talaga humingi ng tulong sa mga authority, ay gawin po natin and make sure na talagang safe na safe po yung taong gusto nating tulungan. And we don't encourage them to fight back. We don't encourage them na mag-retaliate. No? Oo, kasi hindi maganda ito. Nai-invalidate yung kanilang feelings and potentially mag-escalate po ang sitwasyon dahil dito. So, hindi po tulong yon na sasabihan natin siya, gusto mong gumante? Nako, nako, nako. Wag na wag po natin yan sasabihin. Okay, so let's just pray also for wisdom sa ating patuloy na pag siguro desire na makatulong sa mga nangangailangan ng support sa atin pagdating sa paglaban natin sa bullying. Ano? So, kasi ang mga tao na nangbubully, pag may nakikita sila that somebody is standing up for that person na nabibiktima ng bullying, I believe it will lessen, ano? Yung kanilang mga ginagawa na pangbubuli. Okay, so yan lang gusto ko munang i-share sa inyo ngayong hapon na to dito sa Music and Chat Recharged. Maging aktibo po tayong advocate paglaban sa bullying. Sana tayo din mismo ay nagiging maingat din tayo, ano? Saan unaware tayo na nabubuli na pala natin yung ating mga kapamilya, ating mga katrabaho. Ayun. So guys, sana mayroon kayong natutunan at napulot ngayong hapon na to. Sa short lang na usapan natin dito sa ating free chat recharge over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. It's your friend Mel.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin ay 2:06 na po ng hapon. At ikaw ay patuloy pa rin na nakaantabay dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, and we are the station that cares. Broadcasting from Harlica Highway, Arimbay, Legazpi City. At kasapi kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon nga po ay it's the 7th of July, 2026. At kasama niyo pa rin po ako si Mel until 2:30 tayo ng hapon magkakasama. Habang siguro kayo ay nagmamerienda na sa mga oras na ito. Ayan, kami ay may heavy lunch kanina. Natikman natin ang napakasarap na ano to? Empanada. Ang cute ng mga empanada na dala sa atin ni Uncle John Wisdom. Ayan, thank you po sa napakasarap na sausawan din. Perfect combination siya. Ano? So, thank you so much po and God bless you. Siguro ang ilan sa inyo ay nagme-merienda na nga. Ano ba ang inyong masarap na merienda? Sige lang, ituloy nyo lamang po yan habang kami po ay nagbibigay sa inyo ng mga naka-line up na song sa hapon na to. Until 2:30 in the afternoon, dito lamang po sa Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel. I have more songs for you sa ating by request na susundan ng Tunog Pinoy. At magpapatuloy tayo maya-maya for our featured song of the week for this week. Ito lamang po yan sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares.
1: Music and chat recharged by request.

Let's pray now. Father, we thank you po sa hapon na ito for giving us another time na kami po ay nagkasama-sama ng aming mga kaibigan dito sa Music and Chat Recharged. We also pray, Lord, sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming po mga kaibigan, mga kababayan. Lord, maging po sa mga nakakaranas ngayon siguro ng oppression, kagaya po ng pangbubuli, we just pray, Lord, na maging strong po ang mga tao, Lord, na nakakaranas nito. And Lord, send someone to them na makaka-help po sa kanila to be able, Lord, to stand and to go to the right authorities and people na makakatulong po to end itong mga ganitong ginagawa. And we also pray for those people na may mga ganitong kaisipan na hindi po maganda para sa kanilang kapwa, para sila ay ibuli. Just pray, Lord, na sila din ay magkaroon ng bagong kaisipan. Ikaw na po ang patuloy na mag-help sa kanila. Alam namin na meron silang deep need sa kanila mga buhay. Bakit nila nagagawa na mag-take advantage ng ibang tao? Lord, we thank you sa iyong healing grace. Hindi lamang sa mga physical na mga infirmity, maging po sa aming mga kalooban, sa aming pong personalidad, sa aming po mga buhay. Salamat po sa iyo that you are able to heal us sa according to your love and your grace toward us. For this we ask in Jesus' name. Amen. Guys, kailangan ko na magpaalam sa iyo, pero bago ako mag-say bye-bye, may paalala naman po sa atin ang salita ng Diyos. Ano? When it comes sa golden rule na tinatawag. Sabi po sa Matthew 7:12, "So in everything, do to others what you have them do to you." Napakahalaga nito na iisipin natin para maging gabay kung paano natin i-treat ang ating kapwa. Dapat i-treat natin sila kung paano din natin gustong i-treat nila tayo, no? So, in everything, do to others what you would have them do to you. God bless you guys. Salamat sa pag-join nyo sa akin para sa ating Tuesday edition of Music and Chat Recharged. Please stay tuned. We have more programs until 7 in the evening. Salamat din kay Donna Alfonso Apinado sa technical side. This has been your friend Mel. I'll leave you our last song for today from a group called The Ones. God bless. Ako si Mel. Ingat lang. Bye.

Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Nakalulungkot isipin na sa kapanahunan natin ngayon ay makikita ang hindi pagkakapantay-pantay. May mga taong masasabi na nasa mataas na kalagayan at mayroon din namang mga tao na nasa mababang kalagayan. Subalit ito ba ay sapat na dahilan upang tratuhin ng hindi makatarungan ang nasa mababang kalagayan? Hindi ko inaasahan na ang pangulo ng isang malaking organisasyon na kasalukuyang nakakalat sa buong mundo ay makadaupang palad ko. At nang panahong iyon ay nakita ko na nakasuot lamang siya ng sandalyas at ng simpleng damit. Alam ko ang kanyang layunin. Nais niyang hindi maalangan sa kanya mga tao ng tagpong iyon. Hindi tulad ng ibang panauhin na talaga namang pangingilagan mo. Basahin natin ang ilan sa mga hinaing ng mga Israelita noon tungkol sa napakababa nilang kalagayan. Ganito pong mababasa sa Nehemias, Kabanatang 5, Talatang 5. Hindi ba ang aming pangangailangan ay tulad din ng iba? Wala namang pagkakaiba ang aming mga anak sa kanila. Ngunit napipilitan kaming ipaalipin ang aming mga anak. Ang iba naming anak na babae alipin na wala na kaming magawa pang iba sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay hindi na amin. Ipinapakita ng talatang ito ang hindi magandang ayos at mababang trato ng mga mahihirap. Tunghayan po natin sa oras na ito ang mensahe na kapupulutan ng aral na matatagpuan sa aklat ng Nehemias, Kabanatang 5, unang talata hanggang 19. Ito ay hatid sa ating Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Muli pong suma sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Panginoon sa oras na ito. Samantalang abala ang lahat sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem, naranasan ni Nehemias ang iba't ibang uri ng pagsubok at pagsalungat sa kanilang mga ginagawa. Sa panahong ito ay naging tunay na tuso si Satanas sa kanilang buhay. Una ay hinamak ng mga kaaway ang mga Hudyo, pagkatapos ay inalipusta at linait sila. At nakita natin sa nakaraang pag-aaral ang hayagang pagsalungat ng mga kaaway. Napakatindi ng pagsubok na ito kay Nehemias na kinakailangan nilang gamitin ang isang kamay sa pagtatrabaho at may hawak na sandata ang kabilang kamay. Samantalang tinatayo nila ang pader ng Jerusalem, nagtrabaho sila Nehemias at ang kanyang mga kasamahan ng buong lakas, hanggang sa marahil ay hindi na nila binibihisan ang kanilang mga kasuotan, maliban lang marahil kung sila ay maliligo. Ngayon ay makikita po naman natin ang pakikipagbaka ni Nehemias sa loob ng kanyang sariling bayan. Ito na marahil ang pinakamatinding pakikipaglaban ng kasamaan. Makikita nila sa kasaysayan na kung hindi masira ng demonyo ang simbahan sa labas, ay aanib siya at doon siya sa loob manggugulo. Ginamit ni Satanas ang kabagabagahan at ngayon ay guguluhin naman niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga kapatid na Hudyo. Magsimula po tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng Nehemias sa Kabanatang 5 sa una hanggang ikaapat na talata na ganito po ang sinasabi. Nagkaroon ng malakas na pagtutol ang taong bayan at ang kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na Hudyo. Sapagkat may nagsabi, kasama ang ating mga lalaki at babae, tayo ay marami, kumuha tayo ng trigo upang tayo'y may makain at manatiling buhay. May nagsabi rin, aming isinasangla ang aming mga bukid, mga ubasan, at mga bahay upang makakuha ng butil dahil sa tagutom. May nagsabi, kami nang hiram ng salapi para sa buwis ng hari na ipapataw sa aming mga bukid at aming mga ubasan. Hindi nagbabago ang kalikasan ng tao. Bagamat nabubuhay tayo sa mga makabagong pamamaraan at mga kagamitan, hindi pa rin nagbabago ang mga suliranin tulad noong panahon ni Nehemias. Sa aking palagay ay may dahilan ang mga mas malalaking suliranin ang lahat ng mga makabagong pamamaraan sa ating panahon. At dahil sa masyado ng abala ang mga Hudyo sa pag-aayos ng pader sa Jerusalem, ay wala na silang panahon upang malutas ang sarili nilang suliranin. kailangan nilang bumili ng mga mais at mga butil na makakain upang makakain ang kanilang pamilya. Upang magawa nila ang mga bagay na ito, ay kailangan nilang isanla at ipagbili ang kanilang mga ari-arian. Ang ilan naman sa kanila ay kailangang isanla ang kanilang mga bukirin upang makapagbayad lamang ng buwis. At ang buwis ay napakataas noong panahong iyon. At isang pamamaraan upang magawa nila ang mga bagay na ito ay kailangan nilang humiram ng salapi sa kanilang mga kapatid. Sa ikalimang talata ng ikalimang kabanata sa aklat na Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Ngayon ang aming mga laman ay gaya na rin ng mga laman ng aming mga kapatid. Ang aming mga anak ay gaya na rin ng kanilang mga anak. Ngunit aming pinipilit ang aming mga anak na lalaki at babae upang maging mga alipin. At ang ilan sa aming mga anak na babae ay naging alipin na. Ngunit wala kaming kakayahang makatulong sapagkat nasa ibang tao ang aming mga bukid at mga ubasan. Matagal na ring panahon marahil kaya lumaki ang suliranin ito. Hindi ito namalayan ni Nehemias. Hangad ng mga taong ito na maitayo ang pader ng Jerusalem. Kung kaya't lihim nilang isinangla ang kanilang mga ari-arian sa mga kapatiran. At kahit na sa panahon nila Nehemias ay meron ng mga nagpapautang. Hindi nagagalaw ng mga kaaway na nasa labas ang mga tao sa loob hanggat mayroong pagkakaisa at pag-iibigan ang mga tao. Subalit makikita po natin ngayon na meron ng kaguluhang nagaganap sa pagitan ng mga Hudyo. Ang mga ganitong uri ng suliranin ay nangyari din sa buhay ng mga alagad sa Bagong Tipan. Kung atin pang naalala, nagkasundo si na Ananias at Safira upang linlangin ang kanilang mga kapatiran kung kaya sila ay pinarusahan ng Diyos. At meron ding kinalaman ng pera sa kanilang pagkakasundo. Kung minsan ay hindi na natin maunawaan kung bakit malaking tukso ang pera. Sa aklat ng unang Timoteo, ika-anim na kabanata, talatang 9 at 10 ay ganito po ang sinasabi. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Merong mga samahan ngayon na nandadaya ng talaan ng kanilang mga pinansyal. Alam niyo ba na merong kani-kaniyang pamamaraan ng pandaraya sa mga talaan ng pinansyal o mga pananalapi? Ito ay nangyayari sa mga paggawaan at gayon din sa mga simbahan. Alam niyo mga kaibigan, hindi nararapat subalit malaking suliranin pa rin ang pera sa loob ng mga simbahan. Ito rin ang pamamaraan ni Satanas upang mapasok niya ang mga simbahan ngayon. At ito ang problema na hinarap ni Nehemias. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng pagpapayo na makikita natin sa aklat ng Filipos sa unang kabanata, talatang 27, hanggang 28 na ganito po ang sinasabi. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay tungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ang inyo'y kaligtasan at ito'y mula sa Diyos. Binigyang diin ni Pablo ang salitang pamumuhay. Sinabi ni Pablo na kailangang magkaroon sila ng pagkakaisa. Kailangan ding magkaroon sila ng matapat na pakikipag-ugnayan. At huwag silang magbigay ng mga maling ulat upang maliitin ang kanilang mga kapatiran. Kailangan nilang magsabi ng katotohanan upang magkaroon ng pagkakaisa. Ganito rin po ang naisabihin ni Santiago sa 3 kabanata sa talatang 16. Sinabi niya, sapagkat kung saan merong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay merong kaguluhan at bawat gawang masama. Ito ang nangyari kay Ananias at kay Sapphira. Nagsinungaling sila sa kanilang mga sinabi sa iglesia at nagdulot ito ng malaking kaguluhan at kapahamakan sa kanilang buhay. Sa panahon naman ni Nehemias, merong mga nangihiram ng pera sa kanilang mga kapatiran at nang hindi nila ito mabayaran ay kinailangan nilang ipagbili ang kanilang mga anak sa pagiging alipin. Hindi naman nagtagal ang ganitong mga pangyayari, subalit sapat na ito upang masira ang buhay na ilang pamilya. Ang mga humiram ng pera ay hiningan ng tubo sa kanilang mga utang. Bagamat legal ang pagpapatubo sa mundo ng pangangalakal, labag naman ito sa mga kautusan ng mga Hudyo. Dahil sang-ayon sa kanilang mga tuntunin, bawal ang magpatubo sa kapwa nila Hudyo. Hanggang sa mga pagkakataong ito, hindi pa nagalit si Nehemias. Maayos pa rin ang kanyang mga pakikitungo sa kaniyang mga kababayan. Subalit makikita po natin sa susunod na mga talata ang kaniyang galit at sagot sa mga bagay na nangyayari. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 na talata. Ako'y galit na galit nang aking marinig ang kanilang daing at ang kanilang mga pagtutol na ito. Hindi lamang basta galit ang naramdaman ni Nehemias sa mga pagkakataong iyon, kundi ang sabi niya ay siya ay galit na galit. Sa talatang 7 ng 5 kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Pagkatapos na pagsisiyahan nito, pinaratangan ko ang mga maharlika ng mga pinuno at sinabi ko sa kanila, kayo nagpapatubo maging sa inyong sariling kapatid. Ako'y nagpatawag ng malaking pagtitipon laban sa kanila. Hindi na siya nagtanong sa mga tao sa kanilang paligid kung ano ang kaniyang gagawin. Pinag-isipan na niya kung ano ang mga nararapat niyang gawin. Ganito po naman ang nasusulat sa 8 talata. Sinabi ko sa kanila, kami sa abot ng aming makakaya ay aming tinubos ang aming mga kapatid na mga Hudyo na ipinagbili sa mga bansa. Ngunit inyo pang ipinagbili ang inyong mga kapatid upang sila'y maipagbili sa amin. Sila'y tumahimik at walang masabi anuman. Hayag ang sinaway ni Nehemias ang mga maharlika at mga pinuno sa kaniyang bayan. Inihayag ni Nehemias ang mga masasamang ginagawa ng mga tao sa kanilang mga kapwa manggagawa. Sa aking palagay ay nararapat lamang kapag dumarating ang ganitong mga pangyayari. Gayun din naman na kailangang mabigyan ng babala ang mga taong hindi tapat sa kanilang mga ginagawa sa loob ng simbahan. Kailangang maihayag sa lahat ang kasamaang ginagawa nila. Ipinahayag ni Nehemias ang mga ginagawang kasamaan ng mga taong ito. At galit na galit siya sa mga pangyayari. Merong mga nagsasabing, hindi ka dapat magalit. Ang sabi naman ni Pablo sa aklat ng Epeso, sa kabanatang 4, talatang 26, ang ganito, magalit ka, subalit huwag kang magkakasala. Subalit depende ito sa dahilan ng iyong galit. Kung nagagalit ka dahil sa iyong pangsariling kapakanan, ito ay mali. Ngunit kung ikaw ay nagagalit dahil sa ang gawain ng Diyos, ang kalwalhatian ng Diyos at ang pangalan ng Diyos ay nasisira at nasasaktan, makatwiran ang magalit, subalit huwag kayong magkakasala. Hindi na natiling tahimik si Nehemias sa kasalanan na kanyang nakita. Hindi rin niya sinang-ayunan, kundi ipinahayag niya ito ng harapan. Kung minsan ay nagkakaroon tayo ng makatuwirang galit sa mga masasamang nangyayari sa ating simbahan, hindi lamang tayo nananatiling tahimik at nagsasawalang kibo sa mga kasalanang nangyayari. Hindi dapat nahayaan na lamang ang mga gumagawa ng kasamaan at kasalanan. Meron namang mga nagsasabing ayaw naming makialam sa bagay na iyan. Kailangan natin ng tapang sa panahong ito. Kailangan natin ang matibay na paninindigan sa tama. nagkakaroon na ng masamang pagkilala ang mga hindi mananampalataya tungkol sa simbahan ngayon. Ang mga malalakas sa loob ng simbahan ay nasisiyahan sa kanilang kalagayan at walang hangarin na maabot ang mga tao sa kanilang kapaligiran. Bagamat kailangan natin ang kumilos at magsalita laban sa mga masasamang nangyayari sa ating mga simbahan ngayon, kailangan din tayong mag-ingat. Kung tayo ay magsasalita laban sa mga tao sa ating mga simbahan, kailangan meron tayong patunay. At higit sa lahat ay kailangan makatao at makadiyos na hakbang. Ipinahayag ni Nehemias ang kasamaang nangyayari sa loob ng lupon ng mga Hudyo at walang makapagsalita sa kanila. Ito ay naging dahilan ng malaking kaguluhan lalo na nang magpunta si Nehemias sa Siyusham. Gayunpaman ay matapat na naglilingkod si Nehemias sa Diyos sa kaniyang panahon at gayon din sa kaniyang lipi. Basahin po natin ngayon ang nasusulat sa 9 na talata. Kaya't sinabi ko, ang bagay na inyong ginagawa ay hindi mabuti. Hindi ba mararapat na kayo'y lumakad na may takot sa ating Diyos upang maiwasan ang mga pag-aalipusta ng ating mga kaaway na bansa? Si Kristo ba ay naging kasiraan dahil sa maling gawain ng mga Kristiyano at dahil sa pangit na larawan ng mga simbahan sa lipunan? Ito ang mga katanungang kailangan nating sagutin sa ating sarili. Ito ang sinabi ni Nehemias sa kanyang mga kapatiran na dahilan ng pang-aalipusta mula sa mga kalapit na bansa. Sa 10 talata ng 5 kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinabi. Gayon din, ako at ang aking mga kapatid at ang aking mga lingkod ay nagpahiram sa kanila ng salapi at butil. Tigilan na natin ang ganitong pagpapatubo. Sinasabi dito ni Nehemias na siya ay nasa kalagayan na maaari sana siyang kumita ng marami. Ito ay tunay na naging pagsubok para kay Nehemias. Ngunit hindi niya ginamit ang kanyang kalagayan sa buhay para sa makasariling kapakanan. Sa 11 talata ay ganito po naman ang sinabi. Isaulin ninyo sa kanila sa araw ding ito ang kanilang mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo, mga bahay, gayon din ang 100 bahagi ng salapi

Pangako nila. Hindi basta na lamang naniwala si Nehemias sa pangako ng mga tao. Sila ay kanyang pinanumpa sa harap ng mga pari. Natuto pa rin nila ang kanilang mga pangako. Bagamat sila ay liping pinili ng Diyos, ay ginawa niya ang mga bagay na ito upang matupad ang mga nararapat. Kung minsan ay inaakala nating isang matapat na tao ang isang Kristiyano, yun pala ay nagpapanggap lamang. Kapatid, hindi ko sinasabi ito upang mawalan tayo ng pagtitiwala sa mga kapwa mananampalataya. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sapagkat ang kailangan sana ay napagkakatiwalaan ang mga anak ng Diyos. Sa talatang 13 ay ganito po ang sinasabi. Ipinagpagkurin ang laylayan ng aking damit at sinabi, ganito nawa pagpagin ng Diyos ang bawat tao mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito. Ganito nawa siya maipagpag at mahubaran. Ang buong kapulungan ay nagsabi, Amen, at pinuri ang Panginoon. Ginawa ng taong bayan ang ayon sa kanilang ipinangako. Nawa ay ganito rin ang mangyari sa loob ng ating mga kapulungan ngayon. Naging mabigat ang kanilang mga binitiwang salita. Alalahanin po natin na si Nehemias ay mayroong mahalagang gawain sa kaharian at nakasuot siya ng damit na nagsasaad ng kanyang tungkulin. Nakasuot siya ng mahabang kasuotan na sa pagkakataong ito ay marahil ay naipaliwanag niyang mabuti ang nais niyang sabihin. Ngayon ay makikita po naman natin ang kaunting bahagi ng personal na buhay ni Nehemias. Basahin po natin sa talatang 14 ng 5 kabanata sa aklat ni Nehemias. Bukod dito, mula ng panahong ako'y hirangin na maging tagapamahalan nila sa lupain ng Huda, mula sa 20 taon hanggang sa 32 taon ni Haring Artaxerxes, sa makatwid ay 12 taon ako at ang aking mga kapatid ay hindi kumain ng pagkaing panustos para sa pamamahala. Merong mga humingi ng sahod, subalit hindi niya ginawa ito. Sa 15 talata, ganito po naman ang ating mababasa. Ang mga dating tagapamahalang nauna sa akin ay nagpataw ng mabigat na pasanin sa taong bayan at kumuha sa kanila ng pagkain at alak. Bukod sa 40 siklong tilak, maging ang kanilang mga lingkod ay nagmalupit sa taong bayan, ngunit iyon ay hindi ko ginawa dahil sa takot sa Diyos. Nakakakuha ng sahod ang mga pinuno ng bayan, subalit pinili ni Nehemias na hindi kumuha ng para sa kanya. Itinalaga ko ang aking sarili, ang sabi po ni Nehemias sa 16 na talata. Itinalaga ko ang aking sarili sa gawain sa pader na ito at hindi bumili ng lupain. At ang lahat ng aking mga lingkod ay nagtitipon doon para sa gawain. Hindi bumili ng mga ari-arian si Nehemias. Wala siyang ginawang makasasama sa kanyang mga kapatid. Sana ay ganito rin ang ginagawa ng bawat isa sa mga Pilipino sa ating panahon. Ang mahalin ang kanilang mga kababayan at walang pagsasamantala sa kapwa. Sa kabanatang 5, talatang 17 sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Bukod dito'y nagkaroon sa aking hapag ng 150 tao, mga Hudyo at mga pinuno, bukod sa pumunta sa amin mula sa mga bansang nasa palibot namin. Kadalasan ay meron siyang 150 panauhin sa Jerusalem at ang lahat ng mga gastusin upang maitustos sa kanyang panauhin ay galing sa kanyang sariling pananalapi. Tunay nakakaiba siya sa mga naunang mga tagapanguna. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 18. Ang inihahanda sa bawat araw ay 1 baka at 6 pinili. Ang mga manok ay inihanda rin para sa akin. At bawat 10 ay maraming sari-saring alak. Gayunman, sa kabila ng lahat ng ito ay hindi ako humingi ng pagkaing panustos para sa tagapamahala dahil sa mahigpit na pasanin
ng paggawa ng

0: mga taong bayan. Hindi siya humingi ng kahit na ano para sa kaniyang sarili, sapagkat naawa siya sa kaniyang mga kababayan. Basahin po naman natin ang talatang 19 sa kabanatang 5 sa aklat ng Nehemias. O aking Diyos, alalahanin mo para sa aking ikabubuti ang lahat ng aking ginagawa para sa bayang ito. Isa siyang mabuting tao. Ang kanyang puso ay nasa mga kapatiran niyang naghihirap. Subalit makikita natin sa mga susunod na pag-aaral na makakalimutan din siya ng mga tao. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring ito ay hiningi ni Nehemias na alalahanin siya ng Diyos. Alam natin na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Nalalaman ng Diyos ang ating mga paglilingkod sa Kanya. Kaibigan, saliksikin mo ang iyong sarili sa sandaling ito. Kung nalalaman mo sa iyong sarili na hindi pa nakasulat ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay sa kabila ng iyong mga mabubuting gawa, kailangan mo siyang papasukin sa iyong puso. Tanggapin mo siya ngayon na iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Idagdag po nawa ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa mga salita niya na ating napag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Loobin mo, Panginoong Diyos, at iyong pagpalain ang iyong mga salita na aming napakinggan at napag-aralan sa oras na ito. Panginoon, gamitin mo rin, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita upang ituwid ang anumang mga kasamaan na nangyayari sa aming lipunan. Panginoon, kami po'y nananalig na ikaw ay magpapatuloy, nagagabay sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoon Diyos, kami ay naniniwala na ikaw ang buhay na Diyos na handang tumulong sa anumang pagkakataon. Kami po'y nananalig at umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Papuri Radio Show time na naman. Tuesday edition with your host, Junji Marcelo. Maraming salamat, Mario Laharica, sa magandang pa-intro lagi. Napakagandang boses. At siya rin po nag-produce niyan. Maraming salamat, brother. Mario Laharica, isang papuri singer at magaling na composer na, ngayon ay nasa Singapore. Isang mga successful public speakers at DJs sa Singapore. Balik tayo sa ating programa, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Maririnig via Care 104.3 DWAY The Way FM. Ang mga awitin pong ating papatugtugin ay available din po sa ating Papuri Music Room. Ang website po, Papuri Music, one word, .febc.ph. Muli po, Papuri Music, .febc.ph. At syempre, sa ating paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami po iba. Almost 100 platforms. Kaya, sige, pakinggan na natin ang mga awiting ito. Bago yan, ayan. Last week po ay Papuri 18. So, naturally, progress tayo sa Papuri 19. If I'm not mistaken, ito po yung isa sa mga second to the last album na produced ko for Papuri Music Ministry under the assignment na executive director. At ito po ay, ang kwento nito ay, ito po ay yung mga combined po talaga ito, Papuri 19 and 20. Pero ginawa, pinaghati dahil masyadong maraming magaganda. So yung isa Papuri 19 at isa Papuri 20. Kaya hindi na po nagpatimpalak. Yan po ay trivia nung 2020. Hindi pala 2020. Nung Papuri 20. Yan. Medyo advanced ang aking thinking. Yan po ay nung taong 2006. Nung 2007 naman ang Papuri 20. Okay. Tayo umandar na. Nating unang awitin. Taon ng pagkakataon. Ikang awitin na inyong lingkod. Ito po ang theme song. Inawit ni Jingle Buena. At susundan ng isang awiting maraming may paborito. Inawit ni Julian Taroha, composition ni Brother Joey Domingo, Jesus, para sa'yo. Nag-arreglo ito, hindi ako nagkakamali, ay si RJ Manese. Yan, kasama si Jonah Kaling. Yan, okay. Tapos naman yan ay susundan ng Alalahanin Mo, Eugene Evangelista. At ito po ay inawit ni Brother Ruben Laurente. Susundan ng Panginoon, Minamahal Kita, JB Akot ang composer, at inawit ng Shine for Jesus champion Arla Fontamillas. Areglo po yan ni Robert Moret. Matapos yan, kung may oras pa sa segment na yan, magsisingin tayo ng ilang mga papuring awitin, maging Waterwalk Records selection sa ating catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Tuloy-tuloy ang mga awitin ng Popuri 19 at ilang pang mga awitin sa ating catalog. Ito po ang Popuri 19 album released noong 2006. Ang title po ng album ay Taon ng Pagkakataon. Hence the title of the first song, Taon ng Pagkakataon. Mapapansin natin from January to December, binanggit po yan. Lahat ng mga posibleng mangyari sa isang taon. Pero grabe, napakabilis. Lagpas halfway na tayo dahil July na. Pero alam mo, ating Panginoon talagang laging nariyan sa bawat minuto, oras, araw, linggo at buwan maging sa buong taon. Ang araw-araw po ay araw ng pagkakataon, linggo ng pagkakataon, buwan ng pagkakataon at taon ng pagkakataon. Yan, tuloy-tuloy tayo. Siyempre, shoutout muli sa ating mga tagapakinig sa Care 104.3 The Way FM Room. By the way, mamaya babasahin natin ang mga bumati sa atin last week. Medyo nalulungkot ako dahil kumunti ang nagpadala ng Bible verses. Kaya ngayon pa lang, nagpapaalala na ako. Bati po kayo at samahan nyo. Lakipan nyo po ng Bible verses dahil natutuwa po kami talaga. Kapag may Bible verses, vitamina po yan sa ating kaluluwa. Alright, tuloy-tuloy tayo. Song number 5. Ito po ay napaka-espesyal sapagkat naghalo po ang classical music at ang R&B. Isang classical singer, si Rachel Herodias, at R&B singer, Gail Dizon. Pinagsanib po sa komposisyon ni Raymond Garcia. Awiting pinamagatang Pagbabalik. Ito ay areglo ni Benji Ijiran. Bakit nga ba? Lilibeth Binoya. Ito po ay inawit ni Naila Bautista. Tanging sayo, composer Rading Humacio, at inawit ni Jerus del Socorro. Hanap-hanap, Alter Mulo, Pastor Al, kamusta ka dyan? Ang composer at ang umawit, siya rin po ang nag-arreglo, nag-piano, si Ria Villena Osorio. At matapos niyan, kapag meron pang konting oras sa espasyo dyan sa segment niyan, ay magsisingita na ilang mga Popuri songs maging Waterwalk Records catalog selection. Ito po ang Popuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello.

0: Potpourri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You play the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ating programang Potpourri Radio Show Tuesday Edition. Napakabilis ng oras when you're having fun at lalo na't pinapagpala ang ating oras dahil mga papuring awitin, mga awiting ng bibigay pugay sa ating Panginoon. Bago tayo magpaalam, syempre, nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at kukuha tayo ng isang Bible verse dun sa mga nag-iwan ng pabate. This time, ang nagwagi na Bible verse ay ang tarang, pinadala ni R.D. Alster Abante. Yan. Proverbs 14:30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Yan. Pag-aralan natin yan. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Yan po yung NIV version, New International Version. Simulan natin dun sa a peaceful heart. Ito pong verse na ito ay mayroong powerful connection sa mental, spiritual, and physical well-being. Simulan natin sa peaceful heart. Sabihin niyan, calm, content, grateful, laging mayroong pagpapasalamat na puso na nakakunik sa ating isipan. Promotes overall health and vitality. Ito po ay ang key dyan, yung contentment. Yan, it brings life to the body. At ang kasunod niyan, sabi, but envy rots the bones. Yan po yung envy and jealousy. Ay, mahirap po kapag talagang laging meron tayong parang gusto natin yung nandun sa kabila, yung meron sila at hindi tayo nagiging content sa ating for what we have. Yan ay actually destructive po yan. It's like parang poison na siyang nagco-corrode, na siyang nagiging kalawang sa ating emosyon at sa ating from the mind to the heart hanggang sa physical ay nagkakaroon ng decay, no, dahil puno tayo ng disappointments and pressure at wala tayong contentment. Kaya tuloy ang ating buong pagkatao ay affected. Napakabigat na isipin na ito ay mayroong kaibang epekto sa atin. Hindi lang pala sa puso, hindi lang pala sa isipan, kundi sa napakaraming bagay. Ang peaceful heart daw ay ang kanyang ibig sabihin, ang kanyang original na Hebrew term ay ito ay figure of speech na ang ibig sabihin ay healthy heart. Yan, which is more like a healing heart. Yan, ito po ay merong nagbibigay ng buhay sa ating buong pagkatao, hindi nagde-decay, hindi nabubulok dahil laging fresh at laging may magandang vibe, ang tawag dyan, ay may magandang

epekto sa ating pangatawan, di lang sa isip, di lang sa puso, maging sa buong pagkatao. Ayan, so wow, maraming salamat sa iyong pinadalang Bible verse, Brother R.D. Alster Abante, at nagamit natin yan. Kaya padala lamang po kayo ng inyong mga Bible verse, who knows, next time ang inyong namang Bible verse sa ating pipiliin para talakayin. Alright, and with that, magpapaalam na po ako. Bago ko makalimutan, gusto kong batiin aking ama. Happy birthday, Daddy. Kaarawan niya last week, medyo alanganin dahil Friday, kaya binabati natin ngayon na Tuesday. Happy birthday, Daddy, in heaven. At ang iyong legasiya, ang iyong mga iniwang salita ay ginagamit pa rin ng maraming tao. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Happy birthday, my dear Daddy. At syempre, ang kaagapay niyan ay ang kanyang ministry ng Hardin ng Panalangin. Patuloy po tayo makinig ng programang Hardin ng Panalangin. At ka-birthday niya ang isa sa mga kinagigiliwa nating coach at choreographer and dancer, si Mix Villoso. Happy birthday din, Mix. At sa lahat po ng nagsa-celebrate na kanilang kaarawan at anniversary, kung ano man ang inyong sinaselebrate, ay mapagpalang pagdiriwang po. Ayan, okay. At bagong lahat, pangatlong bagong lahat na yan. Gusto ko ring batiin ang aking pinakamamahal, my dear human being in the world, my dear Anna. I love you very much. At syempre, hindi matatapos ang programa hanggat hindi kita babatiin. And with that, magpapaalam na po ako, pero isa pang Bible verse, Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, present your requests to God. Ako po si Junji Marcelo, lasais medya na po, papatugod tayo ng isang awitin, lika na inyong lingkod, awitin ni Pastora Charisse K. Triel. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition at ako po ang inyong kaagapay ngayong Martes. Ako po si Kayla Escalante. Kumusta ka kaagapay ngayong Tuesday? Sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan at salamat ka kaagapay sa pagtutok dito sa ating programa. Tayo nga po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan ng radyo habang kayo ay bumabiyahe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And of course, hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok. At itag mo na rin ang iyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya, at sama-sama po tayong matuto sa ating pag-uusapan. At baka hindi ka pa rin nakafollow kaagapay sa ating mga official social media platforms, ay i-follow mo na po kami at i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para naman updated ka sa mga happenings dito sa inyong agapay ng sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante, ha, ang inyong kaagapay ngayong Martes ng gabi. Kumusta po kayo kaagapay? Ano po ang naging ganap ninyo nitong Martes? Ikaw ba ay nakapag-dinner na kaagapay? Ikaw ba ay nakauwi na mula sa iyong trabaho? Baka nag-OT ka na naman kaagapay. Kumusta ba ang iyong ganap ngayong Martes ng gabi? Abay, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi dito nga po sa Heartline Tuesday Legal Edition. At baka meron kang mga katanungang legal, ipadala mo na po yan dito sa ating Facebook page at susubukan po natin yung maihabol, no, dito po sa ating episode. At kung meron po kayong paksa na nais na mapag-usapan, ipadala nyo na rin po yan sa ating Facebook page. Pero bago ang ating pagpapatuloy, ay binabati ko po muna, shout out na magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa ating mga kaagapay saan man dako ng mundo, lalo na, no, yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers. Marami po tayong mga kaagapay na OFW na kahit sila ay nasa malayong lugar, talaga namang patuloy na nakatutok. Hello, hello po kay Ate Nora Canchela, kay Manay Christy Hupanda, kay Liza Dairit, kay Oscar Malyari, kay Tolitz Ilagan, kay Lawrence Laid, kay Monch Nerida, kay Aaron Gacho, at kay Abong. Happy listening po sa inyong lahat. And hello, hello rin po sa mga kaagapay natin from Carmona Christian Church sa pamumuno ni Pastor Eli Ilagan. Hello din po sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, lalo po sa Batangas, Cavite, and Laguna area. Hello, hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo and happy listening po. Nako kaagapay, maaari mo rin pong ipadala ang inyong mga pabate, mensahe, komento, at akin po yung babasahin dito sa ating programa. Maya-maya nga po kaagapay ay meron tayong paksang mapag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. Bukod po sa pagbibigay linaw natin sa mga katanungan or legal questions, ay meron din po tayong yun nga, paksa na mapag-uusapan na ang sentro po ay ating mga kaagapay ng kabataan. Pero muli kaagapay, kung kayo po ay merong questions, legal concerns, maaari nyo po yan na ipadala dito sa ating programa. And muli, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode ngayong gabi at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya, at muli sama-sama po tayong matuto dito sa ating episode. At samahan niyo po ako kaagapay. Ngayon po ay magkakaroon lang po tayo ng short break. At sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ng ating kaagapay na attorney. Kaya naman, huwag kang aalis kaagapay, huwag kang maglilipat ng istasyon. Samahan niyo lamang po ako hanggang alas 11 ng gabi. At makalipas ang ilang paalala ay magbabalik po tayo upang magtuloy po sa ating discussion. Muli, ito po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Magbabalik po makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay na sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Ito po ay patuloy na nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Samahan nyo nga po kami para sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at maging sa pagsagot po ng mga katanungan ninyong legal. Kung meron ko po kayong nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, mag-comment ka lang kaagapay dito sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya ay mag-send ng message sa ating Facebook page. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama po natin si Attorney Jedrick ng Attorney Jed.
5: Hello, sister, and to all our listeners. Ano po, I'm privileged to be invited back here. Thank you po.
4: Attorney, baka po may mga gusto po kayong batiin o i-shout out dito po sa ating programa.
5: Okay, thank you, sis Kayla. So, shout out again sa aming mga kasamahan dito sa Baan Law Office, no, sa aking mga butihing mga partners at aking masisipag na lawyers and staff namin ng Baan Law. Shout out sa inyong lahat.
4: Yun, happy listening po sa inyong lahat. At attorney, bukod nga po sa pagsagot po sa mga katanungan legal na ipinadala po sa atin ng ating mga listeners and viewers, nice din po natin kuhanin na itong pagkakataong ito para makapag-share po sa ating mga kaagapay ng mga kaalaman ukol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya sa gabing ito, atin pong pag-uusapan ang patungkol sa Republic Act number 7610 o yung tinatawag po natin na Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Tampok nga natin yan ngayon, kaagapay ang RA number 7610. Ito po yung batas na nagtatakda para maiwasan o magbigay protection laban po sa child abuse, sa exploitation o pananamantala at discrimination. Kaya mahalagang malaman po ito ng ating publiko, no, para protection po sa ating mga kabataan. Malalaman natin ano nga ba yung sakop nito, ano yung karapatan at tungkulin natin tungkol dito at ano yung ipinagbabawal at penalty sa batas na ito. Kaya wag na nating patagalin pa, atin po yung pag-uusapan ngayon, Attorney Jedrick Nang. Kaya po, ano po ba ito, Attorney Jed, itong RA number 7610?
5: Ay, maganda po yan kasi yung itong 7610, matagal na po sa atin itong batas. Itis pa to dahil ito ang pinaka-primary na batas natin na nagpo-protect sa ating mga children against nga any kind of abuse or exploitation. No? So, dito ay kinikilala na kailangan ng mga ating mga so children, mga minors po, mga below 18, lahat ay kailangan nila ng special protection against any abuse, neglect, cruelty, discrimination, or exploitation. No? Okay. So meron kasi tayong early on, may convention tayo dito sa United Nations na in convention the rights of the child to promote their welfare ng mga kabataan at protection. So ito, nilabas ng ating Kongreso, dati pa, upang proteksyonan nga ang ating mga minors. So example, pinagbabawal ang mga any form of child sexual abuse, child prostitution, ito, or pag-exploit dito sa mga kabataan na pagtatrabaho. No? So very broad tong laws na to, pero ito yung ating matagal ng batas na nagpo-protect sa ating mga kabataan.
4: Okay po. So basically, ang goal po nito, ang purpose nitong batas na ito ay pangalagaan ang mga kabataan. Yun nga, no, kaagapay laban sa pang-aabuso, sa exploitation, at sa discrimination. Attorney, bukod po sa mga, ito nga po, sa nabanggit po nating main goal nitong batas na ito, ano po yung mga sakop pa or ipinag-uutos nito?
5: Well, clearly no, itong batas ay naglalagay ng responsibilidad sa ating gobyerno no to protect field, to carry out mga programa for preventing and even intervening kung may mga sitwasyon ng abuse no. So ito also carries responsibilities to ating mga parents and guardians to ensure the safety and the welfare of the children at pati na rin ating komunidad at mga institusyon no, like ang mga school no, ating mga social welfare agencies. Katandaan lang natin ito, pinaka-importante sa batas na ito na ina-uphold ang tinatawag na best interest of the child. Ano yung pinakamabuti sa kanyang welfare? Yan talaga po ay ang dapat natin alagaan. Okay?
4: So, talagang ang nais nito ay yung protection para sa mga bata. Ano naman po, attorney, yung mga karapatan at tungkulin po na kinikilala nitong batas na ito?
5: Oo. May mga karapatan nito ay siyempre, lahat ng mga bata should be having the right to protected from all kinds of malawak. Eh, no? Lahat ng klaseng abuse, neglect, cruelty, discrimination. Siyempre, their basic rights should be upheld, which is kanilang education, yung full development, no? At pinoprotektahan talaga dito yung tawag na dignity of a child. Okay? To safeguard from any form of harm. Okay? So, yun, no? At ganun din, sabi ko kanina, yung ating gobyerno, the state, no? Mas enforce naman itong batas na ito. Dapat ma-implementa, ibig sabihin, maparusahan yung mga nagbabiolate nito, no? At pangalagaan yung mga bata na subject dito sa pang-aabuso, tulungan sila no, to rehabilitate them. Oo. At again, responsibilities as well to the parents, guardians, our communities, no? Okay, so ito, malawak talaga. It takes, sabi nga, 'di ba? It takes a village to raise a child, no? So marami pong responsibilidad sa lahat. No?
4: So yan ang mga sakop, karapatan at tungkulin na sakop nitong batas na ito. Attorney, sino naman po yung mga implementing agencies pagdating po dito sa batas?
5: Alright, so gobyerno natin, implementing agency rito, primary dito ang ating Department of Justice dahil pinag-uusapan dito, pag may violation, dapat kasuhan nga at sampahan ng kasong kriminal, no? Criminal cases yun, yung child abuse. No? At ating Department of Social Welfare Development, dapat mag-intervene ito upang protektahan nga no, yung welfare and the best interest ng bata. No? Paano siyang ma-rehabilitate. At kasama rin dito, additionally, ang ating Department of Labor Employment dahil dito sa child abuse law ay pinagbabawal talaga yung tinatawag na mga child labor, no? Okay, or hazardous work for children. Mga hindi pwedeng pagtrabaho mga bata for exploitative purposes, no? And kasama rin siyempre pag pinag-usapan ng kabataan, 'di ba? Ang importante pag-aaral, no? So sakop din ito ng Department of Education. To ensure schools uphold children's right and prevent any form of discrimination no sa ating educational system. So yun po.
4: Salamat po, Attorney. So yan yung mga implementing agencies no pagdating sa batas na ito. Attorney, para lang po sa kaalaman po, for clarification po para po sa ating mga kaagapay, kapag po sinabi nating bata dito po sa batas na ito, meron po bang sinasabi sa batas yung age bracket po?
5: Yes. Opo. Si Scala, so ang minor, ang child, ay anyone who is below 18. No? So 17 below ay tawag na dyan ay child no under the law. Pero may exception. No? Merong mga 18 above at pwedeng ituring pa rin child. Yan ay mga sitwasyon wherein the person here, no, even though he's 18, he or she's 18 or above, but cannot fully take care of himself or herself because of a psychological or physical condition, no? Alam naman natin yan, minsan mayroong may developmental problems. So kahit na yung mental age nila ano ay 18 or above, they will still be treated as a child under this law. Yung mga
4: okay.
5: Talaga ng special care, no?
4: So, okay po. So depende yung pong pagdating po diyan sa special case na yan ay depende rin po dun sa sitwasyon po nung bata. At attorney, kapag po merong na-violate dito sa batas na ito, ano po yung mga penalties na maaring harapin?
5: Napakalawak kasi itong batas, no? Medyo summarize ko na lang. Siguro pinaka major penalty nito o pinaparusahan ng child abuse law, yung meron kasi ditong provision against sexual exploitation of a child or sexual abuse ng mga kabataan, no? So ito ay ito pinakamabigat na mga 20 to 40 years na talaga yung imprisonment dito, no? Yung magkaroon yan mga sa sexual abuse on someone who is below 18, no? At meron ding mga tinatawag ditong child trafficking, eh, pagbebenta ng bata ay bawal. Bawal din po ito dahil hindi naman dapat isubject ang bata sa isang commercial transaksyon. So, mabigat-bigat yan, reclusion perpetua rin yan ng 40 years. No? At meron din mga bata, okay, aside from sexual abuse, any form of, kasi broad nga ang abuse na tinutukoy dito, no? As I said, may sexual abuse. Meron ding mga those who inflict physical injuries, psychological harm, forcing children to hazardous labor. Yung nakikita natin siya, pinanglilimos. Subjected to mining activities na hindi naman po pwede. So ito ay may mga penalties involved dito. More in the range of around mga 6 months to 6 years, no? Penalties dito. So, talaga may pagkakulong yan, no? Sa mga violation ng 7610.
4: So, yan kaagapay ang mga maaaring penalties na harapin sakaling merong violation dito sa batas na ito. Nako, attorney, maraming salamat po sa mga pagbabahagi po niyan. Muli po ang ating pinag-usapan kaagapay ang RA 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. So, basically, ang goal ng batas na ito ay protektahan ang mga kabataan natin. So, muli po salamat, attorney. At ngayon po ay we will pause po muna for a break sa ating mga tagapakinig over the radio. Makakarinig po kayo ng isang awitin at kung team online ka naman ay mapapanood po ang ilang videos sa about FABC Philippines. At muli kaagapay, kung meron po kayong mga katanungang legal, ay patuloy niyo po yung ipadala dito sa ating programa. O kung may nais po kayong paksang mapag-usapan, let us know kaagapay at patuloy din po ninyong i-share ang ating episode ngayong gabi. Sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagota ng mga katanungang legal. Totoo ka lamang kaagapay, magbabalik po kami ni Attorney Jed dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition.
0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Ito ang CARE 104.3 The Way FM, suma sa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Kaagapay, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Muli ito po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin si Attorney Jedrek ng para sagutin ang inyong mga katanungan legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. At muli kaagapay, maaari nyo pa rin pong ipahabol ang inyong mga legal concerns. Kung may mga paksa po kayong nais na mapag-usapan ay let us know. At muli, continue to share our episode para po matuto rin po, no, ang iba pa nating mga kaagapay. At sa puntong ito ay sasagutin na po namin ni Attorney Jedrek ang ating mga katanungang legal. Magandang gabi po ulit, Attorney Jed.
3: Hi, good day po and good evening po, Sis Kayla, to all our listeners.
2: Attorney, proceed po tayo sa ating mga questions from our listeners and viewers. Una na po ay, eto po, may anak daw po siya na 12 years old, nag-aaral po sa isang private school. Tuwing start daw po ng class, kinukuha yung phone nila kasi bawal na po pag-start ng class at pagkatapos ay ibinabalik din naman po dun sa mga bata. One day daw po ay hindi na ibalik yung phone ng bata pero na-surrender niya sa teacher noong araw na yon. At ang bumitbit daw po ng lagayan ng phone para maibalik sa kanila ay yung classmate niya at maaga daw umalis yung teacher. Ni-raise naman yung problema sa teacher at hindi daw niya alam pati po sa school. Kinausap lahat ng estudyante at walang umamin. Hindi rin nag-compensate ang school o yung teacher. Parang thank you na lang sa phone dahil nawala na. Wala na po silang ginawa after nun. Pinaghirapan po namin mag-asawa abroad at nasa responsibility nila yung phone kasi sinurrender ng bata sa kanila. Ano po kaya ang mabuting gawin?
3: Alright, so ganito kasi yan, no? Pag nasa eskwelahan, no? Ano ba ang responsibility ngayon, no? School at ng teacher, no? So based sa ating civil code, sinasabi dito, meron dapat duty of care, no? Sa ating mga teachers, sa ating mga students at the property ng students, no? So pag nawala ito, like ito in this case, a phone was lost under the control of the the teacher, ay maaring may panagutan dito ang school o teacher. Pero kailangan patunayan ito, no? Ibig sabihin kasi kailangan ang i-prove dito that there was negligence involved. Diba? Negligence means lack of proper diligence or care. No, naging mapapaya or something. So that's something that the student or the parent of the student needs to show. No? So mukha naman based on the question kailangan ma-prove dito na merong custody, no? Yung ng teacher yung kanyang ng phone. Okay? Pwede naman ito patunayan ng base sa statement nga ng estudyante at yung mga kaklase niya na kailangan talagang i-surrender lahat ng mga telepono, no, sa classroom. Tapos kailangan din patunayan kung bakit hindi na ibalik, hindi na wala talagang after surrendering the phone, it was not returned, no? To prove na meron talagang pagkukulang dito sa duty. And then makipapakita rin nila bakit may negligence or may kakulangan sa responsibility dahil pinabigay pa sa isang estudyante ata yung pagdala ng mga phones, no?
2: Okay. Mm-hmm.
3: So, yun nga, teacher kasi by extension of the school, no, dapat ay responsable siya, no? At yung eskwelahan ay responsable rin dapat for the negligence of their employees acting within the scope of their duties. So, well, ang point lang dito ay hindi pwedeng basta lang din baliwalain ng pinanahan. Kasi meron po talaga silang responsibilidad, no, sa kanilang mga estudyante at mga properties ng mga estudyante. So, yun lang po.
2: So, meron pong dapat gawin yung school po, no? Hindi po dapat baliwalain ito nga nangyaring ito dahil nga naman nasa ano we sinurrender ng bata yung phone. So nas under ng kanilang dapat may gawin. Okay po, attorney, second question po. Usating mag-asawa po ito, kasal daw po sila ng kanyang asawa. Nakipaghiwalay po siya verbally. Hindi pa po annulled at wala rin pong legal separation. Patuloy po ang sustento sa aming mag-ina pero malaki po ang ibinawas. Minsan ay nagbabanta na anak na lang ang susustentuhan. Ano pong legal na paraan para patuloy ang pag-sustento hindi lang sa anak? OFW po siya. At sa renewed contract daw po ay 11,000 dirham ang sinasahod. Kung susumahin po ay 163,000. Pero 40,000 lang po yung ipinapadala sa kanila. May maintenance rin po kasi ako. Isa pong dahilan sa pagkakasakit ko ay naging sanhi ng lahat ng problema naming mag-asawa. Maraming salamat po sa pagsagot.
3: So kung legally married pa rin kayo, no, wala namang annulment, no, wala namang court order, no? Eh ibig sabihin noon your status, civil status mo as married will not change, no, dahil verbal lang 'yan or one party decides to leave, so hindi, under the law, sa mata ng batas, eh mag-asawa pa rin kayo, no? Because of that, well, tuloy-tuloy pa din ang responsibilidad o obligasyon ng asawa mo to support you, not only your child, no? Kasama ka rin as wife. Eh, nasa family code natin yun, no? Na may obligasyon ang spouse to support each other, no? And it is legally demandable, no? Ngayon malaking factor din na OFW siya and meron siyang earning, so kasi nga the support is based, ano ba ang basihan ng support, no, the law mentions that it is based on the actual means of spouse, the actual na kinikita, not merely kung ano lang ang gusto niyang ibigay, no? So ano pwedeng gawin ng asawa dito? Legally, you can file an action na titawag for support, no, for yourself and your child. So pupunta ka dapat sa korte at parang sa apilitan, no? Yeah, yung korte na magsasabi ngayon, mag-uutos, eh dapat magbayad ka, no, support. No, kundi may penalty yan, no. So yan na lang ang pwedeng gawin po ng ating question, magbigay ng question sa atin.
2: Okay po. So may karapatan pa rin po, no, yung may yung asawa kahit po na dahil hindi nga po sila wala pong legally, hindi po sila legally separated. So ang dapat pong sundin ay kung ano po yung means nung lalaki, hindi po kung ano lang yung gustong ibigay po. Okay po. Thank you po, attorney. Third question po natin. Gusto ko lang po malaman kung allowed po ba ang mga barangay personnel na mag-disclose ng information tungkol sa isang tao. Especially po sa issue ng settlement, since settled naman na po yung demand. Sa mga outsiders, kahit walang consent mula sa taong involved. Nag-apply po kasi kami ng installment para sa motorcycle. Then, dinisclose po nila yung settled na issue.
3: Okay. So, sa barangay proceedings, no, di ba? Para lang explain natin sa mga pagdating sa mga amicable settlement, di ba? Sa barangay, yan naman ang purpose ng barangay, di ba? To parang ipag-aayos, no, yung mga may conflict sa loob ng barangay. At pag naayos naman ito, magkakaroon ng settlement yan, eh, no? Kasulatan, agreement, ano po bang gagawin, di ba, ng both parties. So, parang kontrata na yan, eh, no? May agreement ano kung anong mga gagawin, ano yung mga terms, etc. So, well, maganda nga ang proceeding yan to prevent, to solve, to resolve conflicts na kaya namang maayos. No? Pero ang point naman dito ay eh, pwede bang ipaalam daw, i-disclose itong mga information nasa ibang tao regarding the settlement? Well, the answer is no. No, kasi hindi po pwede dahil proceeding sa barangay ay considered confidential dapat yan. No? Yung agreement and settlement, binding sa parties yan involved. No? But it's not really meant to be broadcasted, no? Or published. Diba, no? So pag merong mga barangay staff dito na di-disclose yung settlement to the outsiders, for example, yung ito nga yung motor installment company na walang consent ng parties, so may breach dito sa duty ng barangay staff. Ano po pwedeng gawin dito? So pwede ka magreklamo doon sa punong barangay, no? Magsulat ka ng sulat ka, no, no, complaint na reklamo sa ginawa, no, pag disclose. All, and you may elevate it to the sanggunian, no, panlunsod or bayan to para imbestigahan. May mga admin liabilities to eh pag ganun. So, ibig sabihin, meron kanyang breach sa kanyang duty sa kanyang trabaho niya, no, bilang isang barangay staff.
2: Mm-mm. So to answer po yung question ng ating kaagapay, bawal po yung nangyaring yon dahil hindi po pwedeng basta-basta i-disclose yung mga ganitong information dahil hindi siya pwedeng ilabas. Okay po. Question number 4 po ay usaping utang, attorney. Nabaon daw po sa utang, hindi ko ginusto. Bilang breadwinner, ginawa ko lahat para ma-sustain yung needs ng family ko. Nawalan daw po siya ng work and kaka-start lang. Hindi ganun kalaki yung sahod ko kumpara noon. Hindi ako nawalan ng communication sa mga pinagkakautangan ko. At nangako naman ako magbabayad dahil kakababalik ko lang ulit sa trabaho. May isang tao na hindi makahintay ng payment ko. Somehow, may intindihan ko naman dahil ako yung may utang. Pero all of a sudden, nag-post siya sa Facebook gamit ang account niya at marami ang nag-share. Kasama na doon yung iba ko pang pinagkakautangan. Pwede ko po ba siyang ipa-blatter o ano po ang dapat gawin para matigil? Nasa abroad po kasi ako ngayon. Paano po ang proseso?
3: Right. So, ganito yan, no? Pag merong mga nag-post sa social media about a person na parang pinapahiya o dinidishonor, discredit, no? Parang sinisiraan ang reputasyon ng isang tao. Ay, hindi po pwede yan dahil yan ay pwedeng pumasok sa tinatawag na cyber libel, no? Cyber libel ay paninirang puri ay gumamit na computer

0: ng special power of attorney dito, no? Para mag-file ng complaint dito sa Pilipinas. No, yung
1: Thank
0: mga
1: you.
0: alat na ebidensya mo, yung mga screenshot, no, yung mga nakabasa, etc. Pwede niyo i-submit 'yan, no, para maimbestigahan din 'yan ng ating NBI or PNP cybercrime, no. At kung may sapat pong ebidensya at pagkatapos ng investigasyon ay ipo-forward nila ito sa Department of Justice natin.
1: Okay po. So, attorney, hindi po sapat na rason, no, na may utang sa'yo yung isang tao para gawin po ito, itong pamamahiya online. So, kahit po na ganun yung nangyari, hindi pa rin po tama, no, na i-post mo sa online yung taong may utang sa'yo dahil ito ay bawal po sa batas dahil under nga ito ng cyber libel.
0: Opo, hindi po pwede talaga yan.
1: So magandang reminder po yan, no, and information po para sa ating mga kaagapay, para at least kasi may kultura po tayong mga Pinoy, eh, no, na hindi naman lahat pero may mga nangyayaring ganyan na may ikaw naman yung may utang, so parang feeling nila pwede nang gawin yung mga gusto nila dahil yun naman yung may utang pero yun nga sa
0: Yeah,
1: batas.
0: siguro to add on that then, ganito kasi yan eh. Ang principle behind that is no one can take the law into your own hands.
1: Yes.
0: Kasi may batas tayo, may proseso. Ang point dito, dumaan dapat po tayo sa tamang proseso.
1: Proseso.
0: Ano yung sabi ng batas? You cannot implement the law, no, through your own means or method. Diba? Kahit na may utang, hindi mo pwedeng pilitin, no, na kaya yung gamit nung may utang sa iyo, hindi mo naman pwedeng gawin niyon. 'Di ba? Kasi again, may rule of law tayo eh. So ang proper dyan eh, ayaw talaga magbayad, you go to the proper process. Magbigay ka ng demand letter, mag-file ka ng small claims sa court, ganun po dapat. Hindi pwedeng, yun nga, kunin mo yung, sa pilitan mo kukunin yung gamit, papahiyain mo yung tao publicly, no? Hindi po tama yun.
1: Okay po. So, may tamang proseso para sa ganyang bagay. Thank you po, attorney. Another question po. Physical injury po yung kaso at ako po yung complainant. Nakapag-hearing na po kami sa barangay ng 3 beses at nagkaroon din po ng settlement. Nag-promise sila na magbabayad ng damages today. If ever po na hindi sila tumupad sa kasunduan, ano po ang dapat kong gawin?
0: Ah, okay. Balik tayo sa barangay to. Barangay settlement. Well, ano ba ang nature kasi ng isang barangay settlement? Like nabanggit ko kanina, pag nag-agree na yung parties, eh para nang ano yan, no? May kontrata na kayo at ang ibig sabihin niyan, enforceable to. So anong gagawin ng isang party pag yung kabila ay hindi tumupad sa sapat? Well, ito like payment of damages, right? No? So ang gagawin nyo, ibig sabihin enforceable na tong barangay settlement nyo, pwede na kayo lumapit sa korte. O, enforce po itong para kasi na yung ruling ng isang korte. No? Okay? So, dapat, yun nga, bigay nyo yung copy at may proof din dapat kayo na ba na hindi siya nagbayad, no? Okay. So pwedeng iakyat ito po sa korte para ma-execute ng court at utusan ng court yung sheriff to implement, no, yung payment. Ganun po mangyayari.
1: So kung hindi po susunod, basta po merong agreement, written agreement po para sapat na ebidensya.
0: Ano eh? Enforceable naman yan. So, inyong napag-usapan at napag-agreehan sa barangay.
1: So, dapat pong sundin. Kung hindi po susunod, ay pwede na pong iakyat sa court.
0: Opo, opo.
1: Okay po. Another question po, attorney. May paluwagan daw po sila. Ngayon po ay natigil dahil wala nang nagbabayad. Ako po ang admin ng Paluwagan. Yung mga nauna ko pong na-release ay Blinak

0: na po ako. Mga nagtatrabaho po kaming lahat sa Saudi ngayon po ay napauwi ako biglaan. Ako po ang magbabayad sa mga members ko. Okay lang naman po na ako ang magbayad dahil ako ang admin. Ang problema po ay, again po, pinahiya po sa social media. Gusto ko po sana silang i-report ano po ang pwede kong gawin.
1: Yan, sis, parang yung tanong kanina, medyo related, no? Related siya. So, ulitin ko lang, same principle applies, no? Pag ikaw ay, yun nga, may mga posts na tinatawag ng batas ay defamatory, no? Defamatory means nakasira sa iyong reputasyon, no? May ina-ascribe na wrongdoing sa iyo, no, etc. And it's published to social media, the case is what we call cyber libel. Okay? So, paano po ito? Again, you have to collect all this evidence nga, no, supporting documents, mga screenshot, link, kasi kailangan patunayan na siya yung nag-post, no? Itong taong ito yung nag-post niya. So, simula kayo screenshot and all that, then anong kailan niyo nabasa 'yon, no? Sino ba yung taong 'yan? Then yun yung mga iyong mga ebidensya, no, na pwedeng i-file sa Department of Justice, sa Office of the City Prosecutor kung nasaan ang lugar. No? At pwede rin pa-investigate ito sa ating PNP or NDI, Office of the Cybercrime. Meron din sa DICT ito, no, Office of the Cybercrime. Okay, para ma-determine na siya yung actually nag-post nitong mga defamatory statements.
0: So basta kailangan lang po ay merong sapat na ebidensya para po ma-report po itong nangyaring pamamahiya online. Okay po. Another question po, attorney. Usaping utang po ulit. May tao daw po siyang inutangan, hindi po ipinrenda ang titulo. Sabi niya, hawakan lang niya. Tapos bigla na lamang niyang isinangla ang titulo. 50,000 ang utang ko sa kanya pero worth 20 million yung titulo. Rerematahin daw nila ang titulo. Mali po ba ang ginawa niya? Pwede ko po ba siyang ireklamo? Oo, may utang ako sa kanya at willing naman ako magbayad. Pero bakit po isinangla yung titulo na hindi naman sa kanya? Need ko po ng inyong advice.
1: Alright. Well, mukhang maling-mali talaga ginawa sa iyo, di ba? Pakalilaw naman. Maling-mali, no? Okay, bakit? Eh, kung ibinigay mo lang yung titulo sa kanya, parang kahawakan. So it's like safekeeping, no? Something like that. That person has no right, of course, to mortgage it. Mukhang ito na mortgage, di ba? It appears na ginamit niya yung titulo mo at yan ang ginawa niyang minortgage niya yung titulo.
0: Mm-mm.
1: As collateral siguro sa, para sa kanyang own purpose. So, hindi naman pwedeng gawin yun. Wala ang iyong consent. Dapat yung may-ari lang po ang pwedeng magsanla ng property. Hindi pwedeng ibang tao. Yan ang basic dito. So pag ginawa nga ito nung taong yan na sinanla niya, kitang-kita rin, disparity of the amount. 20 million, 50,000 lang, tapos 20 million. Yung, ano, yung worth nung mawawala yung property mo ng 20 million for a 50,000 debt, di ba? Talagang in-abuse yung iyong situation, di ba? So, ano pwede pong gawin dito? Well, since ano nga yan, hindi po pwede. No, wala ka namang consent.
0: Mm-hmm.
1: Everything was done clearly, I think, behind your back and all. So, I think this can fall under estafa. Mm-hmm. No, parang nailoko ka kasi. No? At tingnan natin ano ba nangyari doon sa iyong property. No, baka naman mayroong mga falsification na ginawa dyan, na ilipat sa ibang tao. Marami kailangan tingnan, no? Paano yan nasanla na walang consent mo. So, pero meron ka pong mga remedyo na pwede namang gawin, no? So, you can go to court, kung nawala naman yung title sa pangalan mo, you can recover it. No? So, you just have to show proof. Yun, may utang ka lang, wala ka namang consent, no, dito sa mga pinagkagagawa no, ng may nung creditor mo, no? So oo, bawiin mo dapat agad yung property, kaya naman. Oo.
0: So unang tingin pa lang po ay ba mali na po agad itong ginawang ito, kaya mainam na mabawi agad yung titulong ito. Salamat po, attorney. Another question po ay usaping utang po ulit. Meron daw pong mayroong utang sa kanya. Tapos na po kami sa small claims case at may binigay na pong for sheriff. Pero naisip ko mukhang wala naman po ako makukuhang gamit sa kanya. Isa po siyang teacher. Tanong ko po, pwede ko po bang i-post sa social media yung mukha niya?
1: Nako, related. Magkaka-related yung ating mga tanong for claims. No? Sige, balik po tayo doon sa prinsipyo na binanggit ko a while ago. Diba po, sana nakinig kayo kanina. Meron ng, ay, hindi po pwede talaga yung basta-basta ka lang mag-post online for the purpose of shaming, humiliating the person. Diba? Makasuhan po kayo ng cyber life. Hindi po pwede yan. So again, we go back to the basic principle. No, we cannot take the law into our own hands. So meaning, we have to go through the process. Eh dito nga, tama, dumaan ka sa proseso, nanalo ka lang sa small claims. Ibig sabihin, may order na yung korte. No? Okay. Siguro, ikaw ay na-disappoint dahil wala daw makuha ang gamit. Pero dapat, ipa-implement pa rin yung order, no, ng sheriff. Diba? Pag wala talaga, there are other ways to go about it. Not taking the person publicly, no? Kasi baka nga mabaligat ka. So, since teacher naman siya, pwede yung tinatawag na may isang legal na paraan dyan. Alam naman ng sheriff ng korte, yung garnishment na tinatawag. Sabihin, they can go after the bank or the salary of the debtor. No? Pwede yung ano yan. Pwede siya pagbayarin dyan, no? May paraan pa rin. I think employed naman siya as a teacher, eh pwede naman sa tingin ko i-garnish kanyang mga sweldo or yung mga bank, ano niya, yung bank account. Hindi lang naman yung gamit. Malamang wala siyang gamit, pero may paraan pa naman. No?
0: Okay po. May iba pang paraan at hindi yung pagmamahiya online.
1: Huwag na natin gawin niya.
0: Opo. Huwag na tayong dumagdag sa mga ganyan pang case. So, hindi po tamang paraan iyan na ipahiya online sa social media yung taong may utang sa iyo. Another question po, saan po kaya pwedeng ireklamo yung tatay na hindi nagbibigay ng support sa anak? Hindi po kami kasal, pero hindi po siya nagbibigay ng pangangailangan ng anak niya. Ano po kaya ang pwedeng maging proseso para malaman ng tatay ng anak ko ang obligasyon niya? Dumating na po kasi sa point na nagbitaw na siya ng salita na alisin na yung apelido niya sa anak ko. So ano daw po kaya ang tamang gawin?
1: Right. Going back again to earlier on, ito kasi hindi naman kayo kasal, pero may obligasyon pa rin na no, yung tatay or the child, no, to support, to provide support, no? Pag hindi, ano ang pwedeng legal na remedyo diyan? Well, kung may kasamang pananakot kasi, no, at it appears that the father of the child has the means to support, ayaw lang niya, sinasadya niya ayaw magbigay ng financial support para pahirapan kayo, eh may pwede po kayong mag-file ng kaso na tinatawag na Violence Against Women and Children, RA 9262. Ito ay ang abuse dito ay tinatawag na economic abuse and psychological abuse. Ibig sabihin, failure to provide financial support to cause, no, emotional anguish to you, no, pwede po yan. Pwede kayo lumapit sa women's desk po, no, para tulungan po kayo nung kapulisan natin, may alam dito naman sa batas, mga women's desk kasi sanay sila, I think, in these types of cases, no? Magpatulong po kayo or sa barangay po, no? Sa barangay child protection ano nila, no? Committee. Okay, magpatulong po kayo sa police or barangay to file a case dito against the father of the child. Again, inulit ko, kahit na hindi kayo kasal, papasok ito sa vowsy kasi nga meron kayong anak. No, may relasyon, may naging romantic relation at may child kayo. So, pwede pa rin pumasok po ang provision ng vowsy.
0: So vowsy po ito. Opo. Ito naman pong attorney, paano po natin ma-explain sa ating mga kaagapay? Yun daw po kasi nagbitaw ng salita na alisin yung apelido ng sa anak niya. Paano po natin ma-explain sa ating mga kaagapay na hindi po ganun basta-basta yun?
1: Tatanggalin yung apelido.
0: Opo, opo.
1: Ah, okay. So, hindi namang hindi naman pwede lang ano to. Quite random na eh, gusto ko tanggalin yung apelido. Hindi naman po pwede. No? Once na ano kasi na-acknowledge na siya naman yung father, hindi na pwede namang basta-basta tanggalin yung kanyang apelido. Ang mga issue kasi dito yung ano eh, more of yung acknowledgement of the father, right, of the child. But once that is established naman na siya naman yung tatay, ano naman sa birth certificate ng bata, hindi naman basta-basta pwede tanggalin. It's not his to not his right naman to do that. Okay? Pwede niyang, well, legally speaking, he can take some legal actions kung gusto talaga niyang gawin yun. No? Pero basically, ang point dyan is parang hindi niya na ina-acknowledge na yung tatay. Eh, dapat nagpresenta rin siya na ebidensya kung paano nangyari yun. Di ba po? Pero pwede naman yun. But, you know, but it's not his to, kumbaga, to say na gusto lang niya basta-basta tanggalin yung surname. No?
0: Okay, so hindi po siya basta-bastang usapin lang. Last question po, attorney. May away kapitbahay. Bali, yung nakaaway po ay may-ari po ng CCTV. Ngayon po, yung video sa CCTV ay pinakalat po nila kung kani-kanino. Ito naman po ay through messenger lang. So, message lang po ito. May kaso po ba yung ganun?
1: Pagkalat daw ng CCTV footage.
0: Pero message lang po ito, hindi po nakapo sa social media po.
1: Pero sa messenger eh, di ba?
0: Apo, messenger apo.
1: Nakakita. No? Sige, on one hand, na-discuss na natin kanina pa thoroughly yung cybercrime prevention nga, yung cyber libel. Pero kung basta-basta lang kinakalat, no? Yung pero CCTV, no, na may na-identify na mga tao, no, or may na-reveal na mga personal information, okay? Ito ay mas angkop na papasok sa tinatawag na Data Privacy Act. Yung Data Privacy Act kasi hindi naman pwede lang i-disclose ang tinatawag na personal information, no, or any sensitive information ng isang tao. Well, just randomly sharing a CCTV footage. Although, di naman natin nakita kasi what's in there. No? But just saying lang, if it contains, you know, personal information, any unauthorized disclosure thereof, no, will lead to criminal and civil penalties for the unauthorized disclosure of this information.
0: Okay po.
1: So, yun ang gulong tignan natin. More of, I think, data privacy yan. No?
0: Data privacy.
1: Tapos ka lang nagkalat. So, sa ating mga listeners, ingat tayo, ha? Lalo sa office, more of, huwag lang tayo basta mag-disclose, no? Ng mga personal, pati yung tawag na sensitive information. Okay.
0: Okay po. So, maging maingat tayo, no, mga kaagapay pagdating sa gantong usapin. Ako, Attorney, maraming salamat po. Marami po tayong nasagot na questions ngayong gabing ito. At sa lahat po ng ating mga napag-usapan, mostly po, no, social media, usaping utang, and yung kaninang topic natin. Ano po yung inyong reminder po sa ating mga kaagapay?
1: Oo nga, mukha nga ang theme ngayon eh, yun, medyo prevalent ang mga, yun nga, sa online, no? Social media. Siguro sa atin, we have to just remind our listeners to be responsible, no? In using social media, yung nga, yung think before you click ka.
0: Yes.
1: Diba? Wag yung galit na galit ka at magpo-post ka. Wag natin gagawin yan. Alam ko, nanggigigil kayo. Minsan galit. No? Pero wag natin daanin. Ha? Daanin sa social media. No? Kasi serious ang consequences niyan at implications. No? Wag tayo mag-post na basta-basta. No? Kasi baka makasuhan ng cyber libel nga. Hindi po pwede talaga yun. It may seem baka hindi naman ganun kaseryoso. The law deems it, imposes a penalty on that. No? Hindi pwede to publicly, you know, defame someone. Alright? Or cause any damage to the person's reputation. So, maging responsable po tayo sa paggamit ng ating social media.
0: Napakagandang reminder po para sa ating mga kaagapay. Muli, Attorney Jedrick, maraming salamat po, no? And since limited lang po ang ating time, we need to wrap up. Pero sa mga, baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong makipag-ugnayan po sa inyo or sumangguni po ng kanilang legal concerns, saan po ba nila kayo pwedeng makontak, Attorney?
1: Right. So yung physical office po ng law office namin, Baan Law, is at 1209 Tectite Towers, East Tower here at Ortigas Center. So, pwede nyo company. Kayong pumunta doon, kung kailangan nyo ng consultation. Alright. At pwede rin kami makita po yung aming website po at baandlaw.com. BAANDLAW, no? Baandlaw.com. Yan po yung website namin. Pwede nyo tignan, puntahan, at nandun po lang mga detalye po. Opisina namin. Maraming salamat po.
0: Yan. Again, kaagapay, no? Ang kanilang website ay baandlaw.com at nandun po.
1: BCS yan. Pwede lang.
0: Opo, opo. Baandlaw.com at dun po ninyo makikita yung kanilang details, mga information, at sila ay located sa 1209 Tectite Tower East sa Ortigas, Pasig City. Muli po, Attorney Jedrick, maraming salamat po sa inyong panahon po para tayo ay makapag-serbisyo sa ating mga kaagapay. Thank you so much, Attorney. God bless po.
1: God bless po, sis, and to all our listeners.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Muli kaagapay, atin nga pong nakasama si Attorney Jedrick, ng maraming salamat kay Attorney Jed na talagang laging available para dito sa ating programa. At yun nga, no, mostly na nga mga questions natin ay tungkol sa social media, sa mga utang, no. Kaya ang gandang reminder from Attorney Jedrick na maging mindful tayo pagdating sa paggamit ng ating mga social media account. So, think before you click, kaagapay. Yan. At dahil limited nga lang po ang ating time, ay kailangan na po nating mag-end at nasa end part na po tayo ng ating programa. Pero bago yan, bago tayo magtapos, ay samahan mo akong manalangin, kaagapay, no, sa ating pagtatapos. Let's pray. Panginoon, maraming salamat at sa oras na ito, sa araw na ito. Salamat po sa regalong buhay sa bawat isa sa amin. Salamat din po kay Attorney Jedrick na nakaagapay po namin dito sa ating programa. Ang prayer po namin para sa kanya, Lord, ay patuloy niyo po siyang ingatan, patuloy niyo po siyang palakasin, patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom, Lord, ng strength, Lord, sa mga bagay na ipinagkatiwala po ninyo sa kanya, sa mga task na kanyang palagi ang ginagawa. Samahan niyo po siya, Lord, at ang kanyang buong family, at maranasan po nawa nila ang iyong patuloy na biyaya. Maging ang aming mga kaagapay, Lord, na meron pong mga legal concerns. Ikaw po ang aming Diyos ng kapayapaan. Ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Lord, ang kanilang mga concerns. Ano man ito, Panginoon, hindi man po namin masabi, ngunit ikaw po, Lord, ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa amin. At sa iyo po namin ito patuloy na ipinagkakatiwala. Pangunahan niyo po, Lord, ang buhay ng bawat isa sa amin. Bigyan niyo rin po kami ng wisdom, Lord, ng heart, Lord, na patuloy na sundin, Panginoon, ang iyong nais sa aming mga gagawin, Panginoon. Nawa po ay tulungan niyo po kami na dalawang beses na mag-isip, Panginoon, kung ito ba ay tama, kung ito ba ay ayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil hindi po namin ito kayang mag-isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin sa bawat isa sa amin at patuloy po ang aming pasasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong grace, sa iyong love sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin. Ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaagapay, kung kayo po muli ay meron pang mga legal concerns, kung meron po kayong mga topic na nais mapag-usapan, muli ay padala nyo po yan dito sa ating Facebook page. Mag-message lang po sa ating Facebook page upang yan po ay aming mabasa. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa iyo kaagapay na tumutok dito sa ating programa. Binabati ko po muli ang Rico Hermoso Escalante family, maging ang Mendoza family. Salamat din po sa pagtutok ng ating mga kagapay from Carmona Christian Church, Philippine Missionary Fellowship, Patangas, Cavite, and Laguna area. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama ngayong Martes ng gabi. Ito po si Kayla Escalante para po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito po sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. God bless you, kaagapay!
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Kuryente 1.5, Tubig 400, Gatas ni Kiko 1.2, Maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Ng yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crib ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga. Ipon ng pera. Ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang tanghali. Joke lang. Isang mapagpalang hapon sa inyo, ka-Express Mate. Medyo nag-lag po ng konti ang inyong cute na driver doon ah. Pagpasensya nyo na po. Anyway, yan, take two. Isang mapagpalang hapon sa inyo, mga ka-Express Mate. Kayo ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And of course, kasama niyo po sa biyaheng ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello, and kumusta kayo? Ngayon dito sa Arimbay, Legazpi ay medyo maulan-ulan. Sana eh dala nyo po ang inyong mga payong. And syempre sa kani-kanilang lugar, especially sa mga pasahero natin ngayon, kumusta naman po ang weather natin dyan? Alam kong yung ilan sa atin ay atat nang umuwi. Nakatingala na sa kanilang mga orasan at relo. At nag-aantay na kung alas 5 man ang iyong uwi. Eh, success. Dahil I'm pretty sure na ikaw ay on your way home na sa mga sandaling ito. Pero kung mamaya pang alas 6 ang iyong uwian, aba, eh, saktong-sakto. Dahil sasamahan ka namin. While you're on your way home. At kung ikaw ay may song request, text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. At ang ating social media naman ay FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Pwede ka mag-comment sa ating Facebook Live or mag-message sa ating Facebook page. Ang ating YouTube channel and Instagram accounts naman ay FEBCBcall-care104.3DWAYFM. Habang ang ating online streaming naman ay bit.ly/thewayfm. Ang ating messenger ay Kirian's Official GC. Ngayong araw na ito, di muna natin dadaanan ng ating tatlong stopovers dahil naka-autopilot mode muna ang ating biyahe ngayon. Kaya syempre, don't worry, no, kahit na naka-autopilot mode tayo, kahit na walang traffic, walang shortcuts, walang stopovers, eh tuloy-tuloy naman ang musika natin from 5:30 to 6:30 p.m. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Time check, 6:31 in the evening.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa FEBC Philippines. Ito po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship at kasama po natin sa technical si Don Alfonso. At we will do this program para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon as we conclude our day. Sa una pong part at yung pangalawang part naman po ay meron po tayong panalangin. Kaya kami po ay napapakinggan, tayo po ay napapakinggan sa ating FM band sa Radio Frequency 104.3. Pwede po kayong mag-text sa ating cellphone number 0998-843-0573. At of course, saan ka man po ngayon, kung ikaw po ay nasa sasakyan, pauwi, ingat-ingat lang po at biglang buhos ng ulan. Ano po, at kanina ay mainit pero late in the afternoon kumilimlim at ito nga po ay bumuhos na po yung ulan dito sa Legazpi in particular po malakas. Ano po, at kung kayo naman po ay nasa social media, sa Facebook, sa YouTube, ay pwede nyo po kaming mapanood at mapakinggan. Punta lamang po tayo sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Yan po yung sa FB page po natin. At kung hindi ka pa po nakapag-like sa ating page, maiging may like nyo na po para nasusubaybayan po natin yung mga posting. Or of course, mga napakagandang mga programs ng ating station, Care 104.3 The Way FM. Sa ating live broadcast, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section ng inyong mga concerns, prayer requests in particular. At sa ating second part po ay isasama po natin sa panalangin. Of course, tayo din po ay simultaneously napapanood sa ating YouTube channel sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. Same thing with Instagram. Ano po? And kung ninanais nyo din naman pong makinig ng online as it is in the radio, ano po, kasi of course sa social media po ay may mga restrictions tayo sa mga awiting piniplay po natin dito, ay pero sa online streaming po ay mapapakinggan nyo. Radio quality as good as the radio. Pwede po kayong mag, kung may data lamang po kayo, i-type nyo po sa inyong web browser sa URL yung bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. Mapapakinggan nyo na po ang ating program. At of course, you can follow us sa ating Instagram. And kaibigan, ano mang ginagawa nyo po ngayon, bagamat to some of you ay nasa bahay na nagpapahinga dahil sa maghapong trabaho at sobrang init actually early on. At kung ikaw naman po ay nasa kalsada na, ingat-ingat nga din po. Sabi ko nga maulan, and of course you can tune in sa inyong cellphone ng ating program as we conclude our day sa salita ng Panginoon. Kaya let me just start. Siguro kung meron man mga kwentong very popular sa Bible, lalo yung mga parable, ay isa po yung The Prodigal Son. And ito po ay hindi na bago sa atin, yung kwento. And bagamat yung iba po dyan sa inyo na nung nabanggit ko yung Prodigal Son, ay meron kang favorite part doon sa Prodigal Son na yun yung pinapanghawakan mo. Of course, that's the story about forgiveness, about second chance, about alam niyo po yun, yung pagmamahal ng ama sa anak. At the same time ay very heavy at malalim na reason dahil sa paglapastangan ng isang anak at isa nga po ay napariwara. Ano po, marami tayong mga points, insights na makukuha po sa Prodigal Son. And alam ko for sure if you're familiar with this, ay ikaw din ay may favorite na kwento patungkol dun sa Prodigal Son. To some nga ay yung anak na panganay na medyo nagtampo sa tatay dahil nga yung kapatid niya ay ganun yung nangyari at ganun na lamang yung pag-welcome ano po ng ama. And this is the gesture of the father. It's the same way na rini-represent po dito sa kwentong to, of course, the Father, our Father in Heaven,
And tayo pong mga taong talagang, you know, we have these preferences. We have this parang ayaw nating magpasakop, ano po. At gusto nating gawin yung mga ninanais ng laman po natin. Not only to find out that it leads us to destruction. Ano po, ayan po yung napakagandang pagkakwento ng ating Panginoon. At of course, ito po ay malalim na usapin lalo na sa kultura ng mga Hudyo dahil it is very disrespectful for a son na hingin yung mana niya sa tatay niyang buhay pa. Ano po, it is just one way of saying na tinuring mo ng patay yung tatay mo. Ano po, lalo na sa kultura ng Hudyo. Of course, tayo dito, ganun din po, very disrespectful, ng buhay pa yung magulang mo, gusto mo lang hingin yung mana. The same way of saying that you're not respecting anymore, na yun mo na nga magpasakop. Sa mga Hudyo po, ganun din po kabigat yung ginawa ng bunsong anak. And of course, sa kultura ng mga Hudyo, yung panganay nga po ay mayroong double portion ng mana. So, ganun na lamang po yung tumakbo yung kwento. At dito makikita din natin ano po na nung natauhan yung alibugang anak, bakit? Dahil talagang naranasan niya yung sobrang pagkalugmok hanggang dumating sa point na gusto niya nang kainin yung pagkain ng baboy. Ano po? At ito yung pinaka lowest point of his life. And dun po siya talagang natauhan. Alam niyo po, ang tao naman ay sabi nga ng mga natanda hanggang hindi na pupukpok ay talagang hindi titino. Ano po, minsan God caused something para tayo po ay bumalik lang sa kanya. And it is usually happened sa masasakit na bagay. Ano, for us to realize na alam niyo po yun na what we're missing. Yun po yung naranasan po ng anak. Ano po, hanggang sa siya po ay talagang nagpakumbaba. Siya po ay nagrepent and nagnais na bumalik sa tatay niya. At of course, yung kwento, alam niyo po naman po natin, malayo pa lang siya, natanaw na siya ng kanyang tatay at sinalubong pa nga siya at binalik sa kanya yung identity. Sinutan siya ng singsing, sinutan siya ng magandang damit at nagpakatay ng alagang hayop at nag-celebrate. Ano po, you know, alam niyo po, ang kasalanan po ay, ang problema po ng kasalanan or living in sin, it will snap out our true identity in Christ. Yun po yung tatanggalin sa atin ng mundo. Ano po, pag we're living in sin, talagang even yung conviction, yung mga compromises na nangyari, kumbaga yun yung nakakatakot sa isang tao na alam mo nang mali yung ginagawa mo, pero nag-i-enjoy ka pa. Yung patuloy ka pa rin. Ano po, you're living in sin. At ito po yung nakakatanggil ng identity natin. Kaya nga yung anak na bunso na nagkuha ng yaman ay naranasan niya yung pinakamababang trabaho, yung pagpakain ng baboy. Of course, yung mga Hudyo ay talaga hindi nga sila kumakain ng baboy. Hanggat hindi natin honestly na-realize ang totoong kalagayan natin, we can never truly come back to God and repent. Ano po? Kaya nga, ang Panginoon ay talagang gumagawa ng paraan para maibalik tayo sa kanyang paanan, para maibalik tayo sa kanyang presensya, maibalik tayo sa kanyang piling. Kasi yun naman po yung nais ng Panginoon na magandang layunin sa atin. Hanggat hindi tayo totoong nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, hindi talaga tayo totoong malaya sa pagkakasala.
Ano po, kaya hindi pwedeng superficial, hindi pwedeng mababaw. Ano? For God will cause life's trials for us to come back to Him. Ano po, yun yung sinasabi ko kanina na ginagamit ang Panginoon yung mga trials para lang ito yung maging rason mong bumalik ka sa Panginoon. Pero alalahanin po natin, ito pong mayroon po itong consequences na kailangan nating harapin. Ano, na pwede naman. Kaya nga po ang napakaganda po sa ating life manual, yung Bible po ang napakaganda. Kasi hindi lang naisulat yung mga magagandang bagay na nangyari back then. Sa Old Testament, sa New Testament, kundi kahit yung mga masasama or hindi magagandang bagay ay naisulat din for us to learn from that instance. Ano po, kaya nga kung yung it is wiser na matuto tayo sa pagkakasala ng iba para hindi na natin maulit. Ano po, at alam niyo po yung totoong nawala sa prodigal son? Alam niyo po ba yung totoong nawala sa prodigal son? Hindi actually yung minana niyang yaman na linustay niya sa mga bisyo. Ano po? Kundi yung pagmamahal ng ama, yung protection ng ama, yung provision ng isang ama, at yung guidance ng isang ama nung nag-decide siya na lumayo sa kanyang tatay at hingin yung yaman. Yun po yung nawala sa isang anak. That's why it led him to destruction. Kasi di ba po, ganun ang character ng isang ama sa kanyang anak. Yung pagmamahal niya, yung pagpapatawad niya, yung protection niya bilang tatay ng tahanan. As long as nasa poder pa siya ng tatay niya, father will certainly protect him, yung anak. Ano po? And of course, yung provision at yung pag-guide. Yun po actually yung nawala sa prodigal son. Yung feeling ng, yung nasa feeling siya ng kanyang tatay. Now kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, hihintayin mo pa ba na paluin tayo ni Lord para lang matauhan tayo at bumalik sa Kanya? Ulitin ko po, hihintayin pa ba nating paluin tayo ni Lord para lang matauhan tayo at bumalik sa Kanya, na pwede naman tayong matuto na through the Bible? Kaya kung nagbabasa ka po ng Bible, maraming mga kwento. Actually, sa Bible, very common na yung mga two choices na pre-present, lalo na Jesus, like Abel and Cain, yung nangyari sa kanila. For us to learn from that, like Jacob and Esau, ano po, maraming mga pagkakataon, like ni Peter at ni Judas, ano po, laging may choices na may lesson at may choices na pinipresent ang Bible for us to choose wisely, for us to learn from it. Ano po? Kaya nga ang tanong is, hindi naman actually kung mamahalin pa ba tayo ng Panginoon nung tayo nagkasala at papatawarin. Hindi na po yun eh. Despite of our unbecoming, pag tayo lumapit sa Panginoon, for sure naman eh. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse all our unrighteousness. Kagaya ng gesture ng isang ama dito sa kwentong to, na bukas palad na yinakap at winelka muli ang kanyang anak. Kaya hindi po question kung papatawarin tayo or mamahalin patin tayo ng Panginoon. Kundi, magtitiwala ba tayo sa Panginoon, lalo na in trying times? Magpapasakot ba tayo sa Panginoon, lalo na when the world's preferences is pulling you na makaalis sa presensya ng Panginoon, yung hatak ba ng mundo? Ano po? Magpapasakop pa din ba tayo sa Panginoon? Alam niyo po, kaibigan, kapatid na ikaw nanonood, I don't know what you're facing right now. I don't know kung you are in the middle of choosing
for your life, sa karir mo, ano po, sa family man, sa business man, ano man pong kinakaharap mo ngayon na kailangan mong pumili. Ano po, the best option na pwede natin panghawakan is always to go back to God. Balikan natin ang Bible. Balikan natin ang Panginoon. I-consult po natin to. Ano po, yan yung pinakamagandang pwede natin gawin. And if you are in a situation na tila ba sa tingin mo ay dahil sa grabe ng nagawa mo, kasalanan, ay hindi ka na pwedeng patawarin ni Lord. Ito po, napakagandang kwento na ang Panginoon ay bukas palad na nag-aantay sa atin para tayo bumalik. Alam niya ang sitwasyon niyo. Alam niya ang kalagayan ng puso mo. At sa ating pagpapakumbaba, totoong pagpapakumbaba before Him, tatanggapin at tatanggapin niya tayo. I don't know kung anong sa kwento ng prodigal son, kung anong character doon po nasa sitwasyon ka ngayon. Bagamat ikaw yung eldest son na tawag diyan yung nagtampo dahil sa treatment ng kanyang tatay, ano po, why not consult God? I don't know what you're facing right now, pero ang Panginoon alam ang kalagayan mo. Kailangan lang po natin ay lumapit tayo sa Kanya. Huwag po kayong aalis, babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay pakalipas lamang ng isang awitin. Kung kayo po ay nasa social media, makakapanood po tayo ng mga ilang video patungkol sa ating station. Babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon o Diyos, aming Amang Banal, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon, Papa Kumbaba. Kilikilala na ikaw ang Diyos na mapangyari, ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na patas, ang Diyos na puno ng pagmamahal, pag-unawa, ng pagpapatawad. O Diyos, patawarin niyo po kami sa mga panahon, O Diyos, na we consider you less than mga preferences po namin. Patawarin niyo po kami na kung minsan kami po yung anak sa prodigal son kwento, Panginoon, na minarapat na mabuhay para sa aming kagustuhan, sa aming sarili, O Diyos. At binaliwala po namin ang iyong presensya sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami na kung minsan kami po yung nagmamalabis dahil sa aming mga kagustuhan, sa aming mga pangarapin, Panginoon. Pero salamat dahil sa kwentong ito, Panginoon, at bagamat, O Lord, naranasan na po namin na yung pagbukas palad kahit sa mga panahon na kami po hindi kaibig-ibig, kami po hindi kamahal-mahal, kami po'y, Lord, puno ng pagiging makasarili, O God. Yakap niyo po kami. Pinadalaman niyo po sa amin ang iyong pagpapatawad. Binalik niyo po sa amin ang aming identity that we are in unity of your Son, Jesus. Salamat, O Diyos, sa kwentong ito na muling sinariwan niyo po sa amin na, Lord, kami po'y magiging mas marunong na kaysa ng dati. Salamat sa mga salita niyo, O Diyos, na aming nababasa at mga kwento, Panginoon, ng patotoo ng mga anak niyo. Panginoon, O Diyos, na kami po'y magiging matatag sa buhay. Ano mang aming kakaharapin, Panginoon, dalangin po namin ang patuloy niyo pong pagsama sa amin. Huwag niyo po kaming bibitawan. Dahil kung kami po'y nakahawak sa iyo, matagal na po kaming bumitaw. Pero thank you for your assurance that you will never leave us nor forsake us. Lord, ninanais naming madama po namin muli ang iyong pagkalinga, especially to those who are listening right now, na tila ba ang feeling po nila ay sobrang layo niyo na. Lord, ipadaman niyo po sa kanya na niminsan hindi ka po umalis. Nandyan ka, nag-aantay, kumakatok sa aming pintuan that somebody would open the door and invite you to come into our life, Panginoon. Salamat dahil hindi ka po nananawa sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, especially those na nakikinig at nanonood kay Pastora Annabel Lagria. Salamat, Panginoon, sa kapatid na ito. Ingatan niyo po siya at patuloy na samahan. Salamat din kay Ate Eden de Chavez dyan po sa Bagong San Roque sa Santo Domingo. Pagpalain niyo po ang kapatid nito, inangatan sa araw-araw. Sa lahat ng aming mga kasama, kapatiran dyan sa Kalayukay, sa Bagong San Roque, sa San Antonio. Mga kapatiran po, lalo na mga kasama po namin sa Upper Room, Lord, especially kay Ate Tess, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ipadaman niyo po sa kanya ay yung pagmamahal, lalo na sa panahon, O Diyos, na siya po ay may kinakaharap na health challenge, Lord. You do miracle sa mga taong totoong lumalapit sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po siya. Bigyan ng kalakasang physical, Panginoon. We even pray, Lord, sa mga nagbebiyahe pa uwi. Ingatan niyo po sila. We even pray, Lord, na yung pagsama at pagkilo, especially the staff of CARE 104.3 The Way FM sa kanilang

Retreat Lord, lalangin po namin ng iyong pangungusap sa bawat isa na sila po'y mas magiging effectively used their lives para sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat, O Diyos. Minsan pa, sa iyo namin binabalik ang papuri at pagtangi sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Sinamahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto. Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay naman po ay lagi nating napapakinggan, napapanood, araw-araw dito sa CARE 104.3 The Way FM mula 6:30 in the evening hanggang alas 7. Of course, kasama po natin ang iba't ibang lingkod ng Panginoon dito sa Albay. Sa ngalan po ng ating technical, si Don Alfonso, ito po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship. Magandang gabi po at ingat po tayo.

mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahing papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahing papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE Number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Job 31. Ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na dititingin ng pagnanasa sa ibang babae. Anong ginagawa ng makapangyari?

Diyos sa atin? Anong gantimpala niya sa ating gawain? Binibigay niya ay kapahamakan at pagkasira sa mga taong gumagawa ng mali at masama. Lahat ng ginagawa ko ay kanyang nalalaman. Kitang-kita niya ang aking bawat hakbang. Pagsisinungaling ay hindi ko ginawa. Kahit isang tao'y wala akong dinaya. Timbangin sana ako ng Diyos sa maayos na timbangan at makikita niya itong aking katapatan. Kung ako'y lumihis sa landas ng katuwiran o kaya'y naakit gumawa ng kalikuan, kahit na bahagya'y natukso ng kasamaan, masira nawa ang aking pananim at ang mga halaman ko'y iba na ang kumain. Kung ako ay naakit sa asawa ng iba, sa pintuan ng kanyang bahay ay inabangan ko siya. Di bali ng asawa ko'y sa iba magsilbi at siya'y sipingan ng ibang lalaki. Ang pakikiapid ay karumaldumal na kasalanan, kasama ang nararapat sa hatol ng kamatayan. Pagkat iyon ay apoy na di mamamatay, at iyon ang tutupok sa aking buong kabuhayan. Kung sana'y may inapi ako sa aking mga utusan, at dahil do'y nagharap sila ng karaingan. Di ako kikibo, ako may parusahan. Siya sa atin man ako'y walang ibibigay na kasagutan. Pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, siya rin lumikha sa ating mga utusan. Di ako nagkait ng tulong kailanman sa mga biyuda at nangangailangan. Di ko pinabayaan ang mga ulila. Kapag ako'y kumain, kumakain din sila. Sa buong buhay ko, sila'y aking tinulungan, inalagaan mula pa sa aking kabataan. Ang makita kong walang damit pagkat walang maibili. Binibigyan ko ng makapal na damit, kaya't pasasalamat niya'y walang patid. Kung ang mga ulila'y aking inapi, pagkat alam kong sa hukuma'y ako magwawagi, mabuti pang mga bisig ko ay baliin. At sa aking balikat, ito ay tanggalin. Sapagkat sa parusa ng Diyos, ako'y natatakot. Hindi ko kayang gawin ang gayong gawaing baluktot. Kung ako ay umasa sa aking kayamanan at gintong dalisay ang pinanaligan. Kung dahil sa tinatangkilik, ako ay nagyabang o nagpalalo dahil sa aking kayamanan. Kung ang araw at ang buwan ay aking sinamba. Kung ako'y natangay kahit na lihim lamang o nagpugay kaya sa sarili kong kamay, ako nga'y nagkasala at dapat hatulan. Pagkat itinakwil ko ang Diyos na makapangyarihan. Pagdurusa ng kaaway, hindi ko ay kinatuwa. Ni sa kanilang kapahamakan, ako ay nagsaya. Kahit minsay, di ko idinalangin na sila'y mamatay. Mapapatunayan ang aking mga kasamahan. Mabuti ang pagtanggap ko sa mga dayuhan. Pinatutuloy ko sila sa aking tahanan at di sila hinayaang matulog sa lansangan. Kung itinago ko ang aking kasalanan at kamalian ko ay aking pinagtakpan at kung dahil sa takot sa iba at sa kanilang pagkutsa, ako ay nanahimik at di na nagpakita. Meron sanang nakikinig sa mga sinasabi ko. Isinusumpa kong lahat ito ay pawang totoo. Sagutin sana ako ng Diyos na makapangyarihan kung isusulat ng kaaway ang kanyang mga paratang. Ito'y aking ikukwintas at isusuot na parang korona. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa. Sa paglapit sa kanya'y wala akong dapat ikahiya. Kung ang lupa kong binubungkal ay inagaw sa iba, sa pagtutol ng may-ari, sa pilitan kong kinuha, o kung saanin nito ako'y nagpasasa, samantalang nagugutom ang dito'y nagsaka. Kung gayon, ay baya ang damot tinik ang tumubo. Sa halip na sebada o trigo ang do'y lumago. Dito nagwawakas ang pagsasalita ni Job.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin na ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Good morning, good morning. Isa na naman pong pagpalang umaga sa iyo kaibigan, sa iyo kakaryan, sa kamampanig ng Kabikulan. Ikaw man ay nasa Kamnorte, Kamsur, Sorsogon, and island provinces ng Catanduanes and Masbate. At tigit sa lahat, kung ikaw man ay dito sa probinsya ng Albay, magayon na pagkaaga sa imo, kasabayan sa imong mga mahal sa buhay o pamilya. At kung kayo man po ay nakantabay sa FB Live at sa YouTube, good morning po sa inyo o good afternoon o good evening kung saan man kayo panig ng mundo. Salamat sa inyong patuloy na pag-antabay dito po sa palatuntunang mabungang panalangin. Handog po ng CARE 104.3 The Way FM, ang himpilan po ng FABC o Far East Broadcasting Company dito po sa Kabikulan. Ito po si Pastor Abel Manzanilla, ang inyong regular na nakakasama every Wednesday. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa mga numbers and sa ibang at ibang platforms dito po sa upang kayo makapagpadala ng inyong mga pagbati at tingit sa lahat ng inyong mga prayer concern. Ito po ang ating mga contact numbers. Sa Smart ay 0998-843-0573. At sa FB naman po, sa FABC Bicol-Care104.3 The Way FM. And sa YouTube and Instagram, FABC Bicol-Care104.3 DWAY FM. At sa online is streaming, bit.ly/thewayfm. At of course, kung kayo po ay member na ng ating GC, ang ating official GC po ay ang pangalan ay Official GC sa Messenger po. You are all free to send your messages at pagbati at tigit sa lahat ang inyong prayer concern para po sa umagang ito. Sa pangalan po ng ating mga technical men, sa pangunan ni Kuya Juna Pinado, ay kami po ay makakasama sa kalahating oras sa programang ito na kung saan ay tayo ay mananalangin at magnilay-nilay ng salita ng Panginoon at makakapakinig din po tayo ng isang napakagandang musika. Sa magiging pong ito ay nais ko pong tingnan natin ang isang talata mula sa aklat ng Jude chapter 1 verse 21. Kung kayo po ay regular na nanonood o nakikinig sa programang ito, kung inyo pong maalala, for the past weeks ay nandito po tayo tumatalakay sa aklat ng Jude. At sa ngayon po ay dito tayo sa verse 21. Ang sabi po dito, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Napakaganda po ng sinulat na ito ni Jude. Si Jude po ay kapatid ni James and half-brother ni Jesus. Sa Tagalog, sa mula po sa mabuting balita, Biblia. Ang sabi po dito, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa umagang ito. Ang konteks po ng ating binasa ay patungkol po sa pagbigay ng encouragement at paalala sa mga mananampalataya ni Jude na hindi lang maunawaan kundi mas lalo nilang mapagandaan ang pagdating, ang muling pagdating ng Panginoon, na kung saan ay bago ang pagdating ng Panginoon ay maraming mangyayari. Maraming mga
testings na maranasan ang mga mananampalataya. Kaya dito po sa ating binasa, binigyan niya ng paghahamon ang kanyang mga tagatanggap ng sulat na ito na manatili sa pag-ibig ng Diyos. Sabi po dito, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Keep yourselves in the love of God. There are a lot of ways, o maraming kaparaanan, na ina-advise ang mga lingkod ng Panginoon, lalo na sa epistles, na kung ano ang mga dapat nating gawin upang mas lalo tayong maging matatag, mas lalo tayong maging malapit sa Panginoon, lalo na sa mga panahong ito. Nandiyan po ang pagpalakas ng ating pananampalataya. Nandiyan po ang palagi nating dapat tayo maging malapit sa mga kapatiran. Nandiyan po ang palaging dapat manalangin. Nandiyan din po ang patuloy na pagpasakop sa mga salita ng Panginoon. Ngunit dito po sa ating binasang talata, isang napakasimpleng katotohanan ang naisipalala sa atin, to keep ourselves in the love of God, which is, I believe, that's the ultimate nating kalakasan, ultimate nating dahilan kung bakit tayo ay narito kung saan man tayo naroon na ngayon. Kung saan man, kung ano man ang ating naaabot, kung ano man ang ating nagawa para sa Panginoon, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kung ano man ang ating mga natapagtagumpayan, kung ano man ang ating mga na-overcome na mga challenges sa ating buhay, well, ang pinakadahilan po ng lahat ng ito ay dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung ano man ang mga kabigatan pa, mga challenges na ating kakaharapin, nawa hindi mawala sa ating isipan ang katotohanan ito na pagtatagumpayan natin ito at tayo ay may dadala ng Panginoong Diyos sa kanyang layunin sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig niya sa atin. Buti na lang po sa pag-ibig ng Diyos, hindi po sa pag-ibig natin sa Diyos. Maganda po na tayo ay natututo at lumalago sa ating pagmamahal sa Panginoon. Ngunit ang ating pagmamahal, kahit kanino, maging sa ating mga kapwa, maging sa ating mga masabuhay, nag-fluctuate. Babago-bago. Ang ating pagmamahal sa ating mga asawa ay nagbabago din. Kahapon, masyado kang in love, masyado kang nadamik na makita. The following day, umiiba. Hindi constant. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, regardless kung anong mangyari sa ating buhay, manghina man tayo sa ating pananampalataya, pagtitiwala. Minsan nga magkulang man tayo sa Panginoon, ngunit kaya buti na lang na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay constant at ang ating ugnayan sa Kanya, ang ating relasyon sa Kanya, ang dahilan kung bakit tayo ay nanatiling nakatayo at sumusunod sa Panginoon Diyos ay dahil sa Kanyang wagas na pagmamahal niya sa atin. Dahil tayo ay napapaloob sa Kanyang makapangyarihang pag-ibig, na dahil doon tayo din ay of course natututong umibig sa Kanya. Tayo din ay patuloy na lumalago sa ating pagtitiwala. Tayo din ay natutong patuloy na magbalik loob sa tuwing tayo nagkakamali at nagkukulang. It's because of His great love that leads us to repentance, that leads us to trusting Him, submitting to Him, napaka makapangyarihan at tayo po ay lubos na pinagpala dahil ang ating ugnayan sa Kanya ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kapag tayo ay napaisip ng labas doon,
Kapag tayo ay napaisip na hindi na tayo mahal ng Diyos at ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi ay nagbabago. Kung tayo man ay feeling down at pakiramdam natin ay mukhang nagkukulang din, nababawasan ang pagmamahal ng Diyos sa atin, yan ang isa sa pinakamalaki nating pagkakamali. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay palaging hindi lang sariwa kundi buo. Ang pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan. Ang pag-ibig ng Diyos ay sapat para sa atin at yan ang dahilan kung bakit patuloy tayong nagpapatuloy. Amen po ba, kapatid? Kung ikaw ay nag-agree sa ating usapan sa ngayon, you can send or type amen sa comment section kung kayo po ay nakantabay sa FB Live. At kung ikaw man may kapatid, may kasama sa ngayon, pakisabi sa iyong katabi o kasama sa ngayon, ikaw ay naroon o narito ngayon dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kung tayo ay iba na ang takbo ng ating pag-iisip, iba na ang dahilan ng ating katagumpayan, iba na ang dahilan ng ating mga ng ating patutunguhan, hindi na dahil sa Panginoon, hindi na dahil sa pagmamahal ng Diyos. Isang pagkakamali, isang bagay na hindi po tama yun. Kaya, kapatid, maraming salamat at nawa ay patuloy na mong tangkilikin, kilalanin ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay at sa iyong buong pamilya. Pakinggan po natin ang isang awitin para po sa mga nakaantabay sa radyo at ilan naman po mga paalala para po sa mga nakaantabay sa FB Live.

Sa pagkakataon po ito, tayo po ay dadako sa ating pananalangin. And every Wednesday po ay ang ating focus ay ang FABC Network, lalo na po ang himpilang itong The Way FM. And of course, ang and every other Wednesday naman po ay ating kailangan din ipanalangin ang ibang media networks at media arms, and kasama na po dyan ang social media and morality, lalo na po sa larangan ng media. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong wagas na pag-ibig sa amin. Hindi po namin maiisip, hindi po namin ma-imagine, Panginoon, kung saan kami ngayon, kung saan o ano man ang aming mga kalagayan sa ngayon, kung hindi kami nakaranas ng iyong wagas na pag-ibig. Kung kami man, Panginoon, ay wala o labas sa iyong plano o pagmamahal sa amin. Kaya labis po kami nagpapasalamat sa iyo na dahil sa iyong pagmamahal sa amin, kami ay nakaranas ng kapatawaran. Kami po ay nakaranas ng kaligtasan, ng biyaya, nakaranas, Panginoon, ng buhay na walang hanggan at makabuluhang buhay at relasyon sa iyo. At nanuman, Lord, ang aming mga nagagawa, naaabot, anuman, Panginoon, ang mga kabutihan na aming naitutulong o nagagawa sa aming mga kapwa, ito lahat ay dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, na patuloy mo kaming kapuspusing pa ng iyong pagmamahal upang sa gayon kami, Panginoon, ay mas lalong maging kagaya mo na magkaroon ng pagmamahal pa, Panginoon, hindi lang sa iyo, magkaroon pa ng lubusang pag-ibig sa iyo. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga kapwa. Ganun din po, Panginoon, sa iyong gawain. Ganun din po, Panginoon, sa mga bagay na nais mong ipagawa sa amin. Nawa, dahil sa iyong pagmamahal, mas lalo po namin mahalin ang iyong mga salita. At tuto po kaming patuloy na magpasakop at magtiwala sa iyo. Nawa, Panginoon, ang aming dalangin o Diyos at ang bawat pamilya ay patuloy na makaranas ng iyong wagas na pagmamahal, Panginoon. Lord, lalo na, Panginoon, ang aming mga tagapakinig na o mga mahal sa buhay ng aming mga tagapakinig na hindi nila naranasan pang lubusan ang iyong pagmamahal at plano sa kanilang buhay. Makatagpo ka po nila. Masumpungan po nila, Lord, ang buhay na iyong kaloob, buhay na puno ng iyong pagmamahal, pag-iingat, Panginoon, at katuparan ng iyong plano at kalooban sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong pagpalat, pag-ingat. Salamat din po, Panginoon, sa gawain mong itong Far East Broadcasting Company na patuloy mong pinagpapala, patuloy mong pinufulfill, Panginoon, ang iyong katawagan, ang iyong layunin, Panginoon, na iyong mga salita ay may pangaral, hindi lang sa bansang ito, kundi sa aming makakatig bansa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga taong naaabot, Panginoon, hindi lang ng mga programa, kundi igit sa lahat ng iyong mensahe, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon. Lord, sa mga tao mula sa kabundukan, sa mga isla, Lord, sa mga lugar, Panginoon, at maging sa mga syudad, o Diyos, na halos abala na sa maraming bagay. Nawa sila, Panginoon, na magkaroon din pagkakataong makapakinig, mapagpala mula po sa mga pangangaral ng iyong salita, sa mga awitan, Panginoon, sa mga informasyon na ibibigay, Panginoon. Salamat po, Diyos, paggamit mo sa gawain mong ito ng FABC at lalo na, Panginoon, ang himpilang ito, o Diyos. Lord, sa mga tao, Panginoon, na lalo na nahirapan ng magkaroon ng access sa iyong mga salita,
o sa pag-attend sa iyong mga gawain, makanasan ka po nila at maabot o Diyos sa pamagitan ng gawain mo ito para po Panginoon sa kalulatian ng iyong pangalan. Salamat din Lord sa pagtugon mo ng pangangailangan ng gawain mo ito, ng himpila na ito o Diyos. Salamat Lord sa pagpala mo sa mga partners sa gawain na ito o Diyos. Sa mga Lord, sa mga volunteers, sa mga donors Panginoon, sa mga partner churches and organization, patuloy mo silang pagpalain Panginoon. At naway patuloy po silang magkaroon ng puso o God sa gawain mo. Puso o Diyos na mas lalo pang abutin ang maraming tao ng iyong mga salita. Pagpalain po Panginoon ang mga tao o Diyos na tinawag mo na maging kabahagi ng gawain ito. Purihin ka po Panginoon maging sa bawat pamilya na nakakapakinig. Ikaw po ang maging sentro ng kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, tayo po ngayon ay inabot na ng oras ng pamamaalam. Salamat sa iyong pagsama, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama, Kakerian. Sa pangalan po ni Kuya Jun Diaz at Kuya Jun Apinado and Ramon Diaz, ang ating mga technical men. Ito po si Pastor Abel Manzanilla na patuloy na nagsasabi na anuman ang iyong naging tulog at gising, laman ang puso at damdamin. Tanda natin, it's a new day. It means we are alive. Have a great day. Ingat ka, Kerian. Offline tayo.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Na mga balita, CHED at OWA Bicol nagtulungan upang mapalawak ang pagkakataon sa kolehiyo ng mga OFW. Mga kinatawan ng Provincial Health Office mula sa mga rural health units nagtipon-tipon para sa pagpapalakas ng pagtugon sa pamamagitan ng 1-3-7 protocol para sa sakit na dengue. Bagong Regional Director ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol, mainit na tinanggap ng Jail Bureau. Albay Governor Noel E. Rosal ipinanawagan ang rehab plan ng Aleco. At DSWD Bicol naghatid ng tulong sa 20 pamilyang apektado ng magkakasunod na insidente ng sunog sa Masbate. At ngayon po sa mga detalye, nagpulong ang Commission on Higher Education Regional Office 5 o CHEDRO 5 at Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Office 5 upang palakasin ang kanilang pagtutulungan sa pagpapalawak ng oportunidad sa kolehiyo para sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs sa pamamagitan ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETEEAP. Pinangunahan ni CHED Regional Director Demetrio Anduyan Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng CHED at OWA Bicol. Tinalakay sa pulo ang mga paraan upang mas mapalawak ang kaalaman ng mga OFW tungkol sa ETEAP kabilang ang listahan ng mga deputized higher education institutions sa Bicol at sa mga kursong maaaring kunin sa ilalim ng programa. Sa ilalim ng ETEAP, maaaring maipakilala at maiakredito ang mga natamong kaalaman, kasanayan at karanasan sa trabaho ng mga OFW upang makumpleto nila ang isang college degree nang hindi na kinakailangang magsimulang muli sa traditional na sistema ng pag-aaral. Ayon sa CHED Bicol, layunin ng inisyatibong ito na palawakin ang akses sa dekalidad na edukasyon at isulong ang lifelong learning para sa mga OFW bilang paghahanda sa mas maraming oportunidad sa trabaho at mas maayos na kabuhayan sa kanilang pagbabalik sa bansa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagtipon-tipon ang mga kinatawan ng Albay Provincial Health Office o APHO mula sa rural health unit sa buong probinsya. Layunin ang naturang pagtitipon na pagtibayin ang implementasyon ng probinsya sa tinatawag na 1-3-7 na dengue protocol at palakasin ang pagtugon sa dengue. Ang naturang pagpupulong ay naituon sa pinakahuling sitwasyon ng dengue sa probinsya ng Albay at binigyang diin ang napapanahong implementasyon ng protocol para masiguro ang sama-samang pagtugon ng publiko sa naturang karamdaman. Binigyang pansin din ng mga health official ang kahalagahan ng mabilisang pag-uulat ng mga kaso, pag-iimbestiga sa dahilan ng pagtaas ng kaso at mas mabilis na mga hakbang upang mas gumana ang dengue surveillance at maiwasan ang paglaganap ng naturang sakit. Ibinahagi din ng mga representative mula sa mga rural health unit ang kanilang mga best practices para pagandahin pa ang mga estratehiyang pagtugon at pagpigil sa pagkalat ng dengue. Mas pinalakas din ang koordinasyon ng mga local health officers para sa pagsusulong ng parehong pagpapatupad ng pagpipigil sa pagdami ng kaso ng dengue at para ito ay mapigilang dumami pa sa lahat ng mga munisipalidad. Siniguro naman ng PHO ang kanilang pakikiisa sa mga local government units at health partners na palakasin pa ang pagbabantay sa naturang sakit at protektahan ang mga komunidad sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsisikap na iwasan ang sakit na dengue.
1: Paretang Bicolandia.
0: Mainit naman na pagtanggap ang ipinaabot ng buong Bureau of Jail Management and Penology Bicol Region sa kanilang bagong pamunuan sa pangunguna ni

0: Rail Bureau Regional Director Jail Senior Superintendent Jose Gemeto Taol. Ayon sa BJMP Bicol, labis ang galak at pananabik ng mga kawani na magtrabaho sa ilalim ng gabay, liderato at abisyon ng administrasyon ng bagong direktor. Tiniyak din ng buong hanay ang kanilang walang sawang suporta at pakikipagtulungan upang higit pang mapalakas at maiangat ang paghatid ng tapat ng serbisyo sa publiko.
1: Baretang Bicolandia.
0: Pinasinayaan naman itong Lunes ang kiosk ng Philippine Statistics Authority o PSA sa bisinidad ng City Hall ng Lungsod ng Legazpi para sa digitalization ng mga opisyal na dokumento mula sa nasabing ahensya. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, ilan sa mga serbisyong pwedeng ma-access ng mga mamamayan ng Lungsod ng Legazpi ay ang birth certificate. Ani Ismail, ang naturang hakbang ay sa pakikipag-ugnayan ng Office of the City Civil Registrar or OCCR sa PSA para mas maging malapit sa mga mamamayan ang mga dokumento na kanilang kinakailangan. Ayon pa sa alkalde, ang nasabing benepisyo o serbisyo ng PSA ay one-stop shop na bukas, Lunes hanggang Biyernes.
1: Baretang Bicolandia.
0: Hinikayat naman ni Albay Governor Noel Ebriega Rosal ang pamunuan ng Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na bumuo ng isang comprehensive rehabilitation plan upang matugunan ang matagal ng suliranin sa supply at pamamahala ng kuryente sa lalawigan. Inihayag ni Rosal ang panawagan kasunod ng isinagawang Annual General Membership Assembly o AGMA na isinagawa noong Hunyo 4 sa Albay Astrodome. Ayon sa gobernador, binigyan niya ng 2 buwan ang pamunuan ng kooperatiba upang ihanda ang rehabilitation plan na iaharap sa isang special AGMA. Layunin ng plano na bigyan ng malinaw na direksyon ang mga member consumer owners sa mga hakbang upang mabawasan ang systems loss o system loss na umaabot na sa 23%. Nais din ng gobernador na matugunan ang lumulobong utang ng kooperatiba na umaabot na sa 5.7 billion pesos. Inaasahan ding iimbitahan sa Special AGMA ang pamunuan ng National Electrification Administration o NEA upang mapanatili ang transparency at accountability sa mga hakbang na isasagawa para sa nasabing rehabilitasyon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Naghatid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng agarang tulong sa 20 pamilyang naapektuhan ng 4 na magkakasunod na insidente ng sunog sa barangay Maulingon at poblasyon sa bayan ng Mandaon, Masbate City at Aroroy. Sa ilalim ng direktiba ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, agad na nakipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na paghatid ng kinakailangang tulong. Bukod sa mga tahanan ng mga apektadong pamilya, napinsala rin ang ilang tindahan, maliliit na negosyo at iba pang pinagkukunan ng kabuhayan. Namahaging ahensya ng family food packs at mga non-food items, kabilang ang hygiene kits, kitchen kits, sleeping kits, laminating films at family kits. Inendorso rin ang mga benepisyaryo para sa pinansyal na tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program upang makatulong sa kanilang agarang gastusin at muling pagbangon. Kasabay ng National Disaster Resilience Month, muling pinagtibay ng DSWD Bicol ang pangakong magatid ng maagap, mabilis at makataong tulong sa mga pamilyang apektado ng sakuna at hinikayat ang publiko na pairali ng kahandaan, pag-iingat at pagtutulungan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Inaprubahan naman ng Committee on Budget and Appropriations ng Sangguniang Panglalawigan ng Albay sa pangunguna ni 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa Armedilla ang panukalang ordinansa ng Bayan ng Santo Domingo, Albay para sa pagpapatupad ng Bar and PRC Passers Incentive Program. Layunin ng Municipal Ordinance Number 016-2026 na magbigay ng pagkilala at financial incentive sa mga bar at PRC examination passers na magre-representa sa Bayan ng Santo Domingo, Albay. Isinusulong ang programa upang kilalanin ang pagsisikap at tagumpay ng mga bar at PRC examination passer. Matapos ang pag-aproba ng komite, inaasahang iaharap ni Abadesa Armedilla ang panukala sa regional o regular na session ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay para sa pinal na pagtalakay at pag-aproba.
1: Paretang Bicolandia.
0: Umaabot naman sa 400 student beneficiaries ang dumalo sa orientation at deployment ng pangatlong batch sa ilalim ng Special Program for Employment of Students or SPES na isinagawa ng Public Employment Service Office o PESO nitong July 6 sa LCC Mall Activity Center. Kasabay din sa nasabing aktibidad ang orientation at pamamahagi ng deployment letters sa mga student beneficiary mula sa iba't ibang universidad at colleges, gayon din ang overview ng guidelines at benepisyo ng nasabing programa. Binigyang diin din sa nasabing orientation ang papel ng SPES sa pagtulong sa mga estudyante na magkaroon ng practical work experience, makatulong sa kanilang mga komunidad at makatulong sa kanilang pinansyal na pangangailangan habang pinalakas ang kanilang ugnayan sa pagitan ng edukasyon at paghahanap buhay. Dumalo din sa naturang aktibidad sina Albay Governor Noel E. Rosal at Chairperson of the Committee on Labor, Cooperative and Livelihood and First District Board Member Attorney Gio Ong Bonggao, kung saan hinikayat nila ang mga benepisyaryo na habang sila ay naghahanda sa pagsisimula ng kanilang mga trabaho. Muling pinagtibay ng Provincial Government of Albay ang pangako nito na tulungan ang mga kabataan sa pamamagitan ng mga programa na magbibigay tulong para sa kanilang skills development, community participation at patuloy na paglago.
1: Paretang Bicolandia.
0: Pang balita, kinilala ng lokal na pamahalaan ng Daraga at ng Daraga Municipal Police Station o MPS ang ilang pulis dahil sa kanilang matagumpay na pagresolba sa isang insidente ng carnapping na naganap naman sa bayan ng Binitayan, Daraga, Albay kamakailan. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng dalawang suspect at pagkakarecover ng ninakaw na sasakyan. Kabilang sa mga pinarangalan sina PEMS Frank Paul Bobis, PCMS Felix Cate Jr. at PCMS Roy Manogid na nagsilbi mga investigador sa naturang kaso.
1: Paretang Bicolandia.
0: Matagumpay naman na nakuha ng mga magagawa sa Sorsogon ang nagkakalagang 200,000 pesos na settlement para sa kanilang labor claim sa tulong ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol sa ilalim ng Single Entry Approach o SENA program ng ahensya. Pinangunahan ng DOLE Sorsogon Provincial Office ang pagresolba sa usapin matapos humingi ng tulong ang mga manggagawa kaugnay ng hindi nila natanggap na 13th month pay at separation pay. Matapos ang serye ng pag-uusap at konstruktibong dialogo sa pagitan ng mga manggagawa at ng kanilang employer, nagkaroon ng maayos na kasunduan kung saan nangako ang employer na bayaran ang 200,000 pesos na settlement. Binigyang diin naman ni Dole Bicol OIC Regional Director Attorney Nepomuceno Lian o Lienyo II CPA ang kahalagahan ng SENA program bilang isang epektibong mekanismo para sa mas mabilis, baaw-patas at mapayapang pagresolba ng mga problema sa paggawa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nakuha naman ng isang kasambahay sa Sorsogon ang 90,000 pesos na monetary settlement matapos humingi ng tulong sa Department of Labor and Employment o DOLE Sorsogon Provincial Office sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA. Ayon sa DOLE Bicol, ang settlement ay sumaklaw sa illegal deductions, hindi pa nabayarang final salary, indemnity pay at mga claim na nag-ugat sa constructive dismissal. Mabilis namang naresolba ang usapin sa pagitan ng manggagawa at kanyang employer matapos ang maayos na pag-uusap at pagdinig sa ilalim ng SENA na layuning makapagkasundo ang magkabilang panig at maiwasan ang mas mahabang legal na proseso. Bukod sa financial settlement, tinulungan din ang kasambahay sa pamamagitan ng referral sa DOLE Integrated Livelihood Program o DILP o Kabuhayan Program upang magkaroon ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan at mas matatag na pangmatagalang kita. Samantala, pinasalamatan naman ang employer ang DOLE sa naging proseso ng amicable settlement na nagbigay daan upang maresolba ang kaso ng maayos at may paggalang sa parehong panig. Sinabi ng ehensya na patuloy nilang isinusulong ang SENA bilang isang mabilis at maayos na mekanismo para sa pagresolba ng labor dispute sa bansa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Formal nang nilagdaan ang deed of transfer sa pagitan ng PRO 5 at Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa turnover ng isang unit ng armored truck at isang unit ng armored escort van nitong July 7, 2026 sa PRO 5 Maringal Lounge, Camp Brigadier Simeon A. Ola, Legazpi City. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng operational capability ng Police Regional Office 5 o PRO 5. Pinangunahan ang seremonya ng paglagda ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda at ni Ms. Evelyn Valdez, Acting Area Director ng Local Disposal Committee ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang pagkakaloob ng nasabing armed o armored unit ay makabuluhang dagdag sa kasalukuyang fleet ng PRO 5 na magsisilbing mahalagang mobility assets para sa mga ligtas, mabilis at epektibong pagtugon sa iba't ibang operational requirement ng kapulisan. Binigyang diin din ni Police Brigadier General Miranda na ang mga kagamitang ito ay higit pa sa simpleng sasakyan. Kinatawan nito ang patuloy na pagsisikap ng PRO 5 na magkaroon ng maasahan at maraming gamit na kagamitan na magpapahusay sa kakayahan ng organisasyon sa pagsasagawa ng mga operasyon at pagbibigay ng mas mahusay na serbisyo sa publiko. Ang pagdagdag ng armored capabilities ay bahagi ng patuloy na modernisasyon at pagpapalakas ng resources ng PRO 5 kasunod ng operationalization ng mga pasilidad tulad ng mobile command post at mobile holding facilities.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ikalawang araw ng Search, Rescue and Retrieval o SRR Operation Seminar para sa mga personnel ng Albay Police Provincial Office, isinagawa ang pagsasanay sa knot tying at high angle rescue techniques sa pakikipagtulungan ng mga eksperto mula sa Bureau of Fire Protection of BFP bilang mga tagapagturo. Ang aktibidad ay ginanap nitong July 7, 2026 sa Ligao BFP Training Center, Kawa-Kawa, Barangay Tuburan, Ligao City, kung saan binigyan ang mga kalahok ng kaalaman at praktikal na kasanayan na mahalaga sa pagsasagawa ng mga operasyon sa panahon ng kalamidad, rescue missions, at iba pang emergency situation. Layunin ng nasabing pagsasanay na higit pang mapalawak ang kakayahan at kahandaan ng mga tauhan ng PNP bilang bahagi ng pagpapatupad ng PNP-focused agenda, partikular sa ilalim ng resource management na nakatuon sa pagpapaunlad ng kapasidad, kasanayan at kahandaan ng mga personnel. Bukod sa pagpapahusay ng kanilang technical techniques, ang programa ay naglalayong palakasin ang moral at kumpiyansa ng mga pulis sa pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Naniniwala ang Police Regional Office 5 na ang mga kawanin ng batas na may sapat ng kaalaman at pagsasanay ay mas makapagbibigay ng mabilis, tapat at nararamdamang serbisyo sa mamamayan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, sa iba pang balita, 102 kilograms na halaga ng shabu na samsam sa search warrant operation sa Camsur, kung saan 42 taong gulang na suspect ang arestado. Sa kulungan nga ang bagsak ng isang 42 years old na hinihinalang tulak ng ilegal na droga matapos maaresto sa bisa ng ipinatupad na search warrant operation ng Camarines Sur Police Provincial Office. Dakong alas 7:30 ng umaga nitong July 7, 2026, nagsagawa ng operasyon ang mga operatiba ng Irigas o Irigas City Police Station sa Camarines Sur PPO laban sa suspect na kinilalang si alias Lando sa Irigas City, Camarines Sur. Sa isinagawang paghahalughog na kumpiska mula sa suspect, ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang ng migit kumulang sa 15 gramo at may standard drug price na 102,000 pesos. Dinala ang naarestong suspect sa Iriga CPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon, habang ang mga nakumpiskang hinihinalang ilegal na droga ay isinumite sa Provincial Forensic Laboratory Unit para sa laboratory examination. Isinagawa rin ang tamang pagmamarka, inventaryo at pagkuha ng litrato sa mga nakumpiskang ebidensya sa harap ng suspect at mga kinakailangang saksi alinsunod sa mga umiiral na alituntunin.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin na nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon, na nangangahulugan na mataas pa rin po ang aktibidad nito. Samantala, nagkaroon din po ng pagbuga ng lava sa may Basud Gali sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi sa 2.1 kilometers na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Naitala rin ang 14 na volcanic earthquakes, kabilang ang isang volcanic tremor na tumagal ng 1 minuto. Meron ding 167 na rockfall at isang pyroclastic density current signals o USON. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng bulkan. Naitala rin ang 2,052 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Samantalang ang plume ay nasa 500 meters ang taas mula sa crater. Katamtamang pagsingaw na napadpad sa kanluran, timog kanluran din ang naitala. Nakita din ang panandili ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Patuloy pa rin po ang paalala at ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone at paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin po maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Paretang Panahon.
0: At para naman po sa ating lagay ng panahon sa araw na ito ng Miyerkules, 8 sa buwan ng Hulyo 2026, inaasahan ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ito ay dahil sa pinaigting na habagat o southwest monsoon at pagpasok ng bagyong tatawaging Bagyong Inday o Super Typhoon Bavi sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Para naman po sa mga residente ng Legazpi City at Bicol Region, patuloy na mag-ingat sa mga sumusunod na kondisyon. Pag-ulan, aasahan ng bigla ang pag-ulan at mga thunderstorms sa hapon o gabi at may tsansa po ng mga localized thunderstorms. Ang temperatura ay maglalaro sa 25 degrees Celsius at ang pinakamababa naman ay o pinakamataas ay abot sa 33 degrees Celsius. Ang hangin naman ay magiging mahina hanggang sa katamtaman ang hihip ng hangin mula sa Timog Kanluran.
1: Salita ng pag-asa.
0: Mula naman po sa Isaiah 41:13, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ang umahawak sa inyong kanang kamay at nagsasabi sa inyo, huwag kang matakot, ako ang tutulong sa iyo. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, ikawalo sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig.

0: Ilitis. Para sa detalye, narito si Wenmark Balatukan.
1: Ipinalabas sa impeachment trial ang bahagi ng isang media briefing ni Vice President Sara Duterte Carpio na may kaugnayan sa 4th Article of Impeachment o Grave Threats. Pinagtalunan pa ng Senator Judges kung ipapalabas ng buo ang higit sa 2 oras na video kung saan galing ang ipinalabas na snippet. Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, hindi pipigilan ng korte ang depensa na ipresenta ang higit sa 2 oras na video kung ito ay kanilang nanaisin sa mga susunod na takbo ng paglilitis. Pinayagan ng korte ang prosecution na ipresenta ang video na may tagal na 2 minutes and 18 seconds hindi lang para makatipid ng oras kundi para suportahan din ang alegasyon sa pananaw ng taga-usig. Ang nasabing video ay kasama sa presentasyon ng prosecution sa unang testigo na kanilang iniharap sa katauhan ni John Mark Kalilong na ahente ng National Bureau of Investigation at eksperto sa Digital Forensic Examination. Ang video ay naglalaman ng pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference ng Vice noong November 2024. Pinalabas din ang isa pang video ng Vice kung saan sinabi at minostra ang naising pagpugot ng ulo at pinlay din ang video ng reaksyon ni Pangulong Marcos sa mga threat ni Duterte Carpio. Binigyan diin ni Prosecution Private Lawyer Attorney Amando Virgil Ligutan na ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay hindi normal at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari kaya ito ay impeachable offense dahil ito ay betrayal of public trust. Ito ay bilang tugon sa pagtatanong ni Senator Judge Visa Ontiveros. Hiniling naman ni Senadora Pia Cayetano na burahin sa record ang pahayag ng prosecutor dahil mistula niyang closing statement na ito at labag sa impeachment rules, bagay na tinable ng korte at tatalakayin sa ibang pagkakataon. May isa ding pagkakataon na pinabuluanan ni Attorney Ligutan na may binabasang script ang witness sa kanyang pagsagot. Ito ay patungkol sa investigator notes na binabasa ni Kalilong habang nasa witness stand. Una dito, nagkasagutan muna si House Prosecutor Congressman Lawrence Defensor at Defense Carlo Joaquin Narvaza sa pagbubukas ng Day 2 ng impeachment trial. Sa pagsisimula ng manifestasyon ni Congressman Defensor, kagyat siyang pinutol ni Attorney Narvaza para questionin ang pagiging angkop ng paglalahad ng isang naratibo sa isinasagawang impeachment proceedings. Sa nasabing manifestasyon, binanggit ni Congressman Defensor ang ilang insidente gaya ng Tacloban shooting, bomb joke, pag-aresto sa isang teacher na nagbiro na magbibigay ng pabuya sa makapapatay sa dating pangulo na may uugnay aniya sa 4th Article of Impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. Bagamat ilang ulit na tinangka ng defense na ipabura ang manifestation ng prosecution, hindi ito pinagbigyan ni Presiding Officer Francis Escudero. Samantala, hindi rin pinagbigyan ng impeachment court ang motion ng defense team na tanggalin bilang witness ng prosecution si Kalilong. Kinontra kasi ng defense team ang papipresenta kay Kalilong dahil wala umano ito sa orihinal na reklamo na isinampa sa House of Representatives. Ngunit ayon sa impeachment court, maaring magdagdag ng ebidensya ang prosecution team kahit wala ito sa orihinal na reklamo. Samantala, nilinaw din ng impeachment court na hindi required ang bise na dumalo sa trial. Ito ay makaraang magpakita ang bise sa Senado kahapon ng tanghali, ngunit hindi para umaten ng trial kundi para pulungin ang kanyang defense lawyers. Kaugnay niyan, nagbigay ng maikling pahayag si Vice President Sara Duterte Carpio sa umuusad na impeachment trial.
2: So, my statement is, in this bloodbath and bloodshedding, I will be blooded but unbound. Maraming salamat.
1: Mamayang alas 2 ng hapon, itinakda ang cross-examination ng defense panel kay NBI agent Kalilong. Para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
3: Bagong araw. Pangunahing balita.
4: Samantala, umani ng batikos mula sa kampo ng House Prosecution Panel ang maikling pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio pagdating nito sa Senado kahapon matapos niyang hindi dumalo sa pagdinig ng kanyang impeachment trial. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Ajong, umaasa silang sasagutin na ng Vice Presidente ang mga aligasyong kinahaharap nito sa halip na magbigay ng maikling pahayag. Samantala, sinabi ng isa sa mga abogado ng Prosecution Panel na si Attorney Lorna Capunan na inappropriate ang naging pahayag ng Vice Presidente. Iginiit din ni Capunan na mali ang kumakalat na impormasyon sa social media na umano'y isinantabi ng impeachment court ang kanilang motion para sa subpoena laban kay Duterte Carpio. Anya, hindi ito tinanggihan kundi idineklarang premature ng presiding officer ng impeachment court. Dagdag pa niya, maghahain pa rin sila ng panibagong motion para sa subpoena, ngunit hindi ito isusumite ngayong araw.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kahit may nakabimbing petisyon sa Korte Suprema na humihiling na ipatigil muna ang paglilitis. Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, wala pang inilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema kaya walang dahilan upang ihinto ang paglilitis. Anya, kung sakaling maglabas ng kautusan ang mataas na hukuman, ang buong impeachment court ang magpapasya sa pamamagitan ng botohan bilang isang collegial body. Nauna nang naghain ang petisyon ng grupo ng mga abogado na pinamumunuan ni Attorney Israelito Torion upang questionin ang otoridad ni Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Samantala, sinabi rin ni Tongol na igagalang ng Senado ang sub judice rule at iiwas muna ang impeachment court na magkomento sa nakabimbing kaso sa Korte Suprema.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Bumaba sa 6.4% ang inflation noong Hunyo mula 6.8% noong Mayo. Ayon kay Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa, bumagal ang inflation dahil sa pagbaba ng presyo ng gasolina, diesel at ilang pagkain. Habang sinabi naman ni Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na nakatulong din ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapatatag ang supply ng pagkain at makontrol ang presyo. Dagdag ni Balisacan, patuloy ang mga programa ng gobyerno upang mapanatiling mababa at matatag ang inflation sa bansa.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Inanunsyo ng Union Bank of the Philippines na libre na ang InstaPay person-to-person transfers. Ayon sa Union Bank, wala na rin bayad ang iba pang serbisyo tulad ng PesoNet transfers, bills payment at QRPH payments. Kasama na ang Union Bank sa mga bankong nag-aalok ng libreng InstaPay transfers tulad ng Land Bank, BPI at RCBC. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang bayad sa interbank transfers ay dapat sumasalamin lamang sa aktual na gastos sa pagproseso ng transaksyon. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 51 centavos sa US dollar, 43 pesos at 30 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 62 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 38 centavos sa Saudi Riyal.
3: Bagong araw, ulang panahon.
0: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang sentro ng mata ng Super Typhoon Inday na may international name na Bavi sa layong 1,420 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 185 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 230 kilometers per hour malapit sa gitna. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras habang patuloy namang nakaaapekto ang southwest monsoon sa Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dala ng habagat. Ang Palawan, natitirang bahagi ng Visayas at ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.8 hanggang 33.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:33 at lulubog dakong 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, objections mula sa defense team, bahagi lamang ng trial proceeding ayon sa impeachment court.
4: Kaso ng prosecution, nakaangkla sa ebidensya at pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio ayon kay House Prosecutor Lawrence Defensor.
0: At sa palakasan, NBA All-Star Donovan Mitchell mananatili sa Cavaliers sa ilalim ng $273 million maximum extension.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Objections mula sa defense team, bahagi lamang ng trial proceedings ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Para sa detalye, nagbabalik si Wenmark Balatukan.
1: Binigyan diin ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol na lehitimong karapatan ng kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio na maghain ng objections sa umuusad na impeachment trial proceedings. Ito ay matapos ang makailang ulit na pag-object ng defense habang isinasagawa ng prosecution ang pagtatanong sa testigong si NBI agent John Mark Kalilong. Nilinaw ni Attorney Tongol sa idinaos na press con matapos ang adjournment ng trial kahapon na nakarapatan ng defense team na mag-raise ng objection sa impeachment trial at humingi ng ruling sa impeachment court para sa kanilang objections. Kaugnay niyan, nilinaw din naman ni Attorney Michael Poha sa presko naman ng defense team na natural lamang sa litigations at trial proceedings, lalo na sa examination ng mga testigo, ang pag-object sa mga motion, gayon din sa mga katanungan ng prosecution, lalo na sa mga pagkakataong sa tingin nila ay leading ang mga katanungang ibinabato ng prosecutor. Ipinaalala ni Attorney Poha na bilang direct examiner ng witness, hindi maaaring magtanong ang prosecutor sa witness na mga katanungang maaari lamang sagutin ng oo o hindi. Mahalaga umano sa defense team na maihain ang mga objections na ito upang mailagay din ang mga ito sa record ng impeachment court. Para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Kaso ng prosecution, nakaangkla sa ebidensya at pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio ayon kay House Prosecutor Lawrence Defensor. Narito ang ulat ni Eddie Galvez.
5: Sinabi ni House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na nakaangkla ang kaso ng prosecution team hindi lamang sa testimonya ng testigo at authenticated documents kundi sa sariling pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kumalat sa social media ang pagbabanta ni VP Sara na kumuha siya ng assassin para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdo Romualdez. Ang sabi ni Defensor, pinagtaksila ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang inaasahang tiwala ng taong bayan. Aniya, ano ba ang inaasahan ng taong bayan sa opisyal na humahawak ng mataas na posisyon sa bansa? Delikadesa, palabra de honor, integrity at loyalty to your oath of office. Hindi anya ito lumang ideas, ito ay pundasyon ng isang honorable public office. Nagdadala ng mabigat na responsibilidad ang pahayag ni VP Sara dahil galing mismo ito sa pangalawang pangulo ng bansa. Eddie Galvez, FEBC Network News, Special Coverage, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, nakakulong na sa New Quezon City Jail ang negosyanteng si Aristotel Viray na isa sa mga kapwa akusado ni Senador Dante Marcoleta sa 75 million pesos na plunder case. Inaresto si Viray nitong Lunes sa Quezon City at dinala sa Camp Crame para sa booking at medical examination. Matapos maklear ng mga doktor, iniharap siya sa Sandigan Bayan kahapon. Naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng commitment order na nag-uutos na ilipat siya sa BJMP Quezon City Male Dormitory sa Payatas. Ayon sa Office of the Ombudsman, kabilang si Viray sa mga di umano'y nagbigay ng bahagi ng 75 million pesos kay Marcoleta na hindi dineklara bilang campaign contribution at sa SALN. Makakasama niya sa kulungan ang kapwa-akusado na sina dating kongresista Michael Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu.
3: Bagong araw, balitang bayan.
4: Pagbabakuna laban sa tigdas at rubella para sa 444,000 na bata sa Ilocos, target ng DOH. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
6: Target ng Department of Health sa Ilocos Region na mabakunahan laban sa tigdas at rubella ang mahigit 444,000 na mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan mula August 10 hanggang 28. Ayon sa DOH, layunin ng vaccination campaign na mapataas ang immunization coverage at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa rehiyon. Tiniyak naman ni DOH Ilocos Regional Director Helen Tobia na sapat ang supply ng bakuna, mga healthcare worker at iba pang kinakailangang kagamitan para sa ligtas at maayos na pagbabakuna. Samantala, nilinaw ng Department of Education sa Central Visayas na wala itong ipatutupad na total ban sa paggamit ng cellphone sa mga paaralan. Ayon kay DepEd 7 Regional Director Arturo Bayocot, pinapayagan pa rin ang paggamit ng mobile devices kung bahagi ito ng mga gawaing pangklase na pinamumunuan ng guro. Ang paglilinaw ay kasunod ng anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog, Cebu na ipagbawal ang cellphone sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa iba pang balita, pinapayuhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antique ang mga magsasaka na tiyaking ligtas ang kanilang mga alagang hayop dahil sa inaasahang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalalakas pa ng Super Typhoon Bavi o Inday. Ayon sa PDRRMO, na itala na noon ang mga insidente ng pagkalunod ng ilang magsasaka habang inililikas ang mga alagang hayop sa kasagsagan ng pagbaha. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang mga baybayin at tabing ilog dahil sa banta ng pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Mananatili sa Cleveland Cavaliers si NBA All-Stars guard Donovan Mitchell matapos pumirma ng 4 na taong $273 million contract extension. Sa bagong deal, mananatili siya sa koponan hanggang taong 2031. Noong nakaraang season, nag-average si Mitchell ng 27.9 points per game at napili sa NBA All-Star game sa 7th sunod na taon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Nakalusot sa quarterfinals ang Argentina matapos ang dramatic 3-2 comeback win kontra Egypt sa round of 16 ng FIFA World Cup. Mula sa 2-0 deficit, pinangunahan ni Lionel Messi ang pagbawi ng defending champions kasama ang goals ni na Cristian Romero at Enzo Fernandez na umiscore ng game winner na sa stoppage time.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, dating Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca nais umapila sa dismissal order ng Ombudsman.
4: US nagpahayag ng suporta sa Pilipinas kaugnay ng pangamba sa missile launch ng China.
0: At sa ibang bansa, Hamas inanunsyo ang pagbuwag sa governing body ng Gaza.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Maghahain ng apela laban sa dismissal order ng Office of the Ombudsman si dating Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca. Ito ay kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo. Sinabi ni Aplasca na hindi nabigyan ng sapat na konsiderasyon ang mga ebidensyang isinumitin niya, kaya dalhin niya ang usapin sa tamang forum. Ginit niyang nagampanan lamang niya ang kanyang tungkulin na protektahan ang Senado, mga senador, empleyado at ang mga bisita laban sa mga armadong umano'y pumasok sa gusali. Pinuri rin niya ang kanyang mga tauhan dahil anya naresolba ang insidente ng walang nasawi. Una nang inatasan ng Office of the Ombudsman na tanggalin si Aplasca sa serbisyo dahil sa grave misconduct at gross neglect of duty kaugnay ng naturang insidente.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas matapos magpahayag ng pangamba ang pamahalaan sa isinagawang missile launch ng China. Sa isang pahayag, sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton na kaisa ang embahada ng Estados Unidos sa posisyon ng Department of National Defense hinggil sa usapin. Ayon kay Lipton, ang kamakailang missile launch ng China ay nakaapekto sa katatagan ng rehiyon at nagpapakita ng patuloy na pagpapalawak ng nuclear weapons program ng Beijing. Muli rin niyang pinagtibay ang matatag na alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas na anya'y mahigit 7 dekada nang nagsisilbing pundasyon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mahalagang programa na layong palakasin ang disaster resilience, malinis na enerhiya, pampublikong transportasyon at paggamit ng artificial intelligence sa bansa. Sa 10th pulong ng Economy and Development Council, inaprubahan ang mga pagbabago sa LRT1 South Extension Project, pagpapalawak ng skills training at trabaho sa ilalim ng Project BEST at ang mga hakbang para mapaunlad ang geothermal energy at seismic resilience ng mga pampublikong paaralan sa Metro Manila. Kinumpirma rin ng Konseho ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033 na magsisilbing gabay ng bansa sa pagpapalawak ng AI infrastructure, digital connectivity at innovation para mapalakas ang ekonomiya at pagiging competitive ng bansa.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Inihayag ng grupong Hamas ang pagbuwag sa pamahalaang namumuno sa Gaza Strip sa loob ng halos 2 dekada. Ayon sa Hamas, layunin nitong ilipat ang pamamahala sa National Committee for the Administration of Gaza bilang bahagi ng transition kasunod ng umiiral na tigil putukan sa Israel. Gayunman, nananatiling hindi pa nareresolba ang usapin ng disarmament ng grupo.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagsimula ng ipatupad sa South Korea ang binagong batas laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa internet. Sa ilalim nito, papatawan ng mas mabigat na parusa ang mga mapatutunayang paulit-ulit na lumalabag at inatasan ang malalaking online platform na magpatupad ng sistema para sa pag-uulat ng maling impormasyon. Nagbabala naman ang ilang grupo na maaaring maapektuhan ang kalayaan sa pagpapahayag sa kanilang bansa.
3: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po sa mga kawikaan, 26, talatang 21, kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo.
3: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 8, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shaira Gabornes.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
3: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Marhay na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indoga, boss.
0: Kumusta po kayo ngayong araw ng Miyerkules? Ocho na sa bulan ng Hulyo.
1: Madali yun talaga.
0: July 8 na.
1: Madali

0: Good morning, good morning. Buenos dias, mis amigos y amigas.
1: Good morning sa mga nagkakapi-kapi dyan. Sabayan po nindo kami.
0: Sa mga bagong gising dyan. Magandang umaga. Kumusta ang inyong mga tulog?
1: Kumusta din ang inyong gising?
0: Sa mga ipasok ngayon, late na kayo. Kung ngayon pa lang kayo nag-aasikaso, late na kayo.
1: Iyaw na naman kami dyan sa rush hour.
0: Sa
1: pero
0: mga na,
1: digdi ba kasi, bako pa digdi masyado ma-traffic. Hindi pa mambukas dyan sa Rung.
0: Sa Rung, hindi pa bukas. Malapit na.
1: Malapit na.
0: Pag nagbukas na naman yan,
1: ma-adjust ako kan sa kuyang oras.
0: Iyo, ma-adjust ka. Maray nga niya, kung tawara akong agyan na universidad.
1: Iyo nga niya, pinagpipray ko, sir. Pinagpipray ko na bumukas na ang Z-Wall.
0: Ayun na nga eh.
1: Saan luwas ko kayaan.
0: Digdi na sa Rawis.
1: Digdi na sa Rawis.
0: Sa Rawis ka na. Sa dulo ng Rawis.
1: Pero pigaisip ko, sir. Ang pigaisip ko araw kayo na eh. Mabiyahi ako. Pasiring doon sa Bagong Tulay.
0: Iyo.
1: Di ako maagi digdi sa universidad.
0: Pwede. Pasiring ka sa Bagong Tulay.
1: Ang
0: luwas
1: ko.
0: Ka na digdi
1: pag-asa.
0: Sa Rawis. Pag-asa. Pwede.
1: Pwede ba gade?
0: Pwede. Madagdag ka lang hindi it na gasolina.
1: Medyo kaysa man mahaloy ka. Parehas man sana.
0: Ako nga ni pag nagpapabiyo ako, naghahatod ako. Duman ako nagahagi.
1: Duman ka nagahagi na. Sa'yo na lusot mo.
0: Duman na sa may
1: sa kuya. Sa Jollibee.
0: Oo. Dahil, hindi na ako nagahagi.
1: Sa may Pag-asa.
0: Oo, Pag-asa. Hindi ako nagahagi sa may Pag-asa.
1: Ayo.
0: Yan, good morning, good morning, good morning sa mga listeners natin sa radyo na nandyan na, mata na at naghahalat na sa tuya. Good morning sa inyo, Tabi.
1: Good morning, Tabi.
0: At siyempre sa mga listeners natin din sa Facebook.
1: Uy!
0: Nandiyan na ba?
1: Garo.
0: Marata na tabi ka mo?
1: Nata garo. Kayan man ini.
0: Ha?
1: Anong apod kayo ni? Bako accurate pa.
0: Iyo.
1: Salamat tabi sa 30.
0: Uy! Duro nagdagi man.
1: Waro pa. Tururog pa.
0: Grabe naman niya. Lala, siya tinaturug pa ka mo.
1: Grabe man na.
0: Magpara...
1: Pero grabe man, so lipot-lipot na yung nagyanin ng kasubanggi. Para uran-uran sana.
0: Uran-uran sana naman ito. Grabe naman.
1: Sa muya nga yun, sir. Pambira, nabigla na naman. Nag-prayer meeting kami kasuhapon. Para nag-uran. Nagkawarara.
0: Nagkawarara, grabe. Mga totoong ilaw ng...
1: mga, ano nga po kayo, mga totoong asin.
0: Totoong asin ng sanlibutan. May mga ganun talaga. Asin ng sanlibutan, natutunan.
1: At ilaw.
0: Oo.
1: Yan ang mga modern Christian. Pag mga modern Christian, dangon yan. Mga salt and light.
0: Salt and light of the world.
1: Oh. Pag diit-diit na uran, natutunaw. Pag medyo maparos-paros, napapalsok.
0: Ayun, yan talaga eh. Uran eh.
1: Pero at least, sabi na, salt and light.
0: At least.
1: Pero mali, so interpretasyon.
0: Oo.
1: Ay, sige sir, dumako muna kita sir sa ako.
0: Oo, sige. Punta muna tayo sa salita ng Diyos.
1: Hindi pa man kita nagpamidbid, tabi.
0: Oh, yun man, nalingaw ako. Tara, ginahanap ko yung sa tuyang ko.
1: Sige.
0: Ayan, oras na naman para bumangon, siyempre.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para atubangon tangal daw na ini. Nadawa nga ni may mga problema sa buhay, kaibanan tang Diyos.
1: Oras naman po, tandaan pirme ano, gumibo kita kimaray sa tuyang kapwa.
0: Amen. Ini po ang programang Oras na Pilipinas sa Bicolandia. Tayo ay programang may bit-bit na mga impormasyon. Siyempre, kasama doon higit sa lahat ay mga...
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayong umaga ang magbaga no bukas, magtatampisaw. Ang supremo.
1: Yawanin sa kasulok-sulok.
0: Iyo. Don Ramon Diaz.
1: Hinda ko kung dahil mag-reliputo ni Neta. Hinda pa siya na. Bata malipot-lipot ang ganyan.
0: Yung bangs mo na yan moon bukas. Makurulutan.
1: Piding ang kamot mo moon. Makurundot yan.
0: Magprutian. Tarago ang dugo kaya.
1: Rimate.
0: Kaya po ang iyong mga kasama, kalmusalang kunya na pagkaaga. Mga lalaking magpapapundo, tatapos kan sa indong kamunduan.
1: As in, magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
0: Iyan bang? Mr. Solamente Tabi, Rico Jalit.
1: And Mr. Guapito, Ronnie Rinsales.
0: Sige, punan tangal daw na ini sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: At ang ating pong verse ngayon ay sa... Proverbs chapter 19 verse 17.
0: Proverbs.

0: Proverbs 19:17.
1: Mm-hmm. At ang sabi po dyan, Proverbs 19:17,
0: mm-hmm,
1: parang pagpapautang, kayawi ang pagtulong sa mahirap.
0: Wow.
1: At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad.
0: Ayun, matindi ah.
1: Mm-hmm. Ah, sa English kita, sir.
0: Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and mm-hmm, he will reward them for what they have done.
1: Tanda na, mm-hmm, magayuno na verse yan. Sa talatang yan po, yan ay pigbibigyang din dyan sa kabanata na yan, pagiging tapat,
0: mm-hmm,
1: yung pagkakaroon ng mabuting asal, mm-hmm, at pagpapakita ng habag sa kapwa.
0: Ayun.
1: Now, dito sa verse na yun, makikita, mm-hmm, mahilig na po, na ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga dukha.
0: Ayun.
1: Malapit ang Diyos sa mga nangangailangan, mm, sir.
0: Actually, ang gustong puntuhan dito, mm, ay yung attitude natin towards the needy. Towards others, mm, no? Hindi ibig sabihin na ang mga dukha kahit hindi mananampalataya, mm, ay kakampi nila ang Diyos. Kapag wala ka sa Panginoon.
1: Oh, talagang patuloy na magiging.
0: Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay yung puso natin doon sa dukha, ayun, sa mga nangangailangan.
1: Kasi sa panahon natin ngayon, parang, mm, ibang klase na.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagtulong sa kapwa ay ginagawa ng, mm-hmm, ginagawa ng sir na trabaho.
0: Ang trabaho na eh.
1: Ginagawa ng kaparaanan para makalikom ng pera.
0: Mm-hmm. Tsaka, lalo na pag mga eleksyon, ang pagtulong sa kapwa ay buto yan, ang katapat. Tama.
1: Diba? Mm. Hindi rin ako agin sa mga vlogger. Pero, mm, diba yung mga vlogger, sir?
0: Oh, tutulong.
1: Yung pinapakita yung kahirapan ng isang tao.
0: Oh, tapos para tutulong lang, kunyari, para makuha ng simpatiya. Oh, at,
1: tapos tutulong, itutulong doon.
0: Oh,
1: hindi yung tulong galing sa kanya.
0: Mm,
1: tulong yung galing sa iba.
0: Mm, medyo naging mautak lang siya.
1: Matindi ano. Pero kahit sa hospital, at least nakatulong.
0: Oh, nakatulong. Oh.
1: Pero tandaan na, na ang pagtulong ay isang pamuhunan sa kaharian ng Diyos.
0: Ang ginamit pati ng term is, mm, para ka din lang nagpautang kay Lord.
1: Isipin mo yun.
0: At pagdating ng oras, the Lord is faithful and true. Pero siya magbabayad.
1: Pero tandaan ha, mm, laging iisipin kung ano ang motibo ng iyong pagtulong.
0: Yes.
1: May mga taong tumutulong para lang duminahin ang isang tao.
0: Mm.
1: Diba?
0: Merong malalim na, mm-hmm, no? Meron silang kakaibang galaw, motibo.
1: Tutulungan ko to para, mm-hmm, pagdating ng panahon, pag ako'y humingi ng pabor.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ito makakatanggi. No. Ibang klase yun.
0: Mm-hmm. Meron nga mga tumutulong na personal ang motivation.
1: Uh-huh.
0: May guwan yung mga tumutulong na pagdating ng oras,
1: sisingilin
0: sa paraan na gusto niya.
1: Naku.
0: Ha? Meron mga ganyan. Meron tayong mga nakitang ganyan na kunyari pinaiskwela.
1: Mm-hmm. Tapos?
0: Pagdating ng oras,
1: siningil.
0: Wala ka nang mag-inibot na pinaiskwela ka ba?
1: Hindi yun pagtulong.
0: Hindi yun pagtulong.
1: Ha? Parang naghahanap ka lang, parang nag-invest ka lang sa sarili mong para.
0: Selfish.
1: Ang tamang pagtulong, yung nagtulong ka na hindi umaasa ng balik.
0: Ayun.
1: At pero, sabi dito sa ating verse, ito ay pagpapautang sa ating Diyos. Isipin mong, ang Diyos ang pinapautang mo.
0: Hindi yan literal, ha?
1: Hindi literal
0: hindi
1: yan,
0: pero... Hindi kami nagtuturo dito na may utang ang Diyos sa'yo.
1: Pero ang ibig sabihin, tinatanaw ng Diyos.
0: Ang puso mo, tinitingnan ng Diyos, ang motivation mo. Ang kagandahang loob mo.
1: Kaya ayusin, sa pagtulong sa kapwa, sana maging channel of blessings po tayo ng pagpapala sa iba. Sige po, manalangin tayo.
0: Sige,
1: let us pray. Panginoon, maraming salamat sa pagtuturo sa amin ngayon, sa pagbibigay ng encouragement. Nawa po, sa pagtulong namin sa aming kapwa ay maging tama po ang aming motibo. Hindi po dapat sa papuri ng tao o kapalit na pabor, Panginoon, ang aming motibo, kundi dahil po sa pag-ibig namin sa inyo at sa kapwa. Turuan niyo po kami na maging channel ng blessings ng pagpapala na nanggagaling mula sa inyo. We're blessed enough, Father. We're blessed enough, Lord. Kaya sana po, pagdaluyan niyo po kami ng pagpapala para sa iba. Sana po, magawa namin ang naisin na ito at patuloy na magawa namin, Panginoon, sa maayos na paraan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Yeah, maraming salamat po. Dagos-dagos na po kita. Salamat po sa mga nandiyan na sa Facebook Live. Ay, mata, marata na kamo. Gising-gising na. Ha, sa mga listeners natin sa radyo, maraming na pagkaagad tabi isendo ka bones, marata na.
1: Mata-mata naman tabi. Pakishare pa tabi ka sa tuyang link, ha?
0: Para dakol pa kitang makaulay ngunya na pagkaaga.
1: Ang huna kayo, wala kitang kon ngunya.
0: Ayun nga.
1: Sa aga pa tabi ito.
0: Oo.
1: Sa aga, buda sa Biyernes.
0: Mapagalon pa lang pag nag-absent ka ng Lunes.
1: Iyo baga. Pero
0: pagkarodagos-dagos.
1: Grabe ang pagtampo.
0: Ayo. Oh, balik na ho kami. Balik na rin kayo. Oy, happy birthday tabi sa mga na, nagsisilibrar kansenda mga kumpleaños ngunya na aldaw. July 8, 2026. Unang-una na dyan. Happy birthday tabi sa ating kaibigan. Si Police Major Archie Cristobal. Kuya Sir, good morning and happy birthday.
1: Happy birthday. And happy birthday sa kuyang pamangkin, Reza Mi Ogwan. Happy birthday tabi sa imo.
0: Siyempre gusto ko rin batingin ang siga ng Daet.
1: Yay.
0: Pastor Ador Puringge, happy birthday sabi sa imo. Pastor
1: happy,
0: Ador
1: happy
0: Puringge.
1: Say pa tabi, may mga birthday dyan.
0: Magparamdam na lang kayo sa so may mga birthday dyan para mabati ho natin.
1: Naghahanap kita ang may birthday.
0: Naghahanap kita mga may birthdays. Pero, ayan. Yan, kumusta po kayo ngayong umaga? At kumusta din po ang panonood ninyo ng live impeachment trials. Mukhang nagsisimula na ang bloodbath.
1: May saliva? May bloodbath?
0: Pero magaling din ang abogado ng prosecution.
1: Ay, matindi sir magkayan. Pero ngunyan daa ang cross-examine.
0: Hilingon ta.
1: Oh. Pag sinabing cross-examine, ibig sabihin sa defense ang
0: sa defense ang maharapot. Ang depensa naman ang mahapot. Kahapon, ang nagpresenta ng testigo ang prosecution sa pamagitan ng pagtatanong sa kanya.
1: Araw pa lang kita ang paghahapot.
0: Araw ka ito.
1: Pati perma.
0: Oo, oh, pati perma. Tapos,
1: sa tuyo baga, gaday naman kayo po ang mga bagay na inamot.
0: Kaya dahil ka basta magpuro perma, boy.
1: Iyon nga ni. Bata, nagbabago pala ng perma ko.
0: Ay, dahil ka magpuro bagong perma.
1: Iyon nga ni. Ang perma ko pati, sir, dua.
0: Ay, dahil ka kayan. Makakasuhan ka kayan.
1: Pero ang perma mo?
0: Ha? Tulo.
1: Eh man ang sir, dua perma ko.
0: De, ang perma ko actually, isa lang pero merong lung, merong buo, may shortcut.
1: Yun, igo akong pigapod na ano nga po kini. So, initial.
0: Hindi, may initial ako. Lalo na
1: initial sa, na perma.
0: Sa ating kasi, alam ba ako, sa professor ako, hindi mo, pag nagpe-prepare ka ng mga papel, hindi mo man kailangan buo.
1: Ayun.
0: Initial lang.
1: Ang initial ko, sir, ang formal ko sa mga bangko, ang initial ko pag nag-utang ako.
0: Ayan. Very good.
1: Very good. De, joke lang po.
0: Joke lang yun.
1: Diba talaga, may initial ako, tsaka may formal na.
0: Mati ka kaya.
1: Mati ka kaya.
0: Okay, good morning sa mga yaw na sa Facebook Live. Mike Ibesplana, good morning po mga Paz. Naghihiling, nagdadangog po kami. Ni Boboy Ace.
1: Uy, Boboy Ace. Makamiss na mga katugangan ta dyan sa oras.
0: Good morning.
1: Sabi, ma-anniversary ka mo. Kinano dang anniversary dyan?
0: Ayun. Pag nag-anniversary ka mo, imbitan nito kami.
1: May nguring hudi nga ni Daan na ako ang maka.
0: Ikaw, Ma-SP. Paano naman ako? Paano man ako kain eh?
1: Bangantan sa naika.
0: Hindi, dapat. First point ka, second point ako. First point. Uring-uding pa sa naman ito.
1: Uring-uding pa sa naman eh. Ba't ang first point mo? Malon. pang kuyan o. Ang say mong rate. Pang Manila rate. Sabi ko na nga eh. Pang kuyan o. Overseas.
0: Overseas rate. Siyempre.
1: Sa kuya, pang over, pang flood control pa lang.
0: At sa imo, over na baba.
1: Below the belt.
0: Papi Rose, maraming aga sa indong duwa, nagwapo. Salamat, Tabi.
1: Salamat, Tabi.
0: Good morning mo, Tabi, sa imo.
1: Ezekiel, good sir, vigor, and guwapo, Roning.
0: Wala.
1: Pasensya na po, sorry.
0: Ganun talaga.
1: Day na pugulan.
0: Good morning, Brother Isaac. At Bibi Kali, love you.
1: Love you.
0: Mwa. Mwachup, babe. Si Baby Caleb lang. Ay, Mrs. Baby. And Mrs. M.
1: Ay, isa-isa dyan.
0: Ayun pa kasi, ano, si sabi ni Iseng.
1: Lata na yung mapigpapangaranan.
0: Anong M? Ang dami
1: M. Ang daming M. May Melissa.
0: May Maria.
1: May Maria.
0: Oo. May Melanie. Ang daming M.
1: May Maribel.
0: Iyo. Daming M.
1: Daming M.
0: Pangalanan mo.
1: Tama. Ako nga rin nagpapangaran.
0: Iyo baga. Uy, bago tayo magkalimutan. Good morning sa aking butihing wife. Good morning, Mrs. Good. Renee Acheli.
1: Yung masira mo yung...
0: I love you, Mwachu.
1: Yeah. Pero, nag-ikot-ikot ang business kita.
0: Remate na naman ang almusal tayo kanya.
1: Sa kuya man na agong, sa mabuutun kong agong.
0: Iya, di nagdagan pa.
1: Mahiguson.
0: Iya.
1: Cecilia Cecil Renzales.
0: Iya, dubli.
1: No, syempre.
0: Meron ng pangalan, may gaha pa.
1: Kulang pang pirma.
0: Yan.
1: I love you, mua mua, chup chup.
0: Iya.
1: Padamaon
0: kay. Alam mo, Mon, dapat pag nag-aaral kayo, Mon, pag nagdadangog, pag nagtataram kami kayan, palitan mo dapat ang tugtog.
1: Nada dapat.
0: Palitan mo yung pasumpa-sumpa.
1: Kaya lang, may kunito, may muda.
0: Hindi, bako ito sa ro. Sumpa-sumpa-sumpa ni ano. Bako itong may muda, so sa ro do.
1: Sumpa-sumpa.
0: Bako. Bako yan. Bako yung may
1: anong
0: muda.
1: Word, anong kata?
0: Yung Miku.
1: Una po eh, banatan ka kitong pasumpa-sumpa ka pa.
0: Wala yun. Ayoko nun, may muda yun.
1: May muda.
0: Pasumpa-sumpa ka pa sa akin. Ngunit ikaw pala'y sinungaling.
1: Hindi man yun sumpa.
0: Kanyon. Promise.
1: Hindi man promise yun, sir.
0: Yung pasumpa-sumpa ka pa?
1: Hindi, yan ang pigasabit, ha?
0: Pasumpa-sumpa ang title kayan.
1: Hindi, ang ibig kong sabihin, mali man kasi nga nito. Diba kung man nga nito, sumpa ang pigasabit, ha?
0: Ano man?
1: Kumbaga ito, katagang pagmamahal.
0: Yeah, ibig sabihin nun, pasumpa-sumpa ka pa sa akin. Ibig sabihin, you promise me. Pero you ikaw pala yung sinungaling. You are a liar. Ay, alam mo ba, Karone, kumpira ang dapat pag nagkakasal, pag kinakasal, pira dapat ang agum kang lalaki.
1: Pag pigkakasal?
0: No, pero sa mga kasalan, ano? Uh-oh. Pero ang pigdadeklara na dapat na agum kang lalaki.
1: Oh, sa kuya, siyempre, saro man sana.
0: This is size.
1: This is size. Natama.
0: You.
1: Ha? Pag pigdadeklara?
0: Oo.
1: Sige daw. Para makuyan ko, mabago ko sa kuyang manuscript.
0: This is size.
1: Sige. Ano sabi?
0: For better.
1: For better.
0: For worse.
1: For worse.
0: For richer.
1: For richer.
0: For poorer.
1: For poorer.
0: This is ice.
1: Nyata.
0: This is ice.
1: Four.
0: Apat na richer. Apat na poor.
1: Four bitter. Apat na bitter.
0: Oo.
1: Apat na worse. Pambira. May apat ang worse.
0: Apat na mayaman.
1: Four richer.
0: Apat may na apat mahirap. Na this is ice.
1: This is ice.
0: Hindi ka magamit-gamit kaya.
1: Hindi ako nagagamit kaya.
0: Hindi ka magagamit kaya. Ang gamitin mo, one richer.
1: Yeah. One poorer.
0: Apat mang grayon.
1: Four. Apat mang gamitin ta na siya na one for all for one.
0: Yun, gano'n na lang.
1: Ang bira iya. This is size pala ng sa tuyang pinideklara.
0: May nag-ulay na mag-agom. Sabi ka na lang kaya. Ano ang tawag mo pag ang babae nasa langit na?
1: Oh, pambira. Pag nasa langit na?
0: Mm-hmm.
1: Pambira. Abo ko sir magsimbag kayan ta.
0: Iya.
1: Baka
0: nagkulay man sa nasinda.
1: Baka madali ako kayo.
0: Iyo. Sige. Ang sabi kang babae, angel in heaven.
1: Ang arin.
0: Ang babae na pag nasa langit na, angel in heaven.
1: Angel in heaven?
0: Oo. Ano nga niya ang tawag mo naman kapag ka... marami ng babae sa langit.
1: Sige daw.
0: Ang sabi kang babae, many angels.
1: Wow. Ayos ah.
0: Sabi kang lalaki, ano naman ang tawag mo kapag ka lahat na ng babae nasa langit na? Dahil nakasimbagso babae.
1: Natama.
0: Dahil ko nga niya aram. Sabi kang lalaki, ang tawag dyan, peace on earth.
1: Mapayapa.
0: Agree ka naman, Karone? Agree ka naman? Pagkatapos mong I love you-hin?
1: Iyon ang pinakamapayapang panahon. Yan ang pigapod ng millennial years.
0: Ano ang tawag mo pag ang ago mo ay nasa mall?
1: Nasa mall. Mm-mm. Ano man palan?
0: Angel at the mall. Ano ang tawag mo kapag ang ago mo nagbakasyon din sa rumbulan sa arong ninda?
1: Peace be with you.
0: Hindi.
1: Ano?
0: Peace at home.
1: Una ko, Angel left the group.
0: Ayan, ha? Sige. Sabi ng ni Mike, sana all, mga sana pas, all. Mga sweeton. Dapat sabihin mo mo siya gumumangan.
1: Siguro, nagkoyang kene. Ang nag-chat. Si Mildy.
0: Ha, sino?
1: Si yan, si Michael?
0: Oo. Hindi, si Mike Eves.
1: Si Mike Eves. Si Balana. Una ko sa... Aram, si kanina, si Eve.
0: Nga, si Eve, sana po daaol. Sweet. Oy, Michael. Magtaga-sweet ka man daw, pambihira.
1: Pag ako nagdyan, Michael, sa oras, na pag nag-iika, nag-I love you. Mahiling mo sa kuya.
0: Ah, I love you pa man gani.
1: Naday mo pinay love you, Hansi.
0: Oo. Nasobrahan ka daa kahapon sa kalderita.
1: Si Zay.
0: Sabi ni Papi Rus.
1: Uy, mo siya hamon sir kaso hapon sa kalderita.
0: Nasobrahan ka daa ang kalderita. Kaya sige mong abungon yan.
1: Bako, kuya, tundag pa yan ni kambiyahe ko sir. Pag nagbabiyahe ko nga araw kaya ito, tundag. Ano? Grabe ang kuya ito.
0: Ayan. Sabi ni si Swing, pasumpa ka pa.
1: Dahil mo na ba yan?
0: Sa akin. Ngunit, ikaw pala.
1: Sinungaling. Iba man nga ni Susan Bay, pasumpa.
0: Iyon nga ni yan, ang title ka to.
1: Pasumpa-sumpa ka pa.
0: Iba man ang nasa isip mo kayo.
1: Iba man nga ni So, iba man so nasa isip ni Sister Wang?
0: Hindi, ang nasa isip niya, so kanta ni Ilina, Alina.
1: Pero pag dagit?
0: Iyong Sara, Ebert Dominic.
1: Iyong gaya din yan, pigakanta ni. Iyong gaya din pigakanta ni Sister Wang.
0: Oo, pag, depende yan. Pag dagit?
1: Pag dagit.
0: Yung version ni Bert Dominic. Pasong-pasong, pakapang, tut! Yan.
1: Yay, pambihira.
0: Pero yung kanta ni Alina, iba man ito.
1: Magayon ito.
0: Magayon ito.
1: Oy, sabi ni Sister Wang, blessed day po mga mapinadabang pastori ko and pastorone. Tapos,
0: amen.
1: Forgiveness na 70 times 7 pag nagdurulak na. At tawag mi kayan, Sister Wang, unlimited forgiveness. Unlimited.
0: Ano ang tawag mo si Swing? Pagwara sa arong nindo. Pag anong tawag ni agom mo? Pagwara
1: ka
0: sa arong. Anong tawag mo? Ang tawag ni agom mo? Angels outside. Pag naghali ka, angels outside.
1: Sa kuyan, ang apod kayan sir. Silent night.
0: Silent night. Paano pag nagbakasyon ka sa rumbulan?
1: Matindi ko. Matindi yan.
0: Peace on earth.
1: Peace on earth. peace on earth. Payapang payapa.
0: Ano man ang tawag mo si Sweng? Pagwara si Agumo Sarong.
1: Aberdaw.
0: Pagwara ka sa Sarong, ang tawag, peace at home.
1: Oho.
0: Pagwara siya gumawa, ano man tawag?
1: Rutoy.
0: Rutos?
1: Rutos. Rutoy.
0: Hindi ko talaw.
1: Sige
0: naman
1: daw, kamo man daw ang magtaram.
0: Sa mga bayi na yan.
1: Sa mga
0: girls na yan dyan.
1: Kung ano man ang sinong masasabi, kapag sulalaki.
0: Wara sarong. Kami, ang research me, pag ang babae wara sarong, ang apod, peace on earth.
1: Peace on earth, yan. Peace at home, peace on earth, peace be with you.
0: Peace be with you. Yun ang apod. Pag ang lalaki wa sarong, aber daw, magantiman ka mo, ano man ang tawag?
1: Ano man daw may sasabi nindo sa mga lalaki.
0: Alam mo, nung nandun kami sa Pilar, may dadanggong ako, nagdebate sa may CR.
1: Nagdebate sa CR?
0: Iyo.
1: Mambira, sa CR pa nagdebate sa
0: iyo. Dua. So, lalaki at babae, medyo bading. Mm. Sabi na kang ano, sabi na kang saro, ayaw ko nga niyang pumasok dyan sa ihian ng mga lalaki. Mm-hmm. Kasi nga niya, may mali.
1: Sa iyan kang lalaki.
0: Oo. Uh-huh. Kasi milbaga, mali.
1: Mali. Puro mangyayang mali.
0: Hindi na lang nga niya ako sasaro. At timali. Sabi mang kansaro, ano? Huwag kang kwidaw ka. Anong ibig sabihin ng female?
1: Ano sabi?
0: Female baga?
1: Female baga.
0: Oo. Ang sabi kansaro, ang ibig sabihin ng female, firming mali.
1: Warong padumanan?
0: Wala padumanan. Ah, walang simbag sisisweng, walang simbag. Kung anong tawag ka, anong tawag pag wala ang lalaki
1: sa madaling sabo. Sabi, warasin nang
0: warang tawag. Masabi. Warasin nang masabi.
1: Silensyon man talaga kita.
0: Iyo. Mm. Pag wara kita sarong, nami-miss kami.
1: Iyo.
0: Kang Lunes nga ni, wara kita may nakamiss.
1: Grabe ang makamiss digdi.
0: Iyo. Pero ang nakamiss sa tuya kahapon, wara ko niyan.
1: Nagwarak
0: baga.
1: Pero binarayaan baga kita.
0: Ay, ano, nakamo.
1: Salamat tabi sa 50. Sa 50 yung paradangog
0: may simbag na tabi.
1: Anyway.
0: Pag nag-vacation 1 month ago, gone with the wind. Peace on earth and goodwill to men.
1: Gone with the wind? Hindi. gone too soon.
0: pag-inin na dagong ni Mr. Lucinario.
1: Garo, garo ang kuyampa, garo ang dagdag kayo ni. Pag naghali, farewell to you, my friend. garo yung paraw.
0: Kung sabi man ni sabi man ni Ezekiel, ano pag naghali daw siya sa
1: lalaki,
0: Holy Ghost.
1: Ano man tagaro mo?
0: Ikaman sa na ang Holy Ghost. Ikaman sa na ito.
1: Iyo. Lalo na pag nagsulog ang urwa laba.
0: Iyo. Kisik na kailamang magsurusulot ki puti. Iyo. Puting pantalon, puting bado. Paglakaw-lakaw ka nabanggit dyan sa... Ate ka magsulot ka yan.
1: Day lamang sik.
0: Ikaw, apo doon ka talagang Holy Ghost. Lalo na kung narapado ka niya gumo. Ha? Pag nasipa ka. Ay.
1: Another form of a blessed wind. pero Sister Wing, ano mo kamahalan sa iyo mga kumta?
0: Niyo, dahil man nagtaram na naman. Dahil nagtataram.
1: Dahil man nagtataram, magawara man na uray lang.
0: Ilingon mo na yung chat mo yung... salamat sa porti.
1: pera ano? Pera nakabukas.
0: Ano unaan?
1: Pera nakabukas sa to.
0: Tolo.
1: tapos Sister Wang.
0: Garo naman kumbinsido ka niya eh.
1: Garo ba kung malagong misiyaw si Sik?
0: Si Sik.
1: Imposible man na. Garo ba kung
0: pambira. Wala si Yusik oh. Pambira kayo.
1: Wala si Yusik. Wala si presidente.
0: Ano nang kaya yan?
1: Ano man na. Binay. Sabi mi sa Wibis pa man.
0: Wibis pa man kami mahali.
1: Oo.
0: Ano na kaya?
1: Ano daw ang tawag sa pastor na wala sa church pag Sunday?
0: Ano nga pala?
1: Sige, ayaw sa bayasik.
0: Anong tawag? Anong tawag pag pastor wala sa church pag Sunday?
1: We miss you.
0: We miss you. Merry Christmas. Ano yan? Deng revoke?
1: Deng revoke.
0: Wind of silence.
1: Kaya, ang apogria, so, naribaraw ang, naribaraw ang bulinaw.
0: Ayun. Ano daw, kamo magsimba?
1: Sige, kamo magsimba.
0: Ano daw ang tawag pag wala ang, sa pastor na wala sa church yun. Pag Sunday?
1: Kan Sunday wara ka?
0: Para ako?
1: Wara man baga ako?
0: Iyon, parehas sige. Kita.
1: Gururugma mo sa tuyang. Garurugma mo sa tuyang mga meron pagwara ka, de. Pagwara kita, de.
0: Garurugma ho. Sabi ni, nanawagan na si Sisweng kay kay Jenna De La Rosa at saka kay Ayusek. Apil tabi. Oh, wala siyang ka-apil.
1: Warang ka-apil. Sabi ni Day, ni Mike, pag wara po sa harong si Agong, rugado pa ako. Oh.
0: Okay, tama yan. Oh, rugado.
1: Si Agong po kaya yaon digdi sa harong, mamata ako, makao na sana. Tapos.
0: Padangaon. Oh, grabe. Ano?
1: Matindi. Grabe yung pagpadangat ni
0: nakapanlinig na po ni grabe ni si Mike ano, ulirang asawa ka talaga. So ibig sabihin pag wara si Agumo
1: si Agumo ang ako
0: hindi si Mook
1: ano gutom pa
0: gutom yan. Oh yan tingnan nyo yan ha.
1: Oy si Lemuel King ay Pastor Lemuel, good morning tabi. Kumusta dyan sa UAS? Pa-attendance po. Kape tayo. Kape. Magilingan kita Sabado. Mag-attend ka Sabado, tabi ha?
0: Pading Ruel, good morning. Morning, good.
1: Uy, daddy ro. Kanina may kape kahalata.
0: Niyo nga. Meron kaming pinag-uulayan.
1: Pero, ini si daddy ro. Pero meaning nasa peace on earth.
0: Peace on earth. Pinag-uulayan mga daddy ro. Ano ang apod? Pag ang babae, wala sa harong. Bakong she's gone.
1: She's gone. She's
0: gone. iyon, pag ano na. Nasa,
1: pag kuya na. Pag medyo naglipat na.
0: Oh, si Tere, he's gone.
1: He's gone.
0: she's, ano, peace on earth. Yan ang hapon. Pag ang babae, wala sa harong.
1: Kay Gina, tama itong she's gone. He's gone.
0: He's gone.
1: Sige.
0: Sige lang.
1: Ano na lang ba? Uy, salamat tabi. Naglangkaw na.
0: Iyo. Sa mga nag-arabagong abot
1: iyo,
0: dyan.
1: Iyo, salamat tabi. Sa Nubinta. Na nag-attendance.
0: Balikan natin yan maya-maya. No? Sige. Balikan natin maya-maya yan sa inyong mga simbag, sa inyong mga pa-shoutout. Madubar muna kita sa damdaming bayan.
2: Damdaming bayan.
0: Alam mo sa damdaming bayan na tukaron ta ko niyan karon eh ano lalo na maraming nagdadanghog sa tuya ng mga teachers ng niyan ano mga teachers
1: saka may mga promotion ng niyan sir sa mga teachers
0: mga
1: teacher 1 to 3
0: saka lalo na magsisimula naman yung klase sa DepEd ano at susunod na diyan magsisimula na rin ang klase sa CHED sa college. Eh, pagkatapos kang bulan na yun eh. August. July, August, puro na na eh.
1: Naging rula nga ni sa kuya.
0: Oo, naging rula na nga eh. Hapay-hapay na naman ang wallet mo.
1: Bira. Talagang ko yan. Kupos. Bako siya hapay, kupos na talaga.
0: Hindi may kinalaman mga tugang, lumadbaga sa mga nangyaring insidente sa loob ng eskwelahan. Ang hapot.
1: Sa Tacloban.
0: Sa Tacloban. Sa mga iba pa. Marami pang ibang mga pananak.
1: Ibu nga nilig di sa Kabaangan pala. May nangyari mo pala nilig di sa Kabaangan. Baga, Zorambulan pala.
0: Zorambulan. Oo, tama. Oh. Tapos ito baga nangyari na babae sa runga, grade 9 student.
1: Oo, na pigsaksak.
0: Pigsaksak sa mga elementary students naman. So, ang hapot dyan, may pananagutan ba dyan ang
1: teacher?
0: Eskwelahan o yung subject teacher?
1: Homeroom
0: kung ano ang nasa loob ba siya ng subject hour. Pag recess siyempre wara.
1: Yung sa advisor.
0: Oo, sa advisor. O pag recess para nagutan ng eskwelahan yun eh. Eskwelahan as a whole.
1: Pag nasa laog kang eskwelahan, ay nasa laog kang room. Yung room, your room teacher.
0: Depende karon eh, may mga vacant baga. Halimbawa nangyari bakante.
1: Ay, pwede, ano?
0: Oo.
1: Kung naghahalat pa sa nangayaki teacher.
0: Oo. Kung late ang teacher, problema mo yun.
1: Rimati yun.
0: O, kasi may mga time ano yan eh. Anyway, yun ang pinalabas ng tawag dito, ruling ng Supreme Court. Babasahin natin sa Apolinario versus Heirs of de Los Santos. Noong November 27, 2024 ini.
1: Nangyari.
0: Sige. Pinalabas. Nang sabi dito that the school heads and teachers are vicariously liable, vicariously liable for the damages caused by their students under their supervision unless they prove that they exercise due diligence to prevent the damage.
1: Mm-hmm.
0: Sinaway na
1: Tapos dahil nagpasaway.
0: Dahil pasaway. Dahil kinaya ang pagsaway. Oh. Yun. Yun ang unless.
1: Oh.
0: Ayon sa ano, ito kasi may kwento dito eh. Sabi ng Supreme Court. Sabi dito, during a school-related activity supervised by the school authorities, meron itong nangyari. Ang isang estudyante was instructed to cut down a banana tree along the highway.
1: Mm-hmm.
0: So inutusan ka ang teacher
1: na putulon so
0: naputulon batag, so batag sa kataid sa along the highway.
1: Pambirang may strain eh.
0: Ibig sabihin malapit sa eskwela nini.
1: May bunga ito, sir.
0: May bunga ito.
1: May pinaputulon ito ng uwa.
0: May bunga. Oo, so pinaputol. Ngunyan, the task was carried out without proper safety precautions.
1: Mm-hmm.
0: Basta inutusan lang na ibig sabi na mga precautionary measures na
1: mag-ingat ka.
0: Igwa dito mga yati tagapara.
1: Uh-huh.
0: Oo, so mga maaging ganyang motorista, uh-huh, paraho na anay.
1: Uh-huh.
0: Oo, walang precautionary mission or adequate supervision. Daipigbantayan kang teacher.
1: Uh-huh.
0: Pinugusan na. As the banana tree fell, it caused a fatal accident. Kasi may nag-agi na motorista.
1: Oh. Tinamaan.
0: Oo, ngunyan, siyempre, tinamaan. Nagresulta sa pagkamatay ni Francisco de los Santos.
1: Sumotorista.
0: Mm-hmm. So, the heirs of de los Santos, ang mga kamag-anak ni Francisco de los Santos, nag-file sila ng complaint for damages against the school principal. Ang tanong, may pananagutan ba dito ang principal?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, yun ang tanong dyan.
1: So, principal o so teacher?
0: Principal na nagutos.
1: Ah, so principal.
0: The Court of Appeals, yung korte, yung trial court, pinanigan si
1: Francisco.
0: Francisco. Yung heirs ni Francisco, mga kamag-anak ni Francisco de los Santos.
1: Na may pananagutan so
0: principal.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, nag-appeal. Dinara sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals pinanigan si
1: principal.
0: Pinanigan so decision ng trial court.
1: Ah, okay. So unang
0: na may pananagutan.
1: Mm-hmm.
0: Ang principal. No. Ito pa rin ay nakaabot sa
1: Supreme Court.
0: Supreme Court. Mm. At ang Supreme Court ay pinanigan pa rin.
1: So unang decision.
0: So ibig sabihin consistent.
1: Na
0: may pananagutan ng principal. Ito na ngayon ang ruling na pinalabas.
1: Mm-hmm.
0: The Supreme Court held that under Article 2180 of the Civil Code, ito na ha, school heads and teachers, depende kung sino nag-utos, are liable for the damages caused by the students under their supervision. Yun.
1: So ibig sabihin, sakop na yan na kapag may nag-iriwal dyan sa laugang vicinity mo, kang room mo, because it is under your supervision,
0: mm-mm,
1: then the damages, or pwede kang may pananagutan ka.
0: Correct. Sa high school baga karoon eh, at sa college, meron tayong mga time tayo, ang tawag dyan, ano nga niya, ang
1: slot.
0: May mga vacant baga dyan karoon eh.
1: Igwa?
0: Oo. Mm-mm. So, minsan wala nga niya akong subject.
1: Mm-mm.
0: Oo. So, ito lamang na mga nangyari during your period.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa nga niya, alas 8 hanggang alas 9, period mo yan. Pero nag-abot ka, alas 8:30, may nangyari.
1: Ay, rimate.
0: Rimate ka duman.
1: So, under your supervision
0: yun. Kasi
1: oras mo yun.
0: Oras mo yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Halimbawa, pero sir, igwa ko na hiling sira. Nabidyo talaga. Na nagkakaigwa na kibuli sa ibong. So teacher, sige saan ang surat naman sa blackboard?
0: Ayun, negligence yun.
1: Oo, mm-hmm, na talagang may nagugurunota na. Pero din pakiaram so teacher.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, igwasin ang pananagutan ta.
0: Yaon yun sa loob ng peryo mo. Dapat you are able to maintain the peace and order. Kontrolado mo dapat ang sitwasyon. Ta, ikaw nga ni duman ang bastonero. Mm-hmm. Ano? Pero halimbawa, nangyari siya, urulian na. Wala ka na doon pananagutan. Tapos na ang klase.
1: Pero sa school naman, may pananagutan.
0: Wala na. Urulian na eh.
1: Halimbawa, kung nasa vicinity pa kang school?
0: Halimbawa, hanggang alas 5 declared.
1: Oho.
0: Hanggang alas 5 ang klase.
1: Mm-hmm.
0: Alas 5:30 na yung kapag nagtatambay sa laog. Wala na yun.
1: Wala na kasi.
0: Tapos na ang klase.
1: Mm-hmm.
0: Oo, pero kung halimbawa, baga nga niya,
1: during school
0: during, school halimbawa, hours. Alas 5 ang tapos ng klase, mm-hmm. may nangyari nga alas niya 4. Alas 4. Ay, under pa yan ang supervision ng school. Mm-hmm. Pero ang hapot dyan, may klase pa ba? Wara. Mm-hmm. Oo, so kung wara na kiklase, tapos na ang klase, vacant nangyari, yun ang hapot. Mm-hmm. Kanino pa nanagutan yun? Kapag ka vacant.
1: Kanino? Sino ang mananagot?
0: Sino mananagot yun kapag ka vacant naman?
1: Pero nasa loob pa rin ang school premises.
0: School premises.
1: Medyo, magiging ato at itiway kitang unyan.
0: Dahil, we will not venture to travel. Basta ang pag-usapan lang natin, yung ruling ng Supreme Court, na kapag ka it is under your supervision, meaning, nasa loob kang nasa loob kang period mo eh.
1: Kung ibig sabihin, sir, kung nangyari ang sarong incident, maski nasa vacant time yan, pero ibig sabihin, under the premises of the school.
0: O kaya nga. Kaya kung tutuusin, pananagutan ng school yan. And in other words, pananagutan ng principal.
1: Eh, sana magkaroon, ako ito ang pinag-aaral, sana magkaroon, mas maganda nga ni siguro, sir, kung kada schools, magkaigwa na mag-log na CCTV.
0: Yun.
1: Tapos igwang nag-monitor every minute. Diba?
0: Alam mo may urulay diyan eh. Mm-mm. Sabi ba ganang nakaulay? Nakaulay ta. Mon, yaw na ba si SM yung guest? Wala pa. So, mag-urulay na ang PNP tsaka yung mga eskwelahan na hindi kaya ng PNP na bantayan ang eskwelahan. Sa buong maghapon. Mm-hmm. Kaya nga nakiulay ang PNP. Kung pwede, pag-urulayan kang PTA. Na po pwede naman sinda mag-urulay kung sino sa inda na mga parents magsaralit-salita na magbantay sa eskwelaan. Kung warang pambayad. Kung pangipambayad naman, mag-urulay ang PTA na magbayad sinda, magkuha sinda key security guard. Kung hindi naman kaya, sabi ng PNP, kaulayon ang mga force multiplier, ang mga barangay tanod. Oo, na magbantay sa school
1: na
0: premises.
1: Harani, basta sa jurisdictions kang barangay.
0: Oo.
1: Ng school.
0: Oo. Yun ang po pwedeng mangyari. Magtarabangan ba?
1: Kasi sa school, saruman sa na ang pigalaag ninda. Ang iba nga ni saru lang na gwardiya. Diba?
0: Hindi man kaya yan.
1: Eh, kung susan ribong estudyante, paano mo yan mamonitor.
0: Pero alam mo, Karoni, di na papasok yung mga NGOs, yung mga non-government organization, kagaya ng Guardians, kagaya na niya ng Eagles. Mm-mm. Baka pwede tayo makipag-usap sa mga eskwelahan na malapit sa atin at mag-volunteer tayo.
1: Sa mga, ERPAT.
0: O, sa ERPAT, pwede.
1: Kasi NGOs, connected siya, LGU.
0: Makipag-usap lang tayo sa mga, sa pamunuan ng school. Kami gusto naming maging part, gusto naming tumulong. Yun. But anyway, mga kapatid, balik tayo dito. Ang tanong natin sa ating mga listeners ngunyan, anong masasabi nyo dito na dapat panagutan ng principal, ng school, ng mga teachers, ang mga nangyari sa kanilang mga estudyante kung sakasakaling nangyari during their supervision, during
1: and
0: their period.
1: Under their premises.
0: Oo. Yun po. Ha? Para sa atin, wala man tayong magagawa kasi that is declared by the Supreme Court na talaga may pananagutan. Kaya sa mga listeners natin ngayon, mga teachers, be careful. Pag yaon nga niya sa time mo, halimbawa, alas 8 hanggang alas 9 ang period mo, subject mo, dapat yaon ka talaga.
1: May iba talagang nalilate.
0: May mga nalilate talaga. Minsan
1: kami nga ni Kang Yaon sa BU, sir. May maestro na yung naglalao. mamahiling ko na sana pag may rigsaman.
0: Dahil maglalao. Tapos makuha ang sweldo.
1: Matindi ito.
0: Hiling mo naman yan ng mga...
1: Matindi ito, sir.
0: Dahil man makahirak ini sa mga nagbabarayan ng mga... Pero ikwa talaga mga araw
1: kaya. Ikwa! Oo, tatawan ka sa nang. Basahon nindo yun yung buong book. O mag-irilingan kita sa final exam.
0: May guso?
1: May guso.
0: May guso?
1: May guso.
0: Ha?
1: Natuto akong maray.
0: Natuto kang maray. Kaya pala matindi yun ang sayong arrival mo niya.
1: Nagrabe sir ang sa kuyang humor dahil sa emo.
0: Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan.
1: May kumpalandig si Isim. May mabinasa siya. Sabi ni Isim, disagree daw siya kang mga pigtataramta sa mga babae.
0: Sabi ni Aba ko, pag wala daw si Mama sa house, sad life. Oo, si Abakok ito.
1: Kay Abakok.
0: Oo, kay Galito.
1: Kay Galito.
0: Ah, di mo man hinapot SM. Uh-huh. 2 days wala si Mama now, kaya sad siya. Paano si Kalito?
1: Paano si Kalito?
0: Yun ang haputon mo, kung ano ang pakiramdam ni Kalito.
1: Si Kalito ang haputon mo.
0: Iyo.
1: Tagarumaon lamang ito.
0: Sad, nagbago na si Kalito.
1: Nagbago na?
0: Mm-mm.
1: Very sad.
0: Very sad si Kalito.
1: Oye, sabi ni Mike Evans Plano, isimpagdigdim. For me po, Pas, kapag during school hours po, nasa loob pa po kang compound kang school,
0: mm-mm,
1: may pananagutan po ang school administration, mm-hmm, dahil nasa facility pa po nila, kaya may pananagutan po sila niyan.
0: Mm-hmm.
1: Ibaga.
0: Iyo, pag nasa loob pa ng school, may pananagutan pa talaga kasi sa loob ng school yan eh. So, yan ang hindi natin madideklarangon niyan. Pero ang ito kasi, under the supervision of the particular supervisor, halimbawa, teachers
1: or o kaya, under, basta nasa school hours.
0: Kung sisay ang nag-utos sa iyo mo, dapat under your supervision yun, no? So, yun po, mga tunggang alas 7.48 na ng pagkaaga. Yun po ang sa tuwing tinukargo niyan. Salamat, Mike Eve, sa iyong pag-participate. Madawa na kita sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.

0: Ayan, sa tuya sa kasabay sa Baghayo, gusto nating pasalamatan ang ating mga donors, ang ating mga partners. Salamat tabi sa apat na paraan. Unang-una na dyan ang ating mga prayer partners. Salamat tabi sa indo at patuloy po kayong kami na humihingi ng inyong mga panalangin.
1: At maraming salamat din po sa mga nagvo-volunteer. Talagang nagsasakripisyo po sila ng kanilang oras at kanilang mga talento para lang po makatulong sa ating stations. At kami po ay nananawagan sa na gusto po mag-volunteer po dito, makipag-ugnayan na lang po kayo sa stations.
0: At syempre patuloy po tayong humihiling sa inyo na pag may mga gatherings kayo, gusto nyong imbitahan kami para makapag-promote. Ano? Ang ibig sabihin niyan ay meron kasing mga alam lang nila kami ay Christian station, pero hindi nila naintindihan minsan ang ibig sabihin na kami ay non-profit at non-commercial. At paano tumatakbo yung FBC Bicol na wala naman tayong mga commercial. Diyan po ay mapaliwanag natin na kapag kami po ay inimbita ninyo sa inyong mga gatherings. Pupunta dyan ang aming masipag na station manager kahit saan sa Bicolandia. At tayo po ay pupunta dyan para magkadaupang palad tayo.
1: At sa pangapat po, kami po ay nagpapasalamat sa mga taong patuloy na nagiging donors and sponsors po natin sapagkat ang ating station po ay non-profit and non-commercial at umaasa po tayo sa biyaya ng Diyos at sa mga taong kinakausap ng ating Panginoon para tumulong sa ating stations. Kaya naman po, kami po ay nananawagan at kumakatok po sa inyong puso, pwede po kayong maging financial donors po namin.
0: Kami po muna ay makakarinig po muna tayo ng mga paalala mula sa ating istasyon.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
3: Akuin mo na. Akuin mo na.
2: Diba?
4: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
5: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
6: Bakit, Apo? Anong meron?
4: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
5: Ah, ganun ba?
4: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
6: At ano pa yung isa-isko, Apo?
4: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
5: Ah, walang problema, apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
4: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
6: Aba eh, gustong-gusto namin yan, apo. Sige, simulan mo na ngayon.
4: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
0: Maraming salamat po sa mga paalalang yan. Galing po sa ating station. At ngayon po ay 7:54 na in the morning. Kaya tayo po ay nagbabalik. Nagustagos kita mga tuga. Maraming na kita sa tuyang last and final segment. Ang Servisyong Kerian.
7: Servisyong Kerian, Tatak Kerian.
0: Sa mga nabiktima na ng mga illegal recruiters at sa mga ayaw pa ayaw mabiktima, siyempre si Cyber naman ang gustong mabiktima ng mga yan. Alam mo, karunin sa sobrang hirap sa Pilipinas ng buhay. Nanaisin ng iba para lang makaangat.
1: Makaangat sa buhay, makaalis sa kahirapan.
0: Even naman ng ibang bansa. Willing mag-sacrifice, willing sacrifice ang pamilya para sa kinabukasan. Kaya lang minsan may mga pangkakataon na naluluko eh.
1: At ginagamit din ito ng mga manluluko para lukuhin yung ating mga
0: kapwa Pilipino. Ngunit ang pag-aagatabi, pag-urulayan tayan. Tips para hindi mabiktima ng mga illegal na recruiters or illegal recruitment. Kasama natin ngayon ang founding pastor ng OFW and Family Ministry Incorporated.
8: Republican or Democrat.
0: Ano? Kasama ho natin ngayon si Pastor Jose Joe Biasong. Pastor Joe, good morning po.
1: Pastor Joe, good morning.
9: Good morning, Pastor Ronnie and Pastor Rico. Magandang araw ng Bicolandia. Maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na tayo magkasama-sama dito sa at makasama dito sa inyong napaka-siglang broadcast. Kanina naka-monitor na ako, Pastor Ronnie, Pastor Rico. Nag-aabang na ako bago pumasok yung program. Tama, ano? Tama kayo na maraming gustong mag-abroad sa intention para sa pamilya. Pero yung intention na yon, kung minsan nasisilat doon sa pagkabiktima nila ng illegal recruiter. Kaya pinili natin itong paksang to at Pastor Rico and Pastor Ronnie, no? Dahil ngayong buwang ito, no, ang celebration ngayon ng National Anti-Illegal Recruitment o Anti-Trafficking, I mean, Anti-Trafficking, itong July 1 hanggang July
0: 30. Mm-hmm. Buong isang buwan, no?
9: Oo, no, samantalang ang mundo naman ay magse-celebrate din ng mismong 30 ang world para sa world ito'y celebration ng pagpatuloy ng pagkilos ng ibang bansa at buong mundo. Maging ang Pilipinas, number one tayo. Isipin mo, one man tayo magse-celebrate. Ganon katindi ang ating laban pagdating sa human trafficking at illegal recruitment. Wala lang tayong pagkakataon na talakayin ngayon, pero nagbigay kasi tayo ng paksa natin mga para di mabiktima.
0: Mm-hmm.
9: May mga pagkakataon na sa ang ating mga mananampalat, ang ating mga OFW or mga Pilipino ay talagang nagnanais lumabas ng bansa. Ano ang dapat tandaan para di mabiktima? Meron tayong apat dapat.
0: Mm-hmm.
9: Ayan. Apat dapat. Unahin na natin.
0: Oh, sige po.
9: Apat dapat. So, alam ko marami pang pwedeng alamin, pero itong dapat na apat ang ating unahing dapat na sa isip. Number one dyan, Pastor Ronnie, Pastor Rico, dapat mag-apply lamang sa mga lisensyadong Recruitment Agency.
8: Mm-hmm.
9: Walang kapalit yan, Pastor Ronnie and Pastor Rico.
8: Aho.
9: Dapat mag-a-apply sa tamang at lisensyadong ahensya. Naalala ko, tinalakay natin last month na kung mayroon silang metro, alam niyo ba yon? Uh-huh. So patent sa pagkat required by law, mm-hmm, na dapat 100 square meter.
8: Mm-hmm. Uh-huh.
9: So, di ba? So kailangan lisensyado, i-check nila. Yan ay dapat alam ng ating mga kababayan para di mabiktima. Kasi sayang eh, Pastor Rico, Pastor Ronnie.
8: Opo.
9: Yung pera, sayang yung time.
8: Mm-hmm.
9: Ang iba nga eh, nakapag-celebrate na, may tawag sila doon, di ba? Yung day before the flight. Ano ba ang tawag? Nalimutan ko lang yung parang celebration na aalis.
0: Kasi
9: na
0: alis na eh. Oo.
9: Kami, may mga kapatiran kami noong nakaraan, lumabas sila bilang mga asawa ito, mga seafarer.
8: Uh-huh.
9: Eh talaga sana yung mga seaman na nagbahanda bago umalis.
8: Uh-huh.
9: Despedida, yun.
0: Despedida, opo.
9: Despedida, naghanda sa simbahan, nagpakain. Kasi parang hindi ko naman mapigilan kasi ako hindi ko ini-encourage yan eh. Dahil, alam mo, while yung pag-alis nila, napakalaking gastusan na niyan. Bago umalis yan, utang na yan agad. Mm-hmm. Automatic, Pastor Ronnie, Pastor Rico. So, one month to two months, utang na yon.
8: Uh-huh.
9: Kaya wala na siyang sweswelduhin kung tutusin. 1 to 2 months kasi sa kanyang paglalakad.
8: Mm-hmm.
9: Dahil sila, yung pagdating, 9 months. Pinakamahaba, 9 months. Tapos matetengga yan, Pastor Rico, Pastor Ronnie, isang taon.
8: Oo.
9: Imagine mo yung swineldo niya, kulang na kulang, kaya utang na sila sa pag-alis pala.
1: Pastor Joe, kadalasan po kasi na nabibiktima po ang ating mga kababayan ay dahil yung mga recruiter mismo ang siyang pumupunta sa mga bahay-bahay.
9: Nako, magandang marinig yan kasi... Mm-hmm. Bawal sa policy ng DMW na nagbabahay-bahay kahit may ID pa yung recruiter.
8: Mm-hmm.
9: Bawal silang mag-recruit. Mm-hmm. Kaya kapag alam mo na bawal, ay hindi ka papatol.
0: Huwag ka nang
9: pumatol. Malamang, Pastor Ronnie, mas malamang yan, illegal recruiter.
8: Uh-huh.
9: Mas malamang yan, illegal recruiter.
0: Mm-hmm. Dahil,
9: go ahead, Pastor Rico.
0: Ang pinag-usapan na natin ngayon is dapat lisensyado. Kaya
9: dapat
0: lang, Pastor Joe, maraming mga nakakalusot pa rin dyan kasi marami namang picking license ilalagay lang dyan sa...
1: Rikto.
0: Oo.
1: Gawang rikto.
0: Ilalagay lang dyan sa kanilang opisina. Ayan, ngayon, may lisensya kami. How will you know na picky o totoo yung license nila?
9: Okay, Pastor Rico, Pastor Ronnie, sa tagal kong tumutulong sa mga OFWs, 2001 pa, until now, ano?
0: Apo.
9: Ay wala akong case na ganyan.
8: Mm-hmm.
9: Na pineke. Kasi mas lalong napakalaking problema yon.
8: Mm-hmm.
9: Diba? So wala. At kalimitan sa mga nagre-recruit nila sa labas.